100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Good day. Magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras, alas 8:10 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra!
17: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra!
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
16: Padayon sa Foro de los Pueblos sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio ha, mga hana nga trangkasohon, tumara na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Ang aginikanan, kabataan nyo, parang healthy, kag hindi sila mag-absent, permis sa eskulahan, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa inyo dire na blos or apo, mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
16: Kumusta mga sukita dira sa Mandoryao Public Market, si Ma'am Heidi Banyas Rualyo, pamilya Rualyo, kapamati ka mo dira sa Itlogan. Thank you gid sa inyo ha. Ma'am Zane Carbulido Pagayon, Bong Victoria, Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Laura Sumagaysay, sa una David Beckham, kapamayagpag ang Westminster United. Dumdumay ko na sa una, Ma'am Laura, may sapatos ba ko na nga David Beckham? Ay, sponsor sina ng Kwan Adidas. Hindi tanan nga katalagaan, imo lang. Maabot man ang amon. Ecclesiastes 3. Amen, Ma'am Ningning! This is time and a season for everything mo. Di, timpo naman sa Spain. Balos-balos mo lang na. Mighty C morning kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Wow, nag-birthday basta na kagabi. Why ako nakalusot? Bay, sa manamo, gainura na rin sa bukid. Ah. Gabi na ko halin sa bukid, abe. Kasi basta gani, Domingo, loaded aton schedule, bla. Non-negotiable, abe, ka, ang aton nga, ang Sunday nga schedule, vice, eh. Mayor, eh. Mayor, pwede man nga vice, or ano man, pwede man nga congresswoman, ah. Good morning sa political queen maker sang po sang Duenas kag sang bilog nga 4th district Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo. Birthday greetings once again, ma'am. Bisan way kami makatend. Las 8:12 na sa aga.
19: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
16: Gin kakasa puesto ang chief sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group or IMEG Visayas Field Unit. Sining karon lang bangod sang controversial nga raid nila sa Molo PNP nga mag-serve kung tani isang warrant of arrest batok sa dismissed police officer nga si Jerry Villanueva nga may kaso nga murder sang July 1. Base sa mga information, ginkakas si Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, kagintalusan ni Lieutenant Colonel Noel Luminte. Lieutenant Colonel Noel Luminte. Naging controversial ang raid bangod ilagin pa pa ang mga pulis sa Molo Police Station, kaupod ang tatlo kasibilyan, kagin disarmahan. May investigation subong ang National Police Commission na PULCOM sa raid, pati na ang ginapahayag paggamit sang Molo PNP sa dismissed police sa ila drug bypass operations kag ginapahayag madata nga pagplanted pagtanom sa ebidensya para lang nga madakop ang ilang mga subject bisan pa nga wala manggid in reality sang recoveries sa subject person sang ila drug nga drug operation.
19: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
16: Las 8:14 sa aga, Checos K5 Alura, may football fever pasabong mo because of this heartbreaking win sang Spain over the crowd favorite nga Argentina. Sa interview naton kay Philippine Ascals player, Philippine football team player Ayan Bayona Araneta sang Barotac Nuevo Iloilo. Subong assistant sports development officer sang Barotac Nuevo LGU under the office of Mr. Albert Delmo nga youth overcame the veterans. Nati si Lionel Messi 39 years old na, si Lamine Yamal, is only 19. Kakaibalo kamo kon diin maghalin ang ngalan nga Lamine Yamal. I-kwangkulanan, i-cliffhang ko lang inanay. Subo nga, kung sa angkoring ni Megan at Wangis ang cliffhanging mo, Sir John Sapio knows it better. Ano ito ang cliffhanging? Pabitin-bitin, bla? Anong din maghalining ngalan nga Lamine Yamal? Kay usually sa mga jersey, sa mga player, ang ilang first name ang ginabutang nila o ang apelyido lang nila. Nagdikito, Ronaldo, Ronaldino, no? Why is sila usually gabutang sang ilagi dyan nga kompleto nga ngalan? Either apelyido or ngalan ang ginabutang nila. Basta, nga ang ngalan nga Lamine Yamal was birthed because of the kindness of two people nga nangin maayo

0: Spain mo. Di dapat i-congratulate ka. Kay ang team kong Argentina nagpaiway para sa imong Espanya. Ha, amo na ang storyline actually. Aga mabaga. No, gay gyan ten perde kita na eh. 16 ta na yata. Ya attempt ka ng Spain ang anat na Argentina nga mga malam den zero. May corner kick si Messi, way pagani ka pala nga to. Pero ang istorya sa ngalan nga Lamine Yamal. Kay ti amo na ni subong ang talk of the town, the birth of the new football superstar si Lamine Yamal. Basta kain ka gani, kindness goes a long, long way. Aba mo, na di ba nambaga ni na nga, bisan isa lang kabaso nga tubig ang itao mo sa bata, amo nang example sa Bible, Lamine Yamal Alira. Bisan isa lang kabaso nga tubig, bayran ka sa Diyos. No? Nagatag ka tinapay, nagatag ka bitso-bitso, nagatag ka sa kaayo, bayran ka. Kag ang tao nga nangin beneficiaries na, hindi na malipat. Di amoy niyo subong, oh, na-highlight na subong ang alan nga Lamine Yamal because of the kindness that was bestowed upon them, bestowed upon his parents, sang mga tao, sang nagligad nga mga panahon. Anong istorya niya nga ang Lamine Yamal nga alan niya? K5 Lamine Yamal Alira. Check tang report. May football fever subong. Laban-laban sini mo bakal naman ng jersey nga Espanya mo. Oti sige bakal ta basta orig no. Tay pila na man. May mga 5 gurok libo.
1: Sobra gurok kay 510.
0: Gismel?
1: Oh. Kay ti kung baklo naton Dolyares na inaya mo.
0: So, kag ti tapos champion eh. No? May init mo na subong ang ilang nga diyan kuan nga ng jersey. Okay? Guide the K5 Lamine Yamal Alira. Ibaloko nga kuan ka maki-spin kay. Go.
1: K5 Ted, wala agad nakaporma, no? Ang anay nga kampiyon sa FIFA World Cup.
0: Ginungod namon tong ini magporma. Oo. Ginungod namon ini magporma. O nga daw, medyo kan bala daw, ihatag na lang bala daw, i-turnover na lang.
1: Ihatag sa mga kabataan.
0: Ihatag sa kabataan, ihatag sa ila. Pag gusto ginhawa nila, pawarasa sila na. Abi, bebe, go.
1: K5 Ted, no? Ang nagtakop, no, sa score nga 1-0 ang FIFA World Cup 2026 batok sa Argentina, no? Sa diin, no, ang nakakuha, no, ukon ang nakabalhag sang
0: historic goal.
1: Historic goal. Amo si Ferran Torres, no, nga isa ka forward ukon na winger, no, nga ini siya, no? K5 Ted, actually, ang nabata, 2000s, no? Which is, kung subong naton isipon, 25 anyos pa lang siya, o kung na 24, no?
0: 24. Ang katubo-tubo namon, ah. Actually, ako yung katubo-tubo yan si Lamine Yamal.
1: Tubo-tubo ko.
0: Ha?
1: Tubo-tubo ko ni si Torres.
0: Pero ako niya tubo yan si Kwan, si Lamine.
1: Sure na na.
0: Lamine Yamal. Oh. Oh, papatiya, ginawa mo, Ted. Yun na yun, na yun.
1: Tapos K510, nakuha man, no, sa nga bungsod Spain, no, ang kampiyonato sa diin magapauli sila sa nga nagataginting nga $50 million. Tapos ang runner-up...
0: $50 million?
1: Ang runner...
0: Na, no? Ang $50 million US dollars? Or 3 billion pesos na? 3 billion? Hindi ang pipitsogin yung premyuhan na yun sa World Cup. Kag ang prestige kini, no? Kahit yung global prestige sa may 4 years sila nga bragging rights mo. Champion sila, the next naman yung World Cup is 2030 mo.
1: Oh.
0: Okay.
1: Ang runner-up naman, K510, no, ka ng first, second runner-up, ang magpauli sa $33 million. Which is, pila na na kung i-convert natin. Kahit isubong... Kisa nag-lapa.
0: Ang Argentina ng dalon sa Argentina.
1: Amo ni ang igapauli sa Argentina.
0: All in all, may $655 million US na price fund ang World Cup or mga 40 billion. Amo gani ang pundo nila. Ti, kada team to, kung ni 32 ka team, may $10.5 million each para sa budget, sa training, kag... ilang ang mga lastohon eh. Yung third place nga England, gani... Bilangan nito sila daw $29 million.
1: $29 million, K510.
0: Mga 1.7 billion man. Tiyang kuna mga gali ball ka Argentina. Although kati ang title, abiti, hindi na sa ilay. Kaya wala nila ma-defense ng 2022 nga World Cup. Okay.
1: Ang fourth place naman, K5 Dead, ang maka

0: makapauli, France. No?
1: Mm. Ang France.
0: Ang fourth place kay Five Ted, amo na makapauli isang $27 million. Ang grabe fifth no. to eighth place naman kay Five Ted, ako na ang mga quarter finalists, ang makapauli isang $19 million each, mm-hmm. no? And then ang ninth to 16th place, no, kung ang round of 16 ang makapauli isang $15 million. Mm-hmm. And then ang 17th to 32nd place naman, no, sa round of 32 ang makapauli isang $11 million each. Mm-hmm. And then ang mga grupo naman, no, nga naka nadagdag, no, sa elimination, sa makapauli naman isang $9 million each.
1: So walang umuwing luhaan. May arag sila, no.
0: Mm.
1: Lako gi katama ni by 2030. Handom naman kita sini. Although Pilipinas, ti. Ambot ko sa no Pilipinas makasulod sa World Cup. Basta way pa mga bata, dyan mga dasod ng mga player na makapa-World Cup.
0: Malay mo, K-510, nagahampang pa lang sa palaro, no?
1: Oo. Mm. Dapat may grassroots giman ng program.
0: Mm.
1: Amo na gani, nga na-istorya ko si Coach Ayan Araneta. Bala pa niya, tiyan nagbalik ulit sa Barotac Nuevo kay ang heart bala to teach the young generation nga K5 Alira. Kada ko nga bagay mo, no? Di nadala ni Ayan Araneta, dumduman mo si Chiefy Caligdong sa ilang kapanahonan ng Philippine Ascals to si James Yangasban kag si Phil, dumduman mo sa una.
0: Oo.
1: May idea ka na sa to?
0: May idea na ko na.
1: Sino gani sa tong ginobyo ni Angel Oxen man? Sino?
0: Si Phil? Si Phil.
1: Si Phil?
0: Oo.
1: Okay, may lutsura, giman to sila, no?
0: Oo.
1: Kikita mo, ang sa bilog kakalibutan niya, mga 4 billion yung ang fans ng football mo.
0: Mm.
1: Okay, na Sir Paul, pakita to to. Please, may watch party sa old Rose Memorial drabla sa tubang sa New Valentine na K5 Alira. Go Jack, may sa kabataan nga mga babae may football, no? May mga jersey na sa Tamasak Arena. Pululaw sila, may QR code lang.
0: Pululaw sila.
1: Oh, grabe, no? Ti amo na nga go into sports, not into drugs, ah, no?
0: Yes.
1: So ti anong tabo subong?
0: Subong
1: si Messi nagano?
0: Si Messi K530, siyempre, nangin emosyonal man, no? Kahit ay posible, no? Inina ang iyang pinakaulihi nga World Cup. Kahit ay siyempre, 39 anyos naman siya, no? Apang wala pa niya iniging kumpirmar, no? So, sa subong
1: K530... 39 years old na si Messi. Beta, kibalo ka, si Messi may never say die mentality mo. Never give up mentality. He was diagnosed with growth hormone deficiency when he was 11. Kita mo, putot siya. Pero hindi man niya sa pagkaputot, mag-football ka.
0: Gan.
1: Amo nang why, amo nang hampang, why gila kinanglan ng height mo? Kinanglan sinili mo, i-discarte. Saan, gamay ka lang? No? Bawo dito subong sa Nook of Eli, sa third gate sang CPU bla kay Pastor Ardi Catalunya Celeste, si Ma'am Vema, kag ang matinaw nila ga celebrate subong sang kadalagan sang Espanya. Apas ka to dayon kay 5 Alira kay maka Espanya ka man si Lamin Yamal Alira. Si Lamin Yamal Ardi Celeste. O prote, sinong MVP?
0: K5 actually, no, ang mga winning aton nga mga nakakuha, no, sang World Cup Golden Ball Award amo si Rodrino nga captain sang Spain.
1: Magabaga Golden Ball kung sa ton MVP ni sa kung sa basketball ka. But ang tawag ni sa ilaya sa
0: Ballon d'Or.
1: Ballon d'Or. Ballon d'Or ni siya or Golden Ball winners. In 2022, it was Lionel Messi mo. In 2019, si Luka Modric. Ang first gig nga MVP sa World Cup was in 1982, si Paolo Rossi sang Italy K5 Alira. And in 1986, si Diego Maradona. Si Maradona, Argentina, nisa sa una. Before niya kay Messi, si Maradona ang superstar sang Argentina sa football. So subong, ang Golden Ball winner, sino?
0: Si Rodri, K5 Ted.
1: Siya man ang team captain
0: sang Spain. And then nakuha naman, no, ni Unai Simon, no, ang Golden Glove Award, which is
1: goalkeeper,
0: goalkeeper, K5 Ted.
1: Okay, goalkeeper siya. yung mga goalkeeper ni dapat i-kurasunan ka man. Kung nalang alang ka lang kag basib lang malo sudlan ka. Eh, the last line of defense ka kay Favalira mo?
0: Mm.
1: Okay.
0: And then nakuha man ni Pau Cubarse, no, ang Young Player Award, which is ginbata inisyaya sa Enero 2005 K5
1: Ted. Bata pa, no? So, at least may variety ang mga nag-champion. In 2022, it was Argentina. In 2018, France. Tapos 2014, Germany. 2010, Spain. So, the last championship sang Spain, in 2010 pa.
0: 2010.
1: So, after 26 years. Ilang? 26? Am I correct? 16?
0: Hindi. Kwan K5 Ted, 16 years.
1: After 16 years. In 2006, Italia nag-champion. In 2002, Brazil. Kay every 4 years ting World Cup mo. In 1966, England. 1970, Brazil. 1974, West Germany. 1978, Argentina. 1982,
0: Italy.
1: Italia. 1986, Argentina.
0: Argentina liwat.
1: Tapos 1990, West Germany. 1994, Brazil. 1998, France. Ang first gig na champion sa FIFA in 1930, Uruguay.
0: Uruguay.
1: Tapos daw nagsinunod-sunod to, 34 to 38, Italia. Tapos 1950, Uruguay naman. 1954, West Germany. 1958, kag 62, kay may lal nga sa 54, West Germany. 58, kag 62, Brazil.
0: Brazil.
1: O, lain naman ah. Sa so, naman yung Pilipinas yung champion man? Sa naman yung mga butang di sa kasaysayan? Oo.
0: Wala na gani K510 no, nakabalik ang Uruguay no. Kahit subong mga bag-o na nga mga kupunan nga pungsod no ang nagapamayagpag sa patag sa football.
1: Kay ang football dumduman mo to sa aton discussion ng ligad. Ang football isa ni kampang kinanglan sa imo nga pasensya. Man hindi ni pareho sa basketball yung kadadlagan mo to, ba shot kaw. Ato yan man makabuhay, masano ba mas ko shot nga. O, tapos naman may upside, upside. Tapos may red card, may nang yellow card. No, kabuhay, bla. Tapos, mananyo nang uuran, ma-football ka mo. Kaya tikwa na yan mo ng all-weather na yan, klase ng pang. That is why nga ginaara na sa fielding ng pang, sa pitch ngayon natawag. Ang tawag saan is pitch. So, rain or shine is saya K5 Lamine Yamal Alira. Pero kamaan ka kung anong di magaling ngalan nga Lamine Yamal.
0: Ginistorya mo to kanina.
1: Ginistorya ko sa imo na hindi anay pag hindi ka na mangin anti-climatic ka. Aryo, kindness goes a long, long way. Diba? We promote kindness here. We promote here respect. And ang matang nga kayuhan na notice mo man as program today. So, si Munir Narawi, kag si Sheila Ibana, hindi nga sa Ibana, nga pa nagtag iPhone 17, ha? Si Sheila, ang muning ngalan sang iloy ni Lamine. Ang tatay niya si Munir, M-O-U-N-I-R. Sang asaway pa lang sila, nag-struggle sila financially kay 5 Alira. Tapos, may duwa ka tao nga nagbulig sa ila, no? Through thick and thin. It was Lamine and Yamal, babae kag lalaki. So, years later, kundi grabe gid ang kabalas sa Manila, kahit tigin buligan, sila blawis ng pabayan. Manggaran nun to ang mga tao, blang may kabalaka, blagin samtang nagkapasugod pa lang sa pangabuhi, si Munir, Narawi, kaya apelido ni Lamine Yamal, Narawi ni?
0: Narawi.
1: Oo. Ginbuligan sila ni Lamine, kag ni Yamal. Yamal, lalaki, si Lamine, babae. So, their kindness was never forgotten. Kaya bali, tatay ni Lamine, niya kung may bata, gani kay mga nga lalaki, pangalana namon kay Lamine Yamal. And their names will forever be part sang football history. Ang ordinary people nga nag-inspire sa pamilya, Narawi, no? With compassion, with kindness. Tiyang ilang alan sumong, ara na? No? Hindi man ilap yedo, pero ti ilang alan? Ano ka nabi, no? Kung ikaw ay pangalan sa imong Alira Yamal. Kindness goes a long, long way. Kasi ngon, nga mangin kind, kita mangin kind. No? Ikaw ka kind ka man?
0: Oo, bisan bisan ano nga adlaw, bisan ano nga sitwasyon, let's always be kind. Kahit iway kita yakabalos ang inaagyan sa tag sa katawo.
1: May nakita ka nikong vlog bla. Drive siya from Iloilo to Barotac Nuevo. May chimpong nag-ulan, may chimpong nag-init. Nambalyan, not the same people experience rain. Some, maybe somebody
0: enjoys it.
1: Enjoys it. They have their sunshine. They have their rain man, of course. Yan mo na nga maging considerate kita, kaway kita kay Balo. Deep inside, they're hurting. Deep inside, they need help. K5 Laminia Mal Alira. Hindi niya inyo nga kuan nga ng victory party. Tuya sa kuan sa Nook of Eli ni Pastor Ardia. May libre to nga kuan. May libre to nga ng shawarma.
0: Makanto ko to guro ay.
1: Sa third gate kasi Pio.
0: Okay, noted.
1: Sa third gate ka lang panaog. Tapos sulod ka tama mo sa Nook of Eli gani. Pwede kay Lamilia Mal Ardi Celeste. The kindness goes a long, long way. Si Lamin kag si Amal nga nagbulig kay Munir kag kay Sheila. Subong ilang alan ara na sa big stage, the biggest football stage and the birth of this young football player, no? Superstar. Si Ines Garcia, ba ni Ines Garcia, kilala mo ko sino si Ines?
0: Hindi, Kiefer.
1: Si Ines, nobya Ines na ni Lamin. Ato lang may picture sila sa may hotel room. Ba ni Ines niya, I'm afraid of marriage. Ah, mataon ka pa? 19 ang inali mo! Di anay, malamuti, grabe ang kuhan, grabing tentasyon, da, Lamin Yamal ka na mo, no? Lamin Yamal ka na. Di, bot siningon, ay, hindi ka magpadala sa emotion mo. Kahit na mag-invest sa sports sa Pilipinas, sa agad, invest sa blood control, ha? Para mag-kopet, na mali, Ma'am Laura. Wow, kaprang kagi kay Ma'am Laura. Why, gigabote ka? Thank you, kid, K5, Lamin Yamal Alira. Pero ka mukbilog di stasyon nga Espanya?
0: Huwag ko kabalo kay 5-10 pa ito. Ako lang kag si ano.
1: Kasi no?
0: Si Ma'am Karen. Pero hindi kita sigurado kung si Ma'am Karen. O kung crush niya lang ganyan si ano. Si Ferran Torres.
1: Ah, si Ferran? Bukod si Kwan, bukod si Lamin.
0: Lamin.
1: Oo, kita nyo si Ines Garcia. Kag si Kwan na, si Lamin na. O Lamin Yamal. Salamat kid, Lamin Yamal Alira.
0: Bata pa na sila kay 5-10. Paunahon
1: ko nila. Pa ba? Eh, sana dyan. Mga kuwana na, mga bagulan na gurugugma dyan. Thank you.
0: Sige ka K5, Ted. Gikan sa News Center. Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Thank you K5, Lamin Yamal Alira Apin. Sa mga fans ng Spain, congratulations. Actually, breaks of the game 1-0 mo, 1-0, no, 1-0 ang score sa bago na natapos ng World Cup finals. Daog ang Spain, nagpagadawa ang Argentina, kaya pangatlo ang England nga gilutos ang France sa score nga 4-0. 8:34 sa aga, pagbalik ta, hiwaton sa Pasig City ang International Youth Day kag Linggo ng Kabataan. At tagad ni Pasis kay Manti, ang kabataan is the hope of the new generation, of the next generation, of a future generation. Anong plano para sa mga kabataan diri sa Western Visayas, diri sa Iloilo? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabakang abutika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko in for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Mom, she!
16: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya! Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan! Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
15: Yan
14: ang
15: gapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masalikan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio with BCO.
19: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular na regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
4: Bio.
14: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
4: Mabagats, mga butika.
14: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
14: Mabagats, mga butika.
6: Nagapalang dunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
5: Oras, alas 8:43 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ng may kasama.
6: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
14: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Padayon sa Foro de los Pueblos, last thread sa aton nga program. Are you still there? Ara pa kamo da? Ara pa kamo? Sa mga natrangkaso, tumar na DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, the Power Trio, tingong ubalin nyo ina, kay may mabakod ina, kag maayong potency para sa imong alawas, kapit pa sa mga daw lubong-lubong blangina. Not la, no? Ma'am, notice mo subong, Pastor R.D. Celeste, dara sa Nook of Eli, sa CPU, sa matagal CPU, may sudyante, bla? Daw may lubong ilanat, baka magtumar na kamo sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kung ikaw taga syudad sang Iloilo, Ma'am Elsa Di Mafilis Arnais, makapasyudad kaw, organi Ma'am T, dayan timo sa duwin niya, sabi no, kay Ma'am Rose Itoriaga Estares, kada Webes sa Pasig City, may libre man nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Miagao Branch, kada Domingo, ang free consultation. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag kada Biyernes ang free consultation. Pastor RD Celestin, nagdaog ka. iPhone 17 halin kay Ibana. Bawag buang-buang sanda subong sa ining promo ni Ibana Alawi. Ikaw lang taon mo, ti, sinoba lang ma-comment ka lang da, sundom lang iya page. Pila na subong ang iya nga followers daw, mga 50 million? 50 million? Pow! Di ko na i-monetize mo ni, pero take kadako mo. Ti, in the form, in a guise of promo-promo, pero tigri kay siking iya nga pitik sang sugilano naman niya, ng Casino Plus. Ti, ang iban nga mga influencer, nag-hambal man nga ti daw, hindi manami niya. Nga daw matabo sina nga tudluan ang mga kabataan, tudluan ang mga ang netizen sa sugal. Kiti sino balang hindi gusto sang iPhone 17. Maka iPhone kang ganaan subongga, kuhan ka na mo daw nagahitad man kung isa mo nga ang imo nga ng abaga mo. Mang bete, oh, garing niya iPhone mo, pasabab. Ama, nagapamati diriya sa K5 News FM Iloilo sa Foro. At agan taman ko ang iPhone. Ang iPhone nga mabaton mo, Sir Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, Ma'am Gingging, Sir William Sapanta, inding iPhone 17. Ang itaon aton kaninyo, iPhone 49. Tanan, kamo tang taganta kamo iPhone 49. Ay, pagani na mahimo ang iPhone. Ay, pagani iPhone 20. Nagabuang-buang gisa sa iPhone, no? Ano gid ang mga features ng iPhone nga way sa kwanhaw, sa nang mga baratohon? Las 8:47 na sa aga. Ma'am Laura, sabtanay, gatawag ya kwan, ya iPhone, ya nang kwan mo, ya iPhone. Garing ya iPhone mo, Ma'am Betty, ha? Vice Pangga, ya ibong iPhone, gahuni. Bawo si Ma'am Dabi Joy Aranya Dorten Pativa, na tuod panigali sa parinti na mo na itaga Duinyas man, ha? Bawo ka pamati dayon sa Zen Zone. Bawo ang study hub na may extension doon, ha? Si Ma'am Dabi Joy Aranya Dorten Pativa, ang mga Aranya Dorten, yung mga taga Bita Duinyas mo. Eh, sabtan nyo, anay, katawa ko, may iPhone.

0: Mami Inday kay Ma'am Noelita, Mami Inday Andrade Palmes. Yan sa Santo Niño Norte Arevalo kay Nini Asibuche, kay Ma'am Teresita Mines. Baga pa mati, isa lang si Sir Janito Tano Losabia. Good morning. Las 8:48 na sa aga, oras kinadulong sa Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Today in History, Balikanta, July 20, 1969 or 57 years ago, 57 katuig na nakaligad, si Gloria Diaz nagdaog bilang Miss Universe sa Miss Universe pageant nga giniwat sa Miami Beach, Florida, United States of America. Ayang crowning happened on the same day nga ang kalibutan naglantaw sang makasaysayan nga Apollo 11 moon landing. Mambaga ni sa mga newspapers ang una 57 years ago. The US conquered the moon, but the Philippines conquered the universe. Tungod sa pagdaog tubla Ma'am Laura ni Gloria Diaz sa Miss Universe 57 years ago. July 20, 1826 or 200 years ago, nabunag si Margarita Rojas de Ayala. Margarita Rojas de Ayala sa Manila. Siya ang trailblazing 19th century businesswoman, negosyante, kag philanthropist, manugbulig man, nga nagbulig sa pagpadalagan sang Ayala Corporation. Ayala Corporation kag nagtukod sang Bank of the Philippine Islands sa kon BPI. July 20, 1935 or 91 years ago, nabunag si Renato Divilla. Renato Divilla sa San Juan, Batangas. Prominente nga military leader, cabinet official, kag nangin chief of staff sang Armed Forces of the Philippines, siya si Renato Divilla.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Going back kay Margarita Rojas de Ayala, ang inambad rin nga siya ang nagtukod sang bulig padalagan sang Ayala Corporation. Tiyang Ayala Corporation subong sa aton modern day, ang primary subsidiaries niya, Ayala Land, Makati CBD, Novali. Novali. Tapos ang ilang bangko is Bank of the Philippine Islands, ilaman ang Globe Telecom, ang Digital Financial Service nga GCash, ang ASEN, ACEN, Renewable Energy. Sa healthcare, ara man sila, AC Health kag Healthway. Sa automotive, ara sila pagi sa AC Mobility, sila nag-distribute sang BYD. BYD kag Kia. Kay Baloka, Ma'am Rosemary Agramon, Alan Tokoyo, Sir Paul, Sir Jean, kung ano meaning sang BYD? Ini mga electronic vehicle bla subong. BYD, bisan nin ka lang subong din sa Iloilo City, damo mo. BYD, bought selling on, build your dreams. Muna meaning sang B, Y, kag D. Na, tapos may IMI Philippines pagi sila nga electronics mechanism. Amoy na ang contribution ni Margarita Rojas de Ayala sa patagsang negosyo dere sa pungsod Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Balikanta
1: Pueblos.
0: Si Gloria Diaz, 1957 of this 57 years sa Subong Adlaw. Nangin Miss Universe siya, ginkoronahan dito sa Florida, USA. Ang pamangkot sa kay Gloria Diaz, dumduman nyo pa. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? Kung may tao abihalin sa bulan, nga mag-abot sa imong banwa, mag-abot abin yan sa Duenas, dyan sa Kapuling, ano, ay mo, on mo parang malingaw mo. Ang sabat ni Gloria Diaz, oh, just the same things I do. I think if he was been in the moon for so long, when he comes over, he wants to change, I guess. Galing awon ko sa mabang, ano ka, mailis ka? Ano ka, mamahaw ka? Ano ka, mailis ka? Amon ang sabat ni Gloria Diaz. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him, Ma'am Bing's birthday? Ang BPI, one of the best banks in the Philippines. Bakal mo iPhone kung binakal mo karbaw after 2 years. Nagbata, pero ang iPhone after 2 years, ga-depreciate ang value. Hambali, Ma'am Laura Sumagaysay. Correct, again, pa-memorize kung pira ang siblings. 8:53 na. Why na ka oras na rin sa Foro de los Pueblos? At at least may mga ihibalo man ka mga natun-an diri sa aton nga program Foro de los Pueblos.

0: Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas, Ted Augero, Francia, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: TC. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic. Gas for Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
8: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti Africa. Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga
13: it is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: BTS.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, agad ako sa akon body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi agad akon nga pani.
12: Salamat agad sa DTX. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
13: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
17: Ang D3.
13: Yung may
17: PCO,
13: nga may D3.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM 1.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5
2: K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
10: Yung may D3.
4: Pagkats, mga buti ka.
10: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa man. Naming ang move, D3 Bio.
2: K5 News FM.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Good morning sa tanan-tanan. Uras subong, alas 9:03. Diri naman natin pag-istoryahan, diri sa impormasyon sa ikaayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ikawan, of course, mga lifestyle nga healthy. Na? Parang hindi kita dali-dali magtigulang kag hindi kita dali-dali magmasakit. Good morning sa tanan-tanan. Before anything else, before ko lawagon nga aton mga partner dire, kinanglan mag-take ka mo permi adlaw-adlaw DTX 500. Ha? Kag of Dantas yung Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mga mamagkalipat ah, sa mga kapinaton nga nagapahubin sa aton. Good morning mga partner, si upod naton si Sir GP, si Brad Paul kag si Sir Boy. Brad Paul, mayong aga sa imo?
20: Maayong aga sa imo, bro. Engineer, ustads. Ano gani mga name gani engineer?
19: Ustad, imam.
20: Imam mo na. Anong ustad gani engineer?
19: Ustad learned individual.
20: Eh. Ate is ustad eh. Ustad engineer Ronnie Albao. Sang Barangay 35, no? Mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati, mayong aga Sir Boy Zulweta, mangin topiko ta subong adlaw engineer, isa sa mga ingredients sang DTX 500.
19: Aha.
20: Amo inang ginatawag ta nga amarguso. We'll talk about the benefit sa imo pagkaon sang ining pait nga utan pero kampiyon tamis ang ihatag sa imo sweet health ang ihatag ya no kampiyon ang amarguso kag kabay pa ni inom na nila engineer ang ilang paborito ang DTX 500 coupled with Mighty C everyday. Good morning Sir Boy.
21: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Albao. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ang kapahubin, ang kapabaskog sa inyo silula, no? Kung kamo medyo you're too old for your age, kumbaga. Base panahon na mag-DTX 500. Ikaw bala bisyuhan, gusto ka makabawi sa lawas mo, mag-DTX 500. Diabetic ka. Ha? And you want a natural food supplement that lowers your blood sugar, mag-DTX 500. Your cell protector. Kung gusto niyo i-boost ang inyo, ginatawag nga immune system, mga soldado sa imulawas, kung gusto mo sila pabaskogon, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, no? Pa makabato man dayon sa ginatawag natin mga invaders, mga might it be harmful microorganisms, ang mga ginatawag natin mga anomaly sa aton lawas, no? Mga cancer formation, pa makabato ang imo ginatawag nga immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman,
0: kampyon ng skin.
19: Okay.
0: Ang gaputi ka, no? Nami ang collagen production. Kung ikaw, naka Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health naman. Kung gusto mo pala 20-20 vision ang imo mata, hindi ka makasunod kay Sir Boy nga gatiparan, na IT Mag Eye Care Gold Food Supplement, no? Bastante sa ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Ini mga minerals kag ini mga nutrients gini they work together to maintain your eye health, no? So sa mga pulapulaw da, tablet, computer, cellphone pa may ginatubang mag eye care gold food supplement, no? And of course para isa na lang na sang eye care eye drops nga ang gatinlo sa inyong mata, no? And relaxes your tired eyes, no? Kay rich in hyaluronic acid ang itawag nga eye care drops. And of course, kontrat lang kaso ubos ipon kagilanat, gusto mo dali ka mag-ayo kontra mikrobyo, mag D3 Bio.
19: Okay, okay, no? Isa sa mga ingredients ning aton nga DTX 500 is amarguso or ampalaya. Istoryante dere with Sir GP. Ano ba lang mga benefits nga mahatag sing ampalaya? Mapait-pait na siya pero healthy. Sir GP?
20: Istoryante engineer, ang aton nga isa sa mga ingredients ang DTX 500, amo ni ang amarguso. So, yun yung sinabing wala kakilala, amarguso man. Known as bitter melon. Or ang scientific name niya, Charantia mumordica.
19: Okay.
20: Well, engineer, rigtata sa health benefits. Damo, hindi ka uyon sinabi. No?
19: Pait
20: ang amarguso, kaya man pait. Pero ari ang iyang mga health benefits. Unahon ta ang epekto sa imong mata.
19: Okay.
20: Ang amarguso, engineer, packed with vitamin A.
19: Okay.
20: Damo ni siya. Gamoy, porting retinol sini. Kag beta-carotene. Ining duwa, directly, nag-protect sa mata mo. That's why kung palakaon ka amarguso, nami ang imong vision.
19: Mm-hmm.
20: O, mabuligan ka. Especially sa may mga edad na, nga, through the effects of aging, engineer, daw gaburon-buron na ang panulukan. No? So, nami, gid ko nagkakaon, i-incorporate nyo sa inyong 3 times a week or ano na ang amarguso.
19: Ang hindi nila nga ang duga ipatak nila sa mata nila, hindi kaunon niya.
20: Mayumilig mo yung duga. Kaunon. Oh, lain na yung duga na patak mo sa mata mo, Guru Engineer. Dugos na guruya. Now, ano pa engineer? Ini man ang makabulig sa imong health sa heart.
19: Okay.
20: Nga man. Kaya may mga studies nga naghambal nga ang extract sa Charantia mumordica makabulig panubo sa imong bad cholesterol ining LDL naton kag ini bangod sina makabulig sang dako sa pagprevent sa mga problema sa heart.
19: Okay.
20: Heart disease, heart failure, myocardial infarction, mga amuna nga mga problema engineer. What else? Ini man siya ang nag-boost sang imong immune system. Imagine mo, Ginera, ang isa lang katasa sang amarguso. Tasa lang ang gamay.
19: Okay. Pwede just, na ang kwanggid sa'yo. Solid.
20: A single cup of amarguso, makaprovide na ini 100% sang vitamin C nga kinanglanon mo, engineer, sa matag-adlaw mo, okay, nga requirement, daily required dose of vitamin C.
19: Okay.
20: Ano pa?
19: Nami ba?
20: Di pa na. Mayari pa. Ini man siya ang naga-fight sa inflammation. Okay?
19: Okay.
20: That's why nga kun gainom ka DTX 500, yan ang Baltaper me, DTX 500 may ara sang anti-inflammatory. Ini bangod sa iya extract sang amarguso, no? Nga ini siya ang may ara powerful

0: kag ini siya engineer, may ara sang mabulig nga magpataas ang imong metabolism. What else? Diri kita. Aring pinaka number 1 gid engineer nga nami sa Margoso. May ari siya sang charantin kag polypeptide B. Polypeptide meaning protein. Nga nagamimik sa function sang insulin. So, para mapanubo ang glucose naturally.
1: Okay, okay. Nami, nami.
0: Kung may ara ka insulin resistance, meaning you have insulin but your cells would not accept ang sugo sang insulin nga ma-open siya to okay. accommodate glucose, hindi ma-facilitate ang pagsulod sang glucose sa imong cells, that is diabetes type 2.
1: Type 2, oo.
0: Nami, kung may ara ka sang, gakaon ka Amarguso, kay again, ang iyang charantin, which you can get sa Amarguso, it's an antioxidant, nga makabulig ini facilitate sang entry sang glucose sa cells. Kay ginamimik ya ang function sang insulin, gakadto sa insulin receptors.
1: So, ang resistance sa...
0: Madula.
1: Madula.
0: Mabuligan ka, facilitate sang imong, hindi magtaas imong blood sugar. Now, diri kita, engineer, ang pagkaon sang Amarguso, isa ini ka mga mapait nga hitabo sa kabuhi mo, kay ti, the more nga ginpuga mo ini, kaging kakas ang pait, the more man engineer nga madula ang antioxidant.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang iyas ini nga antioxidant, kaging iyas ini nga puwersagid, no? Ang iya nga nutrients, ara sa iya nga kapait.
1: Okay.
0: Na kung sige mo na kung puga nga puga, ang duga itong balmo, makalakakas, ang bilin, fiber na lang.
1: Okay. So, rich in fiber mo ni.
0: Okay. So, ang nami engineer, ang itong ginhimo, gin-proseso ta sa laboratorio ang Charantia mumortica. Tawag uh-huh. yun itong nga bitter gourd or bitter melon. Ginkuha ta, gin-extract ta na, kita na mismo uh-huh. sa laboratory, ginkuha ta ang iya nga charantin.
1: Mapait nga party.
0: Oo. And then, ini siya ang gin-develop, gin-proseso, gin-butang sa kapsula ng DTX-500. Kaya hindi lang na muna. Coupled with DSE, desugared sugarcane extract.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa mo ka, yung isa mo ka kapsula sang DTX 500, do pero lang kaong katatlo ka Amarguso.
1: Wow, grabe, grabe. Kay extracted na niya mo, extract na niya.
0: Ang concentrated bla. Namin ko concentrated. Ang iya na mismo chemical ang aton gin extract, agud nga ibutang sa aton kapsula. So that's why engineer, rest assured, ang DTX 500 di ka magproblema kung sa atay mo o sa kidney mo, nanawag sa akong nagligad. Kamusta kung naipikto sang DTX sa kidney kag sa atay? Well, dami. Mm-hmm. Di ka kita magkaon ka Amarguso, guba tayo mo.
1: Gani man.
0: O, di ka kita magkaon ka Amarguso, guba kidney mo. O, kaya technically, ang unod just na is Amarguso naman ang extract kag sugarcane extract. So, why kasi problema? Unlike mga...
1: chemical?
0: Oo, pain relievers okay. like naproxen and ano pa. Ining tawag naton nga ibuprofen no nga mga nephrotoxic at higher amount.
1: Ang ibang blaser GP magluto sila sing ining aton nga Amarguso kundi after kiyado na.
0: Uh-huh.
1: Ginapugaan nila butan la asin kag pugaon.
0: Kaya muna kay para makakas ang pait.
1: Oh,
0: consequently, ang pait mo amo tong imong antioxidant.
1: Amo nang the best supposed to be.
0: Oh, ti mabilin na malang da siya. Ang jutay na lang
1: okay.
0: iti pinuga. So sa isa sa tatlo mo ka Amarguso nga binbakal ginpuga mo ginpuga ang potensya na dula.
1: Correct.
0: Dora lang sa mga 20% potent when it comes sa antioxidant. Prong fiber mo ara gyapon.
1: Okay.
0: Okay sige. So para nga mahapusan kita, the best for your health, you have anti-inflammatory, you have hyperglycemia and may ara ka aid sa imong metabolism, para nga kung gajita ka, ano pa?
1: Para sa puso, health.
0: Anti-inflammatory and for your heart, mag-DTX 500 every day, especially sa may mga diabetes.
1: Okay, salamat Sir GP. Bawga informative gid na. Kag gusto tagid maka-take sang advantage, pinaagi sa pag-take, sining aton nga DTX 500. Nami man sa skin, may taas ni vitamin C, nag-contribute man sang collagen formation.
2: Ang ampalaya.
1: Ang ampalaya.
2: Okay.
1: Oo.
2: Okay.
1: So, diretso na ta, no? Istoryanta naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Before, with Sir Boy Solueta.
2: Thank you Engineer Albao. No? Before I congratulate

0: clarification ha, sa Spain, Viva Espanya nag-champion sa World Cup. Oy, pwede ang Argentina.
1: Oh. Wala ka kabalo, Bla Sir Boy, may dugo man ko Espanyol?
0: Ang balo man ko. Oo. Balikita man, kita man.
1: Oo. Oh.
0: Kita man, kung tanawon mo na, kung pinisearch mo na ang imo palido, most likely ang imo na roots sa Espanya man.
1: Gani, oh, gani.
0: Grabe, gini ang Espanyol, no? Halos tanan nga, parte sa kalibutan.
1: Involved siya, involved.
0: Ala sila.
1: Oo. Oh,
0: Spanish speaking. No, that's how powerful the...
1: Ang Filipino na colonized pa niya sa Espanyol.
0: Hindi lang Pilipinas.
1: Oo. Oh,
0: Mexico. Ha, damo pa, mga Latin American countries. Tukso sa kadamo lang. Ang gin-occupy sa Spain. Anyway, no, talking about Spain, no, di, ang Espanyol nagkadto sa Pilipinas, bulok nga, ha, because of spices.
1: Okay.
0: Because of, ang ginatawag natin, nga wala ya si ilay.
1: Mga lamas?
0: Mga sibuyas, kamatis.
1: Okay. Ahos.
0: Ahos, no. May ara man sila, but very rare. Rare kibot sila yung pag-abot na sa Asia, yakin sa nga abundance ya ang ginatawag. Nga ginatawag ng mga ingredients sa pangluto. Dala na da sa pagpangita sa mga ingredients ng mga spices nga ina si diri sa Asia, they found out how powerful our natural ingredients are when it comes to health benefits. Lalo na ang ginatawag nga coconut oil. Ano ang pinakapremyado nga coconut oil? Hindi ang virgin coconut oil, hindi ang extra virgin coconut oil, kundi ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Subong adlaw ton anta, how does D3 Bio protect your gut? Uy, anong gut?
1: Ang sulod sa ato natyan?
0: Anong gut imo chan? Yung puto na gut man, kasi mambag, you have a gut feeling. Kapatid kasi na. I have a gut feeling nga madaog ang Spain. Meaning to say your gut is telling you nga, uy, ha, may dako dyan sa magdaog ang or may ginapredict ka, ang gut mo gambal. That's true. Cause your brain, your second brain is your gut.
1: Kay kuno, Sir Boy, kung nagapalamula ka bala, ang imo gut kuno gapalamula man, buti nga makita mismo kung stress ang imo nga gut, kay makita sa imo guya, Sir Boy.
0: Correct. Nearly all hormones and enzymes needed by your brain is produced by your gut.
1: Okay.
0: Huh? So subong adlaw tun anta, how does D3 Bio together with its cold press extra virgin coconut oil promote your gut health? No? Remember, ang gut mo is a balance, no? There is an equilibrium nga sang gina-maintain, no, between good bacteria and bad bacteria. So, din balaga sulod ang ginatawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio, manog-apin sa good bacteria mo o probiotics mo. Kung gainom ka sa Clinicas Probiotics, kailanlan updan mo ni siya sa ginatawag nga D3 Bio. Nga, no? Si D3 Bio, the bouncer ni. Remember, your gut, ang imo gut, lawig-lawig na imo gut lining, mga tinaim mo da. No? Tanan na gut lining na ang cell na ang kumbaga ang pader na sa imong tinai, ha, da na nagatalalapik tanan nga bacteria, good and bad bacteria gatalalapik
1: sa lining.
0: Ang ining D3 Bio together with its lauric acid, ang pinakadamo iyang medium chain fatty acid, acts like a bouncer. Di pang sikway na da ang mga bad bacteria para may lugaran ang
1: good bacteria.
0: Remember, kung hindi ka-anchor ang mga bad bacteria, hindi na sila katinir.
1: Correct.
0: Ha? Gakadala sila sa flow. So, they need to anchor themselves. So, ginakakas ni D3 Bio na sila para maka-plastar ang imo mga good bacteria, imo mga lactobacilli, ang imo mga bifidobacterium, maka-patindog sang ilabalay. Kumbaga, space maker niya ang D3 Bio. Ginapalin niya ni mga bad bacteria. Number two, no? Ginagaan niya ni tsansa ni mga good bacteria to form its own food. Kung gapamangkot ka mo, gakaon ba lang probiotics ang medium chain fatty acids? No. Why na sila gakaon sa medium chain fatty acids? Ginausar nila yung medium chain fatty acids bilang panagang sa ginatawag nga bad bacteria. Ano yung ginakaon sa probiotics mo? Ang ginatawag nga short chain fatty acids. Ang muna ang ginakaon sa ginatawag mo nga probiotics. Nga bala importante nga magdamo ang imo good bacteria sa imo chan. Sa kadamo lang sa rason. First and foremost, ginmention ta na kagina, your gut or ang chan mo is your second brain. Because second brain ni siya, siya nag-produce sa mga hormones and enzymes that are needed by your brain and your neurotransmitters to function correctly. No? So, including na that mga gut-derived B vitamins from B1 to B2 to B12, gina-form na sa imo gut. Happy hormones yung permit na ginahambal, mga serotonin, dopamine, oxytocin are all formed in the gut. Amo man ang tanan-tanan.
1: So may mga external man nga pwede mo makuha sa mga suplemento B1, B2, B12, Sir Boy, para mabuligan man ang gut eh.
0: But if you have a good gut health,
1: sufficient na. Okay.
0: But to be real, with the kind of environment that we have in our society right now, kabudlay na nga mapunan sang aton gut health kay asang aton probiotics kay kulang na sila.
1: Correct.
0: That's why ginapromote gid naton nga adlaw-adlaw mag-inom probiotics para ma-replace to ang mga napatay nga mga good bacteria, no. And remember, hindi lang ang tawag sa gani ni good bacteria ang kanalan sang aton chan, kanalan may ara pagid sang ginatawag nga amplifier sang ginatawag nga health benefits sang probiotics. Ti ang amplifier da ang D3 bio. Amunin nga pabaskog si ila. Remember, your body could not produce enzymes to para matunang fiber. You need bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Kabalo ka mo sina. Nga,
1: para pampatunaw na sa serbo yun, no?
0: Ang fiber. Ang aton immune system, remember, those bacteria are not part of our system.
1: Uh-huh.
0: Pero nagsugot ang lawas ta, nga magtinil da sila, why sila gin-eradicate sa aton immune system, kay may ginatawag sila nga may benepisyo ang lawas.
1: May symbiotic man sila. Oh.
0: Symbiotic relationship between good bacteria and ginatawag natin sa aton lawas. That's why, ginapasa ni, you know how do you get your probiotics, engineer? From birth, ginapasa.
1: Ara na da yun? Oo.
0: Ha? Pag-agi mo sa vaginal canal, sang mama mo, ginasabwagan ka na da. Sa ginatawag nga probiotics.
1: Buti na nun, pag bata ka pa lang, equipped ka na sa mga probiotics.
0: Sa pagbutlak mo pa lang, antes ka pakalabot sa kamot sa doktor nga nagpabata si mo, nasabwagan ka na sa ginatawag nga good bacteria.
1: Kung ang lain da, kung jutay mo good bacteria, tiya mo na ga, may mga indigestion, galupot-lupot ka, lain batyag sa tiyan mo, Sir Boy?
0: Tiyo muna, kikulang ka sa good bacteria. Kung nagkulang ka sa good bacteria, basi nag-antibiotic therapy.
1: Correct.
0: Basi pala inom ka. Basi pala kaon ka sa mga pagkaon nga anti-probiotics, gapatay sa imo probiotics. Mm-hmm. No? So, that's why kailan lang kigid niya mag-D3 bio. Ang katingalahan ng gid sa gatingala lang sa D3 bio. Kaya ang D3 bio, pintas.
1: Mm-hmm.
0: Pintas sa mikrobyo. Pero,
1: friendly naman.
0: Friendly. Selective ang iya antimicrobial properties, okay. Which is very intelligent. Bad. Masakit ka kontra sa mga bad bacteria, pero maalaga sa mga tawag ng mga good bacteria and or probiotics. Di mo makita nga alam gidya ang nature, no? Kaalam gidya, no? Kay kung kita ya ang magtumal ka antibiotic ya dala sa tanan nuclear bomb.
1: Okay,
0: magtumal kaya D3 bio ya smart missile ang amulan to yang kontra yang ang patyon.
1: Hindi kay tanan-tanan,
0: hindi tanan-tanan
1: ang mga antibiotic, ang mga kuang galini ning mga antibiotics bala. Both na ya ang good kag bad ginapatay.
0: Correct.
1: Pero ning healthy nga antibiotics, ammonia ya ang the
0: natural,
1: best.
0: Natural, no? So di mo makita kung sometimes may advantage man ang yatawag nga natural antimicrobial kay selective ya ang approach ni. Well, no, da naman sa kadasig sa pagdevelop sa technology lalo na in the our medical field, no, dugay-dugay matapna makaimo man sila sa mga amo-amo na, no. But for now, kung gusto mo mild nga pag approach sa imo chan, ay ti mag D3 bio ka. pa para nami ang imo gut health protektado pa ang imo lawas against bad microbes, no, mga viruses and bacteria nga gidalas ang mga damo nga masakit dalada mga tangkaso ubos ipon kagilanan. So hindi tibayo, hindi lang kontra tangkaso, ah, kung gusto ka i-boost mo panamion mo imo gut health para nami imo brain, it follows naman nami imo brain health, kung nami imo gut health, kung nami imo gut health, nami man imo metabolismo, nami man pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients. I think kung gusto mo tanan-tanan na, ah, mag-inom adlaw-adlaw sang yatawag nga D3 Bio, the superfood supplement.
1: Salamat gid Sir Boy, informative kag makabuli gid sa aton mga tagpalamati. Amo ning ginahulat nila kada aga Sir Boy mo ang mga informasyon bala nga at least makabulig sila adlaw-adlaw nila ang mga problema, Sir Boy. Mm-hmm. Pero before anything else, dirita anay, dapat adlaw-adlaw maligo man ta Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Maligo kita gamit ang habon nga DTX
0: Beauty Soap.
1: Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap nga, ha? Ha? Kisa, kita nga pangita ta antimicrobial soap nga kampyon.
1: Oo.
0: Tapos mangita naman ta beauty soap nga isa para ma-maintain tang aton kagopuhon.
1: Inya dua na ya ang ara.
0: Inya all in one.
1: Oo.
0: Ha, ginputang sa ang antimicrobial properties kag beauty properties ang dua ka klase nga habon ginputang sa isa ka habon. That's why you get it DTX Beauty Soap, superb kampyon. Ang tawag nga antimicrobial properties ini kay may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatugas mga skin diseases and unborn psoriasis, ang gina problema mo nga punggod kakasan sa VCO nga ra sa DTX Beauty Soap kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga body odor. That's why by using this soap you stay fresh longer, no, amo ni tawag nga DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi magpabilin, may papain,
1: okay,
0: sa imo skin. May ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and gagina-increase naman ang ginatawag nga collagen production. That's why dasig mag-repair ang imo skin, supple pa, way gasag imo skin.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kung ang imo habon, ha? DTX Beauty Soap. Hamis so, ka na, mumot ka pa. Na?
1: Okay, so ginahambal na ito nga natural screen brightener. Ga-bright ang imong nga kwan. Ang tingkad bala.
0: Remember, you need
1: exfoliate dead skin naman.
0: You need to exfoliate your dead skin every day.
1: Uh-huh.
0: We lose skin every day. Away ka lang kabalo. Kita mo nang kapot.
2: With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ining Extend Food Supplement for Men, magabulig sa imong mental clarity and focus. Ha? Ining makakaklabuas ka, nagabulig, improve sang mental clarity, focus, kag cognitive function, sir boy. Ha? So, mag-extend food supplement for men. Okay, isa pa, nami ini yung blood flow, sir boy. Speaking sang blood flow, anong rekomendasyon mo, sir boy?
2: Before ko makakatatak sa akin sa rekomendasyon, trivia lang. Balo ka mong maka, root ni ugat.
1: Ugat?
2: Ha? Gugat ni. Ang klabawas ka, balo kaya anong ni siya? It's a vine.
1: Uh-huh.
2: So, pamayo ang imo ugat. Pag mayo man ang imo vine, mag-extend food supplement. These are popular herbs sa Peru. Ha? Sa mga damo to tribo na nang sa jagi tungod sa ining duwa nga kombinasyon.
1: Aphrodisiac man ni sir.
2: Aphrodisiac gid siya. Ya. Talking about blood flow, kung gusto mong kampyon ng imo blood flow, ay ti magpamasay 2 to 3 times a week. Malig siya kay misis. Ang pamasahe ko.
1: Of the si misis pamasahe.
2: Mabal man si misis mo, take da. Dapat, kung ang masahe si mo, importante man ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, tandaan ang ngalan, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampyon ang hagod ng ginahatag ni si Imol, ng mga tired muscle, mga kasukasuan mo na, mga gina-massage ka da ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, o kung sino pa da, ang sa imo likod, mabatsagan mo gid ang init, nga comfortable, kumbaga nga heat, nga gapa-relaxing mo tired muscles kung naka-DTX Liniment Oil ka. Ang masimutan mo, nga aromatherapy, kampyon, gapa-relax man sa imo, double ang therapy, ginatong si mo, habang gina-massahe ka, may aromatherapy kapagid, no? Nga makuha sa DTX Liniment Oil.
1: Isakto na sir boy, nga kung makabutang kaabi sa imo di nga nipulo o sa imo nga kaunbla?
2: Temple, anong nga bal mo tuman?
1: Anong
2: man tuman? Temple.
1: Kung pwede mo na sa sir boy, maka-enhance pa sa maayong tulog?
2: Hindi mo tapahal ka palapit, kilapit sa mata mo na.
1: O ba, ni Pro, makapanami tulog ko nun na. Buti nga nun, makaparelax dahil sa imo.
2: Makanami ka tulog, mapamasahe ka.
1: O ba,
2: your head mo, kang imo shoulders.
1: Correct.
2: Para mag-release ng tension. Gamitan mo sa DTX Liniment Oil. Engineer, ano ka man imo? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige.
2: Erase
1: to. Kaya kung kaysa, lain ang sa pinsar ko, lain ang gagawa sa baba ko, sir boy.
2: Amugit.
1: Okay, wala na chimpo, sir boy.
2: Mm-hmm. So, di maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-I-Care Gold Drops, no? I-Care Gold Capsule, and mag-I-Care Eye Drops. And of course, ang paborito sa tanan, ang protekta sa tanan naturally ng baskog. Basta kontak ng kaso, ubusip on kailanat nga dalas ang mikrobyo. Kag problema mo ang mikrobyo, ay mag-D3-bio. No? And ginatamyaw ko lang tanan gilid na ang nagkakaon sa Talier, restaurant ni Joel Samiento, na mag-una na yun, kampiyon talawin nyo gid, no? Kampiyon ng servisyo, kampiyon ng pagkaon, no? Affordable, kag manamit pa. No? Talier Restaurant. And ako si Boy Salueta, Gambal, good morning, God bless. And start your week right. It's a Monday.
1: Okay. Kamulo ko, sir boy. Ako na ang kwan, ang chairman sa senior citizen, sir boy. Subong ara sila sa gym, nag-perform sang kung ano-ano, para nga maging happy kag maging healthy man sila. So, mayong agada sa mga senior citizens ang Barangay 35. Kag, sir boy, in behalf ni Doc Ramil Oy, unang adlaw subong, sang simana, kinanglanta magpasama kay Doc Ramil Oy, kaya ang tinutuyo ya permi ma-enhance kag mabuligan kita sa aton nga health, sir boy. Now, kag of course aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager naton si Sir Rhodes Palma, kag aton mga technician diri si Sir Alcantara, kag si Sarmiento, Mr. Sarmiento. Salamat sa inyo pag-upod kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktukan ha?
2: Oo, oh, eh, kito, gamango ko.
1: Hmm? Kung matuktukan, may gamitan talang steel brush, ha? Hindi gani, eh, papel dili, ha?
2: Ang mawala to, pagi niyang imoya, Meg, no?
1: Hmm? Suggestion, mananayang ako niya?
2: Pwes, hindi man namin ang suggestion, Meg.
1: Bisa hindi man namin, importante, may suggestion ko, ha?
2: Mas mayo na lang ang mag-i-post ka na lang, may taway pa.
1: Sige, sadyay na, oh.

0: Boss, may nga aga, boss, ah.
1: Mayong aga man, Boy Ramon. Daw malipayon ka subong, ah. Nakaraok ka, guruhay.
0: Wala gani, boss.
1: Uti nga daw malipayon ka, oh.
0: Kukwan, boss, ah. May nakita lang ko nga mga estudyante.
1: Uti, ano naman ang napinsaran mo?
0: Boss, grabe gid ang kinalain sang eskwelahan sa una kagsang subong, boss.
1: Ayos to ka, gid, Boy Ramon. Sang una, kung may gabagting gani, gapalumbahan na yung magsulod sa classroom.
0: Subong, boss?
1: Oo. Oh.
0: Kung may gabagting, ah, wala na may gasapa kung nakatutok sa ilang silpon. Sang una, pagid, boss, pwede pa yung masudlan ba ito kagpaka ang bag sa mga classmate naton?
1: Subong, yao.
0: Ah, hadlok na sila, boss. Kay base may armas, hindi gani kung silyong unod sang bag.
1: Dako na gid ang kinalain, oh.
0: Ano nga dako? Dako na gid, boss.
1: Eh, sang una ya, pwede pa kapamakdol ang maestro kag maestra. Subong ya, tilawi pa dapat kamot sa estudyante. Kay ipost ka na sa Facebook, ireklamo ka pa sa DSWD. Kagari pa gino? Sang una,
0: Aboy
1: Ramon, ang maestra, pwede pa yung makapangampak stick kag pangaboy eraser. Subong ya, Laina.
0: Uti, ano na yung subong gani, boss?
1: Ah, subong ya, Boy Ramon.
0: Mm-hmm.
1: Patupan mo yung estudyante. Basi dumta niya ka, kagdala niya ka 9mm.
0: Delikado na gidya subong, boss, no?
1: Amo gani, Boy Ramon. Basi bla may ginatago ka na kutsilyo kag arma sa kilid mo, ha?
0: Ay, wala ko na kadala sa amo sinaya, boss. Ang solo ko na yung kadala subong, ang duwa ko kalugits.
1: Ati sadya-sadyay, no?

0: Kap, oh, nagbalik ka naman dihigda sa imo nga sofa?
1: Ay, oo ah. Kay babalik naman ako sa pagtulog.
0: Ay, aba.
1: Hey, babalik ako sa pagtulog. Kay padayunon ko ang akong gadamgo. Kabalo ka, burog.
0: Oo.
1: Paldo ko itong adaan eh.
0: Tani, Kapitan Hugakom.
1: Oo. Oh.
0: Dalaan mo man kami kwarta kung magbugtaw ka.
1: Sus, kung pwede palang tani madala sa tuntuod ng kabuhay ang damgo ko, dalon ko na tanan.
0: Dali kami, Black Cap.
1: Oo ah. Amo gani nga, gwa na to ah. Gwa to, anay. Kay para wala disturbo sa akong kag magbalik na ko sa pagtulog. Para i-continue ko ang akong kampiyon ng mga damgo.
0: Ay, oo gani, Kapitan Hugakom.
1: Oo.
0: Ara man ko si mo damgo?
1: Oo, burog. Ara ka man sa akong damgo ah.
0: Mm. Uti anong papel ko sa damgo mo, Kap?
1: Merte ka dako sang papel mo.
0: Oo.
1: Kay nga ah.
0: Sino ko to?
1: Ikaw si Ibusman Rimulya.
0: sino na nga Ibusman man?
1: Kung sa tuntood nga kabuhi,
0: mm,
1: ikaw si Ibusman Rimulya. Oo.
0: Mm.
1: Bisan ara ka sa damgo ko, sutab ka to Japon.
0: Ay, aba.
1: Amo na, burog.
0: Mm.
1: Nga bayay, anay ako diri sa sofa. Kay mabalik na ako sa akong nga pagdulog. Karon, base hindi ko to kaabot hatagay malita sa damgo ko.
0: Terrible ka man, Kap ba?
1: Kano bang ginatanga, buda? Gwa na di. Kay madalamguhano na ako ah.
0: Ah, sadya-sadya, inaho.

0: robot kon? Doon may isang tulog mo, haw? Ano? May damgo ka naman?
1: Oo, gide. Ikaw ang bida sa akong damgo.
0: Ay, wow. Sigurado, guwapo giguto mo?
1: Guwapo man ah. Pero guwapo nga nagadalagan kay ginalagas ang tag-iyas ang manok.
0: Ano ka? Nga ginlagas ko sa tag-iyas ang manok, haw?
1: Kay man, sa akong damgo, ikaw ang kawatan. Ikaw, Erjan, nabalaba, hindi ka magsiling, nagdamgo ka man.
0: Aha, kaya mo gina, nagdamgo ako, nga nagdaog ko sa luto.
1: La, di din ang kwarta mo.
0: Galing, pagbugto ko, ikaw, kaya po na nangayo sa akong kwarta, ay bakal mo tinapay. Hindi ka magsiling, ha? May damgo ka man, Japon, ha?
1: May harap pag ito dyan, eh. May harap ako damgo, ya. Damo ko yung adaan ng akong damgo. Damo, get?
0: Animal, do hindi ka ganyan maubusan damgo ba?
1: Oo, ha? Samtang nagadamgo kaya, may damgo naman ko.
0: Nge? Pati sa damgo, hanay, hindi ka ganyan mapapirde, no?
1: Hindi ka gani magpapirde, ako pa ya?
0: Sige, no?
1: Wow!

0: 23 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mga mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala gina allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
10: Beauty Zone. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men!
20: Gordes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
23: Nga nagapanupo.
22: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalikan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Makakas mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Makakas mga butika.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!

0: Bos Norbeng.
1: Wih,
0: kau melipah yun kau.
1: Hai, la la la la. Selamat. Makagwa nagin man ko sa madali nga panahon.
0: Makaupot ko sa imo, boss.
1: Ah, bilin ka diya.
0: Boss.
1: Hindi ako gusto nga magdalasang salaguron niya.
0: Boss, hindi man kuya salaguron. Mangita mo ko, boss, ang aton kinawala.
1: Ah, kung ka man lo ka mangita sang imo kinawala, total, wala ka man inugbayad sa bill mo sa ospital. Dihala, pangita to.
0: Boss, maluoy ka man, B.
1: Kaga nga kaluyan ta ka. Ako naman to karon ang mas makaluluoy.
0: Kaga man, boss, how?
1: Tungod kung bayaran ko ang bill mo, de. Mautangan gid ko diya. Kadako na iyang adaan sang bill mo.
0: Wala ka git kaluoy sa akon, boss. Bisan kamay lang ka kaluoy. Kaluoy man ko, boss.
1: Eh, ulo mo eh. Hindi na kuya pagdala sa drama-drama mo.
0: Sadya-sadya ito.
1: Wow!

0: jan laba-laba, may isa pagid ko bala ka damgo.
1: May ara ka pagid ya?
0: Mas nami pagid ni nga damgo. Kay nagpakasal ka.
1: Aba? Kanami ba? Ote, ano din na tabo, tutok na kubot?
0: Pagambal sing pare bala, may nagapamalabag bala sa kasal ngayon eh.
1: Natural lang na ya, mamangkot ginang pare ya. Di, ano din ang natabo? Ha?
0: Tanan nga bisita, nagtindog.
1: Tinunto ito. Ikaw gani, sa damgo ko, nangin pulis ka?
0: Ha? Bao, kampiyon ba?
1: Oo, pero ikaw ang una ang gindakop. Kay pusher ka nga klase pulis.
0: Animal, pero Erjan, kabalo ka, anong pinakadam nami ko nga damgo?
1: Ano totoo na ko?
0: Ngagin libre mo ko bakal pamahaw.
1: Ate, damgo lang ginaya. Kasi tuod lang, asyoter lang ginyang kaya ko nga ilibre si Momong.
0: Ikaw, hindi ka magsiling nga. May pinakanami kaman nga damgo.
1: Oo, may ara.
0: Kagano naman na?
1: Pagkatapos na kaginbaklan sa ngay suter, ginbaklan mo kuya sukdra sa dinapay.
0: Eljan, laba-laba, pagbugtaw anay kay basi nagadamgo kapaya. Layogin na yan sa kamaturan niya.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Burog? Nagwa ka man?
1: Gin, pagwa ko ni Kapitan Ogako, ma.
0: Nga man haw.
1: Matulog na siya ko no, kaya padayunon niyang iapagdamgo. Pwerte si Kapitan Ogako, no? Eh, grabe subong. Kaon lang niya. Oh, mabugtaw lang siya kung makaon siya. Tapos siya kaon, balik naman sila yung tulog. Pwerte pang iya mga damgo.
0: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa tuntun yung kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damguya, kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damguya, kawatan man tato.
1: Ati, hindi gina imposible eh. Kay ambalya gani sa akon, pati sa damguya, ara man tato kuno mong, upod man ta sa kinawatay.
0: Ate, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
1: Ay, kalain!
0: Ay, sadya-sadya, no?

sunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Tay, natinig ako.
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, sa. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapio. Plus 11, tubtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
5: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka
6: sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
6: efektibo. Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ay, ang mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Gadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul.
13: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman. Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman. For Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
20: Kampiyon sa balita.
21: Kampiyon sa music.
22: Kampiyon sa kalingawan.
23: Kampiyon sa serbisyo publiko.
24: K5.
25: K5.
26: K5.
27: K5 News FM
28: 88.7.
29: Kampiyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael, sir.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
5: Kay kaon magutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba nato, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to tama ka katambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay,
5: mga noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Isling lang galing, D3 Bio.
5: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Gita ka, dapat ga D3 Bio
4: na,
5: ka.
4: Namiya Gita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag-anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
9: Wow, right? D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakats, mangabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike, kumusta?

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last on since 6 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
2: 11 Mbps.

May waga, may waga, mga kakifoy! Kumusta na kamara? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Sa subong edisyon, subong adlaw. Lunes na naman. Lunes na, Lunes. Pizza 20 na. Sa bulan sang Hulyo. Ari naman kita dali sa pagdulong sa mga nagapangunang, ang mga informasyon, yung mga balita, mga reports. Sagaton sini mga kaki-5 reporters sa mga nagkalanabo sa sunod sang 24 oras dali sa sunod ang probinsya sang Iloilo. Kumusta ka muna? Kamayong panahon subong. Kaway ba kuno sang low pressure area? Toti maghalong kitang iti mga bulan sang Hulyong na ni mga tagululan ni. Eh. Along along ah. Inanglan niya hindi mabasa, budlay kon mabasa. Kon may pagulan-ulan. Aton sini mga nagapangunang mga balita bako damo sa mga barangay officials kapon nga nagtambong sa Iloilo Sports Complex pero kalabanan man sa ila. Nagpa-check lang attendance. Ang nagkalagaw sa mga malls dari sa siyudad sa Iloilo. Mga malls kapon. Ay, way ka sa sudlan ng mga restaurants. Tag mga kalanan kay gutok. Kalabanan mga barangay officials na naka-uniform. Abi kapon mo. Oh, damo, samtang nga nagahiwat sa programa sa Iloilo Sports Complex. Sa probinsya sa Iloilo, ti may yara 1721 ka mga barangay sa probinsya sa Iloilo ang nagtambong man kahapon ang nagbaton sangkapin ang 1721 ka mga barangay na nakabaton sang kwarta. Agin pang distribute nga naglabot sa 344.2 million pesos bilang presidential assistance sa liga ng mga barangay local officials maang nagakaigo kag ang transparent yung paggasto ang crucial sa pag-restore sa public trust o kung ang na-damage nga pagsalig sa tabo bla sa flood control scandal. Yang mga kabarangayan sa probinsya sa Iloilo nga mayara tagda 200,000 sa inalom sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga bawat barangay makikinabang program. O kon BBMP. Sabi ko ay naning ipal-ipal ni nga rin maniyang di ang meaning sang BBBM BBMP. Di bawat barangay makikinabang program. Higin suli lang galing ang pig ipakulihi ay Bongbong Marcos BBMP. Isa ginpatikayon nga ceremonial turnover kapon sa mga chiki. Isa sa mga naka-highlight sa Liga Day dira sa Iloilo Sports Complex. Kahapon nga adlaw. Si Liga ng mga barangay, National President Maria Katrina Jessica D. Nagpahayag sa yesterday nga speech. Sa tanan-tanan yung mga barangay opisyal sa pagpasiguro nga kada piso nga mabinipisyuhan ang ila mga pamuluyo. O mabinipisyuhan sang 200,000 kada barangay. Kagastuhon ini nga insakto kag makabulig sa mga pamuluyo. Yung mga kapin sa 15,500 yung mga barangay officials na nagtambong kapon. Di dapat nga ang pagsalig sang tawo, pamuluyo, arag yapon sa gobyerno.
bangod sang nadulang pagsalig sini, bangod sang flood control scandal. Na sa karon, bangod kay may pondo na ang barangay. Eh, dapat nga mapasiguro nila nga wala sang may mag-question, wala sang ma-anomalya sa pag-disburse o kung paggastos ng 200,000 kada barangay. Ay suno diri sa programa na sang presidente. Ang programa makabasi masulit ini sa masunod niya tuwig kag may dako pagid niya allocation kon na implement sang barangay ang husto well accounted for bla para nga basi na sun tuwig kuno mga kakifay mangin dako-dako pagid madugang-dugangan pagid ang i-distribute sa mga barangay officials. Kaysa dito, ini, kagbasi ko magdako-dako, basi may mo 300,000 bla. Ang mga nagatulhaw nga mga concerned, amo ang financially struggling barangays. Sa meeting with the president sa tong October 2025 particularly ang nakabaton sang 5 ka milyon or less nga national tax allotment. Damo ini nga gindihon ang ini nga programa sa bawat barangay. Makikinabang. Amo rin natawag nila nga BBMP. Dapat ang mga kada barangay makatilaw sini. Sa idalom sa programa, ang tunga sa 200,000 nga allocation ipinansin ni sang educational assistance. O, ang tunga bla sa 200,000. Ang 100,000 ipinansin ni sa 5 ka mga scholars. Samtang ang 100,000 ginabilin i-gamiton ini sa mga priority barangay projects. Isubungan ni daw gina-question na ang may nag-question na sa 5 ka mga scholars no nga kwaon nga taga-tagaan sila samtang 20,000. Pero galing may ara mga barangay nga sobra 5. Login pa pirma kuno sila sa agreement na nagilisugot sila. Like for example, pulo sila na pulo sila kipay pool. Kung na pulo sila, may agreement kuno kagintirmahan nga i-share ang iban sa iban man. Like kung magpulo sila, ito kuno tag-jismil. Ang importante dira, hindi lang lima. Pag nagilisugot nga hindi sila magreklamo kay gintangatag gid sa ila ang budget para sa ila sining ginatawag nga scholar ang DILG o kon Department of Local Government Memorandum Circular number 2026038 nga gin-issue sa nagligad nga Hulyo 2 naghatag sang direktiba sa kada barangay sa ila sining Committee on Education sa pagpili sang 5 ka mga benepisaryo nga mga baton sang tag 20,000 para sa ila. Ang mga eligible nga mga benepisaryo inanan nga magahalin sa incoming fourth year college students for school year 2026-2027 ang fourth year college bla. Subong abi dapat nga fourth year college ka na. Amo ina ang makabaton nga halin sa vulnerable nga pamilya. Kay base kung mangin ma-drop out sila, hindi sila tapos. Kay pigado tayo makabulig.

26, 2027. Ang sapagit ng mga requirements kung wala sang graduating student ang available sa barangay. Ang ining assistance may be extended sa incoming na third year college students or Technical Education and Skills Development Authority Scholar o Contesda Scholar. Ang mga estudyante nga na-enroll outside sang ila, sa ila sining city or municipality, eligible man sila sa Gihapon basta nga pumuluyo lang sila sang barangay. Like for example, kung taga barangay Balabag, Kapabiya, barangay ni Kakipay, Poldiada, na ari ka sa syudad sang Iloilo, qualified ikaw sa Gihapon. Ang mga barangay mag-impose ang dugang eligibility requirements. Pag-i-provide ang ining mga dokumento, pag ma-implement ini nga alalangay kag transparent ang 20,000 pesos nga assistance ang pagkagamiton para sa tuition or other school fees, supplies, transportation, meals or other education related expenses nga nagakaigo para sa isa ka graduation or graduating student. Ang kada barangay mag-adapt sang resolusyon nga naga-establisar sang fund release guidelines in compliance sa government accounting kag auditing rules. Ang mga scholar kinanglan nga mag-sign sa isa ka acknowledgement receipt kag undertaking na magapabilin nga school sa eskulahan throughout sa school year 2026-2027. Di dapat may ginatawag nga acknowledgement receipt kag undertaking nga sumpaan niya nga magapabilin siya, magaeskwila siya kag taposon niya ang school year 2026-2027. Yamo ining maayo nga programa sang gobyerno bla. Tanaw naton abi kag monitoro naton ini. Base ang pila ka mga qualified beneficiaries ang magareklamo, ireklamo nyo na ang daan para nga makabinbisyo ka mo sining 20,000 pesos. Pero may mga barangay ko no, nga ang 10,000 kay butang sampol pulo. Pero may agreement, pero pamaguto na ito, nanay, kung pwede ini. Ang pinaka the best dira para wala ka mo sang violation. Like for example, 20, abi ang, 20 ka mga graduating students sa imo barangay. Iti kung requirements kid nga na kwan lang, lima lang, irapol eh, ni Blacky Pipol. Irapolon! Hindi ko maswerte ka, swerte mo ginayay. Pero may mga barangay ko nung gintululunga kay sobra ba lima kabilog. Di pa maguto na ito, ina, kung pwede, ina, no? Pero kung sobra sa gestyon sa mga kilala, tanya, di kung sobra lima da ang mga scholar sa barangay, irapol na lang eh. Hindi nga desisyonan lang, may barangay kapitan, may barangay council. Mayo ini kay gintambugan gid sang 1,721 ka mga barangay kapitan. Barangay officials, kay hindi lang barangay kapitan ang nagtambong kapon sa Liga Day 2026 sa Iloilo Sports Complex. May mga barangay kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, SK chairman, SK kagawad, at ang iban nga mga COO, civilian upod-upod sang barangay kapitan. Iti may mga sip-sip, mga sup-sup, mga daan ang mga barangay kapitan mo. Pero kahapon, ang nasiling naton nga during lunchtime,
o nagutok ang

0: mga malls kapon, ilabi na gina mga kalanan. Kay wa ikaw sa may makanaan, kay gutok. Puro naka-uniform nga puti, nga may ara, may green, may blue, may yellow, may pula. Ang ining mga barangay officials. At least na-release ining tag 200 mil, ha? Kagawa kabay pangaway kita sa reklamo nga mabaton. Sa mga iban nga mga pumuluyo sa barangay nga iniwala sila makabaton kay wala sila ginista sang ila barangay kapitan o kon mga barangay officials. Kon qualified nga binipisaryo kamo kag wala kamo malista sa inyo barangay kapitan. Ang ma-advise naton sa inyo ni Kakipay Paul Diada, amo ni kuha kamo sang binial kag ang inyo barangay kapitan lampusan nyo. Lampusin nyo, kay balaan nyo nga qualified nyo mo, nga waya ka mong lista. Ni Blackie Pipe Ball, amo nang nami, ni balaan nyo ko kaysa, iniman ini dapat ba? Iniman ini dapat, imoon, pero kung kaysa bala daw, may mga barangay kapitan nyo daan nga mga bulayog, mga bulayski, may pinilian, istoryahan nyo, para nga ining mga estudyante ini, makabinipisyo. Kung kinanglanon yun nga lima, dapat tirapol nyo eh. Or kung ano nga klase agreement ang imuon nyo. Para nga mangin, maayo kag makatilaw ang mga graduating students sa inyong barangay. This news is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama. Oras ato nga pagpangalagad, last 11:25 na. Atong duman yung programa sa siyudad lang aging butangan na kuno sa daw shades or palahuayan kuno to sinagligad bladira sa Diversion Road. Pangkakaso naman ni kuno! Atong mga container van bladong aging butang dira sa bike lane. Ay, basi ko nalipat ka mo ha, mga taga-sudad sa Iloilo. Ang inyo to ginbutangan, kung pangwaon nyo to, bike lane balaina. May ara na sa mga porsyon sang diversion road nyo may bike lane bala. Hindi maalabayan sang bike ka ginbutangan nyo sa structures. Na-defeat ang purpose. Kay wala. Pag hindi na magyan sa mga bike. Ang purpose na is bike lane or dira ikaw ma-walking o kung ma-jogging. Ano man daw, ano lipat ka mo? Ay na, ano man yung mga opisyal sa siyudad si Iloilo man. O may porsyon dang hindi malabayan sang bike o? Bike lane, ina, katapusan, gubon nyo. Nakaroon lukutong ko ng bike lane kaya pag nampos ng pogo nyo ay. Balaan nyo nga bike lane. Ginbutangan nyo sang baral, may mga structures, kundi di kalabay ang mga bike. Ang purpose, ingastuhan inasang gobyerno, nasyonal, para nga dira maagi ang mga bike kay National Highway, ang Diversion Road. So, hindi gin-impede nyo inyo ya, hindi na malabayan. Sabon kayo may mga structures, kamudira. Lipat ka mo! Na bike lane ang purpose na. Sanbay mga kakipay ba, makuha na kita sa mga report karon, dugay-dugay pagbalik ta. Sa aton sini mga kakipay reporter sa mga report kang mga balita. Nga ila na tipo nagikan sa ila sini nga mga area of assignments. Pagkatapos gidlamang sini mga kakipay, mga balik kita dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka?
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
7: Mbps 11 Mbps.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
9: Balik kita sa aton nga pangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ano nga aton anay nga okay ka may kapika sa K5 na dakpan gid on the spot ni K5 AJ Cordoba. Si Nicole Gibara. Nicole Gibara sa Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City. Sa aton sininga, okay ka, may kapika sa K5!
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
10: K5 dyan sa Subong, no? Isa na naman, Dre, ang aton nga na dakpan, nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, ang yasininga radyo, Dre, ini sa Zone 4. Barangay Buntatala sa distrito Sangharo. Dire ni sa may tupad sang Washingan ka K5 diyan. Ang ini nga bukuhan ka K5 diyan. So ari si Madam naga sukob-sukob gid sang iya sini nga buko juice. Ma'am, good morning. Morning. Mr. Bukan ay si mo ha. So magluwas amo sini oras ano kapag oras mas amiga pamati sa K5.
11: 24 hours na sa wala patay patay.
10: Wala patay patay. Tiba lamo na dira ang akon madakpan ang imo radyo nga nagandar may premyo ka nga bato noon.
11: Oo.
10: Batian mo na. Ate, kay batian mo na, no? So, sa mga produkto ni Doc Ramilo, yun ang nagamit mo, di?
11: D3 Bio.
10: So, nagala? Ah, okay. Nagalaom ka man, ma'am, nga makahapit din taga K5? Wala? Isa, subong nga happy ka man nga nakahapit din taga K5?
11: Oo, oh, eh, happy. Yun kay may blessing.
10: So, kay happy ka, okay ka. May kapi ka sa K5 niyo sa family.
11: Salamat sa D3 Bio, kag sa K5 niyo sa family.
10: Kag kay Doc Ramilo.
11: Kay Doc Ramilo.
10: Dari abi mga kaingod nimo nga mamati na sa K5 mga customer nimo kay base dason sila naman ang maswerte nga magadaog sang kampiyon nga kape. Agda sila abi?
11: Magapamati gid kamo sa K5 SM kay base kamo naman ang makagaan sang blessing kay
10: Doc Ramil.
11: Kay Doc Ramil oi.
10: Ano pangalan mo kani?
11: Nicole Gibara.
10: Nicole Gibara, pila ka doon?
11: 37.
10: So, si Ma'am Nicole Gibara, K5 dyan. Ma'am, thank you so much sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Iloilo, kagpagamit sa D3 Bio nga produkto di kalidad ni Doc Ramiloy. Congratulations, kagmayong agala sa liwat. God bless.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
9: Very well, si Nicole Gibara. Ang aton sining winner ko na dakpan on the spot na nagapamati gid baya 88.7 MHz sa lilisuan sa iya radyo. Dira sa Barangay Buntatala sa distrito Sangharo. At taga Barangay Buntatala ti may udto man dira sa kay Melvin Satonero. Okay, Melvin sa Toniro. Napamati man sa aton subong dira sa Barangay Bunta tala sa distrito Sangharo. Adayunan nyo lang ang papabati ha, sa radyo. 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Ada di Tribayo user to. Oh, ga inom permission di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Ay ko naka di Tribayo ka healthy ka. Why ka sa balatian? Bangon sa yes nga extra virgin coconut oil nga parte sa di Tribayo. Kag ginapatay sa diya mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag mga viruses nga ara sa aton sining lawas. Meaning, malikawan nato ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. O nakaditribayo kita at lawadlaw. Ang mga viruses sabong nagaulan-ulan, nagainit. Pero may mga matubi nga lugar ini sabong nga nabilin nga way ini maula bla. Kamu gining paborito nga istaran sang lamok ang may dalasang dingge. Kung mabatyagan mo gani nga taas ang imo hilanat, may upod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran kabala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon pati maan nga basi may dengue ka. Gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ay ang Ditribayo ang Sofirpod supplement ay ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sang Ditribayo nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ini halin sa extra virgin chocolate oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin halin sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Ginapanami man sang Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium ang gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sang dinggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamidala sang dinggi virus. And of course, manginom ikaw sang Ditribayo para layo sa mga baratian. Kagparisan naton ang Ditribayo sa Mighty C. Ang Mighty C, ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C, kag Ditribayo. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine Annual Center available nationwide. Order mo na sa Shopee, Lazada, or TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. O kung mag-kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arinahamtang sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check up today ha, Monday. Ay kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. May libre nga consultation kag check up diri sa Haro Brands. Sa Miyagaw, ara diri sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. Kada Domingo may libre nga consultation kag check up dira. Sa Kalinog ara diri sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, buwas Martes. Kag Biyernes may libre nga consultation kag check up dira sa Kalinog kag sa Pasig City. Ara dira namtang sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kada Webes may libreng consultation kag check up dira. Kag sumaman sa Northern Iloilo, sa Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ginpalapit na dira sa inyo ni Dr. Ramil Oy. Ara dira namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo.

Maingon tugid, maingon tugid ha sa aton mga tagpalamati, sa aton mga live viewers maya on air kag online. Nagapamati subong no kay happy birthday lang sa kay Joe Osbot Garvillas. Joe Osbot Garvillas from JC James Garvillas. Happy birthday. Joe Osbot Garvillas from JC James Garvillas. Kay Mama Rizel Baloro kasi please sa mga taga-barangay Balabago Haro. Maayong untol dira sa inyo tanan-tanan. Salamat gyud kay Sir Win Marco V. Kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bings, kamusta na da? Kay Sir Arman Bakugoay, kamusta biyahe parikoy? Napanamyaw lang siya sa mga taga-barangay Tinurian kag barangay Suhuton. Makmuran na kipay Paul. Sugpunon mong Suhuton kag Tinurian. May konto lang, may konto. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maingod tugid. Kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Laura Sumakaysay. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina on vacation subong sa Boracay Island. Kay Ma'am Rimia Panes sa Taguig City, Metro Manila. Kay Ma'am Aisa Ahmad, maingod tugid kay Bia Singwan Sunon. Maingod tugid, salamat gid. Kay Paribiboy Kadis dira sa Barangay East Baluarte Molo, nagasigabong ang Yasining Radio 88.7 MHz. Sa kay Melvin Setonero, radio yaman to kasigabong sa Barangay Bunta Tala Haro. Salamat yun. Kay Juana Vasquez, Quidi High School naman maka-pee out. College ini galing ma'am no, ang ining mga pamla mga graduating student ning 200,000 lang na baton sa mga barangay officials kahapon. Yang 100,000 sina kay tungaon yatag sa mga poor but deserving na mga pumuluyo sang barangay. Isang pay out para sa high school sa kwan na nga, sa college lang. Shout out lang kay Leslyn Borbo Delphine kag Nicole Isong Barbo. Nagapamati subong sa Barangay Bunta Talaharo alin kay Christy Joy Barbo. Ma'am Christy Joy Barbo, maayong unto lang da. Panyaga na kamudati, ano dapli? Ano sudan ta? Kung sa umati dapli, kung sa sudan ti sudan.

0: Ang gin panayag dito, Black Inang, ang mga gin construct lang calling station, mga container vans pala itong gin pamtang dira sa Diversion Road, blas sa bike lane. I-dismantle naman kuno kay Kwan Ina ng container van. I-dismantle on Ina. Kay hindi naman kuno masyado kainit. Ginatawag ang mga cooling hubs dira sa Diversion Road kag dito sa may Plaza Sulita Gaibla. E kay subong kuno daw hindi naman masyado kainit ha. I-dismantle lang ini. Subong nga simana, ti amat-amaton ini, kay gabat-amat naman kuno nubo ang heat index sa siyudad sa Iloilo. So no, sa interview sa mga katapos ang media, kay Engineer Niel Rabina, ang head sang General Services Office. I-repurpose ang gamiton sa iban nga mapuslanon nga lugar paagi sa cooling hubs. Kay ang ining cooling hubs nga ini, fully air-conditioned, yung pamtang ini sa mga strategic areas katulad sa Diversion Road kag sa iban pa na mabugnaw ini, may air condition, may mapapidi ka makapa BP check up, maka refill kung makainom sa tubig. O, dira malapit sa Diversion Road plus sa may San Rafael Mandurriao plus ulit Tagay, malapit sa Taytay dira sa General Luna, Alandone Bridge. Yang halin sa kwan, halin sa Plaza Sulita Gay, paipamtang ini sa may malapit sa YMCA Snart, kay moon nga mini police station. Suno sa sang Iloilo Police Station 1. Linibo man kuno na kagamit ah, sang cooling hubs, sang tama gito kainit bla, sang nagligad ng mga binulan. Damo kuno na kabinipisyo, damo man kuno na kapabugnaw, madamo man kuno sa mga nakainom tobe, madamo man kuno na kapatsik sang ilang blood pressure. Kay dismantolo na ini, kay hindi naman tama kainit. Pero may ginaobra naman sila dra nga hindi makalabay ang mga kwano, mga bike sa bike lane kaya inpamtangan isang cooling hubs. Amo ni ang mga bike lane bla, bike lane sa Diversion Road. Kung magalin ikaw sa Infante Flyover sa tuo mo pagadto sa Banwasang Pavia. Tuo ti may kwano da, may bike lane. Pwede gani ang bike lane nga lapad na mo, hindi ni bike ah. Pwede ganin makalabay isa ka salakyan mo. Kamu na ang ipapitan, i-dismantle na ini kuno subong. Ay hindi na masyado kainit. Standby mga ka-K5 ha, mabalik kita pagkatapos sa ato sining DTX 500 Health Alert. Lagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 ba nagkagmay TC. Agod nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas, kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo kapagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag may TC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag may TC. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag may TC.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
3: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
5: Natanggal talaga siya.
6: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung shan po at saka hindi na po talaga gluten. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX X500. Ngayon pa lang po sasabihin ko sa inyo, i-try nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX500. At saka maraming salamat sa DTX500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may aromang kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo siyempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
9: Nanglalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
10: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Matakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
7: Tagtag ng pimples.
12: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat.
12: DTX Beauty Soap.
7: Gustong kumuti.
12: DTX Beauty Soap.
7: Maraming katikati.
12: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bili na sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
13: At sa ulo, naman nagbabagang balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Attorney Arthur Tolasida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkiti sa sariling buhay at naitala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV. TV Bar. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inami ng New People's Army. Samantala, pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Top 8 most wanted sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado suspect, nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga nasamsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
14: YTC Network News.
11: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
15: Opisyal nang inanunsyo na ang sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-4 na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang na sa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategori, pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inaasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
13: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
16: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Gayunpaman, kilala ni Attorney Tosida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi karaniwang uri ng sakit. Sa kabila na ang pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at malasakit centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagbabayad ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may marubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: YTC Network News.
11: YTC Network News.
13: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
17: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-4, Tubyas sa Fournier na may 2, samantala tig isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Animii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa MyTC Network News sa K5I Lina Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
14: YTC Network News.
11: YTC Network News.
13: Samantala, opisyal ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin, nagka-K5 Rolda Villarreal.
18: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang dalawang mga polis, ipinalam ng may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng suspect na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa suspect at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Napag-alaman ay diniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang suspect na si Diocampo matapos magtamo naman ang mga sugat sa katawan. Napag-alaman na dati nang may mga kaso ang suspect at sa ngayon patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: YTC Network News.
11: YTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kabuan detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilly Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbulbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlosong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbulbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
13: Gayon din pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
21: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga, Hulyo 16, 2019. Brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buena Vista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas, lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang takbo ng investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7th anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang tinig sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga awtoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
13: Samantala, Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa ate Nega K5 Carol Medino.
22: Patay ang isang barangay kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandang 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa bandang 4 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kumpirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted person sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
23: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31 anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbin na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nila paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YC Network News.
4: YC Network News.
13: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
24: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si Elias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
13: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na ilegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana. Sa major operations, nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay Misamis Oriental. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
13: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong Linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region, nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa ng mga otoridad.

0: Naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps.
4: Balik kita sa ato nyo pagpakalagad mga ka K5 ang oras. Ginadulong sa inyo ang oras sa alas 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Di Superior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Oras last 12:20 na sa hapon. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
0: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check na may report ni Kaki 5, Jenny Coyunan. Kayang DSWD, nagpatikayon subong sang payout o distribution sang ayuda niyo. Payout sang 2,000 pesos nga uplift program nationwide ni sa multi-news ining distribution ni nila ni DSWD Region 6 kundi bilog ang Pilipinas. Ang payout sang 2,000 pesos sa idalom sang uplift program. At ining damo sa mga payout sang mga ayuda, no? kaluluoy ang mga middle class earners. Kahit ang buhis nga ginabayad ta, ginahatag kuno sa mga poorest of the poor kag mga vulnerable sector. Pero ikaw, Paul, kalin nagligad to nga tagdaganay sa ayuda, katilaw ka, waay. Waay, gid, no? Nabi, no, sila, may mga purpose beneficiaries, may kuhan pagid mo, beneficiaryo pagid mo. Damo ayuda nila. Pero ang mga middle class earners, no? Nga mo, ini ang ginaistriktuhan, hindi ka kapanagyo sang buhis na ginabayad mo o kung balayaran mo nga buhis, kaya automatic na bubuhin sa sweldo mo, withholding tax black. Why siyang ayuda? No? Kaluloy ang middle class earner. Mga sales girl, mga security guard, mga kwan lang, kwan mga minimum wage earners natin, yung mga kuturan. Why lang siyang ayuda yung nabaton, pero amo pa ini, ang wala naka, hindi makalikaw, kay istrikto, ang automatic na pagbuhin sang withholding tax sang sweldo. Pero ini madamo nga sektor, may mga ayuda na, may mga dolito pad, may mga MAEF, MAEF sa ospital na ya, may AX, may iban pagid, may uplift naman subong. K5 dyan, ano nga sektor ni ang mga beneficiaryo sa ng uplift program sa DSWD?
2: News FM Kampyon Report.
3: K5 Jenny, ikaw yun, Ann.
4: Sa K5 John, uplift program o kon unified program for livelihood industries, food and transport sang national government na gin-implement sang Department of Social Welfare and Development Office. May tatlo ini ka K5 John ka grupo gin-divide ini. Una, ang group 1 nga makabaton sang tig 2,000 pesos ang mga members sang 4-piece kag members sang walang gutom. Ang ikaduha ka K5 John, ang group 2 ini ang mga families nga makonsider nimo nga poor kag near poor kag ang ikatatlo ka

0: the K-5 dyan ang yara sa low income nga nadetermine sa social security services o kung SSS ka K-5 ba dyan.
1: Low income.
0: So, low income. So,
1: ano ba silingon sa low income na? No? Ay sila mapamtang sa ginatawag nga minimum wage earners?
0: Ang kumahambag kita ka K-5 dyan nga low income, ang imo nga sweldo is below 13,000 pesos. So kung ikaw ang sweldo ni mo below 13,000 pesos, pwede ni ikaw nga maka-apply sa SSS para makabaton sang 2,000 pesos nga
1: program. But dali ma-apply ka gid anay sa SSS ka makadto?
0: Kung sa mabilang ikaw ka K-5 dyan sa group 3. Mayara na ka K-5 dyan sa
1: yung kwan niya. Sampo lang ang sa mga purpose niya, automatic na yun sila. Kung member si automatic, ginapasulod sila nga cash card.
0: Kung ikaw, abi ka K-5 dyan, members ang 4-piece, di ba kung may 4-piece na may online payout na sila nga sa Land Bank o kung sa GCash, pwede dira,
1: automatic na,
0: dyan, automatic na gindugang sa ilang 4,000 nga.
1: Dali lang, may pamangkot ako si Imo, no? Kita mga ginatawag kita nga middle class earners, di ba? By the way, hindi niya nga siling nga kami mga ayo ah. Sampo lang ni. Si K-5 Paul diha dalin pagtagana isang ayuda way isang baton. Ikaw, nakabaton ka man sang ayuda?
0: Wala.
1: Why kita i-apply, no? Pero, with all due respect, abit yung iba niya, mga security guard, mga sales girl, ini mga minimum wage earners naton bala. Kinanglan yun mag-apply kung ano pagid yung mga requirements da parang automatic ka makabaton ka man. Apply ka gid gali liwa. Ma-apply ka gid gali.
0: Kagi-determine na K-5 dyan sang SSS kay sila na makikita.
1: Kami ha, sample niya. Kasi mambal ka mo, why ka mo inyo ya guro, tiyan mo na nga daw galain. Why kami ya galain, buta? Gambal lang kami ya, hindi kami. Kung yung iban nga kapareho man naton yung sektor, di ba K-5 dyan, no? Ang pareho, ini nga kami ha, ini nga kami sa K-5 ha, ginasampo lang naton ina. Ting iban niya mga sales girl, di na nga why time nga magparehistro. Mga security guard, mga ibanda, mga call center agents, tanan nga sektor bla, mga barbero, mga food handlers, waiters, waitresses. Damo na balantang ba yung kabaton mo? Ang mga nagabaton, damo mo na pirmi ang nagabaton sa mga yuda, K-5 Jin.
0: Actually, ka K-5 John, pwede na sila ang na-mention ni mo balang mga sector. Pwede na sila mabilong sa group 2 ka K-5 John, which is ang mga poor ka near poor naton ka K-5 John because
1: tikita near poor man. Pero why, hindi kami ha, sampo lang ina. Pero why kami gambal nga tagaan nyo kami? Kaya bala mo, tikumida do, malin, why kami inyo yan. Why kami kalain buot ah? Sampo lang na ya. Ting iban niya nga para pareho sa amon yung sektor. Damo na bla K-5 dyan. Kasi na misinterpretar kita sa iban bla.
0: Amo na gani ka K-5 dyan, no? As I've mentioned, nga sa group 2, bala ka K-5 dyan, sa poor, near poor. Kung ikaw ka K-5 dyan, no? Mayara na sa ginpatigayon nga community-based monitoring system o kung ang CPMS survey ka K-5 dyan, 22 year 2024, kung ikaw ka K-5 dyan, na bilong dira sa survey sang CBMS, no, poor or near poor, possible ka K-5 dyan, nga makabaton ka sang 2,000 pesos man nga sa uplift program sang DSWD. So, there is Iloilo City ka K-5 dyan, kainan, dito sa may gipatigayo.
1: Pero simultaneous, kalina, no, ang bilog ng Pilipinas, ang nationwide ng distribution o kung payout sang uplift nga 2,000 pesos sa mga vulnerable kag-qualified sector sa K-5 dyan.
0: Yes, sa K-5 John, simultaneous, ini ka K-5 John, no, sa bugos ng pungsod. Kadiri sa Western Visayas, may 7 kita ka mga areas nga nag-panguna ka K-5 John sa pagpatigayon. I-mention na lang naton ang LGU sang Banga. Mayara sila sang 241.
1: Banga Aklan eh. Banga Aklan.
0: Ay, Banga Aklan, I'm sorry.
1: Banga Aklan.
0: Banga Aklan, 241. Sa may province sang Kalibo, sa Kalibo, may 64 ka
1: beneficiaries. Banwa sa Kalibo na. Sakop sa Aklan, probinsya sa Aklan.
0: Sa may Banwa sang San Jose Antique, 255 dyan. Sa Dumalag Capiz, 205. Sa Buenavista, Guimaras, 503. Sa Banwa sang Haniwa, Iloilo, 731. Kagtari sa Iloilo City, 254. So a total of 2,198 ang nakabaton sa tig 2,000 pesos. So buong lang ni nga adlaw ka K-5 dyan.
1: May bus pa?
0: May mga may mga wala pa kita ka K-5 dyan. Actually, isang schedule ng ipagawa ang DSWD for safety and security purposes, kundi ng mga areas naman sila tomorrow mapatikayon sa ilang nga payout ng K-5 dyan. Pero, since
1: ang mga ang naka-apply na ni, balaan na nila no? Was, kundi ang payout was, balaan na nila sa mga qualified kag na screen na ang mga beneficiaries.
0: Yes, sa mga na qualified kag na bisuhan na K-5 dyan nga makapaton sa ilang barangay, di may aware na sila. Pero kita sa katapos ng media, wala pa gin divulge sa nga DSWD kundi ang next sa K-5 dyan nga mga areas kundi sila mapatigayon sa payout. So overall, kay K-5 dyan, that is sa Western Visayas, may target nga 40,000 ka mga beneficiaries ang Western Visayas sa uplift program ni K-5 dyan sa DSWD. So ang 40,000 K-5 dyan, kada bulan, makabato ni sila sa antig 2,000 pesos whether group 1 ka man, group 2 ka man, or group 3 ka man, K-5 dyan. Halin subong nga July, tub-tub December. So 6 months ini ka K-5 dyan nga continuous nga makabaton ikaw sa imo nga tig 2,000 pesos. Ini ang kumbaga bulig sa national government nga makasapin-sapin bala ka K-5 dyan sa taon ng adlaw-adlaw nga pangkinahanglanon since nga subong ka K-5 dyan nagataas sa mga pamalaklon, mahal ang gasolina, ang mga pagkaon. That's why nga this is an immediate assistance na ginhatag sa national government through DSWD6 sa K-5 dyan.
1: Okay. So, kabay pang tanan-tanan happy ah. Kaya makabaton sa isang tag-dusmil, at least may gahulag ang kwarta sa gobyerno, ginpangatag nila, di ang mga binipisaryo sina, mabakal na isang bugas, bakal sudan, bakal gatas, bakal sang kinanglano nila. So, gakwam lang kalibot ang kwarta. Government, kwa ni, guwaya sini, government spending ni mo. Kaya gin-distribute ang ayuda, ang binipisaryo mabakal sa pagkaon. So, kundi nagalibot lang kwarta, ang ekonomiya sini naton nag-aayo.
0: Kasi sa mga nagapamangkot kay K-5 dyan, no, if ever ang listahan sa DSWD, pwede pa madugangan ka K-5 dyan, hindi makapasalig ang DSWD nga madugangan sila sa lista. Kaya ang sa mga nagapamangkot, kung sino ka K-5 dyan, ang nagapili sa listahan para maka-avail sa sining uplift program sa DSWD is ang Philippine Statistics Authority ka K-5 dyan, kag ang DepDev. Sila ni ka K-5 dyan ang nagalista, kag nagapasa sa listahan sa DSWD. SWD. So as to the numbers, kung sino pa madugang, probably madugang ka-K-5 dyan, pero hindi sila makapasalik kung may ara o kung wala ka-K-5 dyan.
1: But yun na automatic kalini, no? Sa na-survey. Automatic yes. Ining qualified ka, binipisaryo ka, tima hulat ka nila, no? Paano kanila ma-identify ano ang kada barangay sini, may mga notice kaging padala?
0: Ang identify ni K-5 dyan base ni sa community-based monitoring system o kung na CBMS sa K-5 dyan na ginakandak na survey. Kagdira, kung example, madara ka sa lista, ang barangay na K-5 dyan ang nagamuno sa imo na amuni may
1: pakabuto ng assistance. Like for example, kita galiw ay tayo mandala sa survey? Hindi, sampulan na. Sampulan na. But silingon gali ko na dala ikaw, binipisaryo ka sa survey, ang barangay mo, kung ka star, amo na ma-notify si mo, mapabalo si mo, oh, binipisaryo ka to, oh. Kadto ka sa muna yung lugar, i-claim mo to, dala ka sa imo ID.
0: I-claim ka sa mga requirements sa K-5 dyan, dala ka sa valid ID ni mo. So ang payout ni ka K-5 dyan, so bunga bulan sang July, physical pa ni, pagka succeeding month sa K-5 dyan, online na, kung digital na ang payout pala. That's why
1: automatic na sa mga GCash number or sa mga cash card.
0: Account number. Cash card.
1: Okay, labanan na mga ayuda ni cash card na o kung sa GCash or whatever nga. Imo sini nga gina-comply nila nga pamangkot din namon ipaagi. Amo na na. Kung sa GCash mo na, kung sa imo bank account or sa dina, kung hatang nila paagi kay Puldiada, kag hatang kay Gini ko yun na mo na.
0: Depende kasi pa dyan sa ano sang beneficiaryo kay K-5 dyan, no? Kung sa tingin niya ipaagi ang iyang payout kay K-5 dyan.
1: Okay, pero klabanan na yung mga cash card, you know?
0: Yes, GCash.
1: Cash card.
0: Cash card ni K-5 dyan. Usually, ang cash card nila ni ang ilang bank ni Land Bank.
1: Land Bank.
0: Ang mga options ka K-5 dyan. No? Tidira na lang ipasulod ang ilang payout K-5 dyan nga 2,000 pesos kada bulan. So, balabantayan nila ka K-5 dyan nga kung may madukang naman nga 2,000 pesos ka K-5 dyan.
1: Okay, salamat yun K-5 dyan.
0: Sige, ini nga balita ang nadalon sa inyo sa GTX Cafemix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5, dyan ikaw yunan. Para sa kampi na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
1: Madamo kanya, salamat sa report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan. Kabay pang happy ka mo, kamakamamakal na ka mo sa kinanglanon nyo kay may uplift. Ngagin pang release sa inyo ng mga binipisaryo. Hindi barangay kapitan nga Bulayog ang nag-identify sa inyo ha. Lan nyo, with all the respect sa mga maayo ng mga barangay kapitan, may mga kapitan gidang Bulayog, lalampungsan sa binialbla. Ang mga ayaw nga kapitan, way labot ah. Kaya baluma ka muna ako maayo. Kamu kung hindi.

0: This news is brought to you by Ridor Super, ang siyat ng trupa. Pag-inig a portion, ginadulong man sa news ang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ka 1.3 million orac units sang mga antioxidant. So that's why nga pinakamataas siya. Sa mga antioxidants, that's why nga healthy ka. Maayo lawas mo kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw, marikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Tumalag sahon nga sayo isang cancer apang pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamoto kon til 30% sa tiyan, 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag pataas ang risko nga magtubang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma. Pag sakit o pag-ubag sang tiil kamot, balikawang likod dyan, hindi mag-iyo nga joint, tinaling ang pagkabali sang tulang, bisan wala sang nason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-inom kita sang DTX 500, kag Mighty C, kadadlaw. Puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampyon immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Ini na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sa DTX 500 jag Mighty C para sigurado nga healthy. Standby mga ka-K5, mabari kita pagkatapos gid lamang sini.
1: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahalit linas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Tiga-plansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tiga-plansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: yan ang kapanupo
15: kaga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
18: yung may PCO,
1: ang PCO
18: yung may D3
1: mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
18: yung may PCO,
1: ang PCO
18: yung may D3
1: mga butika.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may kumso.
22: This time check it.
9: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga kakifay, mga oras. Last 12:45 na sa hapon. This time check is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap.
14: This time check is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Antayan ni karon ha, last dose sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. On bala pabuksan nila ang BIR records. Kag ang iban pa rin mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Kahit may aranamtang wala kuno ini mabutang sa iya sining statement of assets, liabilities and net worth. Ipabuksan nyo kung hindi. Amo nang bantayan. Pero madamo kita sa mga naistoryahan nga ti ang prosecution. Isan pa kani iban nga mga senator judges daw nakabalo na sini kung anong unod sang bank records. Galing kay official ina nga isabwi na sang impeachment court para maging official ang pag-obtain o kung napagkakuha sang nahinabitan nga dokumento. Ito impeachment court mo. No? Nakabase ini sa 1987 naton nga konstitusyon kung ma-convene nga impeachment court but silingon may power, may poder. Papariyo man sa korte nga magkuha sa mga dokumento. Eh, paboran bala ini karon no, kung hindi, pero no, laban-laban paboran nila. Ay, isa ini sa mga balasihan sa nga nagapatigayon ng impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. At ang unang kwanto, ang article number 4 sa impeachment trial, among tong grave threat. Eh, kalabanan man sa mga abogado nga na istoryata, ang grave threats na pamatud-an sang prosecution kag wala ini mabali sang depensa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Eh mismo nagambal sa to si Vice President Sara Duterte. Maprobahan niya kon magin-hire siya kon wala. O galing kay tikwan mo. Ginambal ya to via online preskon kagahon. Ito'y ginambal ya gid to. Ti ano daw ay kita guro sa baisan sina kay ginambal yan ha. As long ginambal niya ti sa labton niya ina. Ang grave threat sini man sini nga gintandog mo gid ah. Abala ni nga ikaw ha, daman mo lang ha kay mga kwang ipapatay ta ka. Ida mo na bula. Ni Blacky 5 bula mo na. Ti amo tong article 4 sa impeachment trial. Madamo na gambal nga na-prove sa prosecution nga natabukin man ang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte suno sa ila. Rote Sabong ay isa sa mga babaskog man ebidensya amuning sal-in bla ni Vice President Sara Duterte amuning i-sampuy na bala aprobahan bala sa impeachment court karon Sabong adlaw Lunes ang pagbukas ang pag kuha nila sang BIR records ni Vice President Sara Duterte kagang iban pa niya ng mga bank details, bank deposit records sang Vice President mga kakifay. Kagbas Martes! Bas ni Martes ni balantayan mani kay matestify si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Eh daw medyo ginakordam na sabong ang mga kahitano, si Alan Peter kay si Pia kahitano. Eh ano, may nangangamusta, mga musta, Senator Pia kahitano, kumusta kayo dyan? Okay ka lang dyan? Eh bukas, parang mamamatay kayo sa pahayag na lalabanan si Director Matibag at tanawin natin bukas. Tanawin natin bukas ha. Tanawin ta bukas. Ito'y buwas na kaschedule, gin-cancel ni NBI Director Melvin Matibag kaya sining schedule yung trip sa Thailand. Kay may affair dito ang Federal Bureau of Investigation. May nakaschedule nga makapakig-istorya sa tani. May meeting sila sa director sa FBI sa Thailand pero gin-cancel niya bagod sa iya sining pag-pungko buwas sa witness stand sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Para maayong aton sini nga pagpamati karon. Pagtan-aw kag pagpamati sa impeachment trial, continuation sang impeachment trial karon last dos, pangapihan tanay DTX Go Coffee Mix. DTX Coffee Mix ha, healthy coffee. Kung makainom ikaw sang DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil, oy nag-aalam ka. Nagagata ang imo sininga utok. Sang kinaalam. Kung nakapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix, healthy coffee ni Dr. Ramil, oy. Maluwas nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka sa imo sininga ikayong lawas. Nag-aalam ka pa. Sa klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Amiloy. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira kung malunggay. That's why nga healthy ang prebio coffee. Nag-creamy ang prebio coffee. Kay may skim milk kag may creamer. Creamy na, healthy pa ang prebio coffee. Para kondisyon kita kag fresh na fresh kita pagpamati naton karon sa impeachment trial. Maligo kita, antes kita magtanaw, maligo ta para kondisyon, para fresh na fresh. Pagkaligo kita gamit ang klinika DTX sa beauty soap kay mo ining habon nga nagapapriska sa anton pamatyagan. Nagadami ang imo pamatyagan. Nagahamot ka nagapaputi sa aton lawas. Ang klinika DTX sa beauty soap ni Dr. Amiloy. Para mamintay na ito lang freshness. Patapos na itong paligo, mag-roll on kita. Sang aton sining ilok, gamit kita sang klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagapaputi, nagapahamot sa aton sining ilok, ang klinika Deo Fresh. Tanan nga ini, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy, sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada, o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan, o kung makadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, diri sa siyudad sa Iloilo, sa Haro, Ilopi Street, Haro, Iloilo City, na may libre nga consultation kag check-up until 3:30 p.m. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Miyagaw, dira sa Orbis Street, marapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up was Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag subong man sa Sara Northern, Iloilo, ara nahamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why not the time sa subong edisyon sa atong silinga pagpangalagad? Sa ngalan sa Damian Anuel, man of K5 News FM, Iloilo. Sa Master Control, opo natong dira si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5, John Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3! Matakas,
4: mga buti ka.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis TDX 500!
5: Nagapalang durong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Kasi may diabetes ka na?
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal, magabutika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal, magabutika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
12: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman Roman.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
20: Extend Food Superman Roman. Ang kampiyon
12: nga istasyon K5 News FM.
13: Kampyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
14: 88.7
13: K5 News FM.
14: Wow, my puso.

0: campeón era yo.
1: Campeón Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty Sick. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Your official news and music station.
0: 98.7 KK5 News FM.
12: K5 News FM. Saray Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are. Station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala na dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan.
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo naagyan nga kanamin.
17: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gid mapunggan. Daw na dimat gid ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ang tanan. Ara sa mga ayaw nga kahimtangan ha. Siyempre, it's Monday, masako ang kalabanan sa aton. Madamo sang trabaho. Nagaguom-guom, nagaturo-talithi, diri subong sa may banwa sang sara. Maghalong gid kita, always gid magbalon sang aton dira nga mga panamig. Magbalon gid sang mga raincoat ninyo, jacket, inyong mga payong para hindi mabasa sang ulan. Kag dapat, amligan tagid ang aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang mga food supplement nga makapabakod sang aton nga resistensya. Inom kita Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para maibato ang lawas naton batok sa nagkalain-lain nga mga viruses kag bacteria. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton, mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon gid dira sa may K5 News FM Pasig. Sa mga taga K3 FM Kalinog, maayong hapon. Maayong hapon man, dira sa may bahin sang K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, and syempre sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid. Kag sa mga nagaupod sa aton diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7.

And syempre, aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 Sara. Kag syempre, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon gid sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings PSJ. Good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Nana Shan Presha. Mami Azun Pineda, good afternoon. Mayang hapon man kay Sir Danny Labrador. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Remia Panes. Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Kag kay Ma'am Melay Montano Palencia. Ma'am Sherlyn Espartero, maayong hapon. Maninay Patamyaw lang from Nalundan, Gimbal. Have a blessed Monday. Shoutout man Maninay sa mga suki nato sa San Enrique PGBI Blue Scorpion, San Enrique Chapter kay Founder Gambit. Chairman Diamond, RMG Ridan, RMG Marjorie, RMG Jaguar, RMG Felix, MG Small, MG Mon, kag sa tanan nga members nga nagapamati subog. Thank you gid Maninay. Okay, thank you so much ha sa mga taga PGBI Blue Scorpion San Enrique. Ma'am Erlina Tilarma Goles, maayong hapon man. Maninay patamyo lang sa bana ko. Noel Goles, ready na magpamati sang imo nga drama. Wow! Maayong hapon dira sa inyo, Sir Noel, kag kay Ma'am Erlina. Sir Gerald Delariarte, maayong hapon. Ma'am Beng Beng, maayong hapon gid. Hello K5 News FM. Have a blissful

birthdays. May mga birthday dira. Happy, happy birthday kay Toto Kerwin Estrellanes. Hoy! Mayang hapon ha sa Estrellanes kagsaguban family. Diri sa may barangay Ferrales. Ah. Manamit gid ang bisaya nga manok nga may uba. Wow, nabusog gid ang kilala ko. Happy, happy birthday man kay Joy Padillo. Happy birthday man kay Tatay Arsenio Datu from Ma'am April Joy Lara Datu. Durong nag-celebrate sang ila kaadlawan ha. Maninipa shout out naman sa kay Colleen May Funa sang mangurukuro ahoy. May kapun man kay Jesse Chavez Iyog. Alihog lang tamiyaw gapamati ako samta sang programa mo from 446. Oy. Thank you gid. May hapon man from Ma'am Janice Fernandez sang Savannah. May hapon man maninay patamyo lang sa bana ko ang nagabira-bira. Oh, sana all gabira-bira ang bana ba? Gapanakod tile sa kainong Walter from 419. Kahuwaran nga mister. Maninay, shout out lang kay Nanay Celsa Fernandez kag kay Tatay Tibo sang mangurukuro ahoy. Happy birthday to you. Happy maninay, patamyo lang kay Nanay Celsa. Ay, palangga tagid ka. Wow. Kampiyon nga mga pagpanamiyaw ba? May nga pun man kay Sir Kim Heroso Panas, kay Sir Jutay Rio, dira sa may barangay Pangi, Pasay City. Hello mga taga Dafa Goods, Old Building, Pasay City Branch. Si Juliza, si April, si Motslo Villaruz. Kaug sa tanan nga kaupdanan nila, nagapamati gid. Maitaid nga hapon man kay Ma'am Nene Shan Presya, kag sa Presya Family. Dira sa may Kawayan, Pototan. Ma'am Jerlyn Arcanio, maninay pa shout out naman kay Tiyay Florepe, kay Tiyoy Alo nga nagamama ka malaman ah, kay Tatay Katsot, kay Nanay Ilana nga nagapungko sa papag samtang nagapamati sang K5 Sara. Thank you gid. Man kay Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan sa kay Chess Instructor Retired Teacher Pasi Elementary School Sir Roland o kun Rolando Pamplona sa Simeon Aguilar Street nagapamati gid sa may Pasay City. Alan Ortega Tukuyo, maayong hapon dira sa Giso Kalinog. Felski Talaman, maayong hapon. Always good kami maninay nagapamati sa imo. Maayad nga hapon man sa mga taga-Bagaypay, Pasay City. Ang Pilaez family nagapamati gid. Ken L. Ken Balayon Montero, shout out lang sa mga taga-Yucheng Sara Uno kag Sara Dos, nakatutok gid kita dira. Sir Kim, maayong hapon dira sa may Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Ma'am Evangeline Apusaga Arurong, maayad-ayad nga hapon gid ha. Nagapamatigit ang Arurong kag Daguna, Dagunan family sa Zone 4 Boulevard Molo. Sin Yonog Nayaway, maninay, lihog lang shout out sa family Waywayan kag Pamilya Sikat kag ilabinagid

0: Si Nanay Merling nga nagapamati gid Subo. Sa mga taga Sabon Station, kag Longwind Passes City, good afternoon. Sige, ara na ah, nakabuylo ng mga kumareta. Si JM Araneta, nagapamati man Subong, shout out lang maninay. Kay RJ, kag kay Nunoy, nga nagapaminta, bisa nagaulan. Sige, han yun lang ah, samtang nagapamati sa imo maninay. Wow, halong gid ha. Elena Arcano, good afternoon. Sa may barangay Zirudo, maninay nagapamatigid kami diri Subong. Si Inday Monet, si Bota, kag si Florepe, diri sa may barangay Zirudo. Oy, thank you gid. Sige, oras ta, alauna 25 na sang hapon. Plasta, doon ang mga kumareta. Ngita na kamo sa mapahunay-hunayan ha. Ngita na kamo dira sa inyong lugar. Nga inyo gid nga pwede mapwestuhan. Samtang nagapatuyom-tuyom kita pamati sang istorya ta Subo nga hapon. And syempre, hindi pagkalimtan, parisan ina sang DTX Coffee Mix. Pampatunaw sang inyong agin panyaga, kag pampagwa man sa mga toxins sa inyo dira nga lawas. Kampiyon nga pangpares sa aton matahom nga istorya Subo nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma. PNJV, maayong hapon dira sa Concepcion, Iloilo. Ang aton istorya ginpadala ini ni Manuel. Kadang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Stand by na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa guma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa guma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Ga, nagapanukot na si Inang Marites. Diyota na diri sa balay.
1: Oh.
0: Gina-pressure yan ako nga magbayad ko no kay Corinti pagigag tubig yung daan.
1: Ang babala? Oh, paano ni man? Wala man ko yung daan, regular nga trabaho.
0: Ga, maduwa na ni Kabulan ang balay ranta sa iya.
1: Ah, sige lang ah. Basi kon makapangita ako sang pagi ah.
0: Nagapangakig na sa balag ga. Basi bala palayaso na ta di balahaw?
1: Araw-araw naman na iya si Nang Marites man. Hindi gid pwede ka ayo aw?
0: Nag-ayo na gani ako sa iya ga. Ugaling daw hindi gid siya magpasugot eh.
1: Sige lang ga. Ako na lang may istorya sa iya.

0: Sir, ibutang lang ang resume mo ah.
1: Thank you, good mama.
0: Tawagan ka lang naman, sir, ha, if may ara kami sa bakante.
1: Okay, ma'am. Thank you, good.
0: Okay.
1: To. Pila na ka kumpanya ang ginpasahan ko. Pero wala gid sang bakante. Ay, kabud lagi mangita sang trabaho, ah. Wala gid kami nga daanin og bayad sa boarding house. Paano na lang ni man? Paano?

0: Ga.
1: Ga.
0: Nag-istoryahanay kami ni Nang Marites. Wala gi siya nagpaayo. Pahalin nun gi kita subong.
1: Toh. Puwerte man ni si Nang Marites ba? Ginistorya ko man siya. Pero wala man siya nagpaayo eh.
0: Luti ga. Maano ta si Niman?
1: Ga. Sa tiya mo, pwede to?
0: Ba? Ano? Nahuya ko to yung Manuel, ya?
1: For temporary lang, ga. Kabalo ko, maluoy ng tiya mo sa aton. Di bala, wala naman siya sang bana?
0: Oo, pero nahuya ko na iya, ga.
1: Patyunta na lang ang huya, taga. Patyunta lang, anay. Wala kita sang madayunan, eh. Nagapangita pa man ko nga daan sang trabaho.

0: nagigami sang sarang nga madayunan.
1: Ate, sino pa abi ang magbinuligay kundi kita na lang gid eh?
0: Abi mo ta, nahuyagi ko nga magdangop sa imo. Ugaling wala-wala gid kami subong tay.
2: Ta. Temporary man lang niya. Maayo naman ikon makakita nako sang obra.
1: Susula gid sang problema. Sige, basta lang paninguha gid kamo. Ha?
0: Ay, salamat kita.
1: Wala sang problema. Wala gid sang problema sa akon. Ate, ano, okay lang kamo da sa likod?
2: Okay gid ta. Ako na lang dang bahala nga magimpyo. Kay mag-repair ako sang kung anong guba.
1: Ate, sige sige. Ano abi kay wala gid ako sang tiempo nga magpaninlo eh. Tungod adlaw adlaw ara man ako sa salon. Isang una tinlo na di eh, kay ti wala man ako sang ginalingawan nga iban. Maayo gani nga ginatagan ako sang negosyo sang anak ko nga ato sa Dubai.
0: Ay, maayo ba? Ay, kamusta na tugol isikas, ah?
1: Bakas-bakas man eh. Kabalo ka naman sa pakaisa mo nga kapisan sa to. O ti ikaw, Yamanuel, ano, okay lang di sa imo? Basi hindi ka makasaho.
2: Wala sang problema sa akon ta. Ang importante, may madayunan lang kami.
1: Ate, sige.
0: Ay, ta, hindi ka magkabalaka. Buwas dayon mangita man kami sang ubra nga duwan ni Manuel.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go kag patuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ido.

0: Ayan. Ga.
1: Oh,
0: malakat ga. Na ako ah. Oh. Ma-apply ako sa lain nga agency. May miga ko to eh. Kag patigayunon niya ko to kuno.
1: Ati maayo man ga. Ah, maghalong ka ha. Buwas lang kuya ga. Buwas lang ko mag-apply. Bulos-bulos lang ta para nga may magpaninlo di sa sulod sang balayo.
0: Ay, oo ga. Ay, malakat na ko ga. Hmm?
1: Ah. Okay ga. Ay. Ah. Ato na si Celine. Oh, Diyos ko. Salamat gid nga siyang ginhatag mo sa akon. Bisan wala-wala na ako. Pero ari siya. Ari siya ka nagkaunong gid sa akon. Oh. Oh. May nagapanuktok. Pag walang gani nagharin si Celine, nagbalik naman siya. Pero nga, wala siya nagkasulo daw. Ah, siguro. Basi ginlock niya. Mahiyo pa, abrihan ko na lang. Arana! Dali lang! Nga nagbalik ka.
2: Ay, Manuel.
1: Tita Eva, ikaw gali.
2: Oo, ako.
1: Maayong aga, ta?
2: Maayong aga, kid. Kapamahaw ka na?
1: Tapos na ta. Mm. Dali ka ta, sulod niya. May pansit pa ko di kag pandisal. Amuning pamahaw na mo ni Celine eh. Mm. wala pa gidabita eh. Pero, ani ka? Do, maligo ka man tao?
2: Ay!
1: Kaya nagatampi ka lang sang tuwalya?
2: Ay, oo. Naghingagaw lang kugwa. Kay wala nagtubod ang gripo. Brown out eh. Wala ako nakapundos ang tubig sa banyo. Eh, siling ko, diri na lang ako maligo sa bomba. Sus! Bumukas ang tuwalya kong nahulog.
1: Nahukas ang tuwalya sa lawas mo. Sa lawas mo, ta? Nahulog? Diyos ko, magalang.
2: Ay, sorry, git Manuel. Ay, sus. Halog siguro ang pag-ipit ko sa tuwalya sa dugan ko.
1: Ta?
2: Hindi ko bala mayo to kaduko. Lihog ko, abi. Pudyot sa tuwalya. Paliyog ko to ay. Kamot ko lang ang nagatabon sa dugan ko kasi idalum.
1: Ario, ta?
2: Manuel?

0: ga. Basi dasun bulan, malisin siya ta kay tita. Nga, mahalin niya ta di ah. Kay ti, basi kaluyan na, ma-approve na itong gin-applyan ta nga low-cost housing.
1: Kabay pa?
0: Oh, nga daw kaluya sa imo ha. May problema bala?
1: Kuhan. Wala ga. Okay lang ako ha.
0: Ga, kabudlay sang ubrata no? Ako ya pang adlawan. Kag ikaw naman, gabihan. Wala na kita nagahulid magtulog. Kisa, hindi pa ta mag-abdanay.
1: Amo na gani ga eh. Sige lang. Dasun, mapasahilo ko sa pang-adlaw.
0: Ay, sige biga. Ayaw ang agency mo. Ay, sige na ga, malakat na ako ha. Adlaw na gali.
1: Sige ga. Ato na si Silin. Wala gid siya magkaibalo. Nga may nagapatunga na sa hamon nga duwa ni Eva. Ito. Anong maayos ni nga buhaton man? Ito, hindi ko gusto nga magalin. Tungod, nanamian na ako kay Eva. Nanamian na ako.

0: Manuel?
1: Ta?
0: Nakamuno sa akon si Celine nga. Mahalin na kamo kuno diri sa balay.
1: Kukuhan. Oo, ta.
0: Manuel, okay man lang tani nga ari ka mo diri sa balay, Kung maghalin ka mo diri, paano kita nga ito, ha? Mabuang yun ako kung madula ka sa akon, Manuel.
1: Tita Eva.
0: Manuel, please. Hindi ka mo magalin diri. Oo, wala man sang problema sa anak ko nga ari ka mo diri, Mas nalipay pagani siya kay may upod ako diri. Siyempre.
1: Pero tita.
0: Mas malipay ako nga ara ka sa tupad ko.
1: Tita, nakonsensya na ako. Nakonsensya na ako kay Celine.
0: Hindi pagpamensara, ina. Hindi ka pa. Duha kaming ara sa tupad mo. Kag hindi ka magkabalaka. Aton-aton lang ini. Kag wala sang iban nga makahipalo.
1: Tita.
0: Wala bisan sin o Manuel. Basta dali ka lang.
1: Tita.
0: Dali ka lang.
1: Tita.
0: Dali ka lang. Dali ka lang.
1: Tita.

0: oras na naman. Alas 5 na kalisabon. Natulugan kami ni Tita Eva. Grabe, ginang lapyo gin kami ba? Pukawan ko siya ba si Mabdan kami ni Silin. Alas 5 na nga dahan ang out niya eh. Pero, imposible man nga maabdan niya kami ha. Kaya di, mabiyahe pang daan siya. Ta, Tita Eva, bugtaw na, hapon na oh. Ta?
1: Ga!
0: Uy!
1: Ari na ko!
0: Ga? Ari ka na?
1: Hindi! Ga! Anong buwag sila yun sila? Ha? Nga ate rin nagtulog si Tita Eva sa kamata!
2: Ha? Silin?
1: Tita! Nga ate rin ka nagtulog sa kama na mo!
0: Ga, dali lang. Nahuya gani ako eh. Nagayo si Tita, na diri siya matulog. Kay kabugnaw diri oh. Ano abi kay brown out eh?
2: Brown out, oo. Oo, Silin, brown out abi. Grabing baulay ko kung daglahanas ang panginawa ko kung wala sang hangin. Pasensya gid ha. Munahuya man gani ako kay Manuel. Nagayo ako sa iya nga diri ako matulog kay kabugnaw diri sa inyo eh. Kay tini pa ang atop kag may mga kahoy diri sa likod.
0: Oo. Amo na ka. Gusto na. Ginpukaw ko lang si Tita kay hapon na oh. Kag mahimos man ko kay ma-duty na.
1: Amo bala?
0: Oo.
2: Oo, Silin.

Sala gid ang magbutig, pero nabutang ako sa tunga-tunga. Nagpati man si Silin nga amo sadto ang natabo. Kag amo ina ang problema kasubong. Akoon ko na in love na ako sa tiya sang akon partner. Wala ako makahibalo kung tub-tub san o ini, kag kung san o namon hasta nga matago ang sitwasyon. Kutub na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Manuel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarado ido. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsahan. May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Pamakal, sumangguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mag-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Dugwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Paborito,
3: labi na akong palakaw ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas patay, may ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Phoenix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
6: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay kagidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigot, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: GTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7
7: KK5
5: News FM.
7: K5 News FM.
8: Secret Memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sa hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement, kilala nga ultimate shield against fungal infection. Nakahibalo-bala ka mo nga ang Klinika D3 Bio, hindi lang ini suplemento. Ini isa mang ka-powerful defense batok sa mga makahalalit nga mga fungal infection. Sa kada kapsula sa Klinika D3 Bio, may ara ini isang cold-pressed extra virgin coconut oil nga manggaranon nga source ng medium-chain fatty acids. May ara ini isang big three, ini ang lauric, capric at caprylic acid nga kilala bilang potent antimicrobial and antifungal properties. Gani, protektahan tang aton pamilya halin sa mga fungal threats dira nga makuha ta sa mga duta, sa tubig kag sa hangin nga aton nga gina intake. And dapat ha, magtumargi kita sa Klinika D3 Bio kay nagabulig ini sa aton para maging healthy kita every day. May ara ini against ang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumara kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton dirak nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado, mag-inom kita sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Nagapalang luya ka bala o kung dasig ka nga makapon, permi ka nagakalaguban. Kung permi ka lang nagapalamuti. Permi ka bala ginamasakit? Inipila lang sa mga senyalas ha, sang vitamin C deficiency. Patuan ang vitamin C deficiency, mag-inom kita sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Nagkahatag ini sa aton sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas para nga mapabasko kag mapabakod ang aton resistensya batok sa balatian. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C para batuan ang vitamin C deficiency. And hindi makita magkalipa, tumara kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara inisang ampalaya leaves with disregard sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyagta nga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, nakukit ang mabulig batok sa mga infections kag toxins. Tuman ka perwisyo ko na magmasakit kita kay kamahal sang gastos kag kadako sang risgo sa aton nga kabuhi. Gani amligantang aton nga mga ikaayong lawas, inom kita sang Klinika DTX 500. Inita na mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy na mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwasang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch, dira na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May aramang kita sang apat pagka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, located sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita, namtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May Klinika Kalinog Branch man kita, located sa Costmart Kalinog, kagang aton nga Pasig City Branch, namtang dira sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.

0: alas 2:13 na sa hapon. Subo-subo man ba? So may mga advice ha para kay Manuel. Pwede gid ka mo katawag diri sa aton sa numero 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Kung si Ma'am Arlene pa, ang mahambal ko lang manina kay sender, likawin na lang na ang tiya sang imo asawa. Asang sa basi mahibaluan niya pa ang gakatabo sa inyo nga duha. Mabudlay gid ina ang imo nga problema, sender. Simple asawa mo, siyempre asawa mo siya, masakitan gid na siya kung mahibaluan niya nga may relasyon kamo sang tiya niya. Para hindi niya mabalaan, hali na lang kamo nga duha sang imo nga asawa para hindi masakitan kag mahibaluan ka asawa mo. Damo na natabo sa inyo, sender. Kaya ginaguba mo lang ang pagsalig niya sa imo. Kaya ginhimo mo kirida ang iya nga tiya. Amo lang na ang mahamba ko, sender. Iwas lang kag maghaling ka sa puder sang tiya sang asawa. Wala sang sekreto nga hindi mabunyag sa ginhimo niyo sang tiya niya. Hindi na ina pagpadayon ng imo nga ginaobra kay ang tukso ara gina sa asawa mo. Ipaupok ang sakit hindi lang sa asawa mo kay kaluoy man siya, sender. Kagkarmahon ka pa. From Ma'am Arlene De Guzman. Kung si Ma'am Nene pa, sender, advice ko para hindi magubang inyong relasyon sang miga mo, halin kamuda sa tita-tita mo, palayo kamuda samtang wala pa mamutikan maayos ang nobya mo. Maabot kidang adlaw, mabisto yagid ka mo kung hindi kamuda maghalin. Kung palangga mo ang miga mo, likawin na lang inang tiya-tiya mo nga inaa. Ngita ka mo sang inyong balay para tawahin inyong life, wala sang sabit. Halina da kamo, sender. Amo lang ning akon malaygay. God bless gid. From Ma'am Nene Shan Presya. Sige. Grabe no. Kundi amo nang ginasiling away gid sang baho nga hindi mabulgar sa ulihi. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Kakakinan malingay.
0: Oh, si RR. RR, anong mahambal ta para kay Manuel?
1: Gane manilay, mawiyay. Amo na, maling gitila. Kaya kalang gila, mawiyay, mandila. Ya, kaya kawaya na. Gane mawiyay, mandila. Ya, may toyo, mandali. Ya, palotot na, ya, manilay, ya. Apa daya, alin na lang sila da. Kawasan agila na kalay na sila, yadi daw. Kayo wala po din, wala o, bakit Manuel? Dadaan man na, dadang ginoon, ba, wala to, wala to lang din Manuel, wala magkailo kita siya, ya. Sila gadya, matakpan, patakang kawaya na, na nagamobala ka siya, ya. Pinotig na iya ka siya, iya. Amo lang na, Manuel.
0: Sige. Thank you, good RR, sa imo nga advice. May gusto ka tamyawon, dira?
1: Oo.
0: Sige.
1: Di kita hiling ka. Katinda madulyaw katang bata. Yan duway. Ang nga pati aga bata. Duwa ka lagi kay duwa ka bahay. Sige. Kasi Christian. Kagang ba na yaigil ko man ang migo ko na kasi tita hiling. Tita, along lang da sa bagyan mo. Amo lang na maninay.
0: Sige. Thank you, good RR.
1: Thank you, good.
0: Oras na to, alas 2:17 na. Kung si Sir Fritz Delphine pa, maninay, patamyaw lang ako sa Yuching Sarados. Ah, kay Jeremy, kay Kent, mahambal ko lang maninay. Kape na lang kamo, DTX Coffee Mix, ah, para may ibato kamo sa maulan-ulan nga tiyempo. Bo, correct it. Katrutog na nga daan, kay naga, tinalithi-talithi, dari sa may banuwas ang Sara, ho? Sir Kevin naman, wala agad maninay isang sikreto nga nagadugay. Ah, kay Manuel, hindi na pagpadayuna samtang timprano pa. kon hindi mo gusto nga makagat mo ang siko mo sa ulihi. Gaba ka ba ka ang partner mo kaobra para sa inyo, hindi pag-uyangi. Hapon maninay kay sender, okay man ina, ah, basta hindi lang pagpadayuna kay una makaguba ina sa inyong relationship. Dapat kabalo kita makontento kag ang pagsalig sang imo partner dapat hindi mo gid pagubon. Shout out lang maninay sa akong tito William nga nagatutok man sa imo program. God bless kid from Sir Marvin Brasilen. Maying hapon, Sir Arman Bacuguay, nakatutok kid sa aton. Ato nga mga taxi patrollers. Good afternoon. Sige, may caller pa ta. Ara sa piyak nga linya, ikaduha ta nga caller. Good afternoon.
2: Maying hapon, maninay.
0: Sige, sino gani?
2: Si Remy Sangbalate.
0: Sige, Sir Remy, ano mahambal ta sa kay Manuel?
2: Ang mahambal ko lang guro, Manuel. So, balaan ko may

0: sa tiya mo nga na. Kay kun in love ka sa tiya sang partner mo, ang kahon mo na nayaran niyang babae, isisilin. Pero, siyempre, hindi na yun, hindi na yun ganit tawag nga pag-igugma. Kung ako sa imo para malikawan, abudlay sa imo, unwilling situation. If we confess, confession, yun ang kinanglan mo. Nga, pasinsyon ka nga para ang balatsyagon sa imo partner mag-umok. Mayo lang pero may balakon makapaminsar pang partner mo, pero kung hindi, wadaan ka gid. Sabi mo sa diri sa kalibutan, laka ka lang kakita babae nga, handa magpalangga kag maghatag sa inya, gugmasi mo. So, mga muna ang babae, hindi na yan, hindi na dapat tuntuhon, hindi na yan dapat mulatikon. Kaya hindi yan na deserve, dapat yung mga muna ang babae, ginahalungan, ina. Amo na nga makambal kit ko tama kabudlay, so halin ka na lang kamo kag magsugod sang bago nga pagpangabuhi kag amat-amaton mong partner mo sa pagsiling sa rason nga mahalin kamo tungod kay may nagakatabo nga hindi amo sa panimalay sang tita ninyo. So amo na nang akon mabilin nga advice maninay kag salamat kit.
1: Sige. Thank you, Gid. Sa imo advisor, Remy, may gusto ka tamyawon?
0: By the way, ginatamyaw ko tanan nga mga pamilya ko dira sa Banati, sa akon nga mga parents, kagkauturan, sa Arroyo family, Bison family, Molina family, sa tanan-tanan na nga tagpalamati, sa K5 News FM, Sara, kag K5 News FM, Iloilo. Kay Rinan, kay Rodel, kay Ryan, sa akon mga kaupdanan sa 3G's Blind Massage, maayong hapon, may explore lang ko manina niya. Sige.
1: Sige.
0: Ang programa Secret Memories, ginadulong sa inyo sa kaluan sa mga masunod, Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Para sa pagpangalaga sa Secret Memories, inagid lamang si Kakipay Remy Arroyo. Upod ang bugos niya pwersa sa 3G's Blind Massage para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo number 1 na kita, may balita na may drama pa, kampiyon!
1: Thank you so much kay Sir Remy sang Banate, Iloilo. Alas ta, alas 2:23 na sang hapon. Shoutout na maninay kay Anok Nestor. Mahambal ko lang maninay kay Manuel Bao, kablank sang asawa mo nga si Celine. From Sir Rene Miranda. Wagit magduda, no? Pero ti, pwede kamaan, aba si sa kay Celine na nagatipon pa ka mga ebidensya kag nahuya man eh. Dira man sila daad naga-star kag ginakulang pamansin. Pero for Manuel, no, ang aton siguro ma-advise para sa iya. As much as possible, subong pa lang, timprano pa, wala pa naglala ang sitwasyon. Kag palangga niya pang iya nga asawa, himuon niya ang tanan nga paagi para masalbar pa ang ilang relasyon, ang ilang pag-upod nga doon. Sometimes, i-neglect mo da ang mga asawa mo kay ti feeling mo na kampante ka nga ti ara lang man na siya. Sa tanong matabo, ara lang man na siya. Kapag ka nakahibalo, nga ti may katapusan man ang tanan-tanan. Makapuyan kag makapuyan ginasisili. Kasi nagahulat na sang husto nga tiyon nga makatipon sa mga ebidensya. Upo na ginamuon-muon yun ang dain. So, hindi na paghulata pa, Manuel, nga maglala ang sitwasyon. Ang imodera una nga mahimo, untaton ang inyong, kung ano man ang nagapatunga sa inyo, sang tiya niya. Magsailo ka mo sang ginatiniran. Kag syempre, magpangita ka ginsang paagi nga makapangita ka sang trabaho, kag makabulig sa inyong nga pagpangabuhi nga duha. Palangga mong imo nga asawa, likaw ka sa mga temptasyon. Kamu dapat kaduha mag-upod eh. Kamu nga duha ang partner forever. Paano mo na mabuhat kung subong pa lang nagatinunto ka na? So, muna na ang mabilin ta sa imo, Manuel. And thank you so much, kid, sa pag-share man sa imo nga istorya diri sa aton. Kabay! Bisan pa

0: makuha ka sa mga advice, sa mga nag-comment, kag syempre sa mga nagpanawag man diri sa aton. Okay, na kita sa oras, alas 2:25 na. Kit, anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories, dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
7: mamakal ang butika. Red Horse Beer in Uman Whistle.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Who Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Sa Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino na dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat.
11: Epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar.
10: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalikan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awan Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yumay D3.
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
8: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500
8: garantisado
4: epektibo
8: aramis
4: mo. TDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
8: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
2: Kasakit ang tiyan.
4: Max 4 Biotics.
2: Kamutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
4: Max 4 Biotics.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan.
2: Mag-Clinica.
4: Max 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Ginalangawan.
16: Ortica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga

0: Chris Paul.
1: X10 Food Superman for Man.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba?
1: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
3: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumunan na mi anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
1: K5
9: News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
10: K5 Road Trip.
11: K5 Road Trip!
12: 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga katululo ang sipon. Gatulo ang sipon kinatuyo. Sa mga gatulo-tulo man na yan ang luha kay kinatuyo man. Ah, mga pilang tadugay-dugaya, timpla lang ta DTX Coffee Mix. Ang importante malanda hindi laway ang gatulo. Ito yung limbawa kung ara ka nagabaligya isda as may bagong super. Ang oran kung makita lang gatulo, laway mo, ano na nagwa mo ay. Ay, nako, sa mga vendors nga nakatutok sa aton, sa mga bagong merkado sa bilog o syudad sa Iloilo. Mayong hapon, gid sa inyo, mayong hapon. Kabay pang mayong matyag nyo, subong. Ha? Kag hindi pagkalimtan, kung mga pay kita, hambal ko gani, DTX Coffee Mix. Amo mo lang nakasimple, ha? Kati number one, paborito ko ng kape, so damay-damay na to. Ikadua, syempre, amo ng pinaka-healthy nga kape. Mas healthy pa na sa... Dumduma mo sa una, pre, ang butlo ko naabdaan mo na, na namlas ang bata ka, kung tambo ka, tawag si mo healthy. Why mo naabdaan? Amon sa una, muna mo. Bisan do, dumduma mo si Bandol, sang bata, kita mo sang bata, pa sa nadako-dako na sang bata, tawag nila na sa una, healthy. Subong yung tawag sina, obese. Oh, so hindi na healthy ha. So kung gusto mo sa pampahealthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ha, kiti number one nga daan kinanglan na nami gidang function sa aton nga digestive system. Ang DTX Coffee Mix may chia seeds nga puno sa dietary fiber. Gapan namin ang digestion mo. Makalikaw ka sa constipation, butod-butod, gagaiban paging problema sa ano. Pati ang nablang kabudlay magpagwa sa imo malain nga balatyagon blakong gapungko kas banyo. Ah, gets mo na na pampahumok, pampaismot, pampadalhay, bao dalhay. So kung ang problema mo pareho sa mga nabalaan tanga kisa ting tatlo apat kadlaw hindi ka pagwa sang ila sama ng loob. Ay nako delikado na ha, hindi pagsupta. Po tuwas. Inom DTX Coffee Mix para gadalhay, bao. Mayang hapon man sa mga gabiyay-biyay, so, mga rider, mga drivers, ang traditional nga jeep, e-bus, taxi, Grab, ano pagit basta tanan nga ginabiyahe, basta hindi lang tupad balay ang ginabiyahe mo ah. Mayong hapon sa inyo. Ah, kag inom mighty sea adlaw-adlaw, ha? Pampabaskog sa imo nga immune system kiti. Damo nga daan balatian sa mga kadasi maglaptang. Bati ko to gani, may isa naman to kay eskwelahan nga daw may hindi pa ni confirmed ha. May klase, may kaso kuno sang measles. Eh bala nyo naman na, hindi mo ginamo na ka tawag sina ka common, pero once nga may malatnan isa ka pimpo sa eskwelahan nga gusto mo lang ng brungguana yung mga kabataan diyan. Kadasig-dasig na maglaton-laton. So dapat baskog imo nga immune system para bisan maigo ka man hindi ka bala matam-an. Mighty C, isa pa gid, Mighty C. Kulang pa, Mighty C. Ang non-acidic alkaline-based vitamin C. Pampabaskog sa immune system para hindi ka dali madutlan sa ano, dutlan sa balatian. Dutlan ka lang sa kaluyag sa tupad balay mo pero hindi lang balatian. Okay lang na iya. Siyempre, sa mga member gala isang ano, lipat ko. Ang aton nga K5 Mobile and Taxi Patrollers. Na, mga sir, mayong hapon sa inyo. Bebe, ano pag inmayari? Di sa mga may bukol-bukol pag gali sa kalawasan. Blindy, duwan ang klase mo, ang malain nga bukol kagang manami nga bukol. Ang manami nga bukol, hindi tanan na ipag-istoryahan. Balaan nyo na na. Idea, ang magambalta nga manami nga bukol, amo na yung mga natural, ba mo? Natural. Nang ara na daya balang adaan, ang lain niya yung mga bukol nga hindi manami. Ang gatululubo nga wala sa lugar. Kisa mga banog-banog malang na, inflammation. Kapin pa kung medyo gaedad-edad ka na, sakit-sakit na tuhod mo, na. Imne DTX 500. Kayang ampalaya nga ara sa DTX 500 namin para sa mga inflammation. Ang oxidative stress pagin nga daan, gaamot pagin nati. Magambal ka DTX 500, the superior antioxidant kontra na siya sang oxidative stress. Kinanglanta na sa kabuhi, tadlo-adlaw, kapimpa kung budlayan ka magtulog. Kung matulogan ka man, dumbudlayan ka naman magbugtaw. Sakit ko na sa una. Ay, naku, kung gusto, kung inugtulog mo na ganito, ginawa mo lang kapilit sa kugalingon mo. Ang lawas mo, dumasuko na. Ang mata mo, gahuloy na prong utok mo, kagahod pa. Tapos kung aga gani, pito na kabilog ang alarm mo nga nagahuni. Do hindi ka pa magbangon, gapon. Kisa epekto pag inasang oxidative stress. Ha? Mga unhealthy habits na to. Irregular nga oras ang tulog. Kung may mga bulong kang ginom, kung may ginabatiyag kang balatian, apektado na tanan ng tulog na to. Gani dapat naka DTX 500. Gid, ha? Mayong hapon, Kuya Andoy. Hi. Ay, okay. Sige, hindi tinay pag-istoryahan on air. Kaya basi kung ano matabo si Nekaro. Abi ko shout out eh. Transaction gli. Sige. Mayong hapon sa mga ga-transaction sa akon. Hindi tanay pag-istoryahan kung ano na. Basta. Mayong hapon gid sa inyo. Ay, di pagkalimtan. Manggali ha. Sa mga pirmi kinaigo, sa mga ulo infection, halin sa simple nga sipon, ubo, sore throat. Pati sa mga gahabok-habok sa lawas mo kag may mga yaki iw-iw nga nagagululuwa, balaan nyo na. D3 Bio. May vitamin D3 kag may cold pressed extra virgin coconut oil nga tama ka epektibo batok sa mga kagaw-kagaw. In fact, kung mag-inom kami ni K5 Andre, why na mo ni ginadritso tulon? Ginausap na anay namon para tanan ng mga kagaw nga maagya niya sa tutunlan mo, ubos na tanan patay. Hindi na siya laway sa burha, daw ano lang na, daw lana. Na, hindi kami yung daan mahilig sa diritso tulon. Kami lang yung gapatulon. Ano ko? Nahimo mo muna, pre. Nahimo mo muna. Ang D3 Bio, bawat ko silingon, ang ginausap, lana. Na, klaruhon, takay budlay. Nakaroon ba siya may makabati? Tanan nga produkto nga itong ginaistoryahan din mga quality products ni Doc Ramil Oy. Kag available na sa mga suki nyo nga butika kag grocery pero para sure ball nga may stock permi kadto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dire sa may haro, aray lang di sa may ano, tupad sang Robinsons. May mga branches man sa Pasig, Miagaw, Kalinog, Sara, din pa gani. Basta mo na. Kag ang pinaka nami kung magkadto kamo si Clinica, may libre nga check-up. Nan! Bailo, ano lang na? Bailo Smile. Yeah. kadto ka mo to yum-yum-home, kamo gamay, mangkot ka mo sa schedule. Kaya may schedule, lain-lain na siya schedule kada clinic nga daan, ha? So, bangkot-mangkot lang ka mo to, kung ano adlaw, ano nga oras ang schedule, tapos pa-check up, ha? Libre lang na, by luyo-home lang. Maraming salamat, I have to go, I'll be back tomorrow. Darimang yapon sa kampiyon nga istasyon, 88.7 K5 News FM.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time.
2: Nurse, sa diin ang sulog ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiagya mo.
1: K5 Galing Awan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpangabuso, pagpatay, sexual kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon ng mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhan sang leksyon niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Drive safe.
1: Thank you.
2: Ma, ano na sila ni Corey kag Janine man?
3: Ay, ano nga, ano pa?
2: Aha. Daw inosente ka pa imbo yaman.
3: Ay,
2: wala ka kapanilag sang closeness ang duha ngay na?
3: Ati, oo. Close manggit sila katama. Eh, buti, anong problema dahaw?
2: Anong problema? Pasi bala tumboy ang isa sa ila?
3: Ba, ano? Ay, sobra ka naman sa imo yung kamalisyoso nga klase sang tawo. Kita mo nga, perte na mapamake up po ng bata mo. Suspitsuhan mo lang yung nga tumboy? Ay, kag-amo man si Janine? Ay, daw kalayo sa patad na yung ginapanghambal mo, Elmer, how? Perte gid kalayo.
2: Ambot lang. Ambot lang. Kaya daw hindi ko gidya maha. Babaton siguro nga tumboy si Corey. Baw ka, luya. Duha man tuod ang bata ta. Babae kay lalaki. Pero daw, tumadiskrasya pa si Jack Sao. Baw! Puwerte ang maskulo sang animalya pero agi! Kag si Corey! Puwerte pa may kapun! Terrible! Pero basi, tumboy!
3: Ay, uti! Anong mahimo ta sina? Sumpaon mo to ang kalahi mo eh?
2: Oh.
3: Kay may utod ka man nga agi, may utod ka man nga tumboy. Ti! Basulon mo ang bata mo? Ay na, ano ka man imo yaman. Ha, basta. Ako ya Elmer, mi agi man o tumboy ang mga anak ta. Wala ako ya sang labot.
2: Oh.
3: Basta wala lang nagabinastos kag nagapakahuya-huya. Amo lang inayang akon.

0: Good morning, Mother dear.
1: Ay, good morning, Nak. Ay, mahaw na. Igin preto ko ang danggit nga dala kahapon ni Janine.
0: Ay, no. Nagapaning hamot, kid ma.
1: Ay, pungko na. Kay sukaran ta ka. Ay, gusto mo kape? Timplahan ta ka.
0: Yes, please, ma. Ano mo lang? Ano man, ang DTX coffee mix lang, please, ma.
1: Wala man kita diri sang iban nga kape nga ginainom. DTX coffee mix man lang.
0: Be? Kahamot, kidya. Ay, ma. Basi, hindi ko galian magpuli ka ron, ha?
1: Ay, nga ahaw? Sa diin ka makadto?
0: Ay, may outing kami sa office, eh. Ang team building bala, ma. Bali mga 3 days, gid.
1: Ay, ti... Bilini lang ako sang inubayad sa kuryente kag tubig, ha? Eh, kaya iba si wala maotdan kita diri.
0: Oo, ma. Ay, i-remind lang ko karon mahan, di maglakat.
1: Ay, ati huunak, ah.
2: Ano tong nabatian ko nga team building?
0: Ay, good morning, pa.
3: Good morning.
0: Ay, oo, pa. May ara kami sang team building sa office.
2: Ti ano? Upod mo man ang amigo mo?
0: Amigo man? Papa, bala. Wala ko yung miguya pa. Wala na yung sa vocabulary ko yung pang miguya.
2: Ay, Cory. Ote, pila ka na? 31 ka na?
0: Ay.
2: Basi magkunol na ang matris mo kag hindi mo na kami mahatagan sang apo ni mama mo?
1: Ay, wow. Excited na bala kami ni papa mo nga magkaapo, Cory. Ay, basi... May ara na da, ah. Saku-sakuan, ah. Kandala di ring miho mo.
0: Kuan, ma, pa, ma-adapt na lang ko, ah. Hindi ko yung magbusong niya. Duwala sa plano ko nga magka-baby, eh.
2: Ay?
1: Ay.
2: Kagngaan naman. Abi mo maayo na nga wala ka bata kung magtigulang ka? Si Manong Mujax. Kaya giman. Tidason ikaw. Babae man tani nga tunay. Pero wala sang plano nga magbata. Ay, sus ka subo man sining kabuhi na mo ni mama ninyo man.
1: Ay, amo gid.
2: Hindi gid gali kami siniya makakita sang amo na po. Tani, bisan isa lang sa inyo ang makahatag sang apo sa amon. Kagdani ikaw, ina, Cory. Ikaw, gid. Kaya wala sang tiyansa si Manong mo.
0: Pa?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Ginapabati-batian ko na lang ni Mama kag ni Papa. Kung saan o kung na sila tagan sang apo. Ay, my gosh!
1: Ay, naku. Tehe.
0: Sugiri na lang pala sila sang tuon. Wala pa ako sang kaisog para isugit sa ilang. No problem, sir. Katibo ako.
1: Wala lang, ti. Ano na lang na?
0: Hambal pa ni Papa, ha? Ako na lang ko nung paglaom nila nga makaapo sila. Kasi Jax, gay man. Aragin niya sa ako ng pressure ya dya.
1: Kag ang solusyon sina, nasugiran mo na lang gani sila. Solve na tayong problema. Sugiri na lang sila, sweet.
0: Sige lang, ah. Patsimpuhan ko lang ina. Pero ito, hindi lang anay subong pa, ah. Kaya daw, wala pa kita ko isang kaisog, ya.
1: Inumay bala beer. Kag kun mahubog ka, among pag-istorya mo sa ila ni Mama kag Papa mo. Kay kun hubog ka, sigurado, isog ka kinang-edayon niya. Sige na pala, sweet. Tuwis na. Kay basi makibot ka lang, manghagad na ako sa imo nga ma-live-in kita.
0: Janine?
1: Yes. Nga, nagkibot ka, Ged. Nga, hindi ka gusto mag-upo na kita as couple? So, sina? Hindi lang kita magkawat-tawat pa.
0: Hmm? Kagong mag-live-in kita, ha? Sa tingin kita may star? Ha?
1: Pwede man sa amon. Dako man ang room ko. Kag-abot naman niya nila ni Mami kag-daddy nga. Tiburcio ako kag introduce ta naman kasi ila.
0: Mayo ka pa. Nabato na sang parents mo kung ano ka.
1: Sang primero nag-struggle man ako eh. Pero shit, hindi ko na iya kaya taguon. Hindi ko kaya taguon ang matuod-tuod nga ako. Ay, ginpamensar ko nga abala na. Kung hindi niyo kumabato nga tumboy ko, timalayas ko eh. Pero ang nami lang, kaysa naibala ni Mami kag ni Daddy, very supportive sila sa akon. Kag I'm sure nga amo man sila mga parents mo, sweet. Kung gusto mo, uplanta ka.
0: Oh, God! No, ha? Hindi na. Ako nang bahala, sini. Ako nang bahala.
1: Basta, kaya hindi pala ako gusto nga maghulat sa wala. About sa baby, kung gusto tagid maka-baby, pwede man ta maka-adapt. Damo ko bala hinablos kag pakaisa sa bukid. Mga bata nila to ay dinusina na. Te, ano si mo?
0: Hindi, ah. Hindi ko yung gusto mag-adapt. Kung hindi man lang aton, mas mayo pa nga wala na lang eh. Hindi ka tayo mag-adapt, sweet. It's a no-no ganyan sa akong point of view. Ito na may tsindihan mo na. Kalabanan nga nag-a-adapt sang hindi nila kadugo. Ara, ato, nag-a-ugtas lang. Kag hindi ako yung gusto sina sweet. Bahala na mag-ugtas kita. Basta aton, gidya.

0: Anong siling mo, sis? Tibo ka?
1: Oh, sis. Hindi alata, how?
0: Hindi, hindi. Mayo kayo magtago ba? O tiyano na lang, ina? I mean, anong plano mo manugid ka sa ilan ni Mama kag Papa?
1: Oh, sis, eh. Kay kakapoy na kitya, eh. Kagbisan ako man kinakonsensya ko, eh. Kay dagashalig sila nga straight ako nga babae. Kag ginadalian na nila ako nga, dadalian ko nila yung mamana, yes, sis.
0: Buligan ta ka, sis. Dali ka. Istoryahan ta sila ni Mama kag Papa.
2: Ano tong nabatian ko?
0: Wait.
2: Jax? Cory? Hey. Ano ang buhat silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa, gabasa na naman.
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Sa una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
3: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidants.
7: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
7: Yan
3: ang
7: gapanupo.
3: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may
7: Physio,
3: yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, may puso.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon,

0: Ado ang matabo sa kaygayunan nga ato. Mabaton ayhan sa magginikanan ni Corey nga siya isa katumboy. Mga apyan, sunagin niyo sa pabamati ang pagkahalawat-hawat nga kasugpon sa aton drama sa kahaginan. Inyo gid pakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino nga tayo.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligat.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Gamay na ako nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may VCO.
10: VCO.
6: Yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula gid ang akon stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow. My puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:02. Ininga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: This song is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
19: El Castigador.

0: Saka Maninay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Magrugal umon tiyempo ta. Ayon ni kay tama kay init subong on the part sang impeachment trial. Kapito sini nga adlaw. Yari kita sa ikatatlo sini nga semana. Kapito pa lang kita nga adlaw sa 92 ka adlaw. Naging talana sang impeachment court agad matapos kag madesisyonan ang in-impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kumusta na? Kita gini kapangmusta sa aton si mga K5 sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanukanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig Nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton sa nga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa aton sining nga mga real station. Diraso ay banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Nagatutok sa Short FM Dumangas. Kag dira sa may Quinto Distrito, sa may probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga naga-monitor via Facebook Live, sa mga ka-K5 natun sa bilog sining ka Western Visayas, sa bilog sining ka Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bayin sang kalibutan, sagit ka maing oras sa inyo tanan, mapa-kaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, sagit ka mayad-ayad sining nga oras. We hope ngayon ang kamusta maayo sa nga kaimtang. Ilabi na gina natin sa nga mga kaka-K5 dira sa Middle East na padayon sa Gyapon sa mga konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Magamahal naman ang presyo sang gatong buwas nga adlaw. Naman gani nga i-full tank nyo na. Na subong adlaw, ina, kung may budget ka mo, na pwede gid ma-full tank, pero kung wala, Uruguantag. Welcome na sa ato siya pagpangalagad sa ninga Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Lunes, pitsa 20 sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo ininga Lunes sa apatanan kama Lunes sa ikapitong bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa inyong pagpangalagad, dugay-dugay ibalik naton ang aton sa inyong koneksyon dito sa may Senado. Pero i-accommodate na lang no, kay may yara sa inyong anunsyo. No, ang ato sa nga PhilHealth Regional Office 6 sa tanan sa nga miyembro kay mayara sa nga MOA o kon Memorandum of Agreement sa tunga sang PhilHealth kag sang Philippine Statistics Authority.
1: El Castigador.
0: Nami nga programa kay nagtingob ang PhilHealth Regional Office 6 kag ang Philippine Statistics Authority. Kay ang PhilHealth abi may gipagayon ni sila ng mga programa. Damo ni programa sang PhilHealth, mga K5. Kag dapat kay balo kita sang aton sining mga binipisyo no, para sa PhilHealth naton. Kay nagapadulong ni sila sa mga lugar no, diri sa nagkalain nga bayin sang Western Visayas. No, nagabro-barangay ni sila. Kay ti hambal natin kung damo ni programa na base ang iban, why pa black kay balo? No, para yun sang yaka program. Nagakadtunin sa stagsak mga barangay para nga magparehistro no, sa YAKA program. Kaya nga, kung may mga bulong kamodira nga kinanglanon o kung nag-maintenance kamoda, pwede kikamunin kaparehistro sa YAKA program no, sa PhilHealth. Kaysa sulod sa isa katuig, mayara kamusang 20,000 nga budget mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Di kanugon pa na, no? 20 mil is 20 mil. Dako na nga kwarta. So dapat kabalo ka mo, kagsubong, aliyo ko na dayal na group partner, para nga kay balo ka mo sa dapat ngay mo on. Kaya bal naton, with the MOA upod ang Philippine Statistics Authority, mga kakifay, no? Pwede na ma-check, no? Ang inyong sini, no? Nga, kwani, nga mga problema sa birth certificate, no? Kay usually, tiyan mo naman kinanglano na to. Isa sa mga importante sini nga mga dokumento, no? Ang tuhoy man sa mga birth certificate naton, ining national ID naton, no? Kay tiyan sa subong, iban siguro wala pa, no? Makakuha sang ila sini nga national ID.
1: El Castigador.
0: So ining duwatanan ka mga ahensya, no? Sa nga ton siyang gobyerno, nagtingob ini mga kakifay, no? Para mapadasig ang serbisyo kag maambal naton nga one top shop
1: El Castigador.
0: Na kung magkanto ka dira double purpose bla. Amin bla ambal nila sa isa lang ka bato duwa ka pispis ang maigo mo bla. Nati pagkanto mo dira pwede kaya ka parehistro pa-check sang imo sa ning PhilHealth kag subuman makakakify no on the part sang a Philippine a Statistics Authority
1: El Castigador
0: na nakuha mo ang mga dokumento, no? Mga KK5, no? Ang muna importante. So, ginaulat-ulat natin ang connection natin with the regional chief, no? Sa public service office, no? Sa affiliate regional office 6, makaupo natin, no? Si Miss Janimi Cam, mga kakifay.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Para nga makuha na itong dugang ining nasambitsyan ng impormasyon, kaya makatag kita na isang dugang sa ninyo nga maihibalo. Pero after sinay, ibalik na itong sa koneksyon na itong sa bayin sa nga atong sa nga impeachment trial. Na kaya bal na itong sa subong duwa ay pag-iapon desisyonan. Madumduma na ito sa nagligal sa nga simana, nagkaukos ining mga miyembro sa aton sa impeachment court. Agod nga istoryan, akon bala dapat isabina ang pila sa mga dokumento, mga tax record, mga AMLAC record sa aton sa vice president. So dito, ilang indesisyonan na subong adlaw, Hulyo 20, na kung bala i-grant ang request sa prosecution nga isabi na ining makinanglanon nga dokumento batok sa ating vice president isubong asadya ng binaisay at pagkapon madesisyonan
1: El Castigador.
0: Nagkaina pagsugod sa impeachment trial tumindog leon si Senador Robin Hood Padilla nga may gina hibubunot ini siya. That's why again question man ini ni Senador Tolfo nga sa saning impeachment court, no, hindi niya siling korte para dipinsahan ang aton kaugalingon. No, pwede nga mapatawag ikaw sa press conference, pwede sa social media, kung naman ang emotion eh, nga hibubunot mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Wise ka sa bad partner, ara na. Pero garing, no, dalang kay ginminsahe ko na, no, si Miss Janemy Halbuna, no, para maka-schedule kita kag maka-istorya kag makabalik sa ato sa nga Senado, ha? Kay subong kanya-kanya man na depensa.
1: El Castigador.
0: Mga miyembro sa impeachment court, sige pa inuga yung depensa, sin nga hindi pwede masabi na. No, kung sabi na, ano ang ebidensya nyo? Gintag diin ang ebidensya nyo. Kaya mag-amuna ko no daw, fishing expedition, ha?
1: El Castigador.
0: On the part ni sang depensa, mga K-5, mga bagta fishing expedition, dira ka pa lang, no, kung masabi na makakuha sang dugang pag-isini nga mga ebidensya. So, amun yung pag-desisyonan sang ato sa nga impeachment court kung ano ang ila sa nga desisyon, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Kahit itama ka-importante ining mga dokumento, no, nga ginaisabi na, no, sang defense or sang, I mean, sang prosecution. No, kahit hindi na makitaan kung balati may mga unexplained wealth o kung hindi mapathag, no, nga mga manggag ang aton sa ni nga vice presidente. Kati kina-question mo sa depensa nga include ko no ang iya sa ni nga husband na nga si Attorney Man Scarpio kati hindi man na siya no public official.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Away sa partner, sabat. Siglang balikan talang ang Senado na para makaset kita na sa interview sa kay Miss Johnny Micam.
2: And whether an impeachable officer may be removed and disqualified from political office, it has the duty to construe and process mandated by the Constitution. So is this for you part of the ratio decidendi or is this a obiter dictum?
3: Ratio, Your Honors. Okay. In fact, that's why the Supreme Court, when it started decision, said that the end does not justify the means, no? Because it was precisely discussing the means. Ano ba yung dapat nating sinusunod na proseso?
2: Yeah. So since we're talking about subpoenas, we'll go to the end and the means, the justified means.
4: With the permission of Senator Judge Allen, I would just like to get the assent of the counsel from the panel of prosecutors. The document sought to be distributed by the counsel for respondent is a July 25, 2025 discussion on the Duterte v. HOR on the one-year bar rule. Again, it's dated last year. With the permission of the prosecution, we shall distribute it without prejudice to the counsel for the panel of prosecutors to also furnish whenever it shall so desire, because this issue, as pointed out by Senator Judge Cayetano, will linger until the end of the proceedings, without prejudice to the counsel from the panel of prosecutors to so furnish also Senator Judges with their rejoinder to this document being furnished to the Senator Judges. Is that okay?
5: Your Honor, I believe that, first of all, may we request for a copy of that document. I believe that document refers to the Office of the Spokesperson.
3: That's correct,
5: of the Supreme Court, in which case, Your Honor, we would have to interpose an objection, because any interpretation by the Office of the Spokesperson is not binding on the Supreme Court. What we must look at are the actual texts of the decision.
4: Well, counsel, you can say that in your rejoinder. Point that out in your rejoinder and point that out in your submission.
5: We will do that, Your Honor.
4: Yeah. So ordered, clerk of court is directed to kindly distribute the copies to the senator judges without prejudice to the panel of prosecutors submitting a rejoinder to this document. Yeah. Senator Judge Allen Cayetano, you may proceed, sir.
2: Yes, apologies for the interruption. Presiding officer, to be fair to the, I wouldn't have objected if you objected to the distribution, but realistically we won't.
1: El Castigador.
0: Pabalik na rin sa itong pagpangalagad. Standby ka mo sa dugang sa ning coverage naton sa impeachment trial kay sa piyak nga linya makaupo naton no si Miss Janemy Halbuna, ang atos nga regional chief sang public affairs office sang PhilHealth Regional Office 6. Na dapat kay balo ka mo kay ti kadamo sa mga programa sang PhilHealth kag mga benepisyo bilang miyembro. Iba sa ibang mga miyembro lang, pero wala kabalo kung anong ilas ang mga benepisyo. No? Sa piyak na linya makupunaton, si Miss Janemy Halbuna. Ma'am, mayong hapon.
6: Mayong hapon, Sir Rick. Siyempre mayong hapon sa tandaan niya miyembro sa atong sining PhilHealth.
0: Okay, so daw may mga bago subong ng mga programa kag update sa mga ginapatuman ng programa sa atong nga nga PhilHealth. Una-una, ano ang mga nagapanguna nga mapagbag-o nga ginhimo sang PhilHealth para mapadasig ang registration sa mga miyembro?
6: Yes, tama ka, Sir Rick, no? May mga pagbag-o kita, may mga inisyatibo kita para masiguro natin na mas madasig ang pagpamiyembro sa atin sining mga miyembro. So una na nila, may ara na kita subong online registration. At syempre, ang usual naton na proseso sa pagpamiyembro, amo nang pagbisita sa aton sining mga opisina, no, sa aton sining mga local health insurance offices.
0: Okay, daw kay isang una niya do targeted sang gobyerno ning mapa-registered ang tanan. But so far kon sa aton sining nga malabot abi nga mga porsyento, mga pila na kita subong ka mga porsyento nga ang mga pumuluyo na rehistro na sa PhilHealth.
6: Yes, base sa aton sining data, no, this is as of April, May, no?
0: Okay.
6: As of May naton na data. In terms sa aton sining registration, Sir Rick, no, may ara na kita actually nga na-register nga total of 95.47%, no, sa ato si entire population diri sa Region 6. Ang ato na projected population nagalabot siya more than 8 million. Pero base sa aton si nga registration data both no para sa aton mga miyembro kag sa mga dependents, we have already registered more than 7.8 million na. So that is already 95.47% na sa aton sini mga kauturan diri sa rehiyon ang covered naman sa aton sini nga pilihan. So meaning may ara pag kita certain no nga mag individual survey no wala pa nato na cover, that is why ang aton sini opisina nagpangita man sa nga pamaagi para labutin ni natong 100% naton na target. So that is why this time, apart from the usual nato nga pagpamiyembro sa opisina mismo no sa aton sini nga pilihan na magkatto sila, this time may ara na kita sa online registration.
0: Okay, so kahit kalabanan subong ang mga transaction online na mo. No? Pero ano makinanglan dira in terms sa pag-parehistro nila online? Ano mga requirements na Miss Halbuna?
6: Yes, the same lang man ang ato requirements sa pagpamiembro. Kinahanglan lang naton mag-fill out no sa ato sininga PILAS member registration form o kung PMRF. So ini siya Sir Rick available sa aton man opisina of course sa PILAS. Kag pwede man ini siya ma-download no sa aton sininga website. Pangitaon lang dala naton ang downloadable ng mga forms kag i-download naton ang PMRF kag syempre fill upan naton kag syempre i-attach na naton ang mga supporting documents naton. So sa mga miyembro naton na single, ang supporting documents nila syempre ang kopya sang ila birth certificate no para naman sa married naton nga mga miyembro ang ila sini kopya sa marriage contract. Kasi syempre kung magdeklara kita sa aton dependents, kinahanglan man sang kopya no sang birth certificate sang aton sini nga mga dependents.
0: Oh, so mas ginpapos kag mas ginpadasig. Pero we all know nga kamo ya nagakadtugig kamo sa field, no? Angot sa sini tawad naton nga PhilHealth check utility, no? Kag dogin launch inyo ini upod ang Philippine Statistics Authority. Hambago gani mas maayo ini nga programa kay kung kaisa may problema ikaw sa imo nga record, birth certificate mo, kinahanglan mo national ID. So dira do ano ining pagsulod nyo sa MOA kon memorandum of agreement sa tunga sang PSA sa ni Ma'am Halbuna?
6: Yes, tama na Sir Rick mo, isa ni naman kay inisyatibo nga ginubra sa aton sining opisina, nakipag-partner kita sa aton sining PSA no para masiguro naton nga ang data na mayara kita sa PhilHealth, may integridad, reliable siya, no? Kung syempre dapat updated man. So, ginansyon mo nga PhilHealth check utility, amo na ang isa ka proseso nga gindugang nato, no? Especially kung nag-avail kita sa aton sini yakap services. So, matandaan nato sa una, Sir Rick, no? Kung mag-avail kita yakap services, nakadto lang kita sa facility, tapos tagaan.

0: avail ang aton sini nga miyembro. Meaning sila Sir Red, may ara kita nga utility online na siya nga utility kung sa diin may liveness check kita nga ginatawag. So meaning ma-selfie na da Sir Rick ang aton sini nga miyembro. Pamatuod nga siya ina no si Juan de la Cruz kag ma-prompt din Sir Rick kung PhilHealth registered, ma-check na siya. Tapos kung PhilSys registered, ma-check man na siya. So meaning, pag nag-input ka, usually ang gina-input, malanda natin aton apelyado, pangalan, aton nga middle name, aton date of birth. No, basically, those are the main information na gina-input natin sa PhilCheck utility. Tapos ma-liveness check ikaw, meaning ma-selfie ikaw. E diba si PSA natin, Sir Rick, when we apply for PhilSys, may ara siya, di ba, nga biometrics,
1: oh.
0: Ng part na da ang facial recognition. So, gin-adapt man natin sa PhilHealth, inang PCU natin na ginatawag, na may liveness check man. So, after sa liveness check natin, ma-prompt ang aton sini nga system kung registered sa PhilHealth, kag kung registered man sa PhilSys, no? Kag para ma-verify niya nga, indeed, ang ining duwa ka data, nga sa data ni PhilHealth, kag sa data ni PhilSys, pareha siya.
1: So,
0: prior availment sa NYAKAP, masiguro gid natin na ang nag-avail is indeed member ni PhilHealth, registered man sa PhilSys, kag may liveness gid siya, nga meaning, siya mismo, no, nagkadto sa NYAKAP clinic para nga mag-avail. So, isa ina sa inisyatibo nga gin-obra natin. Kag na isa pagi kita Sir Rick, amo ning i-mention ko man later, ining natawag natin nga co-location, no?
1: Okay.
0: So, meaning siya na, ang aton mga PSA partners natin, kung diin may opisina sa aton si PhilHealth, kung diin nga may ara kita nga mga activities no nga we deemed necessary nga ara aton partner PSA maupod na sila sa aton Sir Rick para masiguro naton nga ma-validate naton ang data kasi syempre sa mga kauturan naton nga may problema sa ila PSA record dira man mismo pwede na nila ma-proseso.
1: Oh, so hindi ka na magkadto pa sa opisina sang PhilHealth, hindi ka na magkadto sa opisina sang PSA kundi ang
0: yes.
1: Sila mismo ang mapalapit sa inyo. So ano may mga schedule ka muna Miss Salbuna sa mga lugar nga ginakantuan nyo, no?
0: Ang matabo si ni Sir Rick, actually, inis kagaini na lang gitsang hapon, nagbibisita ang aton si ni Regional Vice President sa director man sa aton si ni nga PSA para ma-finalize natin ang schedule.
1: Okay.
0: So initially, ang aton si ni nga gina-target, dapat sa, ang aton si ni opisina sa PhilHealth, may ara man nga, may ara nga taga PSA, no? Nga magkakanto man sa aton si ni nga opisina para nga ma-facilitate ang registration, una, registration sa PhilHealth, ikaduha, registration man sa PSA. So, ang gwa sila, Sir Rick, ang motoginabal mo kagaina, isa lang ka opisina ang katuan, pero duha na ka-IDs ang ma-process ang atong sininga miyembro. May ara na siya ID sa PhilHealth, no? Kag at the same time, makaparehestro man siya sa iya PhilSys, because again, may ara na nga PSA personnel nga ara man dira sa atong opisina, no? Para nga mag-cater sa ila sininga mga concerns.
1: Da, umunang bala nun nga, you hit two birds in one stone, no? Kung nasaan ang PhilHealth, na doon ang PSA. So, daw muna kayo tinginanglan noon,
0: yes.
1: No? Ang, kung may mga i-follow up ikaw sa PhilHealth, dapat nga insakto man ang record mo, kahit ikapangita, magkamu sa mga dokumento, nga nag-refer
0: yes.
1: Sa amo siya na nga tao. So, kung may aral ng PSA, so mas madasig, naging one-stop shop na, no? Kung kinanglan mo ang PSA, kag kung kinanglan mo record sa PhilHealth, so ara na. No, so magkuan ka muna eh, go hand in hand, no? Kung magtutulong ka mo sa mga area, kahit we all know may mga location site niya ang PhilHealth mo, may ginakantuan ng mga kabarangayan para magparehistro, for example, sa YAKAP program sa PhilHealth. So sa sunod nyo nga pagwa, upod nyo na ang PSA.
0: Tama, amo na siya ang aton sininga initiatibo, no? Ginadihuan, Sir Rick. Kung sa diin ang aton sininga PhilHealth, kag-redeemed no nga kinanglanan ng presensya sa aton sininga PSA, especially, Sir Rick, no, may mga areas kita, kung sa diin, may mga kauturan kita, Sir Rick, na may problema gadya sa ila sa birth certificate,
1: oh.
0: Sa ila sa marriage contract. So once yung madala na natin si PSA, dito pa lang maproseso na, no, ang ila sininga nga papeles, no, kag syempre, ang ining birth certificate kag marriage contract, amo man na ang gina-require sa aton sininga PhilHealth para nga marehesto sila. So dako, gini nga bagay, Sir Rick, kay amo to ganihambal naton, we're hitting two birds, no? Sa isa lang na pag-transact naton o sa isa lang ka-activity na gina-attendan naton o isa ka-opisina nga ginakadtoan naton. This time, sa aton diri sa PhilHealth.
1: Oh, kag ako magkadto maka sa opisina sang PhilHealth, dira sa Gaisano City, La Paz, so may naka-standby naman ang mga personnel sang PSA. Kung dira ka mo yung magkadto?
0: Yes, Sir Rick, no? Amo nang aton nga gina-schedule pa. Mapagwa lang kita sa advisory no kung saan una ang available nga schedule sa aton sini mga PSA personnel nga makapa-assign sa kada opisina sa aton.

0: number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog it sang akon hair fall, lag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talino Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalino. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. all natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
11: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
12: Mike Puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32, ininga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
13: Mayo nga po, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga daw, Hulyo 20, tuig 2026.
14: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makita ang kambatian man kita worldwide, pinaagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
14: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
13: Sa headlines sa dulong sa kalwan sang D3 Bio nimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kay sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Dualas Center kakaron. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Police Regional Office 6 ginrekomendor ang pag-relieve sa hepe sang Pontevedra Municipal Police Station sa Capiz.
14: Police Captain nga naterohan sa Pontevedra Capiz naka off duty sang natabo ang krimen suno sa PRO6.
13: DSWD6 nagpatigayon sang payout sa uplift program sang national government.
14: Mas sobra 1 million nga balor sang suspected shabu na kumpeskar sa drug buy bust operation sa Banwa sang Putotan.
13: Sa balita nasyonal, Malacañang mabaskog nga ginkundinar ang EI video sang China Daily nga nagalaragway sa mga Pilipino bilang amo.
14: Sa balitang international, mas malala nga gera ginakabalak-an kasunod sang pagkapatay sang soldado sang US sa pag-atake sang Iran.
13: Sa balita sa patag sang sports, Rodrigo Hernandez Cascante o kon mas kilala nga Rodri ging kilala bilang 2026 World Cup Golden Ball winner.
14: Sa balitang entertainment, Madonna, BTS, Justin Bieber kag Shakira ginlingaw ang mga football fans sa halftime show sang World Cup Finals.
13: Alas 5:37 nabatian ang aton sa mga headlines kag karon sa madetalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
12: Balitang lokal.
13: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Ginrekomendar na sang Police Regional Office 6 Ocon PRO 6 ang admin relief sa HEPE sang Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia. Kasunod din sa kamatayon sang Police Captain nga gintiro sulod sang KTV Bar pasado las 12 sang kagahon Hulyo 20. Suno kay PRO 6 sa Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang order ang gikan sa Chief Regional Staff o kon CRS kag Deputy Regional Director for Operations bangod sa kapaslawan sang HEPE sa pagpatuman sang uplan bakal sa ilang lugar. Iya magipahayag nga dapat ang ginrekomendar sang Police Corporal nga assigned sa 1st Mobile Force Company mismo sa Pontevedra Municipal Police Station ang impormasyon tuoy sa mga armado nga lalaki nga nagpatulong sa KTV Bar agud mamonitor sang kapulisan. Naibuluan gintiro patay ang kaupod sa nga Police Captain sang isa ka lalaking nang ulamid sa kinagamo. Ang tatlo nga pulis nga Corporal, Captain kag Staff Sergeant ang yan ang nadaan sa KTV Bar antes sa tabo ang krimen bangod ginimbitar ang maingi sang tag-iya nga magtemprano sang panyapon. Nagkinagamo ang piyak nga grupo rason yung gipalapitan sa mga pulis agod patawayon kung tani apang gintiro sang suspect ang Police Captain sa dugan. Sa subong at large sang duha ka masuspek kag arestado naman ang isa ka suspek.
14: Ginkompirmar ni Police Regional Office 6 Brigadier General Randolph Tuanyo nga naka-off duty si Police Captain Ryan Ampoyo sang inigintiro patay sa sulod sang KTV Bar sa Pontevedra, Capiz, Hulyo 20 sang kagahon. Suno kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nagadan si Ampoyo ang Police Staff Sergeant sang ila kaupod nga Police Corporal nga magpanyapon sa bar matapos inigimbitar sang tag-iya. Naibaluan nga ang tatlong lunsay na assigned sa 1st Mobile Force Company sang Capiz Police Provincial Office. Ginimbitar sang tag-iya ang Police Corporal sa iligin istoryahan ng peace and order matapos na may ginaligar nga may mga lalaki nga armado nga nagkanto sa among establishmento. Nagkinagamo naman sa piyak nga grupo sa diin gimpalapitan inisang kapulisan para kuntani patawon apang gintiro sang suspect si Ampoyo sa dughan. At large ang suspect samtang arestado naman ang duha sinika upod. Samtang ginrekomendar sang PRO 6 ang pag-relieve sa HEPE sa Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia.
13: Sa duga pa natin nga balita lokal. Nagpatigayon sang ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD 6 sang payout sa idalom sang Unified Program for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon UPLIFT sang National Government. Suno kay Theresa Legaste, ang Information Officer sang DSWD 6 sa Western Visayas mayra sang 2,198 ka mabenepisyaryo ang makabaton sang tag 2,000 pesos gikan sa 7 ka lugar sa unang payout subong adlaw. Dugang pa sa natungdan ang UPLIFT ang gimando ni Presidente Ferdinand Marcos sa idalom sang Executive Order 110 nga nagatuyok ang magatag sang bulig sa mga pigadong pamilya nga makasurvive sa pang-adlaw-adlaw. Pahayag pa ni Legaste nga sa Western Visayas, mayara sila sang target niya 4,000 ka mga benepisyaryo base sa ginatag nga lista sang Philippine Statistics Authority o kon PSA kag Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev gikan sa Community-Based Monitoring System a survey sang tuig 2024. Ang UPLIFT ang mayara sang tatlo ka grupo. Ang Group 1 ang para sa mga 4Ps kag walang gutom program, ang Group 2 sa poor kag near poor, samtang sa Group 3 naman ang mga low income na direkta nga na-identify sang Social Security System o kon SSS. Ang payout ang magalawig sa anong kabulan, kumalin sa bulan sang Hulyo, tubto bulan sang Disyembre, sininga tuig 2026.
14: Sa dugang nga balita lokal, arestado si alias bro, 32 anyos ang barangay Katuogan, Putotan, Iloilo, matapos dakpan sa drug bypass operation sa barangay Igang pasado alas 6 ng gabi, Hulyo 19. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Dominic Pareño, officer in charge ng Putotan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga naglabot sa isa ka bulan ang ilanangin monitoring sa nasambit nga subject. Nakuha sa iya pag hinakop ang 7 sa shays ng suspected shabu nga nagabugat sang 160 grams kag may market value nga 1,088,000 pesos. Gin-classify bilang high-value individual si bro kag natumod sa mga otoridad nga sa area man sang Putotan ang iya mga parokyano kag sa banwa sang Zaraga naman nagakuha sang supply. Nakompirmar man sa iya posisyon ng isa ka unit sang 9mm nga pusil. May pag-ako man sa bayan sang suspect angot sa paggamit kag pagduso sa illegal nga droga. Sa karon yara na ini sa kustorya sang Putotan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
13: Sa piyak nga bahin pilason si alias Renold. 36 anyos matapos ginbuno ang sang mangod sang kinlingling nga babayi sa Barangay Boulevard Molo, siyudad sang Iloilo, pasado alas 12 kay na sa kagawon Hulyo 20. Ang kinlingling amo si alias Indoy, 34 anyos, kag ang mangod sini nga nakabuno kay Renold amo si alias Jericho, 22 anyos, lunsay nga gatiner sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4, nagapaligo si alias Indoy sa mga tion kag nagreklamo siya sa yamangod nga may nagpanglingling sa iya. Base sa investigasyon sa nakita ni Jericho si Renold nga nagatambay sa likod sang CR sa diin iping lang sa balay sang ginlingling, ginkomprontan niya ini kag may natabo nga pagbinaisay. Hinalang ang nagdalagan si Jericho nagkuha sang barbecue stick kag gibulo sa dugan kag chan si Renold. Ginpanglo naman ni Renold ang allegasyon pero siya ang gintumod bangod nag-isanon lang nga nagatambay sa likod sang CR. Visible ang buo sa dingding sa CR ng Dainday nga human sa light materials kag napanindugan niya nga ginlingling siya. Arestado naman si Jericho kag yan na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 samtang pareho naman nagdabulong sa ospital ang gatudlo ang nagpanglingling. Ginaulat pa ang desisyon sa magtimbang kampo kung bala magpaskay sa nagkaigo sini nga kaso.
14: Pilaso ng duha ka mga lalaki matapos nagdisgrasya sa motorsiklo nga ila ginasakyan bangod sa ginhaboy nga road signage sa Barangay Agdahon, Pasig City sa tung Hulyo 17 sang gabi. Ginkilala ang mga biktima nga sanday alias Toto, driver kag ang back rider naman sini nga si alias Tantan. Base sa initial nga investigasyon sang kapulisan, ang half lane sa tunga sang dalan sang Agdahon ang ginakayo sa diin may road signages nga nabutang para makahatag sang giya sa mga motorista. Apang alas 7 sang gabi, may apat ka mga lalaki ang naglabay sa diin ang isa sa ila ang naghakwat sang signage kaginhaboy. Alas 10 naman sang gabi sang naglabay ang motorsiklo sakay ang mga biktima kagbangod nga wala na sang signage, wala na tarpangdan sang driver nga may ginakayo nga dalan kag ulihi lang ini nakapangaman rason nga nagslide ang motorsiklo kag nakaangkon sang pilas ang mga biktima. Sa dugang investigasyon gikan sa trabaho ang duha ka biktima kag papuli na kuntani samtang natumod naman ang apat ka mga lalaki suno sa kapulisan.
13: Alas 5:44 na batian mga detalye sa balita lokal kagkaroon sa ilo atong detalye sa balita nasyonal.
11: Balitang nasyonal.
15: Balitang nasyonal.
13: Ang mga balita nasyonal ngayon inyo mabatian na dulong sa inusang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka musang Mighty C. Mabaskog nga ginpakamalaot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video sang China Daily nga nagalaragway sa mga Pilipino bila mga amo nga nakasuksok sang kalo kagbarong nga ginabumbahan pa sang water cannon. Suno kay palas sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung may pila ka politiko nga nabaton nila ang ila pagkaamo, hindi naman pagpalampason sang Presidente ang anuman nga pagtampalas sa dignidad sa mga Pilipino. Suno sa iyang natural lamang hindi maayo ang pagbaton sang sinuman nga mga Pilipino sa nasambit niya paglaragway. Ginatugyan na sang presidente sa Department of Foreign Affairs o kon DFA ang mamasunod nga tikang samtang nagpabilin ang posisyon sining nga resolbahon ang inga isyu pinaagi sa diplomasiya.
14: Sa dugang nga balita national, mahimo mausisa ang bank ag tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial suno kay anay Senate President Franklin Drilon. Suno kay Drilon, may katungdanan ang prosecution nga mangayo sang bank tax kag iban pa nga financial records ni Duterte, lakip na ang mga record antes pa siya nang vice presidente kag bisan ang joint account nila sang iyabana nga si Manasseh Scarpio. Ginapaabot nga magdesisyon ng Senate Impeachment Court kung paghahatagan sang subpoena ang among mga dokumento. Samtang padayon nga ginapamatukan sang kampo ni Duterte ang among hinyo sang prosecution.
13: Alas 5:46 na batian mga detalye sa balita nasyonal. Kagaroon sa ilo natin mga detalye sa balita international.
11: Balita international. International.
13: Ang mga balita international ngayon yung mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sang Detex Beauty Soap sa ato sa panghaboy, panibing kag pagpaligo. Ginakabalakan sa karon nga posible magresulta sa lapnagon kag mas malala nga giyera ang pagkapatay sang duha ka mga soldado sa Estados Unidos sa pagpangatake sang Iran sa Jordan kag Iraq. Kung madumduman unang ginkumpirmar sang US ang pagkapatay sang ilang soldado matapos ang pagatake sa US military base sa Jordan. Ini ang natabo sa ikawalong adlaw sa mas nagalala nga baslanay sang pagatake sa tunga sang US kag Iraq. Sa kabugusan, naglabot na sa 17 ang manapatay sa bahin sang US kag 50 naman sa bahin sang Iran.
14: Sa dugang nga balita international, hindi magnubo sa anum ka individual ang napatay kag masobra 30 naman ang napilasan matapos iguon sang duha kalinog ang bukid nga porsyon sang Peru kahapon nga adlaw Hulyo 19 tuig 2026. Suno sa National Seismological Center sang Peru, na record ang magnitude 5.1 kag magnitude 3.7 nga linog sa Chupaca Junin Region, Lima, Peru. Pahayag pa nga ang unang record ang linog na record nga may kadamulon nga 24 kilometers samtang ikaduha naman nga linog ang kadalumon nga 18 kilometers. Angot sini, yara naman sa 48 kapanimalay ang nawasak kag 18 ang partially damaged nga nakapekto sa 300 ka mga residente. Sa karon ginpanghatagan na sang tent ang mga apektado nga pamilya agud may temporaryo nga matiniran.
13: Alas 5:48 na batian mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo na ito mga detalye sa balita sa patawag sang sports.
11: Balitang sports. Sports.
13: Ang balita sa patawag sang sports na dulong sa iyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa balas, hindi manimaho bayabas. Gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato si mga kili-kili. Nakuha ni Rodrigo Hernandez Cascante o kung mas kilala bilang Rodri ang 2026 World Cup Golden Ball winner o kung ang best player sa tournament kag siya man ang ball captain sang football team sang Spain. Ginkilala man nga 2026 World Cup a Golden Glove winner ang goalkeeper sang Spain. Si Kylian Mbappe naman ang nakabaton sang pasidungog bilang 2026 World Cup boot winner o kung may madamo nga goal sa torneo. Samtang si Pau Cobarsi ang sang Spain ang gikilala bilang 2026 World Cup young player. Nakuha naman sang The Netherlands ang 2026 World Cup Fair Play Trophy kung saan inakakuha lang sila sang tatlo ka mga yellow cards. Nabatean ang mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang entertainment.
11: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
14: Nangin maduagon kag ingrande ang 2026 FIFA World Cup Finals matapos nag-perform sa halftime ang pila ka mga kilala nga naglagkuan nga performers sa music industry. Ginpangunahan ni Madonna ang halftime show sa hit song nga Music sa diin nagsulod siya sa stadium sakay ang June Buggy nga ginamaneho sang football legends nga sanday Ronaldo kag Ronaldinho. Ginsundan naman ni sa performance ang K-pop group nga BTS sa ambahanon nga Dynamite. Suno sa nagsaka sa stage si Justin Bieber nga nagkanta sang Everything Hallelujah. Ulihin naman nga nagperform sa Shakira kag Burna Boy para sa official music sang 2026 FIFA World Cup.
13: Mayong hapon gin kay Ma'am Beth Dalilia da sa mga barangay Maspasan sa Banwa sang Kalinog kay Sir Arturo Lilia kay Ryan Christopher Batalyones Malanon gid nga hapon sa Baya Banwa sang Sara kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles. Kapakapina DTX Coffee Mix dira sa Baya Telcom Compound Barangay Quintin Salazaro kay ni Bar Gonzaga. Mayong hapon kay Stan Gamonitor sa atong pagbalita. Isagi kay mayad-ayad sini nga hapon. Kaga mayo tama kay 5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Lunes subong adlaw, Hulyo 20, 2026.
14: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyong tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyong matagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
14: Gaga ko naman si ka-K5 Gasha Marie Catalunya Hanaysay.
13: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
14: K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
16: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
17: Mami, itigil ang drama.
18: Angeline,
17: may na-discover na akong timplado na at may

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Usi Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: K5. News FM. K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
7: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
8: Hindi pinalampas ni PBBM mismo ang mapang-insulto na AI video na inilabas ng Chinese media. Suportado raw ng Pangulo ang mga hakbang laban dito at ang malawakang pagkondena.
9: Sa impeachment trial naman ni VP Sara, nakaungos ang prosekusyon laban sa depensa. Ang financial records kasi ng vice, ipasasabpina na. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
8: At ako si Pinky Webb, live mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Hiling ng prosekusyon na ipasabpina ang bank at AMLAC records ni VP Sara, pinayagan ng Senate Impeachment Court. Mga dokumento ng asawang si Mance Carpio, damay din. Kapatid ni Senador Alan na si Lino Cayetano, posible raw tumestigo kaugnay ng umano'y ghost project sa Taguig. Planong investigasyon ni Secretary Vince Dizon, kinwestiyon ni Senador Alan. Dating House Speaker Martin Romualdez, isasalang na raw sa preliminary investigation para sa plunder at money laundering ayon sa Office of the Ombudsman. Unacceptable racist video ng China Daily laban sa Pilipinas, kinundi na ni PBBM. Dalawang Pinoy seafarers patay sa drone strike sa Black Sea, 12 sugatan. Isa pang jumbo oil price hike, diesel aabot sa higit 10 piso kada litro, taas presyo sa kerosene, halos 12 pesos naman. At Spain, nagkampiyon sa FIFA World Cup. Historic halftime show ng torneo, bakit binabatikos?

0: nabuksan yung katotohanan if they want to prove that they are impartial judges in the impeachment court, siguraduhin mabuksan yung bank records at makita ng taong bayan ang katotohanan.
1: Non-negotiable para sa mga realista ang pagbubukas ng bank records ng BISE.
2: Malinaw na may paglobo ng kanyang bank accounts na hindi nagko-correspond doon sa kanilang statement of assets, liabilities at net worth. Ito yung susi para sa paglilitis na nangyayari ngayon. Kinakailangan makita ng taong bayan, makita ng Senado ang ebidensya. Huwag ikandado ang ebidensya kasi hindi confidential ang katotohanan.
1: Kung wala rin anyang itinatago si VP Sara, hindi raw dapat alintana pagbubukas sa publiko ng bank transactions at tax records nito. Bukod sa grupong Akbayan, nagkasari ng kilos protesta sa labas ng Senado ang grupong Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kaninang alas 8 ng umaga para ipatambol rin ang pareho mga panawagan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Nakatakdang tumistigo ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga sa Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, isa lamang si Madriaga sa mahigit isang dosenang testigo na posibleng isa lang sa paglilitis.
4: Hi, ma'am.
5: Good morning, ma'am. How are you, ma'am?
3: Mas umiinit ang inaasahang pagtalakay sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang issue ng umano'y misuse of confidential funds. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa mga pangunahing testigong inaabangan ay si Ramil Madriaga na umano'y dating aide at bagman ng bise.
6: Dito sa issue ng confidential funds, Kong Joel, sino-sino pa ho ang mga witnesses na maaari ninyong ilabas?
7: Well, yung mga sa archive, diba, sa bangko, marami na nag-aabang kay Ramil Madriaga. So, isa rin yan sa mga nakapila na testigo natin. So, siguro antayin na lang natin. Dahil kagaya nung nangyari dito sa Article 4, no, sa threat. So, marami rin naman mga nakalinya. Pero in the process, after presenting one or two witnesses, tatingin namin matibay na. So, nilet go na namin yung iba.
3: Bukod kay Madriaga, sinabi rin ni Chua na mayroon pang mahigit isang dosenang testigo na nakalinya para sa Article 1.
6: Ano ho ang mga dapat abangan ng publiko, sir?
7: May mga binibet pa kami, no, na testigo. Hopefully na ayoko muna sabihin para hindi muna mauna, para hindi tayo ma-anticipate.
8: Ilan ang testigo mo more or less para dito?
7: Dito, I think mga nasa 13, 15 eh, parang ganun. Pero, but you have to, you have to understand, hindi naman, it does not follow na lahat naman yun ipepresenta mo eh.
3: Layunin daw ng prosekusyon na magpresenta lang ng sapat na ebidensya para mapatibay ang kaso at mapabilis ang trial.
8: Maraming kabawas kayo ng dalawang testigo yata for the first article. Diba? So mukhang aabot pa ba tayo hanggang Pebrero nito?
7: Hindi. Sa tingin ko, baka September, October, baka matapos natin to. Kasi ako, yung sinabi naman kasing 62 trial dates sa amin, tapos 30 trial dates sa
8: defense.
7: Marami naman kasi doon, common witness eh.
8: Okay.
7: Common witnesses. So pwede naman nilang tanungin na sa direct.
3: Mas lumalalim ang word war sa pagitan ni na Senator Sping Lacson at Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng bangayan, hahalukayin daw ni Lacson ang mga umano'y maanomalyang proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live mula sa Senado. Dexter, go ahead.
9: Willard, tila na back to you si Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang kantihin ang kredibilidad ni Senator Ping Lacson dahil sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing sa second regular session ng Senado, tila nakatutok na ang lente sa Taguig City at posibleng maging testigo kapatid mismo ni Senator Alan.
10: Pag iyatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan.
9: Ikinasana ni Senator Ping Lacson ang kanyang all-out na paglaban sa mga umano'y maling paratang sa kanya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. At isaan niya sa mga testigo ay ang kapatid mismo ng Senate Minority Leader na si PTV General Manager Lino na minsang naging alkalde at kinatawan ng Taguig City. Ang focus ng kanyang investigasyon ay ang mga flood control at infra projects sa baluarte ng mga Cayetano.
10: 70 projects yan, na-implement 68. At ang yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun.
11: Okay.
10: Ang ibig sabihin, na-implement yan, 6.715 billion.
9: Sabi ni Lacson, ang nasabing halaga ay budget insertions umano ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Sa isang panayam, sinabi rin ni Lacson, tinitingnan nila ang unang report ng mga substandard kung hindi man ghost project sa 68 implemented projects. Bukod pa sa isyu ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions para sa infra project sa Taguig. Pero sa isa sa mga FB Live ni Sen. Alan nitong weekend, mariin niyang pinabulaanan na may ghost project sa Taguig.
12: Pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi na, na ano, ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot.
10: Yun ang information, subject to validation.
11: Uh-huh.
10: Yan ang sinabi sa amin nung kausap namin contractor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan niya sa siya. No?
11: Uh-huh.
9: Ibibigay daw ni Lacson ang mga hawak niyang ebidensya kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Una nang sinabi ni Tulfo, nakasado na ang flood control hearing kapag nabuo na ang komposisyon ng komite sa pagbubukas ng second regular session sa susunod na linggo. Bibigyan din niya ng kopya ang Office of the Ombudsman sa oras na makompleto ang detalye ng isinasagawa niyang investigasyon. Si Lacson ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dison, iniimbestigahan na rin nila ang mga ibinunyag ni Lacson.
13: Willard, isang oras bago mag-umpisa ang Day 7 ng impeachment trial kanina, ay nag-FB Live muli itong si Senator Alan. At binalikan niya si DPWH Secretary Dison at sinabing bakit ngayon biglang sasabihin ni Dison na mag-iimbestiga sila sa alegasyon ni Senator Ping Lacson na ghost project sa Taguig, gayong nauna nang nag-imbestiga noon sa Taguig City at sinabing wala silang nakitang ghost project.
12: Sinabi ng DPWH Secretary Vince Dison, ve-verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because tatlong beses niya na sinabi sa akin na binerify nila at walang ghost sa Taguig.
13: Suportado naman ni Cayetano na maisama ito sa investigasyon ng Blue Ribbon basta't ang tututok ay ang una ng sinabing lilikhaing subcommittee na pamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. Willard, kasama din sa iniimbestigahan ni Senator Ping Lacson yung umano'y bata ni Senator Alan Peter Cayetano sa Taguig. Ang binanggit lang ni Senator Ping ay yung city engineer ng Taguig na umano'y nabaspasok sa kasino at nagpatalo at nanalo na ng humigit-kumulang kalahating bilyong piso. Gumagamit umano ito ng dalawang aliases para makapasok sa loob ng kasino. Willard?
9: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
14: Target nang tapusin ng DPWH ang EDSA rehabilitation sa susunod na taon. Sa kanyang inspeksyon kanina, nagkomento si Secretary Vince Dison sa mga issue kaugnay sa 2019 SEA Games at flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
15: Kampante raw si DPWH Secretary Vince Dison sa gitna ng pagkakadawit niya sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games na ginanap sa bansa.
16: 2021 pa yan na-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. Malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos nung mga facilities na yan at napakaayos ng paggagawa.
15: Handa rin daw ang kalihim na sumipot sa mga pagdinig kung ipapatawag siya.
16: Una-una, no, magakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no, nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga-Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin.
15: Sa gitna ng planong gawing state witness si former DPWH Secretary Manuel Bunoan sa flood control scandal, giit ni Dison.
16: Kung yung state witness na yon ay makakapagbigay ng dagdag na ebidensya para sa mga mastermind, tingin ko pagkatiwagaan natin ang ombudsman sa mga ganyang desisyon.
15: Balik inspeksyon si Dizon ngayong araw kung saan binisita niya ang ginagawang road rehabilitation sa Bonifacio Serrano Avenue sa EDSA. Binida rin ng kalihim ang ginawang improvements sa EDSA Buendia sidewalk at drainage.
16: Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumabaha, lalo na pagka magakasang ulan at matagal ang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoble yung, titriple namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage. So, siklista, pedestrian, safe na rin. No? So, yan ang gagawin natin sa buong EDSA. Gagapakan natin.
15: Inaasahang makukumpleto ang road rehabilitation at sidewalk improvements sa kahabaan ng EDSA sa susunod na taon. Para sa Agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
3: Hindi lang 2019 SEA Games probe ang ikinakasa ng NBI. Laban kay Senador Alan Peter Cayetano, maging ang mga umano'y ghost flood control project sa kanyang balwarte, sinisilip na rin. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
11: Posible ring ipatawag ng NBI si Senador Alan Peter Cayetano. Depende sa magiging testimonya ng mga kasalukuyang sinupina ng ahensya kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games.
17: As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay linaw sa investigasyon, eh kailangan siyang ipatawag. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa din consultancy na almost 400 million. Malaki talaga na halaga na ang punto dito, meron ditong public funds na pumasok.
11: Malaking katanungan ngayon para sa NBI kung bakit si Cayetano ang ipinakilalang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGO gayong wala ang kanyang pangalan sa Board of Trustees na nakadeklara sa SEC.
17: May nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the FISGO. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the directors. Ang mangyari dapat, yung binuo na PISGO will elect their set of officers. So medyo yun yung questions dyan, yun yung kailangan mo ipaliwanag dyan.
11: Sinupina na ng NBI ang mga dating opisyal ng PISGO. Sinisilip na rin daw ng NBI ang umano'y ghost flood control project sa Taguig City na una nang inugnay ni Senador Ping Lacson sa patuloy nilang word war ni Senador Cayetano.
17: Noong 2022, meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Imbestigan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it.
11: Ayaw naman ang patula ni NBI Director Melvin Matibag ang pagtawag sa kanya ni Cayetano na minion. Pero sa naunang pahayag ng NBI, ipinagtanggol na nito si Matibag. Anila ang mandato ng ahensya ay nakabatay sa mga ebidensya, dokumento at batas at hindi makakaapekto rito ang name calling. Hinamon din nito si Cayetano na dalhin ang kanyang mga ebidensya sa ahensya at hindi sa live stream. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
14: Huwag isisi sa iba ang sariling pagkukulang. Yan ang mensahe ng Malacanang kay Senador Alan Peter Cayetano matapos mapurnada ang pangako niyang 10K na ayuda. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
18: Walang salitang minion sa Biblia. Yan ang sagot ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano na muling sinabing may kumukumpas sa galaw ng mga investigating body ng gobyerno.
19: So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon.
18: Pinayuhan din ng palasyo ang dating Senate President na huwag isisi sa iba ang pangako niyang napako.
19: Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang.
18: Ang 10,000 pisong ipinanukala ni Cayetano noong 2022 ay para sana sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Una nang pinabulaanan ito ng Malacanang at hininga ng ebidensya ang senador. Ngayon, dahil 2022 budget daw ang pinag-uusapan dito, wala raw kinalaman si PBBM dahil si former President Rodrigo Duterte pa naman ang nakaupo noon. Mukhang kulang din daw sa pag-aaral ang panukala ni Cayetano dahil hindi ito nakalusot sa Kongreso. Paano raw kasi ang ibang proyekto ng gobyerno kung ibubuhos lahat ng pondo sa 10,000 pisong ayuda kada pamilya? Samantala, susuportahan daw ng Malacanang ang imbestigasyong niluluto ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay sa umano'y flood control involvement ni Cayetano kung may lehitimong ebidensya. Sa agenda weekend ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Lacson na natukoy na nila ang umano'y bagman ni Cayetano na siya raw dinadaanan ng mga kickback ng senador. Subjective validation pa raw naman lahat, pero ayon sa impormanteng contractor ni Lacson, may 25% na kickback umano si Cayetano mula sa flood control projects ng Taguig. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
20: Philippine Navy personnel sugatan sa bagong pambubuli ng China sa Ayungin, Seoul. At bagong jumbo oil price hike kasado na bukas. Susunod yan sa agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
3: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: My ever best decision in life, without a question, is building a home together.
0: Aww.
3: This EverBest moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. EverBest from Everest.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes. Sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane. Mabilis naman ang northbound lane. Hindi raw ikinatuwa ni PBBM ang racist AI video na inilabas ng Chinese state-run media na China Daily kung saan inihalin tulad ang mga Pilipino sa unggoy. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, napanood na ng Pangulo ang video at kaisa siya sa pagkondena rito.
6: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
5: Sa panawagan naman ni Senador Risa Hontiveros, na ipatawag ang Chinese Ambassador, ang DFA na raw ang may hawak sa issue.
7: Kinundena rin ng mga negosyanteng Chinoy ang AI video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Excuse me, ayon kay FFCCCII President Victor Lim, walang anumang alitan sa West Philippine Sea ang dapat maging dahilan para maliitin ang mga Pilipino. Giit niya, diplomasya at diinsulto ang dapat manaig. Nananawagan din ang grupo na ipagpatuloy ang mapayapa at matagal ng ugnayan ng Pilipinas at China.
5: Nagkapaluan sa dagat ang mga tauhan ng Philippine Navy at nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at Chinese Coast Guard ngayong Lunes. Nagsimula ang engkwentro ng subuking lumapit sa BRP Sierra Madre, ang rubber boat ng Chinese Coast Guard. Pilit silang itinaboy ng Navy personnel pero biglang namalo ang mga Chinese gamit ang kanilang mga baston. Nagtamo ng sugat ang isang Navy nang mapalo sa ulo. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na hindi mapipigilan ng karahasan ang mandato nito na itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea.
7: Dalawang anggulo ang tinitingnan ngayon ng PNP sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Alan Ray Coe, issue sa personal na buhay at trabaho ang posibleng motibo sa krimen.
8: Meron po siyang dating boyfriend na ngayon ay iba na po ang kanyang asama. So we are looking at this kung meron po connection doon sa namatay, sa pagkamatay po ng ating lahat.
7: Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes.
5: Tukoy na ng PNP ang lahat ng sangkot sa pagpaslang. Sa tanyag na American Marine Biologist na si Ken Carpenter, umabot na rin sa anim ang bilang ng mga sospek. Narito ang agenda report ni Francis Folve.
9: Case solved na para sa PNP ang pagpatay sa American Marine Biologist na si Ken Carpenter sa Negros Oriental. Tukoy na raw kasi ang lahat ng mga sospek.
10: Parameter po natin, alam naman po ninyo, once we have identified and filed the case, ay considered po itong cleared. Mas mababa po ito, mas mataas po yung solve. Once, at least one, kung madami po, ay na-apprehend na natin o nahuli. In this case, apat na nga po ang nasamay natin. It's considered as solved.
9: Pero sabay sa pag-anunsyo nito, ang paglabas ng impormasyon na nadagdagan pa ang mga sospek sa kaso.
10: We now have 6 suspects actually. sa Carpenter case. So yung nauna pong dalawang nahuli, dalawang sumurrender, and then yung alias Eden and his brother, lumalabas po na kasama din ito.
9: Inquested na ang apat na suspek na hawak ng PNP. Dalawa pa ang tinutugis.
10: Dynamic po itong investigation nga natin. Nakikita natin kung sino pa ibang involved. At of course, we will be filing the necessary charges or endorsing the case to the prosecution.
9: Pinasok ng mga suspek ang bahay ng biktima noong July 12 at binarili ito sa ulo. Robbery gone wrong pa rin ang anggulo na tinitingnan sa krimen. Pero hindi pa tuluyang isinasantabi ang kaugnayan nito sa trabaho ni Carpenter. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
7: Pumalag ang PNP sa alegasyon ng grupong bayan na hinaharang umano ng NCRPO ang kanilang permit to rally kasabay ng SONA ni PBBM. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Alan Rayco, hindi sa kanila dumadaan ang pag-aproba sa permit kundi sa LGU.
10: To make it clear, the NCRPO as well as the National Police do not have the power to deny or grant any permits for rallies. So hindi po kami ang nagpo-provide niyan. They take our comments, they take our opinion, and then the local government unit will be the one to decide whether to grant or deny po yung mga ano. So hindi po accurate na sabihin natin na hindi pinapayagan na mag-rally o pinipigilan ng NCRPO.
7: Activated na ang SONA Task Group para tiyakin ang seguridad sa July 27. Maximum tolerance din ang ipatutupad kung saan 20,000 na pulis ang ipapakalat. Wala naman daw nakikitang banta ang mga otoridad para sa ikalimang SONA ng Pangulo.
5: Inilunsad na ng DSWD ang nationwide payout ng uplift assistance para sa qualified beneficiaries. Tigda 2,000 piso ang ipinamimigay sa mga miyembro ng 4-piece, walang gutom program at mga mahihirap na pamilya. Ito raw ay tulong sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Mano-mano muna ang registration at validation bago ilipat ang mga benepisyaryo sa digital wallet system.
7: Hindi maaaring lumampas sa limitasyon ng saligang batas ang Senado. Ito ang sagot ng kampo ni VP Sara sa pagpupumilit ng prosekusyon na pabuksan ang financial records ng BISE. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula dito sa Senado. Jill.
11: Pinky, isang mahalagang desisyon ang inilabas ng Senate Impeachment Court matapos aprubahan ang pagsabpina ng financial records ni VP Sara. Na mariin itong tinutulan ng kampo ng bise dahil hindi raw ito maaaring malampasan ng Impeachment Court ang mga limitasyong itinakda ng konstitusyon at ng Anti-Money Laundering Act. Mainit ang naging talakayan kanina hinggil sa kanilang hilinga ng prosekusyon. Nagiit ang depensa na ang impeachment court ay isang likha ng konstitusyon at hindi maaaring lumagpas sa mga limitasyong itinakda sa saligang batas. Dagdag ng depensa, malinaw sa Section 8A ng Anti-Money Laundering Act na mahigpit na kumpidensyal ang mga AMLAC intelligence reports at wala ring nakasaad na exemptions para sa mga impeachment proceedings. Ayon sa depensa, ang pagpapahayag at pagpapalabas ng mga naturang dokumento ay maaaring maging panganib sa Vice Presidente na anila ay makakaapekto nga sa konstitusyon na nakakaparapatan at sa kanilang pinaharap.
12: Because we are technically suspending this law for a specific person na hindi natin pwedeng gawin sa iba. That is why ang sa akin lang po, ang sa amin sa punto ng depensa is paano po yun? Meron po bang instances na papayagan na lang natin, isang tabi natin yung batas at merong instances na hindi? I think, Your Honors, we feel, the defense feels, Your Honors, that in the search for truth, transparency, accountability, we must still work within a framework, which means that we must work within the limits imposed by the Constitution, the laws, and the rules of the land.
11: Sa huli, pinagbigyan ang mosyon ng prosekusyon bilang bahagi ng pagpapatuloy at napaglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial. Matapos ang sesyon, nagsagawa rin ng hiwalay na press conference ang magkabilang panig. Mahalaga sa prosekusyon ang subpoena para makalap ang mga dokumentong kanilang itinuturing na mga kritikal sa kanilang kaso. Nanindigan naman ang depensa na patuloy nilang kwekwestiyonin ang legalidad ng hakbang at gagamitan lahat ng remedy or mga remedy na magpapahintulot ng batas para ipagtanggol ang constitutional rights ng bise. Pinky, sa kakatapos nga lang na briefing or ng ginawang press conference ng kampo ng VP Sara, ayon kay Attorney Michael Poa, inargue daw ng depensa yung posisyon na nilatag nila kung bakit ayaw nila sanang magbigay or ma-approve yung financial records ni VP Sara. Salip, sabi niya ay hindi daw nila ito ino-object at they will willing na magbigay din ng kanilang posisyon about it. At sabi niya na nasa hukuman naman daw talaga yung desisyon at magsasubmit daw sila sa impeachment court kung ano man yung kinakailangan para sa jurisprudence ng legal remedies na available naman para sa depensa. Pinky?
7: Maraming salamat, Jill Sebandal. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Bago pa man tuluyang uminit ang debate sa Day 7 ng impeachment trial, nagkabangayan ang ilang senador tungkol sa reklamo ni Senador Robin Padilla laban sa ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Garibe ng Abante.
13: Bayan. Umalma si Senator Robin Padilla sa pagtag-umano sa kanya ng Office of the Ombudsman na isang senator judge na hindi marunong sumunod sa batas. Ginawa ni Padilla ang kanyang manifestation sa pagsisimula ng Day 7 ng impeachment trial. Ayon kay Padilla, kaugnay ito ng hindi daw niya pagsusumite ng counter-affidavit sa ombudsman sa reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong Mayo. Sinabi ni Padilla na taliwa sa pahayag ni Rebulla, nagsumiti siya ng counter-affidavit bilang pagtugon sa atas ng ombudsman sa pamamagitan ng stamp mail.
14: Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge.
13: Pero agad sinupalpal ni Senator Erwin Tulfo ang manifestation ni Padilla sa impeachment
15: because
13: court.
15: Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng bisipresidente, sa mga akusasyon laban sa bisipresidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan.
13: To the rescue naman si Senator Alan Peter Cayetano at pinuna ang mga mali-mali umanong termino na ginamit ni Tulfo sa kanyang pagtutol sa manifestation ni Padilla.
16: The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context.
13: Bago pa uminit ang debate sa issue, nagmosyon na si Senate President Pro Tempore Tito Soto na i-refer na lang ang usapin ng Senado as legislative body. Dahil sa susunod na Lunes ay magbabalik sesyon na para sa second regular session ng 20th Congress. Bagay na siya rin naging ruling ng presiding officer.
17: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records but referred to the Senate impeachment, Senate rather as a legislative body where it may be taken up.
13: Humingi rin ng paumanhin si Senator Chisis Cordero sa prosecution at defense panels. Sabay hiniling na unawain na lang ang mga senador dahil wala pa silang sesyon kaya't sa impeachment court lang nila na ihahayag ang mga tugon sa mga isyu na may kinalaman sa kanila. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante.
5: Spain, nagkampyon sa FIFA World Cup. at Matt Damon na pagkamalang si Brad Pitt. Susunod yan sa agenda.

0: the rhythm of excitement. Join the land of Dreamweavers and celebrate vibrant tradition and culture. Tinalak Festival, Bilyonaryo News Channel.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Hermes mo yata ang nagkakabit
5: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
8: Maghahain na ang Office of the Ombudsman ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Pero paglilinaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano para ito sa preliminary investigation at hindi maituturing na conviction. Sa kabila ng umiiral na whole departure, ilang beses din daw nagtangka si Romualdez na pumuslit palabas ng bansa. Kasama rin sa reklamo ang puganting si resigned Congressman Zaldi Coa at iba pang individual.

0: kailangan para maghigpit ng sinturon. Sisirit na naman kasi bukas ang presyo ng gasolina. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Isang round na naman ng jumbo oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas. Aabot sa halos 11 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. Halos 12 pesos naman sa kerosene. Ang gasolina, nasa higit 3 pesos ang itataas kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, sumipa ulit ang presyo ng krudo sa global markets. Ang ilang oil companies, magpapatupad na ng staggered price increases o pautay-utay na adjustments. Nakahati sa 3 araw ang price adjustments para sa nakaambang 2-digit hike na ipapatupad ng Shell Pilipinas. Bukas, tataas ng higit 8 pesos ang kada litro ng diesel at kerosene. Sa Miyerkules, may dagdag na higit piso sa diesel at 2 sa kerosene. Sa Huwebes, tataas muli ng piso kada litro ang parehong diesel at kerosene.
2: It's not included in the mandate of DOE. This is actually an ask from of DOE or the government to the oil companies na sama-sama tayo dito, tulungan tayo na para hindi naman masobrahang yung burden sa mga tao.
1: Tiniyak ng DOE, steady and sufficient pa rin ang inventaryo ng langis ng Pilipinas. Muli ring nagbabala ang ahensya laban sa anumang pang-aabuso sa industriya.
3: Meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
4: We'd just like to remind the public that the National Energy Emergency is still in place. And therefore, the alignment with the DILG, with the LGUs, and with the Philippine National Police is still there.
5: Isinusulong na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng isang Strategic National Petroleum Reserve na magsisilbing imbakan ng crude oil at iba pang refined petroleum products. Ayon kay Garin, layo nitong palakasin ang energy security ng bansa at mabawasan ang reliance sa imported at mahal na langis.
1: Pagdating naman sa presyo ng kuryente, abiso rin ng DOE. Posibleng umakyat ang singil ng power companies sa pagtaas ng presyo ng imported oil. Hinihikayat ng ahensya ang mga distribution utilities na unahing gamitin ang mas murang sources bago lumipat sa mas mahal na supply. Nanawagan din ang DOE sa publiko magtipid sa kuryente. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Inuwi ng Spain ang ikalawa nitong World Cup title sa loob ng 16 na taon matapos talunin ang Argentina sa finals sa New Jersey, USA. Mula sa bench, naging bayani ang Barcelona forward na si Ferran Torres nang itala niya ang nag-iisang goal sa extra time para ibigay sa Spain ang 1-0 victory laban sa defending champions. Nagbubunyi ngayon ang fans ng Spain mula New York hanggang Madrid. Si US President Donald Trump ang nagpresenta ng World Cup trophy sa Spain at mga medalya sa mga manlalaro ng Argentina.
6: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. But I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times, actually, they're telling me today. So we're very proud of our country. We're very proud of the job that was done by everybody.
0: Matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Trump at ng Spain dahil sa issue ng defense spending sa NATO. Pero sa World Cup final, spotted ang US President na nakipagkamayan kina Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at King Felipe. Nasa VIP box din sina Mexican President Claudia Sheinbaum at Canadian Prime Minister Mark Carney. Biggest stars performing in sports' biggest stage. Nagsama-sama sina Madonna, BTS, Justin Bieber, and Shakira for the first ever FIFA World Cup Final Halftime Show. May surprise cameos din sina Jason Sudeikis and Brendan Hunt, who slipped into the roles of football comedy na Ted Lasso. Part din ng 11-minute performance ang New York Elementary School Choir at ilang characters mula sa Sesame Street and The Muppets. Curated by Coldplay's Chris Martin, the halftime show was designed to raise money for the FIFA Global Citizen Education Fund, which promotes access to sport for underprivileged children. Ayay or pinagdedebatehan online ang World Cup Final Halftime Show. Bagamat historic, unnecessary daw ang performance ayon sa ilang football fans. One even says the U.S. abused a tradition they don't even care about or understand. The sport itself daw is enough entertainment. Kaya payo nila sa America, stick to your Super Bowl. Meron din mga nagde-defend saying the show is so much better than those at the Super Bowl. Sakto rin daw ang panawagan ng Performance for Love and Unity on U.S. soil with President Donald Trump in attendance. Trending din from the FIFA World Cup ang appearance ni Brad Pitt, or sort of. Nang mag-pan kasi ang camera to Matt Damon, ini-introduce siya ng Fox broadcast announcer as his Ocean's 11 co-star. Kinurek ito ng fellow host but hindi pa rin nakaligtas sa pang-dodog show ng netizens. Comment nga ng isa, "It's been a hell of a weekend for Matt, who has the number one movie sa box office, got to attend the World Cup Finals, and just got mistaken for Brad Pitt." Others noted how they both starred naman in Homer adaptations. Gumanap si Brad bilang si Achilles in the 2004 film Troy, while Matt plays Odysseus in the new Nolan blockbuster, The Odyssey. Dalawang Pinoy seafarers patay sa drone strike sa Black Sea. At Pinoy NBA superstar Jordan Clarkson pinaalis sa club sa New York City. Susunod yan sa agenda.

0: brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: But you cannot have a bloodbath from the sidelines.
3: Ang pagkaintindi natin is ready siya. Why would you actually request the court to dismiss the case if you're really that ready?
4: The public is not interested in that status update. The public is interested in her answers to the long-standing questions.
2: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President.
5: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
6: Dalawang Pinoy sailor ang namatay matapos ang mga drone strikes sa southern Ukraine. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sakay ang mga biktima ng mga commercial vessel ang inatake sa Black Sea. 12 na rin ang sugatan sa insidente, 4 sa kanila ay nakauwi na. Patuloy na minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa rehiyon.
5: De-escalation ng panawagan ng Arab League sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Wala naman daw kasing mananalo sa gera at pinapalala lang nito ang economic situation, hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Nasa 9 na araw na ang opensiba ng US sa Iran. Ganti raw ang pinakahuling strikes sa pagkamatay ng ilang US military personnel sa pag-atake ng Iran sa Jordan at Iraq.
7: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots.
6: Magkaharap ang Pilipinas at China sa isang bilateral meeting sa unang araw ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Inaasahang ipupursige ng rehiyon ang pag-usad ng Code of Conduct sa South China Sea. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Magpupulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ayon sa DFA. Pero wala pang ibinababang impormasyon ng ahensya kung ano ang pag-uusapan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, tiniyak ng DFA na isa ang long-delayed code of conduct in the South China Sea sa agenda ng ASEAN at ng Pilipinas na chair ng summit ngayong taon.
9: You can expect them to raise this during their meetings. We're looking at several occasions where they can raise this very, very critical topic, especially that there are developments happening.
8: Bukod sa South China Sea dispute, partikular ang pinakahuling sagutan ng Pilipinas at China kaugnay sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling at ng pagsakop sa Batanes Island ng ilang Chinese academics, sentro rin sa talakayan ang sigalot sa Middle East na sa ngayon hindi pa rin natatapos dahil sa paghinto ng peace process sa pagitan ng Iran at Amerika sa kabila ng pagpirma ng isang kasunduan. Isa pang malaking usapin ay ang war-stricken na Myanmar kahit na may 5-point consensus para tugunan ng conflict sa bansa noon pang 2021, hindi pa rin natatapos ang giyera sa Myanmar. Sa unang pagkakataon, pinulong ni Lazaro ang Myanmar nito lang Hunyo sa Bangkok, Thailand para pag-usapan ng peace process. At kung nasaan na ba ang measurable na progreso ng ASEAN bloc sa pagsagot ng regional conflicts ng 11-member association, gumugulong pa rin daw ang cooperative measures ng ASEAN pero ang mahalaga, may venue yung ASEAN leaders para pag-usapan ang mga ito. Nakatakda rin makipagkita si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Miyerkules. Samantala, kumpirmado rin dadalo ang Russia, India, Canada, Australia, Japan, Republic of Korea, New Zealand, United Kingdom at European Union. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonario News Channel.
5: pinungusan na ng Pilipinas ang Singapore sa may pinakamataas na singil sa kuryente noong Hunyo. Ayon sa Energy Department, umabot sa 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour ang power rate ng bansa. Mas mataas yan sa 12 pesos and 34 centavos ng Singapore. Dulot daw ito ng mga yellow alert at mataas na demand sa kuryente. Dahil dito, napilitang paandarin ang mas mahal na mga power plant para maiwasan ang blackouts.
10: Meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months, and therefore we have to operate the more expensive power plants. Imbis na mag-blackout, paandarin na lang men yung mga medyo mahal na mga planta.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
11: Willard, naging maaraw at tuyo ang panahon sa maraming lugar sa Luzon ngayong Lunes, habang inulan ang ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa unti-unting paglakas ng hanging habagat. Base naman sa pagtaya ng PAGASA, isang low pressure area po ang posibleng babuo sa mga cloud clusters or kumpul ng ulap na ito sa susunod na 24 oras. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, mabagal na kikilos ang sama ng panahon palapit po ng Luzon at Visayas, at may chance rin po na maging bagyo ito bago pa tumama sa ating kalupaan. Manatili nakatutok sa updates ng ahensya patungkol sa potensyal ng sama ng panahon na ito. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 21, araw ng Martes, sa Luzon, maraming lugar pa rin po ang mananatiling mainit at maaraw sa umaga at tanghali, habang marami rin ang magkakaroon ng saglit na ulan o thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Sa umaga, pinakamataas ang tsansa ng light rains sa may Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon at Masbate. Habang simula sa hapon, may isolated na ulan na sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at kalapit probinsya nito na Bulacan, merong madaling araw na mga isolated rains lamang at walang aasahang significant na ulan bukas. Kaya asahan pang bababa ang water levels ang Gatdam sa mga susunod na araw. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may chance na agad ng may hinang ulan. Sa may Palawan, gayon din sa may Antique, Negros Island Region, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga Peninsula, gayon din sa may Camiguin, northern portion ng Caraga Region at yung paligid na probinsya dito sa may Moro Gulf, dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Kinahapunan, dadalas pa po ang pagkulimlim sa mga lugar nito sa Visayas at Mindanao, at may asahan pang ulan at thunderstorms, lalo na dito pa rin sa may Palawan, Negros Island Region, Central Visayas, Samar Island, maging din dito rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Agusan del Sur at Davao del Norte. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ihanda na po ang inyong payong or kapote bukas at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
12: SM Prime Holdings Inc. is expanding its footprint in China with an investment of 1.5 billion pesos sa Xiamen City. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, the project called Chuanchang Block will be integrated to SM Xiamen City at bukas ito hanggang 2 a.m. Instead of following the conventional mall hours, the lifestyle district aims to cater the city's growing nighttime economy. Target buksan ang first phase ng proyekto sa September this year, habang ang second phase naman sa last quarter ng 2027. Philippine Airlines places its first direct orders from Boeing in nearly two decades. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang flag carrier for up to 20 787-10 Dreamliners. Inaasahang dadating ang unang aircraft in 2031. Inanunsyo ang order sa Farnborough International Airshow. Ayon kay PAL Holdings President and COO Lu Shotan, the investment manifests their confidence in the growth of air travel and will strengthen the airline's medium and long-haul fleet. Meaningful din anya ito as Philippine Airlines and Boeing are celebrating 80 years of partnership. May nararanasan daw na genuine hate on social media ang asawa ni Solen Huzaf na si Nico Bolzico. And anya, this is because of his family's support for Argentina sa World Cup. Ayon kay Nico, most of the bashers are those who don't understand what sports truly represent. Aminado siya na deserve maging champions ng Spain as they were the better team throughout the match. But while he agrees now with many of the criticisms, that's never a reason to spread hatred toward anyone. Nico has been open about his love for football, but first time daw niyang makatanggap ng ganitong kalala na hate messages. Na-kick out umano sa club sa New York City sina Phil-Am NBA star Jordan Clarkson and rapper Travis Scott. Ayon sa TMZ, it all started when a man was filming Scott at a party inside the venue. Scott allegedly confronted the individual with his entourage throwing bottles during the tense interaction. Clarkson later on stepped in para subukan silang awatin. Pero nag-escalate pa umano ang sitwasyon kaya pinalabas na lang daw sila. Other guests in the club reportedly include Tate McRae and Logan Paul. Bea Alonzo is at her happiest. Pinost ito mismo ng bagong kasal along with a picture of her wedding ring. Glowing din ang aktres sa pinost niyang portrait with a caption, "New Season." Bea married Pure Gold heir Vincent Ko back in July 13 in an intimate civil wedding officiated by Makati City Mayor Nancy Binay. An epic opening weekend for The Odyssey. The film raked in $264 million worldwide, mas malaki agad kaysa sa production budget nito na $250 million. It also marks Christopher Nolan's biggest debut since The Dark Knight Rises back in 2012, which earned $249 million the first weekend. The Odyssey boasts a star-studded cast led by Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, and Robert Pattinson. Bago pa man ma-release, it already made history as the first ever feature film to be shot entirely with IMAX cameras.
13: Sir Erica, very big development in the Senate.
14: Yes, kamusta na? Kamusta na doon?
13: Pinagbigyan ng hiling ng prosecution ay pasabihin ang mga financial records ni VP Sara.
14: Okay.
13: Kaya tanongin natin si Pinky kung ano ang pinaka-latest dyan.

0: Sa'yo ba yun? Pinky Fong? Pinky Fong? Ano ba yun? Pero bukas, abangan
1: naman. Ilang beses ko narinig eh.
0: Oo nga.
1: Pinky Mong. Pinky Mong. Yun ba yung pangalan? Hindi, nasa notes ko. Kaya lang nandun yung phone ko.
0: Eh, sabi ko, ilabas naman na pinks yung ano, general information sheet.
2: Oo nga eh.
0: Pero bukas, NBI naman. Si NBI Director Matibag, ano, ang aabangan.
1: Yeah, very interesting din tomorrow, Willard. And Erica, of course, because ito na yung panahon na darating naman dito si NBI Director Melvin Matibag. This is still under grave threat. So what can we expect is surely papatunayan niya o patutunayan niya or he will confirm yung mga earlier testimonies nung dalawang NBI. Yung isa si NBI Agent Kalilong and then the other one is Regional Director Lotok, no? Silang dalawa. So tingnan natin kasi may mga tanong na binigay yung mga senator judges that Regional Director Lotok could not really answer. If you recall, Willard, may mga times na sinasabi niya, that's not something I can answer, that will be up to the director level. So sigurado yun ang mga tanong na posibleng magkaroon ng kasagutan sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bukas.
0: All right, and abangan natin Erica Pinky, ang on point mamaya. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
2: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Pinky Webb, live mula dito sa Senado. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
3: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
8: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang.
8: Pero
9: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas ka antioxidant!
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay!
3: Basta tino nga tay,
4: happy kanunay!
3: DTX 500!
4: Masaligan!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masaligan!
4: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
3: DTX Coffee Mix!
6: Mga butika!
7: K5 News FM.
8: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isip mo yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa kalwan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior anti-oxidant. Kaginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper, kag sa aton mantanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night.
0: K5 News. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Kakirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sang pila kamadlagko ng mga issues ng top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal, kaga inter-national. Mga mainit-init ka nagabalingasong ng mga issues ng aton pagatalakayon para sa subong nga gabi, diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandal, may kaupon maraton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan na tipon ng mga balita na sa sulod sang 24 oras. Unaton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo. Samta may kaupon maraton, iban pa naton ng mga ka-K5 reporters nagikan sa Iloilo City Hall po naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita nagikan sa provincial capital sa Gyapon nagikan kay KK5 Jenny Kauyonan. Sa mga balita man nagikan sa kay KK5 Karen Badilla. Kag mga pilaman ka mga daragko man nga mga balita kag information alin sa ato sini nga mga KK5 reporters with KK5 Aaron Lloyd Refoyo and KK5 AJ Cordova. Sa aton man nga mga dalagko nga mga balita national kag mga balita international mangikaw po nato naton nga news center po naton si KK5 Sunny Punay kinandan po naton diri sa technical side KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Na welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5. Today is a Monday, July 20, 2026. Kapit sa 20 na kita subay risyon diri sa ato sini nga pagpangaragad. Standby na sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati. E diri kita karon sa ato sini nga mga pirana ka mga dalagko na nga mabalita kag information nga aton pagatalakayon sa subo nga adlaw. Pero antes sa ato sini nga mga headlines, mayara kita na ikaroon nga flash report.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Sa mga ka-K5, isa naman ka drug bypass operation giniwa sa ato sining mga kapulisan. Yopol sa ato sining patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo sa sining drug bypass operation sa sining mga drone. K5 Aaron sa Flash Report. Go ahead.
3: So, dakop sa drug bypass operation sa Rikayon, sa City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Captain Rocky Jimeno III, ang isa ka part-time instructor ang isa ng kabrutuan, no? Kay Sir John, isa ka service sa Army based sa information na ginatag sa aton ni Police Captain Rocky Jimeno III, mga KK5 or KK5 John, no? Rin na baklan siya sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa bukan mitang 12,000 pesos nga bypass sa money. Tapos pagrekisa pagin sa iya na recover pagin ni may pulo ka mga heat sealed transparent kasi ito sa isang ginapatihan sa buo. Tapos may duha pa kanatay o kung duha ka bugkos may unod man sa ginapatihan sa buo. Na recover man ka K5 John ang bypass money, digital weighing scale, cell phone, kag may kwarta nga believe to be proceeds sang iligang nga droga.
1: Grabe, no? Part-time instructor sang criminology department sang isa ka bulutuan diri sa Iloilo and ti reserve ano ni siya, army o Philippine army Philippine Navy reservist K5 Aaron, ano nga kwan sa diin siya nanging reservist nga ini K5 Aaron
3: do ROTC ini sa
1: K5 ROTC
3: yes
1: okay
3: reservist siya kag tapos na magluwas dira muna nagatudlo pagin siya duduwa ni ka mga university or state colleges abi ka K5 zone nga diri sa sudan sa Iloilo.
1: Grabe man araw-araw man nga amo na ning trabaho ya halos damo sa sang mga ginapangtudloan mabaligya pagin siya bo ay araw-araw man nga klase man ibaylo niya ang iya sining nga profession para gilamang sa pagbaligya sa sining illegal nga droga kay Pai Baron
3: ti laban na banggit kay ti ang isa da ka dako nga pramang kutanon nga adak siya gid bidakpon sa nanday sang CDEO kun way sa gabligya siya bo kay Pai John.
1: Yes, no, kag isa pa sa mga ginalantaw naton nga mga ebidensya nga nakuha sa ato sining nga mga pulis may weighing scale bo chilingon ga kilo pa siya nagatimbang pa siya kag gapamutos sang mga ining alleged or mga suspected illegal drugs antes nga madakpan sa ato sina mga kapulisan K5 Aaron.
3: Oh yes, sa K5 John tiya muna. Medyo madamot ka K5 John ang na-recover sa iya. May muna may digital weighing scale. Kaya tika na ba na nabi, once nga may maka-recover nga digital weighing scale, may mga posibilidad niyang ginanantaw nga based man sa mga previous information naton, interview naton, nga nag-repack ang mga subject ka K5 John. Pero sa iyan, ang kaso ni isang instructor, naga-part-time instructor sa criminology department abi ka K5 John or crime department. O, kag magluwas na ka K5 John, may nakita, makita gani, dali nga isa karolyo sa aluminum foil. Kaya inanantaw man naton, may posibilidad man nga basi nga ti nagagamit.
1: Nagagamit.
3: Po? Oo. Kaya based sa mga previous ka mga operation, sa nga police, may mga iban mga criminology student, active pa nga mga estudyante, ba?
1: Gani, no?
3: Iban, pero tiwai ta na yung ginaklaro, tawai ta na ginakonekta sa kay sir, nga instructor dire, nga kay tiya muna ginalantaw na to, nga dapat ang maestro mangin isa ka, mangin maayo nga ehemplo, role model sa mga estudyante, o galing si sir, ba nadakpan diya sa bypass operation, ho?
1: Oh, ti, naghatag sa statement, anong yung kwan, may ginhambal siya, parte dire, Kefa Baron?
3: Nag-no comment siya, Kefa John.
1: Oh, no comment. Pila edad siya eh?
3: 37 anyos, kag sa alias niya nga si Zen Mark.
1: May isawa ni Wai?
3: Munang pamangkoto na ito, Kefa John. Kay Tito isa na ni isa, no, sa Kefa John.
1: Ining ginsudlan sa nga ito, mga pulis, no? Ining ining ginsudlan sa ito, mga pulis, sa padakop siya, iya ni Balay mismo?
3: Yes.
1: So why ni siya ga board dira kundi iya mismo balay?
3: Yes, sa K5 zone.
1: Okay. So wala sa sang mga upo dira siya lang isa.
3: No, sa K5 zone kami nang nadudulo lang signal.
1: Ah, siling ko why sa sang mga upo nga iban kundi siya lang isa.
3: Why ka K5 zone? Kag, okay. Based pagin sa information na kuha naton daw ginagamit ni ko no. Ang verify tra ni ginagamit niya daw no ang mga estudyante niya nga iban sa pag distribute no sang illegal nga droga.
1: So
3: ang information pagid nga ti do hinali ni sa nga naguntat sa pagtudlo niya sa isa ka espilahan sa K5 John.
1: So daw na lulong gro sa illegal nga droga ni sa aton lantan ni basi bla gamit sa bla ti amo ni kun nga nga ti syempre para nga makadayon-dayon kag mga sige-sige ang paggamit ya. Kinanglano niya magbaligya nga magnegosyo para nga matugunan yang iya nga ginagamang iya nga paggamit man eh.
3: Dati may posibilidad din sa K5 John kay magamo ni nga sistema sang bisyon eh. Angot-angot naman ang K5 John di makon mo. Iya nga profession ito gin by law niya sa muna ni eh, K5 John nga sistema nga bisyo gid lang wala gid sang pulo sa K5 John. Anyway, K5 John nahidlaw ang naga-idol sa imo.
1: Ay, araw-araw naman.
3: Nga pang, pang US Got Talent.
1: Maria, ihunis, tigara po ni Santissima. Ni. Sino naman ang hidlaw na? Si Kagawad naman?
3: Oo, ang Kagawad nga naga-idol sa imo.
1: Atong ginpahapa? Why man? Okay, ito siya madala sa pahapa. Why?
3: Ubaay kiti bako di siya kakipay.
1: Ah, okay. Oh, why? Si Kapitan ng galito yan, napahapa, no? Si Kapitan galang galito yan, no?
3: Yes. Okay. Oh, kay na sugi niya sa aton, natakaan niya sa maggalang daw sa saot mo, gusto niya naman magkakipay.
1: Ang nakapasaot sa akon, si Kakipay, kisya Maria Naisay. Bala niya naging naman ng sulon, nagkano sa programa ako, nagkanto pa din siya sa akon, sa lapit sa announcer's bot, kag mag-tiktok, tinatawag ko ni nadalahig na lang ko.
3: Okay, ang mambal sa mga viewers naton, 10 out of 10 nga score sa inyo nga talent sa pagsaot.
1: Uy, grabe ba? Te, mamate na si Sir Ayhan, mamate? Okay. Sige. Talent naman eh, kanta naman eh.

0: doon naganahan ko. Way, abi pag hinulsul si Sir Mong. Oh, K-5 ba, Aaron?
1: Gani ka K-5, John. Prati mo na ang ibaloon tapag itong iban nga may information. K-5 may information, abi, nga ginaliga. Ginagamit niya kanong mga estudyante na sa pag...
0: Sus. Kaya, why mataga pa si Bangod ngayon ang mga nakaradakpan itong mga criminologist student, mga amo itong mga ginapanggamit niya. Pero te, may mga damo, mong damo kita sa mga na-report rin nga mga nakaradakpan, halos kalabanan, mga nakaradakpan nga may ara nga mga criminologist student, ang ibang gani, graduating pa, hindi ba? Okay, pa Baron?
1: Yes, sir, kay Farjon, kita mismo saksi man na ibang nakaradakpan nga mga criminology student nga tiban nga mga estudyante nga alalako galalamit sang sabot delikado ni sila ka K5 zone nga pang police blas sa ulihi kay ti kagapati kita ang estudyante may dako kita nga puturo
0: tiyo
1: nga masunod nga leader sa nga aton nga banwa
0: at kaya makon mo gila na criminology ha magambal kita nga criminology klabanan sini sa ila paggraduar nila ni klabanan ni sila mangin police ni mangin miyembro sang Philippine National Police ni sila halos kalabanan magluwas kilang kon magkuha sila sa mga masteral nila ka magproceed sa law o kun ano nga mga klase nga mga inang kuan pagid nga mga kurso pero kalabanan sini sa ila once nga criminology student ka paggraduar mo automatic makakuha ka ka makapasar ka sa ginatawag naton nga Civil Service Commission automatic maka pungko ka o kon makatrabaho ka bilang miyembro sang Philippine National Police, K5 Aaron.
1: Yes.
0: Oh, titapos ang instructor nila, yag baligya siya bo pagkatapos sinagamit pang mga miyembro sang kalabanan sa mga estudyante, ya. About kinanglanon gid nga dakpon. Hindi pwede nga pabayan kay may posibilidad maka-impluwensya ini siya sa halos mga estudyante niya o kon mga ginapangtudluan niya, K5 Aaron.
1: Yes. Osto get the K5 John kag ti amoning isa ka nito ang trabaho sa City Drug Enforcement Unit kag hindi man ni siya pagdakpon sa K5 John kung wala sang confidential informant kag validation monitoring sa iya kag may mga ay man actually ginapatigayo ng police before magpatigayon sang drug bypass operation sa K5.
0: Oh, te may mga reklamo nga may mga ara nga mga ginahambal nila nga mga nagapang ano ganin nagapang planting, nagapang tanom sang mga ebidensya ang ginahi ang mga nagahiwat sang drug bypass operation isa sa mga nangay controversial amo ang distrito sang Mulo pero inang do hindi man mapamatud-an ang ginatawag nga mga planting na mga para planted nga ina K5 Aaron.
1: Ganay ka K5 John, kaya nga ha, kung may reklamo sila, dapat suportado ina sang ebidensya kung ka CCTV, good luck ka K5 John, ina yan, makapamatuod, good ka K5 John, nga may ara sa natabo. Pero ti sa natabo itong isyo, tigaling kay Puros, mananto aligasyon, makal, kag isa pa, hina-hina-hina nga makabig ebidensya, kung iaway sa korte.
0: Kagkapin pati, do may mga kwanman, may mga witnesses mong, may ara nga barangay kagawad nga nagaupot. May ara nga barangay official nga nagaupod, may media nga nagaupod, plus pagid sang body worn camera nga ginagamit sang ato sini nga mga reading team, hindi ba?
1: Yes, so may ara gina iya nga body worn camera ka K5 John. Nga ginagamit rin sang kapulisan nato nya pag document sang hitabo sa bypass operation kay sa mga nagapamati sa aton, hindi gid niya makapatigayon ang pulis kun wala sang body worn camera kag ti kun nagbypass sila dako ang posibilidad nga makasuhan sila kay K5 John kay why sila nagsunod sa compliance o sa guidelines sa ilang na trabaho related sa bypass operation sa K5 John.
0: Okay, so pila tanan pangkabilugan ang na-recover no or na-confiscate sa aton nga mga pulis sa kay alias John Mark no?
1: John Mark kay K5 John.
0: Sa kay alias John Mark ngani nga isa ka inang part-time instructor sang criminology department sang duha ka mga universidad diri sa siyudad sang Iloilo. Duha gi ka mga university ha, ang ginakuan niya, ang ginatudloan niya ha, pero part-time instructor. But silingon, hindi siya regular nga empleyado sang mga bulutuan nga ini part-time instructor. K5 ba, Aaron?
1: Yes, ka K5 Sean. Tama na yung ta, kay mag-interview kita sa Diri Madugay, kay Police Captain Roque Himo the third after 3 no sa pagpatigayon kay subok go 3 no ang inventory sang mga ebidensya ka kay Five John.
0: Okay, so more or less sa mga pag-isip, mga pila ka bilog, pila ka sa Shea, ang mga na-recover sa aton nga mga pulis?
1: Bali, ang may on-sidery ka mga heat seal, dokonsilyado mm-hmm. ng mga plastic sa Shea.
0: Okay.
1: Kihan sa bu, plus may ara, sang duwa ka naktayd, ka kay Five John, kung duwa ka bugkos ang na-recover nga suspected.
0: So, bot sila yung mga trisi, tanan duwa ka bugkos nga dlagko, pagkatapos may mga heat shield bot silang mga makita nga heat shield gingaang blasklayo para nga masilyado siya ang ining mga plastic sa sheng ini. Okay, five aron.
1: Yes, posto gyud jakey five.
0: Okay, sige. So more or less hindi pa naton madeterminar kon pila ang market value sang sining mga na recover nga mga inang or mga confiscated nga mga inang suspected illegal drugs o konsyabo K5 ba aron?
1: Yes, K5 sure.
0: Okay, sige. So balikon na kakaroon ha, basi ko makachansa nga maka interview kita sa kay Police Captain Roque Jimeno ha.
1: Sige, K5 sure.
0: Okay.
1: K5 sure, nga balita ang nadurangit sa kaluan sa DDX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Nabatihan mga K5 Flash Report. Nagikan sa ato siling patrol with K5 Aaron Lloyd Refugio. May kantanan sa ginihiwat karon nga drug by bus operation. Sa ato siling mga pulis, mga K5. Sa diin, nadakpan. Adres sa may dine barangay Halanduni, no? Barangay Halanduni sa distrito sang Lapos. Ining suspect mga K5 subject nga nadakpan. Saka inang ROTC reservist no K5 kag isa ka part-time instructor sang criminology student or criminology department maka K5 sang duha ka mga university o kun universidad diri sa siyudad sang Iloilo ini siya part-time instructor sang criminology student or criminology department sang duha ka mga departamento or duha ka mga university diri sa siyudad sa Iloilo. Nagakuan, nagabaligya sang illegal nga droga. Nadakpan mga K5 sa ato sini nga mga katapo sang city drug enforcement unit o kon ini nga ginatawag naton mga K5 nga CD iyo no. Amo ini ang nag himo sang drug by bus operation kining sakay alias John Mark isa ka 37 anyos nga nagatudlo mga K5 sa duha ka mga universidad sa criminology department sa diri sa siyudad sa Iloilo no mga K5 hindi basta-basta mga nakararakop may mga by bus money nga mga ebidensya ng mga by bus items nga mga nakuha mga 3 tanan ka mga drug by bus item, 11 ka mga heat sealed plastic sachet sang suspected siya buo kag duha ka mga binugkos. O chilingon ning duha nga ini wala niya gin kwano. Wala niya gin silyado sang pinagi sa pagsunog o kun paggaang sang kalayo kundi ginbugkos na buo chilingon lagko nga mga binugkos. Mga K5 sa ginahimo nga drug by bus operation sa ato chilingon nga mga pulis. Standby kamo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Base kung mapamangkot nato ni kay Manti hindi basta-basta ni man maestro ni mo nagatudlo ni mga K5 no bisan part-time inang teacher lang ni saya or part-time instructor sang inang criminology department sang duha ka mga university diri sa siyudad sing Iloilo pero ti maka-impluwensya ini sa mga kabataan ilabi kaglabaw sa tanan ang mga estudyante niya gid mga K5. Yeah, dihamak nga pila ka beses kita mga K5 makadakop sa mga kabataan na nagkaradakpan nga ang halos kilabanan ni iban nga mga nagkaradakpan mga K5 mga criminology students iban graduating na gani mo ang nagkaradakpan sa nga to sining nga mga pulis sa ginihiwat nga mga drug by bus operation ti basible may angot siya ni mga K5 that's why nga pila ka beses kag malawig-lawig na kuno ni ang pag kwan siya malawig-lawig na inyang pagmanman sa iya. Pag sunod-sunod sa iya, agod nga madakpan nagi kay medyo madrudanlog man mo, tima istro man mo. O silingon, wais man, balo man. Galing kay 500, sa ano kuno si mo kalam, kay sa ano si mo kawais. Kung nagagamit kasing illegal nga droga, ang utok mo, ritokado. Ang utok mo, baliswa. O, kita mo, dakpan, gid. Kay nga, ah, lain ang utok mo mong. Abi mo, insakto pa na paminsar mo, gali kay lain na to ya. Lain ito yung kasulod, pinsar mo, ibang-iba na to yung mga nagasulod paminsaron mo, kita mo, dakop, yapon. Sano si mo, kung kaalam, kung sa si mo, kadiskartidor. Pero mga kakipive, once gani nga, mag-intra ka na sa mga illegal kasubong, sinisang illegal nga druga, mga kakipive, tila balaban, matiklo kagid. Yung malain pa sinay kay sa pagdakop sa iya, mga kakipive, may mga na-recover nga weighing scale, digital weighing scale. O chiringon, ning mga gagmay, bla ni mga kakipive nga daw, gamay lang katama nga kwan, nga inang kiluhan, o ining gagmay nga mga kiluhan nga ini, nga ang iya sinay nga, ginagamit para putos-putos by grams lang bla, no? Gramo-gramo lang niya mga kakipay bang iya sini nga makwan ang iya nga ma kwanan, no? Ang iya sini nga matakos, mga kakipay. So laban-laban ni ang market value sini laban-laban mga kakipay, hindi lang bang ako galantaw ha, kag nagalantaw sini ngayon yung mga na-recover sa iyan eh. Laban-laban, hindi ni maglubo sa isa ka milyon. Ha? Ang mga ma-recover sini sa iya, mga kakipay, laban-laban, hindi ni maglubo sa isa ka milyon na naman. Nga balor sang market value sang illegal nga droga, mga kakipay. Ha? Gani, standby sa ato, sini nga mga tagparamati sa ato, mga kauturan. Kay dugay-dugay, balikon ato, karoon ang patrol. Ha? Upon sa kay kakipay, Aaron Lloyd Refoyo. Sa sining market value, pilang balor sa sining nakuha ng mga kao nagka-confiscate ng illegal nga droga si Kailas John Mark na isa ka-instructor mga kakay-five sa inang criminology department sa duwa ka mga universities diri sa syudad sa Iloilo. On pilagi ng market value, sinis sa mga na-recover kagpila ka-gramos. Malaban masubra 200 gramos na siguro. Sa mga lawig na naton nga pagtrabaho kay 500 sa radyo, mga amo na nga mga gramos-gramos, no? Daw kung kaysa daw matansyar mo na mo. Kung ang kadamuon niya, ang kabugato niya, daw matansyar mo na kung kaysa mo. Di kung magsubra 200 gramos na laban-laban, subra na 1 milyon bili. Mga kakay-five. Kaming sa ato, sining mga pinalangga, nga mga tagparamati sa ato magkauturan, no? Standby ka mo, ha? Kabalik ko na ito, nagkaroon din sa ato, sining nga pagpangaraga, lakip na, ha? Ato sining mga pila ka mga headlines na. Ato sining mga balita, mga kakay-five sa mga balita nasyonal, kagbalita international. Lakip na din mga balita lokal. Basta na ton karoon sa inyo, dugay-dugay, ha? Kag ang ikapito ng adlaw ng impeachment trial sa kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Standby ka mo, kay Struyahan, tama na karoon. Kay doon ka pinalakpak kuno kag doon nagkalipay ginang niya sa prosecution na panel. Kay nagdaog kuno sila sa Senado sang ini sila ang nag-request sa Senate Impeachment Court mga kakay-five nga ipasapina ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte kag lakip na diri ang ilang mga negosyo. Ang tanan nga mga nagagwa sulod transaksyon no mga bank transactions mga kakay-five sa mga negosyo kag sang mga propiedad ni Vice President Sara Duterte kag sang ila sini nga mag-asawa ang sang mag-asawa nga Man Scarpio and Vice President Sara Duterte. Ting grabe pag approve sang Senate Impeachment Court daw mga kwan daw mga ano gani ni ho daw mga bastos batasan nga magpinawpinalakpak gid nabila daw sa piho. Kaya for example, ano gi karon kung ipasapina ang kwan? Kung ipasapina kay 500 ang tanan-tanan ng mga bank accounts, kay tanan ng mga bank transaction sa mga sawa nga karpyo kag mga kakifive ni Vice President Sara Duterte. Ano karon? Oh? Kay ba na uway man sa may ginatago na? Hindi, Blackie 500? Oh, kita nyo si Vice President Sara Duterte, kampante, ginapunggan sang mga defense o defense panel ginapunggan sang mga depensa nga hindi pag i-release o kon hindi pag-isapi na, normal lang na yaki 500 sa dipinsa nga dipinsahan nila, hindi ba? Pero kung hindi madipinsahan, tiyanugid! Kinukaon mo dahaw! Mga ka-K5, gwasulod siyang kwarta sa bangko kung huwag ka man sa may ginatago, anugid, anong malain da? Hindi ba, K5 Andre? That's why, kampanti may yapon si Vice President Sara Duterte ato, galuhum-luhum ato, gakaluga, gakulukadlaw matog yapon niyo, kagalibot sa barangay. Kita nyo? Pwerte nga pagsaka, gasaka nga nagasaka ang trust rating si Iyaya. Ah, si BBM mga ka-K5 nga daw halos tanan-tanan kwarta sa Pilipinas panghatag na sa mga tao. Manghatag na sa 2,000 kapisos nga uplift. Mga ka-K5, 2,000 pesos halin sa sugod sa sinimbulan sa July hasta sa December. Tag 2,000 pesos panghatag sa mga 4-piece beneficiaries kag sa mga inang mga tao kuno nga mga pigado gid. Bakun muna paragtagan mo mga tao sa muna sang tag 2,000 pesos din halin ang kwarta now. Amo na ang problema kay kami amon ga putoy-putoy trabaho, ga pagabaka trabaho, kami hindi katilaw. Ang panghatagan nyo mga tamaran man. Ay, hindi black K5 Andre. Atong gatambay to. Kung magtambay ka, bastante kay mo skwarta. Pero kung kaputoy-putoy kay mo trabaho, wa ikaw. Amo na mga ka-K5 nga putoy-putoy kag baka-baka ni BBM nga panagtag siyang kwarta sa barangay hasta sa mga pumuluyo may panagtag sa kwarta. Negative 17 mangyapon ang iyang trust ratings. Si Sara Duterte nga grabe nga bakol siya. Halos tanan-tanan nga hanot siya. Grabing bakol siya tanan-tanan. Pati mga vlogger, mga ka-K5, gabakol nga gabakol. Pati mga mainstream media, ginapanghatagan kwarta, ginapangbayaran kwarta para nga bakulon si Sara Duterte. Pero, mga ka-K5, gasaka nga gasaka pa iyang trust ratings. De? Oh, mahambal ka mo, John. Ano pa matuod mo nga ang mga mainstream media kag ang mga social media influencer ginahatagan kwarta? Anong ebidensya mo? Silihin nila to. Ang ebidensya ko, ako mismo personal. Kag gintawgan ko, kag gintap ako para nga mangin isa sa mga kalimbawa sa akong tindo manog taghol man eh. Barker na panawag si mo, K5 Andre. Nga bayaran ka mga ka-K5 instead ang bayad sa imo gamiton mo imo nga tinaga gamiton mo mikropono mo kag bakulon nga bakulon based sa script nga ginahatag sa imo sang sining mga tawo nga gusto nga ipabakol sa imo. Galing kay wala ko nagpasugot kay hindi ko gusto nga magpangabuhi nga magpariho sa kaya Mami Alicia, ano gani, Mami Alicia mga ka-K5 nga isa ka inang social media influencer isa ka social media influencer mga ka-K5 nga ang influensya niya mabalaan mo gid mga ka-K5 nga may malisyoso. Kay gahimo-himo kasang istorya, kay gahimo-himo kasang mga balita nga hindi man insakto para gila mga gub-on mo ang personalidad sa isa katawo. Oh, tilang tawa ko ni natumbalay. Masakit sinire kay pagtumbalay sa iyan o ipisibangod pa sa mga grupo, sa mga DDS, mga supporters, mga ka-K5 sang Duterte. Amo pang ipasibangod, galing ka sang ulihi. Eh. May nagwa sa mga conversation sa iya mga ka-K5 in between sa ila nga ang ilang nga ginhalinan sang inaway nila amo ang pagtunga ay sang ilang nga mga talent fee mga ka-K5 o kung TF ara mismo makita mismo sa iya sininga inang convo kon conversation nga nagabaslanay sila kwanay binsahe nga silinga akala ko ba 2.5 million yung binigay? Bakit yung sa 2 million, bakit hindi yung ibigay yung partida ko? Yung partida ko nung huwag ginhatag? Oh, mga ka-K5, sa malipot nga sugilanon, nagalapta mga ka-K5 ang kwarta kung diin man ininaghalin para mga ka-K5 sa mga social media influencer dala na inidire ang iban nga mga mainstream media anchors, mga mainstream media commentators. Paano ako nakambal nga mo sina kay asta ako gani gintap gani galing waay ko lang gin waay ko lang gin baton para ulan tawan yung blao Nga 2M lang yung binigay, yung party mo, na kay Boss B pa. O sino ni si B, man? wala sa akin. Sabat niya, talaga ba, ikaw usap ko now lang si Boss. Sa inyo daw inabot. Kinukupal niyo ba ako? Reply niya, si Mami Mana ang naghahambal. Nag-reply naman sa bat si Iato, ang iyang kausap ng siling niya. Kung may party ka sa 2M, edi, lima na ang maghati-hati doon. Pang-apat lang na tao. Yung TF na 250K. Yung TF po, chilingon, talin, fin, mga kaki-five. No, talaga bang 2 million lang? 2.5 ang ibinigay. Huwag nyo ako galitin. Balya to. Ya, bahala ka nga. Maliit lang ang kaluukan. Ako pa kukupitan nyo. Okay na. Ako pa kukupalin nyo, gali. O, muna ngambal niya. Yung mga kaki-five. Tisubong. Mga kaki-five, ining si Mima Alicia, ang apelyido, sino do? Alipata, bla mo? No? Ang iyang original nga ngalan is Alicia Alipata, o alias Mima ni siya. May ara sa nga nakita ko, ginlantaw ko, ginsunod kong vlog ya vlog, puro tanan bakol kay Sara Duterte. May ara pa sa gani isang kwan mong siya, may ara pa sa gani nga vlog. Mga kaki-five, ginhambal niya, nga si Vice President Sara Duterte, kuno nagbusong. Nagbusong sa lain nga lalaki. Tapos hinambalan niya nga ginpahulog lang kuno ni Vice President Sara Duterte nga nagwa to sa kuno si Vice President Sara Duterte nga kanto to sa may Hig sa Netherlands. Ya kwanto nagabisita sa kay Tatay Digong. Yun pa si Bangod niya, hambal mo, bulo bakasyon ka lang, nagwa-guwa ka lang. Galing kayong plano mo, magpa-abort doon sa ibang bansa. Nagpabusong ko no si Vice President Sara Duterte sa lain nga lalaki. Kita mo lang na. Kaya muna sa mga kaipipe. Imuhimo kayo mo sa istorya nga way sa kamaturan, te lang tawa. Te amo ni ang mga nagagluwa. Karon, si Brigadier o si PNP Director General Nartates ang nagmando karon sa mga pulis sa Caloocan nga kinahanglan imbestigaran ini tudugin. Kinahanglan lang tawon ang tanan nga mga medios posibles nga tanan nga mga ebidensya kumpliton ubuson gid panggader para mabal-an kon ano ang kabangdanan. Sang kamatayon sini pagluthang kag pagpatay sa iya mismo nga balay ini mga kaki-five si Mima Alicia Alipata para mabal-an kon ano gid ang kamatayon niya kay man mabudlay magpasagi kapasibangon. Kaya nagagwa karon nga daw ginapagwa pa nila karon nga ginapasibangdan. Mga kaki-five nga nagpatay sa sini sa kay Mima Alicia, mga kaki-five, ang mga supporters ni Kwan, ni Vice President Sara Duterte, kay tungod nga inisya mga kaki-five ang nagakomentaryo. Ang tanan-tanan yung mga vlog, mga kaki-five, kontra sa kay Vice President Sara Duterte, magluwas gid lang sa isa ka best nga, ginwaswasan yaman mga kaki-five si DILG Secretary John Vic Rimulya. Iara man sa sang kwan, sang inang vlog mga kaki-five, nga winaswasan niya tunutudo sa Secretary John Vic Rimulya, sang Department of Interior Local Government, gintawag ya nga palamunin ng bayan, gintawag ya nga salagurun sang gobyerno, si Secretary John Vic Rimulya, mga kaki-five. Di pero ang kabaylo sini, may ara sila mga kaki-five nga mga talin fee. Amo to ang isa sa mga convo nila, conversation, nga nag-suktanay sila, may kangtanan sa ila sining talin fee. Mga kaki-five, halin sa kay konsin o way tekbalog, kundin halin ang talin fee. Para nga mag-vlog siya, mula labos ang vlog ya kaki-five ba, Andre? Ang kahalimbawa, yaga-komentaryo siya, pero may bayad. Amo tong ginatawag nila nga TF o kon talin fee, mga kaki-five. Nakon mo, 250,000 ang talin fee niya. Guro ang bot kung isa kabulan sa guro nga talin fee. So, mga kaki-five, no? So, muna si Alipataw. Pero ang iya sina nga itsura, narituki na kaki-five. Ang original sina nga itsura, lain mong. Ang original niya itsura, lain. May ara sa nga, kwan, mga kaki-five. Na amo na o, mga kontra Duterte ng iya nga mga kwan, nga mga vlog. Pero may ara sa nga vlog man, nga winaswasan niya si John Vic Rimulya. Ay, sadya o. So, hambal ni kwan, ni Nartates. ambal ni PNP Director General na Tatis nga kinanglan ihimuon ang tanan-tanan nga mga pamaagi maid-id nga imbestigasyon angot sa kamatayon sinisang political vlogger nga si Mima Alicia or ginatawag o original nga si Alicia Alipata or ginatawag nga Mima Alicia mga kakifan. So gamay malanggawa nga balita na kay Manti siyempre vlogger siya pero ang masakit siya kay Manti siyempre ginsulod siya sa balaya kay gintiro ti mga kakifab chimpo ni Digong Duterte ni Waiga Katabo nga muni sa mga chimpo ni Tatay Digong bisan ano pa sa imo kakritiko sa gobyerno bisan ano pa sa imo kakritiks mga kakifab sa gobyerno kung ano man nga ginapangkritiko mo da kung wala ka lang gagamit siya bo kag hindi ka lang adik hindi ka mapatay sang chimpo ni Tatay Digong o hindi Black K5 Andre safe na safe ka sang una magtulog sa balay mo pero subong lang tawablang ginasulod ka sa balay mo babae pa naman ginsulod sa balaya kag intiro so kinala yung investigaran na sang aton nga mga pulis hindi kay magsagi kamukha pa si bangod sa mga tao nga wala pagani mabalaan mga K5 dapat investigaran nyo tunutudo para mabalaan kung ano ginang kabangdanan kay karon base kung madamo pa sa may madalahig yung mga K5 nga wala sang kahilaptanan dahil karon tungod sa pagka-vlogger ya lang nga kumo kay kontraya si Vice President Sara Duterte pasibangda nyo inyo yung mga taga-DDS da kay daw halin sang una daw yung mga taga-DDS yung nagapamatay tao sang chimpo ni Digong kung gusto mamatay tao ni mga ka-K5 ang mga Duterte labi ni si Tatay Digong mga ka-K5 tani si Trillanes tani nanhing na na o hindi Black K5 Andre Trillanes numero uno nga si Hamak nga grabe ang ginhimo yung mga ano po daw sining inang miserable nga pagpangabuhi sang mga Duterte labi ni si Tatay Digong hasta si Bato de la Rosa o hindi bla tiyay na ya, hao nga vlogger nga hindi man sila pako na. O hindi bla? So, istoryan, tara kayo magka K5 diri sa ato sila nga pag-pangalagad dirigid lamang sa K5 Night One. Samtang sa iba pa nato nga mga balita karon kay ban pa nga mga information iplastat taman sa inyo diri sa ato sila nga pagpanglilabi na gid ang latest update mga ka K5 sa day 7 sang impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Nagakalipay kag nagapamalakpakid ang sa prosecution tungod kay na pasulod nila ang impeachment Senate Impeachment Court nga padalan sang subpoena ang mga bank accounts o kung mga bank transaction mga ka-K5 sang pamilya Duterte labi na gid ni Vice President Sara Duterte ilabi na ang ilang mga negosyo mga ka-K5. Way ka may mo kay manti public official kay. Sa mga kuana may ara sina nga mga ka-K5 nga bank secrecy law pero may exemption ina ilabi na gid kon ara sa idalom sang impeachment court mga ka-K5. So istoryan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalag. Ang mga balita ng inobatan ng buylog ng inadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant kagsang may TC di alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Kaya may kang tanan mga ka-K5 sa mga nagaproblema sa pangabuhi sa inyo sining ikayong lawas mga ka-K5 kontra ni sa mga diabetic sa mga high bloodon sa mga may komplikasyon nga balatian dalasdas na inadira pati ang cancer mga ka-K5 kinanglanon na naton nga magamit sang klinika DTX 500 kag Mighty CD Power Duo combination sang klinika di alternatibo ang medisina and wellness center nga mga produkto nga ang mga ka-K5 kinanglanon tanaw ario lang tawa nyo kun anong mga epekto ya sini kag kun anong ara diri sa sining duha ka mga produkto nga ini sang klinika di alternatibo mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga tawag naton nga inflammation. Ikaduha, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer sa aton nga lawas. Tapos ano pagit ang pinaka the best. Ang mighty C mga ka-K5 nga ginaparis niya, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga ka-K5 sa immune system capabilities, agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Amo na ko nga gina-partner ginang duha mga ka-K5 ba? Klinika DTX 500 kag Mighty C i-partner yung gina mga ka-K5 mag-inom ka mo sini. Dapat wala pa unod inyo nga mga tiyan sa aga. Sa gabi mga ka-K5 antes magpanyapon man gyapon. Amo na ng inyo kung mag-inom ka mo sini mga ka-K5. Klinika DTX pabere kag Mighty C mga ka-K5. Ha? Hindi nyo na pahulat tapang magtubo magabukol sa lawas nyo. Mga inflammation kag iban pa nga mga balatian sa lawas nyo. Hulato nyo pa na? Samtang hindi paulihi ang tanan. Proteksyonan na nato ng aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, las 8:19.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kaya ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo ginlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
6: May mga barikada pa na.
5: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
2: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
5: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
6: Daw import gali ni Dok.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Mag-import kaya.
5: Your second immune system.
8: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
5: mga
8: train
5: gipang train
8: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
5: Ang D3 Bio import immune system.
8: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
5: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
8: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong nga specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells.

0: a polluted environment, dasig magluya ang imong nga immune system sina. So
1: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa ditribayo.
2: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang mighty C. Kag one capsule, 3-10 after one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa mighty C.
2: Mighty C, mabasang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline!
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
3: Sas4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan! Sas4Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sas4Biotics!
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag

0: ikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
12: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
13: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
19: K5.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
19: K5 Night Watch. June Alojado Capulo.
18: K5
19: Night Watch.
18: Night Watch.
20: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag pangalagad. Oras na itong karoon, nagkalabor kita sa 32 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa ibang pa na itong karoon ng mga balita, kaga information, ibang pa ng mga headlines dito sa ito, siling ang pagpangalagad, mga ka-K5. Sa balita international, mga ka-K5, ang miyembro, isa ka-miyembro sa Philippine Navy, ang nagdugo, girang iyang nga ulo, kay linampusan sa palakol nga ginadala sang China Coast Guard sang himo sang pagpatrolya mga ka-K5 ang kwan ang miyembro sang Philippine Navy dito sa may Scarborough Shoal ilabi na gid sa ginatawag naton mga ka-K5 nga West Philippine Sea. Araw lang tawa, blado mo damo sa inang Chinese pila sila bilog o isa do mga ara sila siguro sa mga pito, tob-tob, walok bilog. mga ka-K5. Atong kwanong gamay blato nga daw daw speedboat blato mo tong inasakyan sa mga miyembro sa Philippine Navy do apat sa bilogo. Pero nag kwanay sila ng bakbakanay sila ng lampusanay sila mga ka-K5. Di nagdugo gining ulo sa isa ka miyembro sa Philippine Navy mga ka-K5 sa inang ayungan na shoal sa may West Philippine Sea mga ka-K5. Ininatabo sang sining karong gilamang inadlaw. Te. Anong mahimo? Okay kaso gabato gyapon ang Navy. Galing kay Mati was lamimo idumudamo to ara sila gagara sila sa dalom. Nubo ilamong, nubo ang ilang sakayan ni kumpara sa sakayan sang Chinese. Mga ka-K5 te. Ano naman nakaroon ng matabo sina? Ti charge to experience na maliwate lang lakang bato sa China. May nagbato kabalas China kay wala man. Hindi ba? So may mga ginpagwa na nga statement ang ato sining Department of National Defense na ginapamunuan mga ka-K5 ni Secretary Gilberto Chodoro or si Gibo Chodoro bla. May kang tanan sini kung ano naman ang ila sini ti ang boto ng pahayag sini ni ba nga? No payag sini isang presidente ta daway man na kuana daway man daway man puwersa lain to sang una nga chimpo mga K5 nga si Digong kung magahambal si Digong yaga tanga ang iban nga mga presidente ni Black K5 Andre iban nga mga presidente yaga pamati kinay kuno no hambal Digong sang amo sa tunga chimpo sang si Digong aga pungko subong yung mga ka-K5 hambal si Bongbong. Siling sa mga kwan, siling sa mga iban ng mga presidente. Ito naman sin, oh, yan ang bangag. Mga ka-K5. Sige. So, istoryahan, tama na karoon din sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. And of course, iban pa naton ng mga balita, kaga information sa ato siling mga balita lokal naman. Mga headlines sa mga balita lokal, DSWD Region 6, nagpatigayo na sang payout sa uplift program sa national government. Amo na sa ang 2,000 pesos mga ka-K5 nga panagtag sa mga 4-piece beneficiaries. Kag sa iban pagid mga ka-K5 nga mga nalista sa gobyerno nga mga pigado gid. Hasta na na sa December sa malipot nga sigilanon hinatagay na nga kwarta sa barangay mga ka-K5 laban-laban amo na siya ang suporta ni Tatay Digong sa mga tao para sa mga gusto niya o ni Tatay Digong ni Kwan Gali. Amo na siyang suporta mga ka-K5 ni Bangag sa tarantanan ng mga pumuluyo sa barangay agod nga padag-on ang ila gusto nga barangay kapitan. Tapos base hindi na makabalibad ang mga barangay kapitan nga kung papirmahon ang mga pumuluyo para mga ka-K5 sa inang plano ni Presidenta Bongbong Marcos nga magpabilin sa kuan sa pwesto nga hindi pagdayunon ng eleksyon o kinanglanon ang People's Initiative o kung ang purpirma sa mga pumuluyo mga ka-K5. Amo na kung nga nga gusto gin nila mga ka-K5 nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay kung was ka ma-impeach si Vice President Sara Duterte, why na sila problema? Kaya ang ila sila nga problema mga ka-K5, kaya lang for example, kung hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kag magplastar ang gobyerno naton may kangtanan sa pagpalapad o kung pagpalawig sang termino ni President Bongbong Marcos. Ang mga pumuluyo mag-aalsa mga ka-K5 kag magahimo na maliwat sang protesta. Kag may posibilidad magpatigayo naman kag mahimo naman ang natawag nga People's Power. Di mga ka-K5 kung makakasi Bongbong nga mapungko si Vice President Sara Duterte. So para mga ka-K5 nga wala sa may mahimo ang pumuluyo, ilabi na gid ang damo-damo nga mga pumuluyo kay daw halos kalabanan nga mga tao subong mas pabor sila nga mapungko presidente si Sara Duterte. Amo na ang plano kakason si di kwan si Sara para nga kunwas nga may kakasi Sara. Di ano parang singgita nyo na ka magsagi kamo ka People's Power kay way magkabong inugbulos. Hindi ba lang? Amo na kung nga ang nga pangalapkap subong ato sini nga gobyerno nasyonal nga pangalapkap subong sang tarantanan nga mga sinong nga mga influencer halin sa social media influencers pakadto mga ka-K5 sa mga mainstream media nga mga influencers. Budgetan turutudo, pagwaan kwarta turutudo. Para mga ka-K5 nga magbako lagi, maghanot lagi turutudo sa kay Vice President Sara Duterte. Para gid lamang nga para mga ka-K5 nga makwan magtugok sa paminsaron, may ginatawag naton nga mabrainwash mga ka-K5 ang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga siyado gidya kalain kag indi gidya mayo batasan si Vice President Sara Duterte para nga may rason sila nga gusto nila pagwaon nga gid-impeach si Vice President Sara Duterte kay indi gid man siya fit or unfit siya sa pagka-presidente, hindi siya pwede nga maging public official. Bangod mga ka-K5 nga, hindi siya mayo batasan, kagulalabo siya, nakawatan siya. Gamon ang gusto nila pagwaon subong sang gobyerno ta. Mga ka-K5, that's why nagapagwa sila subong sang kwarta kaginabudgetan nila. Ang tarantanan nga mga social media influencers, dala na inidiri ang mainstream media, mga ka-K5. Abin nyo lang ha. Kaya mula nagaling ang sala lang nila kay Amuni Ay. Kay pati ako ginuferan tilang tawa. Kundi na bulgar. Ah, K5 Andre. Oh, si Boss Doc Ramil. Oy, nagihambal na gid. Nga sila niya kaya kung magsildo sa inyo nga mabaton-baton kamo sa kwartahan sa mga politiko. Kaya hindi na pwede. Hindi pwede magbaton sa mga kwartahan sa mga politiko. Hambal ni Boss Doc Ramil. Oy. Oh, niya kay masarangan tamakaw nga magsildo. Oh. Eh, nabaton pa ko? Di, Black K5, Andre? Man. Amo na, mga ka-K5. O, oh, si. Sige ka mababaton-baton kasi na. So, amo ina ang kamatuuran, mga ka-K5. Nga, kung nga, ang ako mismo naghambal sa inyo, nga amo na nasubong ang katabo, may mga budget kaya pagwa subong para nga langgid, nga tunutuduhan, nga bakulon, kag para nga dunot-dunoton ang alan, mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte. Galing, amo lang na, mga ka-K5. Ang masakit sinidire, mga ka-K5, peman nga, kita ang nagainantos ng mga pumuluyo. Mayo lang na iyang mga tamaran, kag mga tamad, kag ang mga salaguron, kag mga tutuod, mga tambay, mga ka-K5 nga waay nag-aubra, gahulat, nagilang iya sang hatay sang gobyerno, kay sila pirmi ang makatilaw, kita ato niya nagatrabaho, yung mga ka-K5, tiway tiya mahimo, eh. Bayad, tanga bayad, sang aton nga buwis, pagkatapos ang buwis ta, mga ka-K5, ang gastuhon man lang sang gobyerno, sang wala sang kapuslanan, ng iban kawatod, ang iban, kag ang hindi lang kaiban, tahalos. Ang halos kawaton tanan. Mga ka-K5. Amo ning ginahambal ta sa inyo kun ang aton nga gobyerno diri sa Pilipinas. Like for example no. May mamuno lang di sa aton nga gobyerno sa Pilipinas nga hindi lang gid ya masyado kakawatan. Hindi lang gid mga ka-K5 magsubra-subra gid kagarapal nga pagpangawat. Ang ginahimo sa kabansang gobyerno tahalin sa ibabaw pagkadto sa idalom. Halin sa babaw to, sa pinakamataas nga posisyon, pagkanto sa pinakanubo nga posisyon, puro halos kalabanan mga kawatan. Kung hindi lang tani amo ni kakawatan ng aton ng mga opisyal sa gobyerno, mga ka-K5, di hamak nga mas manggaranon pakita sa ibang nga pungsod. Sanguna, ano man lang na sanguna ang Vietnam man? Sanguna, ano man na sanguna ang Singapore man? Sanguna, ano man lang na sanguna ang Thailand? Ini nga mga lugar, mga ka-K5 sang una, puro ni mga pigado nga mga lugar. Pigado nga mga pungsod ni halin sang una diri sa aton sa Asia. Sa Pilipinas, ang Pilipinas, amo pang manggaranon kay nga, di hamak nga bastante kita sa aton nga ginatawag nga mga natural resources. May ara kita nga natural resources halin sa bukid, pagkanto sa uma, pagkanto sa dagat, kumplito kita di. Mga ka-K5, galing sa malipot nga sugilanon. Puwerte kamanggaranon ang Pilipinas, mga ka-K5, when it comes to natural resources ang paghahambalan. Ang problema lang diri sa aton sa Pilipinas, kay dihamak nga puwerte gidya kakawatan, kag puwerte nga kagarapal mangawat, ang mga nagauyat sang gobyerno ta. Ha? Amugid na yung pinakarason kung nga ang nga wala gidya pag-asinso ang Pilipinas. Kung may nag-asinso man, amo ini ang mga politiko, mga ka-K5, nga bastante sa pagpangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno. Ari pagin ang pinakamasakit, mga ka-K5, sa ato, no? Kay, halimbawa, kung mamigado naging aton nga pungso, dire kag halos sa ulihi, abi, why naging kita kaunon, mamigado na kita, di mang mamulubi na kita dire tanan-tanan. Ini mga buisit ka mga bilik sang ilik nga mga yudi patulang nga klase ka mga politiko ni K5 Andre kag sa aton nga mga pumuluyo. Malayas malang na di sila sa Pilipinas. Kag magpuli to sa mga lugar sa diin, nagbakal sila sa ila kag lingon nga mga balay to. Ah, hindi Black K5 Andre. Testingin nyo pamangkot ang mga big time nga mga tao nga mga taga diri sa aton nga kuan halos kalabanan mga politiko na sila. Tristingin nyo pamangkot kang ihibaloon kung bala, may mga balay sila dito sa ibang nga pungsod katulad sa Amerika, Canada, o kundi nga mga lugar da. May mga balay na sila to yung mga ka-K5, nagbalakal sila balay to. Isa lang sa mga leader ang nabalaan ko K5 Andre nga wala balay sa Amerika, kagway balay sa ibang nga pungsod. Nga naging presidente, si Digong lang. Oh, si Digong niya, ari a balay sa Davao, ay ganit sa balay sa Manila. Kamaran siya mga stars Manila, ah. Oh, ibang gani mga taga probinsya may balay to sa Manila, mga politiko nga ari diri sa nga mga politiko nga ari diri sa aton sa Pilipinas o sa mga probinsya katulad abi sa mga taga Antique, mga taga Aklan, mga taga Capiz, mga taga Iloilo. May mga balay sila to sa Manila. Digong ya balay ato lang ya mga ka-K5 sa may Kuano, sa may Mindanao ato lang ya sa may Davao. Nga ginasampol ta sa permit, iya mo nang matuod mo. Basi maghambal ka mo bala nga sobra-sobra man aton nga pag-idolize sa kay Tatay Digong. E sino abi idolize ko? Idolize ko si Bangag? Oh? Nanamitan ka mo ba idolize kay Bangag? Yuda puga, bilik siyang ilik. Kung si former mayor Jerry Trinias pa siya niya, yuda puga. Hindi, Black K5 Andre? Oh? Sino idolize ko? Sa kay sino ko ma-idolize? Mga ka-K5? Oh? Basi magambal ka mga bro, sobrang pag-idolize mo sa kay Digong Duterte. Sino gabi ako nga sa aton nga mga pumuli? Sino abi aton i-idolize, di ba? Sa mga nag-alalabay nga mga presidente, sino abi i-idolize na, di ba? Si Tabako, nga ginimo niya tanan-tanan-tanan nga mga privatization, ginimo niya. Tabako, bla. Oh, si Irap, nga numirunok tahor. Sino? Si JMA? Nga may ara nga, I am sorry, Hilo Garce? Oh, sino pa? Sino? Si Pinoy? Nga si Pinoy nga mga kakipoy, pinabayaan niyang illegal nga druga sa iya nga chimpo, sa iya nga administrasyon mga kakipoy, nagyamak nga nagdamo-damo ang illegal nga druga sa bilog nga Pilipinas? Sa iya nga chimpo? Oh, sino-sino pa? Sino? Wala. Si Digong lang, mga ka-K5, ang nakapangbira sang mga oligarko. Hindi siya bata-bata kag hindi siya ulipon sang mga oligarko. Ang mga oligarko nga ginahambal natin ng mga manggaranon ka mga bilyonaryo nga mga Pilipino, Chinese kag mga iban nga mga taga-iban nga pungsod na K5 nga mga oligarko diri sa aton nga nagawaslik puder. Ginahimo nila mga ka-K5 nga ginahimo nila nga malanduan o kung ulutosan ang aton nga mga politiko. Kung sino nagapungko nga politiko, sila ang nagapagahulag, sila ang nagapahulag kag nagapasaot sa ilang palad sang mga politiko amo na mga oligarko di. Mga ka-K5 katulad subong sa nagapungko, ginapasaot lang sa subong sang oligarko. Abi nyo? Mga dlagko ng mga tao sa bilog ng Pilipinas, sila mga pasaot sang bangag tanga presidente? O hindi bla? Si Digong na yung chimpo, so na nga nagbato, nagpangbiras ang tanan-tanan ng mga oligarko di bangod kay naga, nagapaminsar siya, kagang iya subong ang iya ginapaminsar yung mga K5, ang kaayuhan sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas? Hindi akay para sa kayuhan sa mga oligarko, oh, sa sining mga manggarano ka mga bilyonaryo ng mga tao, mga ka-K5, nga amo ang nagakontrol sa bilog ng Pilipinas. Oh, siya lang nakapabayad sa mga dlagko ng mga tax. mga balayran nga mga tax sa mga big time nga mga tawo nga daw ginahimo lang nila gatasan ng Pilipinas mga KK5 kag ang mga politiko ginahimo na ginapasaot na spalad nila mga KK5 sa sining mga manggaranon nga ini digong nakahimos na eh sino inyo nga ikwanon sinong inyo nga idolize si Bangag amo lang to idolize kay Bangag nyo o hindi ba o mga KK5 akong ginahambal yung sakto lang. Ang aton nga ginalantaw, di ka nga hambal ang mga KK5, ang punto yung sakto lang. Oh? Subong mga KK5, wala kagid sang may nabatsyagan nga kanami nga klase sang ah, nga kanami isang pangabuhi sa panggobyerno, sa gobyerno subong mga KK5 ni President Bongbong Marcos. Lantawan yung gasolina subong. Ang petroleum products mga KK5, oh? Kun mga mayo ka nga klase isang presidente, dapat gin-control na ni sang gobyerno. Dapat ang gobyerno na sini ang magbakal sang langis dito sa iban nga pungsod. Hindi kumo kay nagagira dito ang US kag ang Iran. Kag may 15%, 15% man lang sang mga nagahakot sang gasolina kag krudo ang apektado nito nga hindi makaagi sa Strait of Hormuz. Mga KK5, kagang kalabanan nga mga gasolina kag krudo nga ginadulong diri sa Pilipinas, dumati ta wala man niya gaagi sa Strait of Hormuz. Sa malipot nga sugilanon, hindi kita dapat supposedly affected sini. Pero lang tawabla kung ano ginahimo sa gobyerno ta. Ha? Hasta ang Department of Energy ta nagaganan siya subong. Nga pinagusto sila. Lantawan nyo bala kung ano kadako naman subong ang ang mga pumuluyo subong mga salakyan subong kapila subong sa tanan nga mga gasoline station ay nga nagahingagaw nga magpatughong full tank kay ang isa ka mga KK5 sang petroleum product subong ang diesel sobra pulo kapisos. Ang mga gasolina grabot sa mga taglima tugtog pitok pisos ang isa ka ya subong. Ah, te? Mga KK5, pabayaan ni ito si Bangag, ano ginimo ya? Wala! Kabati ka? Nga naghambal sa nga isubsidize? Ang problema, parte sa sining pagsaka sang petroleum products natun, wala! Ah? Ang mga hinaslo nga klase sang pamagi among iya? Ah? Panghatag kwarta sa mga pumuluyo. Gindugangan niya pagid nga magtinamaran ang tao sa Pilipinas. Uboso niya kapamiligya ang pamaligya ang mga propiedad sa Pilipinas. Pagkatapos, ipanagtag ang ginagmay ka mga kinusing-kusing to, ipanagtag niya sa mga tao para hindi mag-alsa ang tao. Tapos ang dagko ya mo tong uboso niya kahala panglamon nga panglamon upod sa mga kalyado ya nga mga congressman nga mga kawatan kag mga buaya ha sa crocodile farm kon si Kiko Barsaga pa ang crocodile farm eh no hindi pa na sila magpati akiga nila grabe expel nila si Kiko Barsaga. Naging tawag sila nga crocodile farm? Te anong isabat sa... Anong dapat itawag sa inyo na sa kongreso? Wow! Anong dapat itawag sa inyo na? Ha? Hindi ka mo gusto tawagon crocodile farm? Te ano dapat itawag sa inyo na alligator farm? Hindi parihom lang nag-iapon. O hindi bla? Oh, no pari home na Japan. Alligator gani kay 500 nako pag ino. Oy ni bla. Amo nang matutod nga sitwasyon sa Pilipinas subong. Te. Kun hindi Bangag ang presidente, tamo nang imuon niya. Ako ya mga KK5 hindi kuya pabor sa sining panghatag nga panghatag ni mga aflip nila ni kay nga ginago nga klase ka solusyon na. Hindi na siya amo ang ginatawag naton nga kinahanglanon naton mga KK5 nga long-term solusyon sang problema sa kapigaduhon sang aton nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. That is not a long-term solusyon. That is what we call band-aid solusyon.
9: amulang na ang gagana nga utok sang bangag man nga bangag mong. Huwag gagana utok niya sa insakto. Ha? Kundi ang ginagana sa utok niya ang pagkabangag niya. Ha? Hambal sa iyang utod. O hindi, Blackie 500? Oh, mensahe nagikan sa aton nga mga followers, anong inyong mga reaksyon? Very action halin sa aton nga mga followers nagikan sa K5 News FM Iloilo nga Facebook page. Nonito sumbong nga correct kagit K5 John. Si Tatay Digong the best president ABS-CBN siya man ang nagpasira. Oo na ara oligarko man na. Andre Agel, good PM K5 John. Bong M Iscosio, nagapamati sa imo Sir John. Thank you. Sa sumbong family sa Baldusa, Sontre, shout out. Damo, gidya, takaban, sumbong K5 John, correct. Mugid. Si LB Toto Tampad, good PM, Sir John. Si Ralph Dasaluntaw, ya isa lang sabat mo, pare, sa mga dapuga nila. Yogers nyo eh, siling ito. shout out lang kami dere Fred Pascala Jocampo. Noventibor Hersu Herusa. Mayang gabi Idol John from Bagtas Footwear, Baldosa, La Paz, Iloilo City. Agosto 5, good evening watching from Kuwait. Kuwait, Idol K5 Alo Iloilo Sir John. Bong M Escocio, good evening Sir John. Minagani nga gindakop si Digong sang taga ICC. Kay sa kaso niya, tapos mahambal wala sa ginpapatay, sino nagmando nga patyon ang mga drug lord, hindi balas Digong? Paano na to mga inosente nga mga nadalahig sa kampanya sa drugahay? Di kung mga inosente, daway ko sa may nabatian. Kung may mga inosente, gidman, ang mga pulis nga nagpamatay sa may inosente, na priso naman to. Ang ibang gani, pinangaka sa serbisyo, hindi ba? Normal na sa imo sining drug war. Sa imo nga ginapa-implementar, may mga sindikato man da mong engkotom sa mga nag-intrato ng mga sindikato nga nagpamatay sa mga ginadumtan nila nga inosente. Tinikala priso man to mga pulis, iban gani kalakaka sa pagkapulis. Mga KK5 hindi bala. Pero mga nagkalamatay ang mga drug lord to, mga KK5, ti anong gusto mo? Pero sining mapatay sa kay Mima Alisiato? Mga KK5, inosente man siya, bisan amo na sa kababaan, kagkasungadan. Pero, isa siya ka inosente nga tawo. Makon mo sunod ka sa balay mo, kagpatyon. Inang mga pagpamatay na, sino ka pamatay na, Sdigong naman? Sdigong ato na sa ICC? Kung hindi bangag ang imo, presidente? Sino pa? Iban pa ng mga mensahe, mga KK5, Aisha Ahmad, shout out, Ronski Labado, kon kay Mima kontra Sara, ikaw ginabakol mo man puro si BBM, ti sinuabi akong bakulon, be? Sa imo, abi, sino ganini, Ronski Labado? Sa imo, abi, sino gusto mo nga bakulon ko, di? Alang-alang ko bakulon si Donald Trump kay presidente, ito sa Amerika? Sino ba kulon ko? Si Sara? Anong sala ni Sara? Ara gina-impeach sa subong mga KK5 kaya ginhimu-himuan sa sala sa mga buaya ng mga congressman? Biyamak na mas buaya ang mga congressman ikumparar sa kay Sara Duterte. Ang mga congressman, bilyon-bilyon ang mga alokables nila. Si Sara Duterte, confidential fund niya, 125 million lang. Na-liquidate man tanan-tanan? Liquidated man tanan-tanan ng 125 million niya? Ang mga congressman lang tawag, blapamangkuta sila, kung nila kaladto mga alokables nila, halisagaa, nga managlabot sa mga tagpilaka, bilyon-bilyon-bilyon ang mga natilawa nila, di nagkaladto to. Sa malipot nga sugilanon, sinong bakulon ko? Si Sara Duterte, nga ang ginapasibangod siya, 125 million nga confidential fund. Liquidated man. O kung ang mga congressman ng mga buaya nga ini, nga nagbaton sa mga alokables, kag magsinggitan todo parte sa kay Martin Romualdez, Lab na lab nila si Martin Romualdez, pero ginwaldas nila ang kwarta ni Martin Romualdez. Kaging panagtag sa mga congressman ng mga takaban. Sinong bakulon ko? Ang mga congressman ng mga takaban? O kung si Sara Duterte, abe? Ha? Ah? Sino bakulon ko? Si BBM o kung si Sara Duterte? Sa matutuod lang gid nga istorya? Kay si BBM di hamak ka puwerte, mga kakifive, kabalingag! Bulayog! Nga klase sang patakaran! O hindi, bla? Kway pulos nga klase sang paggobyerno ang ginahimo, yasubong! Binangag nga klase sang paggobyerno! Oh, eh, sinong bakulon mo? Ay Maria, ihunis ni Garapo ni Santisima. K-5. Ano ka? Bangag kay imo nga. Kairos Maria Agramonda, shout out idol. Hudlo Montana, shout out. Saka inang good evening K-5 John. May sunog gawangwang ang bumbiro. Oh, di way man. Oh, basi pala matinaan lang. Kung may ara, nagina pa na naglumbayag, patrol ta. Maricel Valoro Casiple, shout out sa kay Rhea Capana, shout out Rosin Paz, Christine Gardose, Diaz Katamin, Elmar Diaz. Good evening, Sir John. Pa-shout out kali dyan sa akon mama. Kagmanghod ng mga nagapamatigid sa imo kada gabi dira sa Barangay Nayawan. Nga si Vivian kag si Vicky Diaz kag sa akon pamilya, mga kapamilyahan. Mga pamilya lang ah. Dira, mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kaya Hudlong Montana, siniya puro kuging. Richie Magos, shout out. Gabriel Tadia, shout out. Verna Salvilla, shout out. Ria Capanas, Rose Simpas. Kay Mary Jen Galyasa Carillo, shout out man. Yeah, good evening, idol niya. Kuha mo siniya si Willie Garte ba? Wala ko naman sa amon. Yan nga, tanan di, naintrahan mo. Kay Rimia Panes, mayang gabi sa tanan. Kay Hudlong Montana, niya pa shout out man, Sir John, sa birthday ko subong. Dungan kami ni Small Boy nga taga-Guangco. Ah, gali. Happy birthday na kay Small Boy nga taga-Guangco. Ang alahiro. Ligo ko na. Kay kagsa imo eh, oh. Hudlong Montana, happy birthday. Ma'am Bengs PSG, shout out man. Kay Arman Bakuguay, kay Nonoy Villa Franca. Kay Jenny Halyorina, good evening idol dyan. Ari lang ko di ah, gachun in lang. Amo ng kampyon. Dra ka lang pirmi, plastar na sa imo, da sa may Libanon. Kay sino pa, why na? O sige, dre naman kita sa June Kapulot News Live ng mga Facebook page. Oh. Ari pagaliw sa kay Chris Boy Kualmohin, shout out. Yan na, good evening, one man rule na ini ang Pilipinas. Tonton J.C. Balios, shout out idol San Pedro Haro Sibalios family. Okay. Sa kay ihado ko, Roy Fama, kagawad sang barangay sang Bagharoda, mayong gabi kag mayong gabi ko no sa mga pumuluyo sang barangay barangay sang Bagharo. Halin sa kay kagawad Roy Fama. Sa kay Marco Pastor Aristo, sada good evening Pastor, mayong gabi shout out kay Richie Magos nga si Auntie Claire na bakol man pirmi ni BBM idol. Oh, bakol sa ano? Klaruha. sa ato naman ng mga followers, mga K-5 sa John Kapulot News Live. Kay Rene Biati Zula, shout out kay Oliver Bilana. Bag-ulang ko kalantaw sa live mo, pero pirmi ko mati sa radyo. Bag-ulang nagbalik signal sa amon, watching from San Joaquin, Iloilo. Shout out, no? From San Joaquin, Iloilo, watching shout out sa mga nagapamati kontra DDS. Labi na gid, saga suporta sa mga crocs. Dali na lang, siling ito. Kay Francisco Calaor, gapamati gid ko si imo idol. Bakula, Sara kita ya idol John, gapamati ko si imo idol. Kay Oliver Bilana, grimy idol John, biray sanda todo pati gid ko sa imo. Gid ko sa imo, isa lang aton linya, solid supporter. Grabe. Kay nga good evening ko no sa Insakton idol, mga buayang sa Senado. Ariel Arroyo watching from Sigma Capiz. Bro Armstrong Burgos, oh, shout out, good evening. Rocky Binyas Saluti, niya katalaka. Ano takpan niya sinimahin?
20: Norberto Alig Aguilar Jr., shoutout man, Jenny Cartagena, Baldaro man kita, Pinoy. Balda eh, gidugo gani ulo, ito ka isa to. Pilipini, V pa to. Shien Tansilya, shoutout, gaming gabi, Idol John. Bolet Penuela, shoutout man. Mercedes Malquerido, shoutout, watching with you. Good evening from McVern. Romy F. Espada, arikunig pamati sa imo sa CJLV sa Barangay Takas. Kay JC Matias, shoutout man. Steven Parinio, shoutout. Kay Jenny Cartagena. Kay Maria Fel, good evening Idol John Kapulot. Antonio Talacan, shoutout man. Kay Romulo Simpas. Sila nga, amo na iya John, I believe you. Marinette Manikan, good evening power. Siling niya, hindi yun sa giugtas ha. Siling ni Jenny Cartagena. Mani dapat, good evening Idol John, daw kadamo, ginisang balita Idol John, diri sa amon, patay ang isa ka pulis, diro official pa Idol. Aho, atong nag-responder sa videokihan. Nag-responder sa videokihan, pag-abot ito, pinusangan sang puli, asang pusil, itip, patay magka-K5 tong ang inang pulis nga nag-responder to sa video kihan. Te, nanamitan ka mo sina ng mga balita nga muna. Te, like for example, kung ang pulis makapatay sang drug addict, hambalo nyo pa nga kwan nga EJK. Oh, mga kaka-K5. Oh, to hubog tong nagtiro siya to. O base kung bangag pa to. Iban pa. Jansen Tan Makairan, Idol, pa shout out sa Makairan family. Kag sa duwa ko kabata nga kapid si Kalex kag si Cashier, Idol, halong ikaw permi. God bless, thank you. Laila Sofia Altillo Hiroche, shout out man. Sa kay inang sa Cartagena family, shout out man kay Jenny Cartagena or Jenny Cartagena. Kay Marte Salapantan, shout out man. Sa kay Sweet Shell Duterte, shout out man. Kay sino pa? Si Verna Salvilla, shout out man. Kay Bibo Girl, shout out man. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Kay Jason Sabornido, Idol John, always listening. Gid sa programa mo, bisan nagainulan. Againulan da sinyo? Din dapit nga lugar. Dili sa aton, do may ara, mandugo, pruguturo, tulo, malanga. Renato Bindita, shout out sa kay Jerry Miranda. Magandang gabi kay Five John. Lorle Gardose, Idol John, pala tamyaw sa akong bata nga si Joyle Gardose. Birthday niya subong kag sa tanan-tanan nga mga kaapuhan kag sa tanan man nga Gardose family. Thank you again and good evening. Oh, happy birthday na kay Julie Gardose. Sa kay sino pa? Patrick Vergara Rua. Shoutout sa Rua family. Idol John, keep safe always and God bless you. Ayos! Wala, sige. Iban pa nga mga followers. Karoon ta naman dugay-dugay nga pag-abasahon, ha? Jomel Sinsuriada, shoutout. May kay Rosanel RTJ Giliano, shoutout. Oy! Rosanel, shoutout sa Giliano family, Idol, please. O sige, ha? Sa Giliano family, dira sa may barangay, magsaysay, lapas mo yung gabi. Tamo kumplito, pati address. Arian Navarrete Ligada, good evening, shoutout man, Oliver Bilana. Solid ta, Idol, BBM, hulat lang kamo. Dali na lang ang 2028. Sulit siya, no? Kay sino tama sulit? Kay BBM Gapon? Duterte taya? Noel Hakoda, niya Idol, ga-ara ka sa K5 gali? Ari ko di. Kay DDS, galing di BBM, DDS, galing hambal ni Kwan, Oliver Bilana, sa kay Arian Navarrete Ligada, shout out man kag sa kay Rene Biatisula. Iban pa nga mga followers naton, mga KK5, shout out naton diri sa ato sila nga pagpangalagad pagbalik naton mga KK5. Ang mga balita ang inobatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga KK5 sa ini ka super full supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gyud kontra sa mga virus pareho sang dengue. ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa industry ba yung mga kakaifab nga nahimo sa ating lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kakaifab nga sa industry bio ang ginaconsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sining palibot. Ginapanami man sa industry bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya mga kakaifab ka fat soluble vitamin nga inang nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadingge ka. Kag ginapanami man sa industry bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig man sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kon naimpiktar ka na sa dengue mga kakaifab. Ganino pag ginahulat nyo? Inom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian katulad sang katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, high blood kag iban pa nga mga baratian mga kakaifab. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, 9:09.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
21: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
23: Yung may D3.
11: Mabagat, mga butika.
23: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
23: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
23: Si may diabetes. Bitis ka na.
11: DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
11: ang may powerful compact
23: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
11: garantisado.
23: DTX 500
11: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Good news!
29: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
30: Libre!
31: Libre!
30: Wow!
27: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggo.
4: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi.
4: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Men.
26: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
23: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
20: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon. Nakalabot kita sa 16 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Shout out sa kay kuano, kay Pastor Marco Aristusa. Sa kay Roberto Salarda, niya may gabi Idol John, pa-shoutout lang kay Toto Cloud Salarda, kag Marie Jane Salarda, watching sa Barangay 14 San Miguel, Iloilo. Kay Joshua Jan Yangko, good evening Idol John, Idol. Sa kay Ricky Tagaytayan Roalio, good evening Sir John, God bless, nagapamati gid ako sa imo pirmi sa Barangay Kalahunan, Mandoriao, Iloilo City. Thank you. This time, i-check na nato ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan sa aton nga patrol. Upo na kita sa K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa Kampyon nga Report. Standby.
18: K5 News FM. Kampyon Report.

0: K5 John, yun ay hindi naman kumakanta.
1: Ah, grabe na doon na, na siling kubaw. Mayo, kay nadumduman mo naman. Kaya ang aton nga mga intern, ubo siya tala nagkalakwan.
0: Tapos na sila, talas na sila mo.
1: Ay, talas na tanan nga mga intern.
0: Pauwain sila kay sunod si Mana, klase naman nila mo.
1: Ay, oo, gali, no? Oh, ati ano pa? Ti labalaban lipay naman ni si Kwan si Mami Immaculate, lipay naman ni si Rena mapakag si Kwanto mga Kaykay, si Maymay,
0: si Ma'am Veronica gitong imo nga fan gitu ah.
1: Laban-laban yun ya
0: to na. Oh, basta kag komentaryo ka nang alaga kay 5 John, nga ako ligad niya pon kami kasi no ni Surya yaman. Kasi ligbat sa gali sa
1: radyo. Sa radyo.
0: Sa radyo ka kay 5 John.
1: Mo nang nami samtang nga kwan samtang ga komentaryo ko tapos ga saligbat siya bidyohon mo kag i-send sa akon dayon. Hindi sige ako
0: ko komentaryo. Ang istorya yaman.
1: Basta ganyo.
0: Ang radyo ga sa bat siya mo. Nanoo chakto gina. Daw mo na batian ko ligan siya mo.
1: Na. Mo na kada mag komentaryo gani ko bidyohon mo kung ginasabat siya bala tapos i-send mo sa akon. Kaya habanon ko dayon.
0: Sunod mudakpan ko naman sa luwat.
1: Mamadakpan mo sa bala. Kay premiuhan ko sa dayon. Okay, sige. Go ahead, K5 Kim.
0: K5 John, nanahon na to, no? Actually, nagpadulong kita dali sa may area. Una na to nga nabaton nga information, may vehicular fire, no? Dali sa may Mapa Street City proper, syudad sa Iloilo. Pero sa in-check na to, nag-aso. Ang nag-asogid lang lamang, kag wala ganyan man niya nagkalayo, K5 John, no? Nag-aso ang battery sa isa ka-electric nga modernized bus, no? Ini siya ang may biyahe nga tagbak Buntatala to City Proper via Lapus. Nag-K5 John, kakainan na medyo padapol-dapol man yung aso, gikan sa yung baterya matamat, yung bala nga ito ginaot-ot, yung K5 John. Based man rin sa information, during that time, kaina, mga round 7 sa gabi, wala man niya sang pasahero, sang time yung nga nag-aso, kay manog-pick up pa lang supposedly, sang pasahero, K5 John. Na kitaan na pa sang ining driver nga dito nagamat-amat ya nga do nagapanimaho kag nag-aso rason nga ginpahigad ya no kag dito nagtawag man sa makatapos ang Bureau of Fire Protection sending man diri sa aton nga pagpangusisa usually ang battery nila to malagma kag lagkuan man kag K5 John mga para mag 100% o kon mag fully charged kinanglan mo mga
1: go ahead. Okay, dali gid lang no, nadula ang
0: K5 John.
1: Sige, proceed.
0: Usually no, the mga around 2 hours before na siya mag-fully charge nung isa ka battery isang modernized bus, no? Kag tikaina, during the time sang nag-aso ini siya, K5 John, the mga around 84 to 85% no, ang iya ka ina nga battery tin nabatian naton kay na to may mga naga lagtok pa kaki 5 John mga dito sa baterya kaina ano probably ginamat-amat pa na kaki 5 John samtang no nag-aso no matamat po now base man diri sa mga ano no sa driver man kag ining nag-assist man sa iya no sa iya yung unit kaki 5 John good thing tinga wala man gid nagdako kay may fire extinguisher na nga daan bala no mga modernized units para in kaso no kung may mga muna nga mga insidente sila no mga first responders man ang driver kag ang tao no tinagpadulong man diri sa area ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection Iloilo City kag mga volunteer responders no diri ang Federation Fire agod ya nga ini nagdi mag dako pa ya ang ning pagasoya kag K5 Jote so far diri subong no sa may area controlled naman no sang aton sini nga mga bombero K5 Jote.
1: Okay.
0: Sa dugang naton diri nga balita sa aton siri nga police report ka K5 John kaina no may drug bypass operation dito sa may barangay Walang Lambunaw Iloilo ginabanta mga around alas 11 kainaya sa nga aga no agin assigning nga operasyon sang station drug enforcement team sang Lambunaw Municipal Police Station kag sa Buligma no o kun in coordination sa Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU sang Iloilo Police Provincial Office ang ining naaresto amo Sanday alias Rolando 47 years old nga ginclassify no bilang high value individual o kun HVI kag ang ginapahayag runner sini nga isa ka 18 years old nga estudyante kaki 5 John nga si alias Botchoy. Base pa diri sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., ang officer in charge sang Lambunaw MPS nga tinaglabot no sa duha ka bulan ang ilaya nga nangin monitoring sa ining subject, especially sa main subject nga si Rolando kaki 5 John no. Nakuha diri sa ilang paginakop ang tatlo tanan kasasya isang suspected shabu sa din isa diri ang bypass item kag ang duha naman amo ni ang yara sa ilang posisyon. Duha lang pero dlagkuan siya Lucky 5 John ang ining illegal nga droga nga na-confiscate sa ila. Ining nagabugat sang around 65 grams kag may market value nga 442,000 pesos. Base pa diri kay Lieutenant Garcia kay 5 John nga medyo alarming no? Or alarming kid dira sa ilang abayin sa banwa nila kay sa ilang impormasyon ang mga parokyano ni alias Rolando kalabanan pamatanon kay 5 John or mayara diri gani nga pipila nga mga estudyante ang ginabaligyaan niya kag iban tiya mo na ginaserve ya runner pala o kung naga-engage man sa illegal drugs no dira sa may banwa sang Lambunaw no si Rolando kuno ning main subject

0: nahibaluan nga ti buwas nga adlaw no magpatuma naman sang oil price hike kaki 5 June no ang mga gasoline stations by tomorrow morning no usually na implement na mga around na sa isang aga sa mga gasolinahan nato no sa aton sila mga suki nga tagpalamati sa mga motorista di pwede pa man niya kahinga gawa subong no kay actually laba tong pila dira sa may Petron dira sa may malapit sa may Haro Plaza kag dira sa may Quintensalas na lang may branch no even dira sa may Tabok Sanggay Sano La Paz Balaki 5 John kag di ang ining sa kaabi nga gana expect by tomorrow sa gasolina kada litro ayara sa around 3 pesos and 65 centavos sa diesel naman no magasaka sang 10 pesos and 68 centavos sa kada litro kag sa kerosene no magasaka sang 11 pesos and 77 pesos sa kada litro ka K5 John na ibaluan kati ang presyohan ay subong no sang produktong petrolyo ka K5 John no ang usually sa mga diesel kasubra naman yung mga stinta peso 73 75 ang presyohan ay subong so
1: plus 10 pa na
0: plus 10 te mga 85 mga dira-dira ka K5 John depende mapili ka man may ara man abi mga gasolinahan ya medyo bulo barato no pero expect nga dumaga range no alin sa 80 pesos ang presyo sang diesel by tomorrow ka K5 John.
1: Yes no. So muna subong kapila mga tao ang pinakabarato subong na lang tao kung Petron man lang mo.
0: Oh usually dira ginagapila nga aton sabi nga mga atawag na no ang mga motorista kay dira gid layo man gawaya ang diferensya. Yes. Kay 5 John for example compare mo sa iba niya mga gasolinahan kay usually no for example sa Tabok itong gasoline station dira sa may Haro ang diesel nila to ya naga-range ya may ari diri sila nga V Power diesel nga do around 81 pesos kay 5 John sa ila ya mga around 72 73 kay 5 John so pwede pa sila kahingaga until mga las 12 sa kaagahon bukas pa man yung majority may ara man yung mga 24 hours nga mga gasolinahan para at least bala medyo dako gid ya matipid kay 5 John for example tugong sa labas diesel ila gamiton tugong ka mga 50 ya ka litro abi no di makatipid-tipid kaya kung ikaso, kung subong ka, kahit yes. For example, buwas pa, makinintos man niya ang ma-excess mo tungod sa saka.
1: Tiyo, makon muna, magpatugong ka lang mga 30 ka litro, 30 bla ka pulok pisos, pilahaw. Na, amo na siyang imo nga ikwan, nga idugang, nga ipatong. Tiyo, pero
0: kung subong. Yan, di pa na inugbakal sa balay.
1: Ay, yan, di pa na inugbakal ka, bisan na asin na lang daw, bitsin da. O ginamos daw na, no?
0: Pang, ano, pang Starbucks ba na?
1: Agay, aragay!
0: Sa mga mahilig mga Starbucks. Di medyo masakit-sakit ni Kaki Fajon sa mga dipasahero naman niya.
1: Yes.
0: Okay, ti siyempre, ano na sila, volume nila mo. Medyo dako-dako, nagawali ang napatunghong. Kaki Fajon, di may ara na kung kaisang... ti may ara nga 50 kalitro o kung sobra pa dira ang ginagamit nila sa isa kadlaw especially just like sa mga modernized na bala kay 5 John. I-check na to no mga updates ni kay usually amo ginaugta sa mga motorista mo. Kung magnubo gani kay 5 John o kung magroll back matag piso o tag dos do aluson nga rin mag dos kay 5 John pero kung magsaka gatin buok na yon spulo mo sa 11 pesos kay 5 John.
1: Okay, sige. Salamat kid kay 5 Kim.
0: Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron by the way nagapamati dira si Mami Immaculate Sir Cliff Acosta sa dira sa mga areas ang La Paz dira sa mga taga Bunta Tala relocation KK5 John na nagapamati man sa imo dira kada gabi dira man sa pamilya mapa kay Titarena mapa mamay may mam kay Kai dira sa Dekamay kay Ma Veronica sa Rizal Lapuz kaga inom ka mo sa GTX Coffee Mix ang healthy coffee sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy ini si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Alang-alang nagaling tiyempo, tadri sa ato, sining pag-pangalagad mga ka-K5 sa ato nga mga tagpalamati na magkalipata. Sa mga mahilig magkafe, sa mga gusto para magkafe, kapulaw-pulaw ka magkafe. Gamit kita sa Clinica DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa.

0: Kagsubuman mga ka-K5 ang extend for supplement for men para naman sa mga lalaking at pirmi lang ginakapoy, mga executives da, mga basketballista o mga basketballista, mga kwan, mga yung ginatawag natin ng mga sports enthusiast. Labi kaglabaw sa tanan. Sa mga inang hindi nakasarang magpamalo ang manok nila kung manguruting si misis nila. Ha? Gamit na sang extend for supplement for men, may makakaglabawas ka nga nagabulig hatag extra energy sa lawas sang lalaki kag nagapanami sang blood circulation. That's why layo kita sa stroke. Kag wala labot sina nga layo kita sa stroke, nami pa ang paningkay singkay para sa kay misis magabalik ang performance mga ka-K5 sa kay misis. Extend for supplement for men, kag ang Klinika DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Hoy. Ito siyempo, Dris, aton nga pagpangalagad sa ngalan sa bulong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5, Jun Aluado Kapulot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K5 News FM
4: 88.7
5: Champion,
6: the best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My Pumso.
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: TDX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis TDX 500!
9: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kagpaano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500!
12: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Ilan nalang subong imo sugar?
12: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
11: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga atay.
11: Happy kanunay!
7: DTX 500!
11: Masaligat!
7: Epektibo!
11: DTX 500!
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy,
10: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baom nang budlay?
10: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
11: TGX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
7: garantisado.
11: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
7: ikaw ba na
11: ang may diabetes.
7: DTX 500
11: ang DTX 500
7: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
7: kag kontrolar
11: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
11: masalika
7: epektibo.
11: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
11: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Garantisado.
11: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
7: K5 News FM.
8: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
9: K5 News FM.
10: This time trick is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang tatak Ginebra.
11: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Ginebra.

0: Bardagulan sa K-Fi!
1: Bardagulan sa K-Fi!
2: Bardagulan na! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa na makahatag sang kasadya sa inyo! Kasadya sa inyo! Bardagulan sa K-Fi!
0: Bardagulan sa K-Fi!
3: Bardagulan sa K-Fi! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na!
1: Maxi na dieta!
0: Kadaan mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa akon, may iban ka man gali!
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo, mag-iala chat-chat sa akon ho!
6: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan

Panyapon! Balot! Itlog bugo! Bakal na kamo. Mga kaka-K5, mahilig ka man bala sa mga balot, itlog bugo, kagdilis. Ari na karon ha, pakanonta ka mo sa balot ni Machokolet. Alas 10:17 na. And this soundtrack is brought to you by X10 Food Supplement for Men. Parang imo nga patula, magatindog forever and ever. Hambal nila, guwapa sa layo, pero magpalapit iya itsura daw, tangke digira. Pero sa mga ka-K5 na to na, kung ikaw nagaproblema sa inyo panimalay, kaon, come on, sell! Baka na, may isubong ba? Sadya lang! Well, subong gabi, Lunes nga edisyon sa ating programa. Ang programa nga hindi mabangbang dito, bangbanganay tanan. Ang tanan nga mga bangag, nga damo na. Ari pag itunto man ni bala, oh, nga balita, oh. Bawo doon nag-init ang ulo ko sa isa ka personal o personnel sa Philippine Navy nakaangkon sang pila sa ulo matapos lampusan sang baton nga kahoy sang China Coast Guard personnel. Oy! Matagpang ulay ka mo? Itong mga sisinuni mga China niyo? Nalampusan niyo ganyan be? At to di ka mablasa mo na yung K5 andi kay kami malampos sa imo sang baton may liar pa nga dala. Lampos ka gini mo ya chingkwingkwing ka karoon na nauwala ni ay well sa mga K5 naton nakapangapi na bala ka mo mangaping kita sang GTX coffee mix may kape ka na nakadetox ka pa ang tanan ng mga chingkwingkwing sa imong atsan. Tabugon, ina, tabugon. Nga, ah. Inom ka lang sa GTX Coffee Mix. Well, sa mga gabi, diretso kita na sa aton nga Bardagulan Greetings.

Magandang gabi kay Lani Nenfa. Magandang gabi man kay John Ray, yung nagatutok sa mga zaatong, yung nagapamati. Hello, magaling kay Gab. Magandang gabi sa imo. Hello, magaling kay Dark Lonsiga, yung nagapamati sa mga zaatong. Dark Lonsiga, how are you? Sa mga friends ba natin, diri sa may Asilo de Mola, yung nagapamati sa mga zaatong. Good evening. Sa mga friends, magiging natin, diri sa may Western. Magandang gabi sa inyo tanan-tanan. Maayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, magaling kay Jofiter, yung nagamati sa mong zaton. How are you? Kamusta sa? Hello, magaling kay Albert Fanfan. Good evening, Matt Jolid, watching from Yagao. Bantayan mga ka-K5, ara ko na sa September 10 sa Municipality of Gimbal. O pwede matchok ulit ang baby dolls. Grabe ba? Mano ako, masot-saot man kami. Mayang gabi man sa mga friends naton. Hello, mga lika KL Estrada nga nagatutok sa mong zaton. Good evening sa inyo. How are you? Kay Banban. Mayang gabi sa imo, Banban. Kwing-kwing bang baan mayang gabi. Mga K5 naton, ihanda na ni Matt Chocolate ang iyang luto nga balot. Mabonggang ako nga graphics, sabong nagahulag-hulag na. Sige lang kay baklaan ko si Sir Andre Jollibee, buwas promise ko na kay ginpahulag-hulag muna. Dugay kumatanin ginahulat-hulat mo. May mga teknisya ko, sumong creative sa subong kaysa na lang ang nabilin mo. Mga K5, luto ni Matt Chocolatis, tingin ninyo libre ang pagluto. Manawag mo lang kamo sa ako na kag magtilaw sang sabaw. Sa mga friends nato nang arat sa guwa sang pungso nga naga problema sa mga nagagira-gira sa Lebanon dira sa Anyo ang bomba. Kagluto, abot ang isabaw. Manawag lang din survivor account na doon. 0919-0999-0066 mga ka-K5. Mayang gabi na gali kay Mama. Ma'am Rose, PMPM, takaroon naga-duty pa ko. Bunigan tada imo coffee shop, ma'am. Kung may mga sobra ko itong mga design ng balako-balako, kundi ina na hamtang kay buligan ta para magbaskog kag mag-astig ang imo nga business. Wala pa sir, sige lang ah. Mayang gabi sa tanan-tanan naton ng mga friends ah. 0919-099-9066 kakay-fine. Limaton ko ha? 0919-099-9066 ang number sa Viber na pwede nyo tawagan. Magtawag naman sa aton ng smart line na 0919-0986314. Liwato na itong mga K5, manawag ka mo dali sa 0919-0986314 sa smart line na ito. Kung ka mo may mga Viber account nila, pwede ka mo katawang sa 0919-0999-0066 mga K5. Tawag na! Pado na miss ko man mga upod ko mga DJ sang una. Nung duman ko sang una, mataon pa ko to. Kasulod sa DC New EBN News na kita sa radyo, nung duma ko sa una na si Papa Jinggo sa piyak ng stasyon. Papa Jinggo, ngayong gabi! Si Papa Jinggo, si Papa Ray, ba? Mga friendship naman. Napagin si mga Papa Jim, Papa Andoy, si Mama Muñeca, si Moonlight. Yeah. Sa piyak na bang stasyon niya niya? Sa napiyak na istasyon namon, nadumduman ko gin sa unang amon nga upod bala. Nag-enjoy kami. Nagtamyaw ko na kaning akon nga station manager sa una.

ulit. Bis ka na ako ni Chora do bang killing. Marino, may gabi. Sa mga friends, bagit na ito, ha? Si Idong Duman, kung pagkisa una, mga upod yung mga DJ sa piyaka mga istasyon. Si ano gani man? Si Tol Sam! Dumduman ko ni mga friends namon sa una. Si Tol Sam man, si Chai Sandy. Si James Bong. Tapos sa piyak ng mga estasyon, ang mga friends ko man at sila ni Corridora. Sino man ni Jay Fanter sa una? Damo sa una mga friends na ito. Tiara, sa piyak estasyon na yung friend ko yung sa una, yung ati Ipermay, kami yung nagabungguan na yung programa. At si Lolo Matt, ima yung gabi sa imuda. Tanan yung mga DJ sa Western Visayas, palakpakan naton! Ito lang sa kalagin makakita, subong sang DJ yung mga tigulbam. Pero subong mga DJ, mga bataon, puro gwapa ka gwapo. Ang amon mga itsura, tiya subong yung mga bakag. Ay, kasadza lang. Angkol, pwede kami kainom-inom di buwas, angkol, pagtapos practice. Ako graduation, daan ni Kuya Buwas. Kung pwede lang, angkol, ha. Walang nga sa Welda GR, tatlo kami. Suryanta! Dali lang man, wag ko tayong pagtapos, ha. Hello, magaling kay Albert! Alin na mga kakifans yung first caller na subong? Itawag diri ang imo nga gusto nga ipaluto kay Matt Chocolate ang aton subong nga lutoon. Balot nga may sabaw! Paano bala higopon ang balot? Mayong gabi sa 99 viewers naton. Share the live, share the live! Panamito naton ang aton nga sabaw! Para suwabe, suwabe lang. May gabi sa inyo, dira. Tawag na di ka mo man ka K5 sa number yung ginahatag ni Matt Chocolate. Hello, galito to. Kamusta ba? Ako busy-busy. Kita ko subo. Sa mga ka K5 na ito, yung nag-tune in sa ilang radio. Ari ng number nga pwede nyo tawagan, ha? Tawag na di ka mo mga ka K5 sa aton nga Viber na account. 0919-099-9066. Magtawag sa 0919-0986-314 mga kakifay. Tawag na di ka mo. Kaya parang mag-enjoy kita zubong agapi. Kerti nga mga tingog. Kakapoy. Tawag li kay Maninay Mani nga nagpamati zubong sa aton. Baari man ang friendship ko. Grabe maninga friendship ko ba? Grabe, grabe, gid manina. Tamo na kwarta si Maninay Mani. Machokolit, gusto ko magtilaw sang saba mo. Tawag na di ka mo! Hindi ko maguyuya, bala. Importante, tawag ka mo din eh, para sumabi. Hello, galing kay Christian Obeza. Obedos. Mayang gabi si Imo. How are you? Kay Planta Robillion. Ang matisabong sa ato. Good evening. Kay Albert Fons. Our friends natin na nagatutok. Nagatagamayag. Mayang gabi sa inyo. Tanan-tanan. Mati na ka mo din eh. Kamang tutoy. Kita kadlaw. Hindi magkalipan mag-inom sa DTX Coffee Mix. Herbal Detox Coffee Mix. Mga KK5. Importante ni mga KK5 sa inyong health. Inom ka mo. Kag mag-enjoy. Hello, galing kay Doc Ramil Oy. Oh, my God. Ayong gabi kay Doc Ramil Oy. Hi. Ginatamiyaw na mo ng amon nga tatay. Tatay sang tanang nga istasyon sa K5 News of the Philippines, Doc Ramil Oy! Panami, blas ang story ni Doc. Kaya one time nag-anniversary kami. Gahando malangli sa una si Doc nga maka-radyo. O, tisubong lang tawab lang. Damo-damo na si Doc sang radio. Congratulations, Doc! Amon nga boss yung mga kig siya gani. Yan may dala dayon nga pagpalangga. May dala nga advices. Teka nami lang sa patsagol lang ang imo balang boss mabuot mapisan
Hopefully sa sunod, tani, gusto ko, tani, ma-

0: interview si Doc Ramiluoy. Ma-heart to heart talk kami, Doc. God, congratulations kay K5 Andre Ginhimo na PNG na subong na naka-JPEG pa na. Grabe, congratulations, Doc. O, nagtobla ang graphics ni K5 Andre. Ay, gabi sa amon nga tatay. Doc Ramiluoy, thank you. Oh, mati si Doc sa ato, no? Grabe, kay. Mati ko di, sir, hasta matulogan. Oh, JB Young. JB Young, tawag ka, di ba la? Oh, para maka-enjoy kita sumong. Ayun, wala akong gali na. Wala akong gali, ano, kay Five Andre. Wala akong gali isang linya, gali. Sige lang, karoon na ka. Magabalik si Matt sa kulit, ha? Ayan, so yun natin. 80.7 K5 News FM.
1: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre! Wow!
10: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Mas tatino ang atay.
20: Happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan
21: epektibo.
20: DTX 500
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
10: Ang PCO
1: yung may D3
10: mga butika.
1: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
1: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: D3 Bio with Vizio.
26: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gida resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3
0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
2: Garantisado!
0: Epektibo!
2: Ara mismo!
0: DDX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
0: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
0: Garantisado!
2: DTX 500!
3: K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
6: K5 News FM.
7: Hey! K5 News FM. Panagulan with Sophie.
17: 88.7 K5 News FM. Championing to lives of the Filipino. Pari 5 na ito. Now are you luto ni Matt Sokolin? It's 10:41 on the clock. Grabe, damo ka comment kagina. One time, mga K-fan, naglagalagaw ako na bala sa super. Hambal nila matsokulit. Kasadya sa imong program bala. Hambal niya. Namigit pagpabugtaw sa gabi. Pagpatak alas 11, bao, nagakurog-kurog naman ang akong lawas kasi Madam Usang naman na. Nabantayan niyo sa sunod, ah. May Madam Usang, pag-indas tahon, alas 3 ang aga. Balo ko si Madam Usang. Madam Usang, ikaw na nabla DJ, asa mag-alas 3 ang aga. Istoryahan mo da sila sa story, kada sa mga kung ano-ano bala. Amo na yung uso, subo. Well, tamyaw nato ng mga dako ngipon. Ay, ano naman mga dako ngipon? Mayang gabi sa inyo. Mga K-5 na ito, nakalikanig ang problema sa imo nga tiyan. Nagkasakit ba lang imo nga likod? Gakatol ba lang imo dila? Imnis ang klinika D3 Bio. A food supplement ni Dr. Ramil Itang Oy. Hello, gali kay Sir Kent Dumagin. Mayang gabi sa imo, Sir Kent Dumagin. Kay Amilita Corpus. Good evening, Macho Colit. Watching from Barangay Alegre Oto. Dagadini si Ma'am Amilita, man. Ah, mayong gabi, gali sa imo, ma'am. Ah, si Mama Milita, gali, amo ni mabuot. Oo, garabi ni mga Corpus family nga nagatutok subong sa aton mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Grabe. Thank you, ma'am. Kaya ni Miso Tahala nga nagatutok man sa aton sa Tristan White V. Gulay nga nagabamati man subong sa aton. Ah. Good evening. Hello. Sa mga friends man aton dali sa mga New Lucena, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Ken. Mayang gabi kay Ken. Well, kay Ma'am Mary. Man-man. Kay Man-man Gutierrez. Mayang gabi. Hello. Well, sa mga K5 naton, it's 10:43 on the clock. Abrian ni Machokolit ang linya. Ha? Para nga mag-enjoy kita subong. Ay! Natamiyaw tagali si Ma'am Lovelia Mercado Bagolang Kasal. Congratulations! Kamusta, ma'am? So God be the glory. Sa mga friends naton nga nagatutok man sa K-Fan News of FM Philippines, no? And sa mga friends man naton, diri sa may Delgado nga nagpamati sa bong kay Jennifer, kay Albert, kay Rossi nga nagpamati sa bong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. At tawag na 0919-0986314 kay K-5. Tawag na kay mag-enjoy kita subong gabi. Hello, magali kay Nunoy Tristan. Good evening sa inyo, sa mga friends naton. Macho Kulit, ano ang dapat ko ngay moon? Kay Pirmi lang ako ginakigan sang akon nga miga. Daw siya na lang ang itsakto tanan. Hitada ba, baya ba lang? Para nga hindi siya makawakal. Hello kay EJ, good evening. Oo. Abri baba ya bala. Ay nako. Ah, mayang gabi. Sa inyo tanan-tanan nga nagatutok man subong sa aton. Good evening man kay Sir Bert. Palomar, good evening. Oh, nice. Officially na Enjolas Tuto sa West. Congratulations sa imo, sir. May bata ka nga ba? Gwapo. Machokolit, hindi ko matawagan ka mo. Tawag ka mo bala sa 0919-0986314. 0919-0986314 ka K5. Kag 0919-0999-066 ang number nga pwede nyo tawagan. Kasi mga friends mo naton, nagpamati man sila subong kay Hope Quarters Ilo. Good evening. Sino si Hope Quarters Ilo-Ilo ni man? Mayang gabi. Ah, pwede ka muna ikatawag sa amon. Kag magtulot tamyaw sa inyong gusto, tamyamon. Ma'am Amelita Corpus. Pwede ka ikatawag sa amon, ma'am. Para nga mag-enjoy ka man sa mga gabi. Pwede ka dika tamyaw sa gusto mo tamyabon. Ah, be, check ko ni Bing. May number ka, ma'am. Butan ba number mo? Tawagan ka naman, ma'am. Ano ni cellphone ni maman? Para nga makatawag kita blan sa iya. Call ka di ba, ma? Good evening. Sa Lop, Iloilo, good evening sa inyo, tanan. Good evening. Ayun, yung makatawag kita kay ma'am. Hello, magaling kay Sir Lidor. Mayang gabi sa imo, Sir Lidor. Ah, kay Miles. Mayang gabi sa imo. Kay Sir Mark, good evening. Machokolit karabigid ang ako na agyan sa akong boyfriend. Hindi ko sa tanik gusto mahulid kay ginapakaon niya ang di pwede pakaon. Ayun po. Dubalay nun, tsura mo. Mayang gabi man kay Rodel. Mayang gabi kay Rodel. How are you? Kay Albert Finya Plurida. Good evening. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. How are you? Ag sa mga friends natin dali sa may Dumangas. Ah. Mayang gabi sa inyo. Ah, nagamati sa buong saton. Ano dapat mo ngayon mo on, machokolit? Ano ngayon mo on, man? Damo man ta pwede mo on. Kaon tala ba? Mabakal sa pagkaon. Ah, pwede ta ka damo o obrahon, ah. Ang hindi ko lang mabaton, kung ang akon nga friend, ginakontra ako ba? Sige lang bala. Ano ang dapat na money mo on? Ayun buta. Liwat-liwat inyong advice. Hello, galing kay Kevin. Happy birthday. Mayang gabi si imo Kevin, ah. Ah, pwede na ito may patawgon si Ma'am Amelita Corpus, wah. Ma'am, manawag ka, ma'am. Eh, try na ito ni contact si ma'am ka para makatulot tamyaw man sa. Mabatian taman ang mga tingog sa mga taga Allegri Oton. Kailangan na mabatian ta, puro lang chismis. Dapat may mga caller man yan from Allegri Oton. Kita na mabatian subong nga gabi para sulusadya-sadya, ma'am. Dahil ko ni simula. Hello man sa mga friends naton sa may Kintinsalas. Aga mati subong sa aton. May caller kita subong. Abe, hello galing kay Bambing Gazir. Oh, iari may caller kita subong. Ma'am Amelita, mayong gabi sa imo.
8: Good evening.
17: Oh, sige, ari galing. Oh, kamusta ikaw, ma'am? Hello? Pachunta lang isaguro ka cord, sir. Hello, mayong gabi, Ma'am Amelita.
8: Ako, ganyan na pilian mo.
17: Siyempre, ikaw ang pinakagwapa. Subong nga nakita
8: ko din. Very nice sa imo, ah.
17: Gapa mati, subong ang bugos nga kalibutan. So, dahil kag probinsya sang Iloilo. Kasi may gusto ka na tamya mo, subong. May gusto ka na tamya mo, Ma'am Amelita?
8: Akadamo, get. Ginatamiyaw ko gali ang akon nga pamilya. Kag sa akon nga mga upod sa barangay, si Kagawad Sinapi Abilyar, si Jilin Valdez, Bits PB. And...
17: Atin na pagyan? May mga chismusa, hindi mo na pagtamyamon?
8: Salamat, kid, Sir Matt.
17: Mga chismusa sa Aligre, hindi mo na pagtamyamon?
8: Sige po ba ilang daan? Ay, hilaya.
17: Ang importante yan, kainom kita yung tubig. Madamo nga salamat, ma'am. Kapamati ka na galing. May radyo ka po
8: so
17: sa balay nyo.
8: Thank you so much, Sir Matt. God bless.
17: Taga-antala ka na radyo, ah. Salamat.
8: Okay,
17: ah, salamat, salamat, ma'am. Wow. Nami ni nga itong colors. Ah, good evening sa inyo, tatanan-tanan, ah. Laman kay Lisa kay Hope Quarter Iloilo kay Sir JB Young. Sir JB Young, ngayong gabi. Tamyaw-tamyaw ka, di ba lang? Kay Bambing. Nga nagamati sa bong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, pwede ka man di ka tulo tamyaw, Sir JB Young. Huwag kita kit anay ba? Ano tsura mo yung yang-yang ka pa? Kay Bambing, good evening sa imo. Sir JB, mainom ka sa ang amon nga kapi. Damo di kapi ah. Kay Mamita Lani. Ma'am Lani nga, baka gabi nag-guest ni siya, baka sadya lamang. Well, thank you so much again kay Ma'am Amelita Corpos nga nagatutok niya po sa Cave and News of Fem Philippines. At taga Bacolod, taga Cebu Davao. Good evening. Mamilita, Ma'am Amelita Corpus, thank you sa Barangay Alegri Oton, Iloilo, at tutok sa K-Fan. Hello man kay EJ Hamero, na nagmamati man sa bongsa aton. Tending kayo man malagaw-lagaw. Grabe, Ged. Kag sa mga friends nato na tamyaw ko man na si utol ko ah. Akon mga utod. Toto, Mimi! Ayan gabi sa imo da. Ara sa subong sa may Canada. Na nagatutok subong sa ato. Toto, Mimi, how are you? Kamusta sa alo ka ba? Si Sita Laba ang sudan kaginas ang aga. Makapuli ka din sa Pilipinas to. Direct ako masakop sa iyo pakanoon ta ka talaba. Kaya ka malugi ko nga na miss mo na magkaon talaba. Ha! Good evening, Ma Chocolate. Shout out kay Good Luck for Rescue Olympics sa Tigbawan. Mwa mwa. Shout out sa kay Team Alchea. Krisa Abelo Magdael sang suok. Nagapanook biskan diin ang gusto. Baka nagdaog ko na ko sa raffle. Ano nga? Raffle na, sir! Sabi ni ganyan si Sir Bert Blackblock. Ano nga mga raffle ang nadagaan mo? I-share mo man sa ako. Ay, grabe, grabe. Hello, magaling kay JC Miguel. Ngayon nagtutok sa bong saton. Good evening sa imo, JC. How are you? Kamusta sa kada? Ano ang ginaobra mo na sa bong noon? How are you? How are you? How are you? Balang nga para rider lang ng isa, madulong-dulong kagiging. Ay nga, busy mo. Thank you so much kay Ma'am Lani nga nga. Ngayon nagtutok man sa bong saton. Good evening. Thank you. Hello, magaling kay Trix. Good evening sa inyo na tanan-tanan. Hello also kay Daniel Castine. Yan ay gatutok sa bong saton. Daniel Castine, how are you? Ano na to ang ginabisibisihan mo, subong? Ano ang ginakuti-kuti mo da to? Basta mag ginapiti-piti ka da ba na to? Grabira lang na piti-piti. Mayang gabi sa mga friends natin sa Sook Arevalo na nagpamati man sa bong. Mayang gabi sa inyo. At napo kagali si Drake Miranda. Napo ikaw. Puro na lang ni Pis. Lakad lang, malupad ka na. Hi, Vertigan. Good evening, man. Hello, gali kay JC Miguel nga nagatutok sa mo. Hello, Miguel nga nagamaon. Mayong kam inya imo ni. Ano na yan, ma? Grabe, gali ah. Kay Sir Bonbon, good evening sa imo, Sir Bonbon. Wala ko naka-reply sa imo. Kanya restrict best. Ako restrict ako. Mayong gabihin mo, Sir Bonbon. Ganabi, guys. Well, mga GK5 na ito. Wala na kita at siyempo. Kati mabulos na ang yaton ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Grabe yan. Ay, sa Urban Cats, nagali ka, Sir Marks. Mayong gabi sa imo. How are you, Sir Mark? Kamusta? Sana idlaw na ko si Mark. Idlaw na ako si mo, Sir Mark. Why ang anong-ano siya yun? Ang gabi sa inyo, ah. Well, subong ang gabi. Thank you sa pag-shoutout sa taga-Sook. Salamat, kid, Ma'am Lani. Mga K-5 na ito, hindi makalipati, ha. Mag-inom sang Extend Food Supplement for Men, GTX Coffee Mix, kay Klinika D3 Bio. Magabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Oy, kung magabulos na si Madam Uza. Enjoy, enjoy lang. Amo na pamati. Hello, galing kay John Brex Katedral. Totoo, John. O si Brex, why nagiging kapapatsak-patsak eh? Ang kolya ba? Sige lang nga. May mo lang nalimat ni Matnan mo ni Ang Olma. Do, di ko kambal, sir, ah. Dogi na bukog ko. Ay, hindi nga mga hamagay. Dogi na muong ikaw. Ano nang rasyon niya na muong ikaw? At doon nga bala, ano ang rason? Nga na bukog ikaw. Nga na muong ikaw. Na? Amo na yan. Hindi mo yan lila. Hindi mo yan ginambang. Hindi ko magsindihan. Patsaktuhan mo ang balbo. Ade bala. Inatamyaw ko man ako nga classmates ang una subong maestro na si Sir Jovel de la Torre. Oh, si Sir Jovel! Sabi ni sa una sa high school kami, palo naman pulo, bainti ka pa ngayon ay pa kami. Wala man tayo sarang. Ibang classmate ko ni Dako-Dako ng balay kompletong atop may color pa. Congratulations sa amigo, tada. Mr. Joe Fell de la Torre on the night. Okay, 5 lang kita oras. Macho kulit. Ang opod ninyo ha, sa Jahon tani. I think everyday dapat sinadya. Hindi kita pwede ka maka mag-boring. Hindi kita pwede mag-boring. Dapat sadya-sadya lang kita. Hello din kay Ate Elaine, kay Wiwis. Ate Elaine, kamusta po ikaw dyan? Kung makauwi kayo dito sa Iloilo, punta kayo dito sa aming bahay, ang aming bati. Merry Christmas. Para mag-enjoy, dapat sa New Year dito kayo mag-New Year, mag-enjoy tayo, mapinalupok tayo ng mga plastic balon dito. Tapos mag-enjoy tayo, kakain tayo ng mga maraming mga baboy talunod. Asa yung maghuhugot yung mga tangkugo natin. Nga ako ni magulang ni. Nakalagulagaw dito sa Iloilo sa sunod. Paka noon ta ikaw pang tuto sa mga diwal. Mga sipon ng mga baho guab. 88.7 gave up news of it. Chocolina and Envan at Aimini. Oh my God, busy nyo na. K-5 News FM, magabalos na si Doc Ramil Itangoy, kaya magabalos na si Madam Usang sa inyong programa. Good time! In secret! 88.7 K-5 News FM.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
15: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
14: Wow.
15: Magnesium sa
14: ato. Amo dapat palin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
15: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
14: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
15: Uy,
14: meaning ba ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
15: Champion.
14: Para ang dugo rektato sa transmitter.
15: May turbo boost na lapad pang highway, no?
14: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
15: Champion. Sa rurot gina.
14: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
4: D3 bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3. Malakas,
20: mga butika.
4: D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio.
21: K5.
22: K5.
21: News FM.
22: K5.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
25: Wow!
24: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Lunes nga adlaw mga K5, upod naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Monday edition, kabaloko nga medyo kapoy ni Ban kay Tikun Monday. Damo work sa office, damo pirmahan, at damo transaction. Well, tonight mga K5, updan niyo naman ako sa isa naman ka, mainit nga sugilanon. Ang hindi mapabutsag nga baratsagon, ginapabutsag lang diri kay Madam Usang. Well, with tonight, no, ginatamiyaw tanay, mga friends natin, mga taxi drivers, kay mga friends natin, yung mga jeeping drivers, nga nakatutok naman sa ating program sa Monday edition. Tonight, mga K5, sa naman ka-story, ang basahon natin. Taguon talang ngalan niya nga si dali lang kita, ginabasa ko pang iyang letter. Okay, taguon ta iyang ngalan nga si Eileen. Si Eileen, naibaluay ako sa kagalingon niya, nag-edad na siya mga 19. Dito yung naibaluan niya siya sa galika. Tumba, clack, clack. Butsilingon, bye. Kung sa atong tama term, tumboy. Dito yung naibaluan niya. Pagka 19 years old niya, after niya debut, dito yung na-feel nga ang ihabalat siya gawin iya sang lalaki. Magka-K5, grabing story yan ni Eileen. Katie, one time, istorya niya si mama niya, nga, ma, basi mangaki ka sa akon, pero amo ni ang nabatsagan ko subong. Isa ako ka tumbak-krak-krak. So, maghambag kita mga kikifay ka tumbak-krak-krak, buod silingon, ano be? Buod silingon, isa sa ka tomboy. So, nagmiga-miga siya. Ang yamiga guapa, kaya very supportive man siya nga partner. Galing yan ay baluan sa iyang mama. Nagabot sa time, maging pangita, gid ni mama ko, Madam Usang, ang ako niya girlfriend. Na dapan niya kami sa isang restaurant kaya nagapanyaga, ginsinggitan niya sa damo nga taho nga, ikaw ang nag-influence akong bata nga magtumboy. Grabing kahuya ko, Madam Usang, naghibigid ako kag nahuyan kami. Pero ang girlfriend ko hindi siya tomboy, ako lang gid. Grabe gid, nag-inaway kami sa ako ni girlfriend, kag hindi ko mapunga na ako ni emotion. Madam Usang, nag-story ako sa imo, kag gusto ko tani mahibaluan kung ano ang dapat ko himuon. Grabe gid ang napatsagan ko nga sakit subong nga tinion. Do hindi ko kain chindi ko sino akong pilion, pero si mama ko, siya managpadako sa akon. Siya nag-alaga sa akon. Do gusto ko na mag-board gani Madam Usang para makapagusto ko. May mga tiyempo nga si mama ko, hindi kayong chindi sa akon. May mga tiyempo nga pati pang bayo ko, intrahan niya. Kay tilain naman subong generation Madam Usang. Subong Madam Usang akong problema kung paano ko baka move on. Pero palangga ko gid ang akong girlfriend. Nag-talk kami sa akong girlfriend na naghamba siya sa akon na kung kaya mo ko'y pagtanggol, hulaton ta ka, pero kung hindi, mangita ako sa iban. Natawo nga magpalangga gid sa akon. Subong Madam Usang, gina-updangin ako ni mama ko every time nga maglakad kami. do wala ko privacy. Daw feel ko Madam Usang daw 12 years old ako. Next month Madam Usang ma 20 years old na ko. Hindi ko gid mapungga na akong balatsagon ni mga tahan nga nagaisip ako sang hindi maayo. Salamat sa pagbasa. Ako si Eileen. Ahay, grabe man ang problema ni Eileen ba. Hindi siya mabaton sa iyang nanay nga siya isa katumba krata. Well, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 Newest FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, agad ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Agad ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
1: K5
13: News FM.
1: K5.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usa.
1: Second part sa ating program. Welcome. Welcome sa ating program, ang Bedtime Secrets. Malamig-lamig tempo kaya nag-aircon ako. Pero kung wala ka nag-aircon, medyo mainit. Pero kung gusto niyo magpainit, mag-inom lang kami sa X10 Food Supplement for Men. Painan niyo ka na para ang inyong boom-boom pow mag-tapos sa sunod sa duwa ka-oras. Kad pwede ka maka-ugayong sa nga Inom mo ang X10 Food Supplement for Men magka-K5, ha? Kag-inom sa DTX Coffee Mix. Well, sa imong problema, Eileen, kaluluoy ang panggat natin. Hindi siya mabaton sa iyang parents nga isa siya ka-member sa LGBT. But silingon siya sa ka-tumbakrakrat kod sa mga term pa natin tumboy. Tiyanong kaya kung tumboy ka? O diba? Ano kaya kung tumbapatis ka? Nga, gin gusto mo na bala nga maging tumboy ikaw? O diba lang, hindi man? So, mas maayos siguro nga advice isuyahan mo si mama mo heart to heart. Mama, hindi ko man gusto nga magtumba krakrat ako. Hindi ko man gusto madam nga mag-amo ko ni. O diba? So, sa mga K-5 na aton, nga nag sugilanon dira, agad napakanubo niyo ang mga LGBT. Hindi man tanan yung mga LGBT bastos. Mga creative na sila gani, mga very creative na sila. So si Eileen naman, mga KK5, nag-girlfriend siya. Grabe mo na si nanay mo, yung katuan niya sa restaurant pagkatapos, ginsinggitan niya ka mo. Pwede ba si nanay niya magpungko sa kilig kag istoryahon. Hindi nga pa, oy, anyo ang inyong, ang imong bata, nanay mo, Diyos ko. Dula kayo mo tinunan, nanay. Hindi namin. Dapat ang brahma mo na is insidihon mo ang balatsagon sa imo nga bata. Because siyempre may emotion mo na siya, may balatsagon mo na siya. Lagayan mo. Kung hindi mo gusto yung gusto niya nga mag-migamiga sa ambusin na magsulod sa relationship, istoryahon mo siya. Kagbuligan, hindi pwede nga paoyaan mo ang bata. Kaya ti, gadumot kaya kung isa. Tibilang isang atao, nag-learn ang bata kung magdumot sa imo nai. Kaya isa pa ha, may nag-PM sa ako ang dariha. Dali lang itbasahon ko, ana. Sa ako nga iPhone 25 Plus. Madam Usang, ano ka problema kung tumboy? Kaya may karelasyon man kung hatumboy sa una. Mayo man sila, mabinuligon, kag hindi masabad. Masabad na sila kung tuntuhon mo sila. Kuring baka ba, boy? Pero Eileen, binaluoy ako sa imo. Tapos may gin-message pagiging isa ho. Madamusang kaagi ko na ginsaruso, ginsang tatay kag nanay ko ang balay sa akong girlfriend. Kag ginambala niya, hindi ka na mag-upod sa bata ko. Ikaw ang rason nga nagtumboy ang bata ko. Hindi man siguro. Hindi nga pag-blame sa isa ka person. Grabe man niya. Bisang gani, madamusang magkaon kami. May mat-PM lang sa ako, mag-uni ako ang cellphone, nambalan ako ni mama kung sino ang nag-PM sa ako. Grabe, gino. Wala man na, Madam Usang, problema kung may girlfriend ka nga tumboy. Ang importante lang da wala, kamo may ginalapakan niya taho. Correct. O, ba? Diba? So, advices ko, guru, or advice ko sa imo, palangga, i-talk mo imo parents, ipainchindi mo imo bilatsagon sa iya. I know nga maintindihan ka man sa nanay mo na or tatay mo sa amat-amat. Grabe, Eileen, no? Daw, naluoy gid ako sa imo. Pero sige lang. Ano mo na katiam mo kasi na? Pero, isoy ako marang girlfriend mo nga kabay pa nga kung magbalikay ka mo, hindi ka mo magsinakitanay. Madamusang, kagi man ko girlfriend sang tumboy, grabe gani amon away, kay gintunto ko siya. Pero sa pagpalangga, grabe na sila magpalangga. Kagmatinlo sila ng mga tao. Oh, grabe ha. Ano kaya problema kung tumboy ka, Madam Usang? Ang importante, wala ka nagapang bully. Kag wala ikaw, daga pang into sun taho. O, di ba? Correct. Well, mga kakifive naton, salamat, Gid. Salamat, Eileen, sa pag-open up mo sa imong sulat diri. Well, tomorrow naman, Tuesday, this on sa programa ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Your lucky answer favorite radio stations KFAD News FM. Monday, edisyon sa ating programa, Dead Time Secrets. Grabe sa mga problema tonight. Well, sa mga K5 na ito, hindi ko magkalipat ha. Kadto ka mo dira sa may haro. Free check-up na ito na sa haro. Dira sa Clinica TL Captativo. Medicine, buong sa Dr. Mil Oy, Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig naman na ito, Thursday to 9:30 to 3:30 p.m. Kalinog schedules, Tuesday and Friday, 9:30 to 3:30. Sa Miyagaw schedules, ito Sunday, 9:30 to 3:30 p.m. Kadto ka mo dira. Kaya mo pa check sa Clinica T Alternativa Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Well, mga K5, malapit na alas 12. Bongga-bongga, good. Well, sa mga K5 na ito, nga nag-tune in sa ating program, thank you so much, good. Palangga ako ka mo. Boss on the same time, same stations, Madam Usa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dunga
7: kadagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanubo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may BCO.
22: Ang BCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may BCO.
22: Ang BCO
21: yung may D3
22: mga butika.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa lapas. Tunay na K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabagat, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
2: mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
14: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman Roman.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
25: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
25: Yung may Visio!
26: Ang Visio!
25: Yung may D3!
26: Mabuti ka!
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante.

0: DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamgid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
2: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masalikan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakabuti ka. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule. May aras sa lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong
10: mga tulunan?
11: Tungod sa D3 Bio.
10: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
21: Ang Visio.
20: Yung may D3.
21: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, gid ang akong stress. Nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
15: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
15: Masal rikas.
2: Epic.
15: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
15: Ang D3.
2: Yung Physio.
15: Physio.
2: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
2: Ang D3.
15: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
15: Yung may D3.
2: D3 Bio.
15: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

News FM。Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon,

nagapamati permit ng subaybay sa aton nga platotonan sa tanan man nga programa sa sining estasyon. Kagustanan nga aton nga mga kapamilya sa taon nga platotonan tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, kabay pa ang kamunga tanan, yara sa maayong kahintang sa inyong panglawas. Kag sa pagtuo, kay hindi naton pagkalipatan ang espiritual nga kahintangan sa aton nga kabuhi. Amunia ang pinaka-importante, labi na sa sini nga mga tinion. Unang dalayaw ng Diyos sa paghatag kanaton, o sa aton sang maayong panahon. Kag ginhatagan kita sang tiyempo, makapadayon kita sa aton nga patuntunan. Kag aton man siyang pasalamatan, dayawon sa tanong ng mga pagpagamayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Kung sa sining tiyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Kag magapadayon kita subong sa aton nga pagtuon, samtang hindi pa kita magakadto sa aton nga pagatunan, aton anay pangabayon ang Diyos nga magapod sa aton bahagi sa iyang grasya kag siyang presensya agud nga magpakamayo sa aton nga tanan. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito kami po'y narito. Tumurulog sa iyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin bilang pag-ibig, patubay at gabay at maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming mapapakinggan at ang inyong pag-aral ngayon, nawa ito'y makakatulong sa mga nakikinig at pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokamila Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton nga pagatunan suwong, mga kuturan, nanungod sa paanggid sa isa kababaeng balo kag sa isa kahukom o isa kajudge. Ang sugilanon, diri mabasa tani sa Kapitulo 8 o 18 rather, Lucas 18, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8. Sa aton nga babasa diri, nami siya katama kay samtang si Kristo nagpamulong sa iyang magintunan pinaagi sa paanggid sa katayuan nga dapat sila sa gihapon magpangamuyo kag hindi magpakaluya. Si Kristo nagasiling sa isa ka banwa may hukom nga wala madlok sa Dios kag wala magtahod sang tao. Kag may babaeng balo sa satong banwa nga nagkadtusing masunson sa iya kag nagasiling, api ni ako sa akon kasumpong. Hindi si anay apang sangulihe, nagsiling siya siya pagalingon, ang huwis or ang judge. Bisan wala ako mahadlok sa Dios kung magtahod sang tawo. Apang bangod nga ginagamu ako sa sining babae ng balo, mag-aapin ako sa iya. Basi kun pagkag-aso niya ako sa iya dalayon nga pagkari. Kag ang Ginoo nagsiling, pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga di matarong. Kag hindi bala ang Dios mag-apin sa iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kagabi. Mga padugay bala siya tungod sa ila. Nagasiling ako sa inyo, ambali Kristo, mag-apin siya sa ila sing madali. Walay sa payan kung magkari ang anak sa tawo, makakita bala siya sing pagtuo sa luta. Pila na ka bisis nga aton ginatun-an ini siya nga panggid, pero tungod sa kanami sa iyang kasaysayan, amunay nga aton diri ginaliwat. Aton ginatun-an naman kay ang suno sa panggid diri, gingamit lang ni Kristo nga halimbawa ang isa ka huwis, pero isa ka huwis nga walay respeto sa mga tao, wala siya ginapinan, tapos labi na kay ang amuning hukom, wala siya kahadlok sa Dios, wala man magatahod sa mga tao. Amun nang ang napagato siya, nagkalapit siya, isa pa man kababae nga balo, dayon ang babae nga balo, nagapangabay tani nga pinan siya, kay may aras siya katunggali, may aras siya masumpong. Pero sa ulihi,

naka-realize ang among hukom nga bisan nga wala siya mahadlok sa Dios, nay magtahod sa mga tao. Pero bangon kay ginagamo na siya ang sa among nga babaw, babae nga balo. Apinan niya siya sa hukom kay base kuno nga pagkag-asol niya ang maamong nga hukom siya dalayon nga pagkari. Kay hindi magito siya mag-untat. Dayon, si Kristo nagasiling, pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga matarong. Pero ang dirigin ano na ni Kristo sa city kabutso, kag hindi bala ang Dios mag-apin sa iya mga pinili. Nga, nagatumao sa iya sa adlaw kagabi. Magapadugay bala siya tungod sa ila. Ang Dios maguturan, iban or lain kaysa gingamit na rin halimbawa si Kristo malangyapon ang nagamit. Ikumpara niya ilang kagalingon na ang Dios hindi gid magpadugay. Naman, kay kung nakita sang Dios na need gid nimo katama ang iya ang imo request ang imo pangabay ay imo gin pangayo hindi niya padugayon kay sa ato na nabalan nga ang Dios may ara tatlo ka mga sabat sa aton mga pangamuyo sa iya. Una, yes kung need gid mo nimo kay nakabalo ang Ginoo. Ikaduha, wait bangod kay gintestingan ka, gintilawan ka kung hasta diin ang imo nga imo pasensya, ang imo pailob. Dayon ang ikatatlo, no. Kay nakita sa Ginoo nga kun iya ihatag ang imo ginpangayo, may ara siya nakita nga hindi maayo kag labaw sa tanan, mas labi pa o labaw pa ang nakita sa Ginoo nga iya ihatag kaysa imo nga ginpangayo. Muna nga ang isa lang diri ka pamangkot ni Kristo nga hindi pala magtimalos ang Dios sa iya pagbalingon. Now, si Kristo naghambal nanungod sa panahon antes ang iya ikaduha nga pagkari. Kag nanungod sa mga katalagman nga dapat agyan sa iya mga sumulunod. Sa pinasay nga pagpatuhoy sa sina nga tiyon, ginasaysay ni Kristo ang paanggit sa sini nga katuyuan nga ang mga tao dapat magpangamuyo pirmi kay hindi kag hindi magluya. Ang point na regali, isa pa sa nami kayo nga point is biskan nga daw dugay, halimbawa dugay nga ginsabat ang pangamuyo kay wait gali ang gusto sa Ginoo. Amo na nga padayon ka lang pagpangamuyo, hindi magluya, hindi mag-discourage. Naman kay gintestingan ka lang kung hasta diin ay mo pasensya sa imo ginapangayo. Kay nakita man sa Ginoo nga hindi man kinahanglanon kaayo. Hindi man in sigida kinahanglan kaayo. Halimbawa, may ginpangayo ka nga bagay o sa kabutang. Nakita sa Ginoo nga hindi mo kinahanglan kaayo. Amo nang gintestingan ka hasta diin ang imo pasensya. Amo nang gingamit niya ang isa kapaanggin nga mayara isang kasudad nga din sila ni Kristo. May isa ka hukom, wala nagkahadlok sa Dios. Gamit niya. O tumalon, daw walay kahadlok sa Dios, walay respeto sa Dios, ni magtahod man sa mga tao. Kag may isa ka balo nga babae sa sinang syudad, kag nagkanto sa iya, nagkanto sa hoys, sa hukom, nga nagsiling, pati malos ako sa akong kaaway. Kag hindi siya magtinguha sa makadali, apang sa ulihi, nagsiling siya sa akong limon, bisan pa wala ako nahadlok sa Dios o kon wala pa nagasapak sa tao bangod ining balo nga babae magatimalos ako paagi sa iya ang iya dalayon nga pag-abot nagapakapoy sa akon amo na nang nabatyagan sang hukom kag ang Ginoo si Kristo nagsiling kag indi bala nga ang Dios magatimalos sang iya kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw sa iya adlaw kagabi bisan pa nga nagabatas siya sing malawig sa ila. Ang hukom nga ginalagway diri wala sing pagtamud sa kinamatarong upon kaluoy sa pag-antos. Ang balo nga nagatubang sang iya kaso sa iya padayon nga ginsikway. Sa liwat, tagliwat, nagkanto siya pabalik-balik sa hukom. Apang ginatamay siya, kag ginatabong siya gikan sa kwanan.
Nahibaluan sang hukom nga matarong ang iya kaso. Kag mahimo niya kung tani nga buligan siya gilayon, apang hindi niya ini ginahimo. Luyag niya ipakita ang iya arbitraryo nga gahom. Kag nalipay siya nga tugutan ang babae nga balo nga magapangamuyo o magpangayo kag magpakitooy kag magayo maghangyo nga wala singkulo apang hindi siya mapaslawan o kon maluyahan singkulo. Wala sa payan sang iya pagkawalay hinalungong kag pagkamatigasing tagipusoon. Ginpilit niya ang iya petisyon tubtob nga ang hukom nagpasugot sa pag-atipan sa iya kaso. Una diri nga makita diri makuturan ang ano bala ginagamit ni Kristo nga daw makita tanga ang Dios sa ato nga ginistoryahan nga sa nakita niya nga daw hindi mandayon kinanglanon san pa nga sa paanggid need kita ni isang babae nga balo pero pwede man nga pailuban pwede man nga agwandahon amo na nga bisan pa ang wis or ang hukom ay wala nagakadlog sa Dios ni nagasapak sa tao pero siling niya suli apang bangod ginatublag ako sa ini nga balo balusan ko siya pasi nga paagi siya padayon nga pag-abot ginakapoy niya ko simple kapuyon kaya di man siya gin untatan. Agon maluwas ang iya reputasyon, agon malikawan ang paghatag sing posibilidad sa iya partial isa kabahin nga pagkukom, gintimalos niya ang pinadayunon na babae. Ang importante gingali sa tinutuyo sang aton Ginoo diri amo na nga biskan daw disappointed ka na, biskan nga daw wala man sabat sa imo pangamuyo, pero padayon gin nga man. Kaya importante katama nga gintilawan man kaman lang sa Ginoo bisan may ara siya promisa nga iya ikaw sabton, pero ikaw man dapat maka preparasyon siya o pagulingon nga ikaw makapailob magantos nga magisigil pangamuyo sa iyo Ginoo. Naman na nga diri nagsiling ang Diyos nga pamatiin ninyo ang ginasiling sa di matarong ako. Kag hindi bala nga ang Diyos maghatag siyang katarungan sa ipagalingon ng mga pinili nga nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi bisan pa nga nagbatas sila siya sa ila. Nagsiling ako sa inyo sa muna yung ginhambal ni Kristo sa iya maging tutunan nga maghukom siya sa ila sa gilayon. Ginapakita na rin ni Kristo ang dako nga kinatuyuan o kinatuhayan sa ulot sang di matarong na hukom kag isang Diyos. Ang hukom nagpasugot sa pangabay sang balo, pagi lamang sa kakagud, napilitan lang, agon na mahilwa siya sa iya pag-ibig. Wala siya siyang nabatyagan nga kaluoy o kung gugma sa balo. Ang iya kailo, wala siyang pulos sa iya. Delikado no, bisan kailo na itong balo tani, kaluyan, pero bangon kay ang hukom, huwag man kanlok sa Diyos, amo na ang makita taman. Dari sa kalibutan ng utura, kung kisa, hindi lang kung kisa, amo na ang firming reklamo na makita ta. Kung kisa ang balaod daw para lang sa mga pigado, para lang sa mga imol, pero hindi para sa mga magaranon. Amo na nga, dari, amo niya ang dapat natong tandaan. Pero hindi kita maluya. Kadto kita sa Diyos, pakituoy kita sa Diyos, kaya ang Diyos ang unang pirmi magbuling. Muna nga, daw ano katuhay ang panimuot sang Diyos sa mga nagapangita sa iya. Ang mga panawagan sang mga nagkinahanglan, kag mga nalisdan, ginabinag-binag sang Diyos nga may nga walay katapusan na kaluoy. May ara walay katapusan na kaluoy ang Diyos. Ang babae nga nagapakitlooy sa hukom para sa ustisya, napatay ang yabana. Imol kag wala sing abyan, wala siya sing paagi nga mabawi ang iya naguba nga mahangad. Gani paagi sa sala, nadula sang tao ang iya kaangtanan sa Dios. Sa iya kagulingon, wala siya sing paagi sa kaluwasan, apang si Kristo ginpalapit kita sa Amay. Kay Kristo, siya ang naging taytay naton nga kita mapalapit sa Ama Dios nga Amay.
Ang mga pinili sang Diyos, mahal sa ating puso. Sila amo ang iya gintawag gikan sa kaduluman, pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Sa pagpakita sang iya pagdayaw, sa pagsulak subong sang mga kapawa sa tunga sang kadulom sang kalibutan. Ang di makatarunganon nga hukom, wala sing pinasahi nga interes sa balongan, nagapangabay sa iya para sa kalinga kahilwayan, abang agod madula ang iya pagkalingon sa iya makaluluoy nga mga pangabay, ginpamatian niya ang iya pangabay kag ginluwas siya gikan sa iya kaaway. Apang ginahigugma sang Dios ang iya mga anak nga may paagi sa walay katapusan nga gugma. Para sa iya ang pinakamahal nga butang sa ruta amo ang iya katawhan. Muna nga diri nakita ta nga ang Dios may hugmaon katama kag sa tanan nga mga tapat sa iya taman tanan nga mga tutom sa Dios, ang Dios indi gid magpabaya. Pero bisan may mga pagtilaw amo na gani nga tandaan naton siya kay ginatistingan lang kita sa Ginoo kun diin man kita mangin tapat nga mainunungon sa Dios. Kaya bahin sa Ginoo amo ang iya katawhan. Si Jacob amo ang panublion, palanublion sa iya, palanublion. Nakita niya siya sa isa ka disyerto, maduta, kag sa kamingawan nga nagangurob. Gintuituyan na sang Dios sila. Gintudloan na sang Dios sila. Gintipigan niya si Jacob subong sang mansana sang iya mata. Deuteronomio 32, versikulo 9, versikulo 10. Kaya mo ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasuladosan. Sa tapos sang himaya, ginpadala niya ako sa mga pungsod na nag-agaw sa inyo. Kay ang nagatandog sa inyo, nagatandog sang iya mata. Zacarias 2, versikulo 8. Ang pangamuyo sang balo, itimalos ako. Himuha ako nga, himuhi ako sang justisya. Sang akon kaaway, nagrepresentar sang pangamuyo sang mga anak sang Dios. Si Satanas amo ang iladako nga kaaway. Siya ang manugsumbong sang aton mga utod nga nagsumbong sa ila sa atubangan sang Dios sa adlaw kagat. Padayon si Satanas nga nagapangulay sa pagpatalang kag pangsumbong, sa paglimbong kag paglaglag sa katawhan sa Dios. Kag para sa kahilwayan gikan sa gahom ni Satanas, kag sang iya mga ahente nga sa sini nga paanggid ginatuloan ni Kristo ang iya mga gitunaan sa pagpangamuyo. Sa tagna ni Zacarias, ginadala sa pagtanaw sang pagkusar nga buluhaton ni Satanas kag ang buluhaton ni Kristo sa pagbato sa kaaway sang iya katawhan. Ang propeta nagasiling, ginpakita niya sa akon Josue nga mataas nga serdote nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo kag si Satanas nagaling nagatindog sa iya tuo nga kamot sa pagbato sa iya. Kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, ang Ginoo magsablong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsablong sa imo, indi bala ini isa katatak nga ginkuha gikan sa kalayo? Karon si Josue napanaptan sang mga panapton nga bato kag nahigkuan sa tubang sang anghel. Zacarias 3:1-3. Ang katawhan sang Dios ginarepresentar diri subong isa ka kriminal sa pagbisita. Si Josue bilang mataas nga saserdote nagapangita sang pagpakamaayo para sa iya katawhan ngayara sa dako nga pag-atlos. Samtang nagapakituoy siya sa tubangan sang Dios, si Satanas nagatindog sa iya tuo nga kamot subong iya kaaway. Ginasumbong niya ang mga anak sang Dios kag ginahimo ang ila kaso nga daw desperado tuptup posible. Ginarepresentar o ginapresentar niya sa presensya sang Dios ang ila malaot na mga binuhatan kag ang ila mga depekto. Ginapakita ni Satanas sa Dios ang ila mga kasaypanan kag ang mga kapaslawan. Naglaom nga sila ang katawhan sa Dios magapakita sa among tinaiya sa mga mata ni Kristo nga indi niya sila paghatagan sing bulig sa ila dako nga kinahanglan. Josue bilang tiglawas ang katawhan sa Dios nagatindog sa idalom sang pagpakamalaot nga napanaptan sang mahigpo nga mga panapton. Bangod na nahibaluan niya ang mga sala sang iya
katawhan. Ginabugatan siya sang pangluya singgur. Ginapilit ni Satanas sa iya kalag ang isa ka balatyagon sang pagkakonsensya nga nagapapatyag sa iya mga na halos wala na siya paglao. Apang dito, siya, si Josue, nagatindog subong isa ka manog pakitlooy nga si Satanas naghanda matog sa iya. Ang bulhato ni Satanas subong isa ka manog sumbong nagsugod sa langit. Amo ini ang iya bulhaton sa duta, kutob sang pagkapukan sa tao, kaya dan, kaya sanday adan kagiba, kaga mangin iya bulhaton sa isa kapinasahi nga kahulugan samtang nagahilapit kita sa katapusan sang maragtas sining kalibutan. Samtang makita ni Satanas ang malipot na lang, nga malipot na lamang ang iyatiyon, magapangabunday siya nga may dako nga kakugi sa paglimbong kag paglaglag. Naakig si Satanas kung makita niya ang katawhan sa duta nga bisan sa ila kaluyahon kag pagkamakasasala nagatahod sa kasuguan ni Jehovah. Determinado si Satanas nga hindi sila magtuman sa Dios. Nalipay si Satanas sa ila pagkawalay takos sa pagkaindi takos ang katawhan sa Dios kag may mga pahito nga ginhanda para sa tag sa kalag. Agud na ang tanan, masiud kag mapain gikan sa Dios. Nagatinguha si Satanas sa pagsumbong kag pagkondinar sa Dios kag sa tanan nga nagatinguha sa pagtuman sa iya mga katuyuan sa sini nga kalibutan sa kaluoy kagugma kag pagpatawad. Ang tag sa kapagpakita sang gahom sang Dios para sa iya katawhan nagapukaw sang kawayon ni Satanas. Sa tag sa katuyuan nga ang Dios nagapangikot para sa ila, si Satanas upod sa iya mga anghel nagapanghikot nga may bag-o nga kusog sa paglibot sa ila katalagman. Nahisa si Satanas sa tanan na nagahimo kay Kristo nga ila kusog. Ang iya katuyuan amo ang pagsugyot sang kalautan kag kun magmadinalagon si Satanas ihaboy ang tanan nga sala sa mga gitulay. Ginatudlo niya ang ila mahigko ng mga panapton, ang ila mga depekto ng mga kinaiya. Ginarepresentar niya o ginapresentar niya ang ila kaluyahon kag kabuangan, ang ila mga sala sang pagkawalay pagpasalamat, ang ila pagkawalay kaanggit kay Kristo nga nagpakahuya sa ila kag nagpakahuya sa ila manunubos. Initanan, ginainganyo ni Satanas bilang argumento nga nagapamutuod sang iya kahim kinamatarong sa paghimo sang iya kaubuton sa ila kalaglagan. Ginatinghuan ni Satanas nga padlukon ang ila mga kalag nga panghunahuna nga ang ila kaso wala sing paglaong nga ang mansa sang ila kaykuan hindi na di nagin maugasan. Nagalaom si Satanas nga gubon ang ila pagtuo nga sila maga tugyan sing bugos sa pagpangabunlay ni Satanas kag magtalikod gikan sa ilang katutok sa Dios. Ang katawhan sa Ginoo hindi pakasabat sa ila kagulingon sang mga panumbungol ni Satanas. Samtang ginatanaw nila ang ila kagulingon, handa sila nga madulaan sing paglaom. Apang nag-apilar sila sa Dios noon nga manugpangapin, ginapangabay nila ang mga merito sang manunobos. Ang Dios mahimo nga matarong kag ang nagapakamatarong sa iya nga nagatuo kay Jesus. Upo na pagsalig ang mga anak sang Ginoo nagatuo sa ila sa iya sa pagpahipos sang mga panumbungon ni Satanas kag sa pagdula sang iya mga pahito. Himuwa ako sing katarungan sa akon kaawat pangamuyo sang iya katawhan kag sa mabaskog argumento sang cross, ginapahipos ni Kristo ang maisog nga manunubong nga mo si Satanas. Ang Ginoo nagasiling kay Satanas, ang Ginoo nagasabdong sa imo, o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsabdong sa imo, hindi bala ini sila isa kasulab nga ginutod gikan sa kalayo? Kung si Satanas nagatinguha sa pagtabon sang kadulom sang katawhan sa Dios, kag paglaglag sa ila si Kristo nagapasilabot.
bisan pa nga nakasala ang katawhan sa Dios. Gindala ni Kristo ang sala sang ilang mga sala sa iyang kamulingon nga kalat. Ginagaw ni Kristo ang karera bilang isa katatak gikan sa kalayo. Pagi sa iyang katawhan, ang pagi sa iyang katawhan ni Kristo nga kinaugali, naangot siya sa tao samtang paagi sa iyo Diyos nun nga kinaugali. Isa si Kristo sa walay katapusan sa Diyos. Ang bulig ginadala sa malambot sang nagakadula ng mga anak, nagakadula ng mga kalan. Ang kaaway ginasabdo. Karon susi nga panapton, una panaptan sang mahiko ng mga panapton kag nagtindog siya sa atubang sang anghel, kag nagsabat siya, kag nagsiling sa mga nagatindog sa iya atubang nga nagsiling. Puhaah ang mahiko ng mga panapton gikan sa iya. Amo ni ang nami nga promisa sa Dios. Kag nagsiling siya, yari karon gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo, kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga mga panapton siling sa Ginoo. Amo na nga magtuturo amo ni ang dako tanga paglawom samtang kita bisan nga kadamo kita mga kasalanan, damo kita mga kulayahon, pero ang Dios permi nga nagaupod sa aton, nagabulig sa aton. Amo na nga aton nga kooperasyon, ang aton nga party is ang pakipag-operar sa Dios para sa aton na kaluwasan. Wala naman kaysa yung timpo, aton na naitapuson sa lubong pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po yun narito, dumudulog sa banalan ng Lukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, mabait gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan aming napakinggan ang mga iba't ibang mga pamaraan ng kaaway upang kami ay malilito at higit sa lahat kami ay matalo sa aming pakipagpuno, pakipaglaban. At kami po yung naniniwala sa pamagitan ng buktong anak na matay sa krus sa Kalbaryo, kami ay maging tagumpay. Pagpalain mo ang ginagamit ng Dilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyo kami looy at pamilya, ganyan din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Tawarin naman kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samot hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nolo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
3: Kasi nga, babalaan ni mga flowers nga damok probiotic.
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man mo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, sa Storyanta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
7: Yes, Sir GP. So mga nag-inom detect 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
7: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag mighty C kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: Anong matabo, Dok, ya kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
7: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
4: Oo.
7: Ang matabo is gamito na niya ang imo nga stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talag sa magkaon ng fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty C man lang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, gapasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty C at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, ganagan, matamat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
8: Awon si General Bao, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
4: Milig sa tagoay?
7: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
8: DC, kuno.
4: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Huwag 19 ah.
9: Nakakampyon ni
7: McPeak. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo. Anong imuon niya sa boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
10: Oh, maligo, basic gina.
8: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
10: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng gagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Ducramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Di na problema mo mala ang mataas ng blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Nabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500.
16: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalitad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
8: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Planakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring, tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permina mo balik-balik, tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: A good malikawan o matap na ang inflammation o kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
8: Dami na.
9: Or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green nga mga utanon,
8: Sir JP. Like okra, be?
9: Oo.
8: Tugabang?
9: Balungka.
8: Takway?
14: Takway, takway.
8: Damo hindi namin na.
9: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
8: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
9: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
14: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
8: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na?
14: Masami.
8: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag may TC. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
14: Gusto, no?
8: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na.
14: Oh.
8: Ang amo niya clinic,
14: lain.
8: Hindi amo tanin ang concept mo.
14: Makanto
8: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty, si mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
14: Oh.
8: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
12: DTX 500! Nagkata mo na ba na ang kulubot sa mga itsura? Mag DTX 500 na! Masami na kabaratian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
15: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
17: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
8: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
14: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga, ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Kung namin kinyang magpangape, aga pa, nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape, po sa likod din sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok, kaya gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
8: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
8: So kung may kwarta sila, Sir Boy.
14: May budget?
8: May budget.
14: Kung may budget,
8: DTX Premium.
14: Oo.
8: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang stevia, di delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
18: The herb of immortality.
10: Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na
8: bulletproof coffee.
10: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
8: So, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
10: Extend! Ang extend! Yan nga pa nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula, nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
10: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Mil?
8: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
10: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
10: Bigaw na absorption sa lawas.
8: So di na magamit ni silula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si silula ga-produce sang ano, gito ang free radical, sir boy.
10: Correct.
8: That free radicals, amo man ang maguba sa imo silula.
10: Correct.
8: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo silula. Ang nakanami lang kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga silula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka, kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imong selula.
10: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, adan na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer?
19: Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
8: gadamo sila, ya?
19: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
8: Di, amo na nga, lain dyan nga pala inom ka Dietri Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinaka nami the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo malayo kaya sa cancer hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage kay masugot as hindi kapila na to na balik-balik mo duha mo lang gatake sa to selula kung hindi kagaw. It's free radicals.
19: Free radicals.
8: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
19: Wala ni kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
19: Correct.
8: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
19: So simple hon tanin no, kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kung tatangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietri Bayo lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietri Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-Dietri Bayo o daan sang DTX 500.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Dietri Bayo. Problema sa tangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag-Dietri Bayo ka na. Ang Dietri Bayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-Dietri Bayo. Adlaw-adlaw. Dietri Bayo. Dietri Bayo with Physio.
22: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang Dietri Bayo ba o okay? Gidang resulta subong normal na gid.
21: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Dietri!
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, Dietri Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasi City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasi City.
4: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietri Bayo.
8: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietri Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya. Tingala kang gahumok yung mga kwami.
19: Imo pupo.
8: No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa Dietri Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang Dietri Bayo ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
19: Champion.
4: So, ang nami ang kuya sa Dietri Bayo daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking Dietri Bayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. Dietri Bayo will be your raincoat.
17: ginapayungan, ginaprotektahan niya
19: ang
17: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally, mm-hmm. ang MCTs found in D3 bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
8: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
17: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
8: Oh. Mm.
17: May bakterya hindi makaatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 bio and only D3 bio makahimo sa not the ordinary D3.
19: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
8: Ako, Sir Boy, lima kagina.
19: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sa... Will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: detox ka pa.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

Hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ito. Sari nga pagpangalagad sa Martes Gedisyon, sang balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kahanginan, ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamutanan? Kamusta nga aton sini mga pinalangga ng mga tagpramati? Mga suki naton sa kahanginan ng rikupon na barwa sa aton sini nga pagpangalagad sa adlaw sang Martes. Today is July 21, 2026. Mga ka-K5, kamusta kamutanan? Kamusta ang inyo sini nga bugtaw? Kamusta ang aton sini nga mga mamang tsuper? Sa may mga salakyan, sa mga tricycle driver, e-bike driver, bus driver, van driver, sa tanan nga nagagamit sa gasolina kag diesel. Amat-amat na mga ka-K5, hingagaw samtang way pa magpatak ang ala sa isang kaagahon. Yeah!

0: mga ka-K5, July 21 sa pagkabalo naton sini alas 6 ni ma-effective sa aton sini nga mga ka-K5 ang pagsaka. No, may pagsaka naman mga ka-K5 sang petro ang presyo sang petroleum products naton mga gasolina naton sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang aton sini nga mga diesel. So aga pa naglibot si ka-K5 EJ Cordova para i-check lantawon ang presyohan ay mga ka-K5 sang aton sini nga mga petroleum products. Pero ti kagabi ala una sang kagahon meron dabi nga mga gasoline station nga ti pagkala sa is pa sila ba ilis sang ila sini nga presyo. Meara naman niya nga kaina alas 12 sang kagahon. No, nag-ilis na sila sa presyo, nagdugang na sila ka presyo. May pila ka mga gasoline station nga nagpasaka na mga ka-K5. Ang tubo subong sa aton sini nga mga ka-K5 sang aton sini nga mga petroleum products tungod ini sa wala man gapon pulos nga pistok kag istoryana isang Iranian government kag sang pungso di Estados Unidos sa Middle East. Abi tagani kay naga may mga permahan na inatong nga nagatabupit. Wala galito pulos. Gay dugay mga ka-K5 gira. Dugay, pinalupok sila dito. Amo na ginasiling at iway gidya mga ka-K5 sa nga katapusan ining nga gera dito sa may Middle East. Rason nga ti may pagsaka naman sa mga presyoana isang gatong. Ang gasolina magkasaka sang 3.65 pesos. Ang diesel magkasaka sang 10.68 sentimos. Ang tawa bala na kung pila ka litro mabuhin si mo. May tunga sa litro o kung isa ka litro depende sa pila ka litro nga itugong mo. Oh. Sa kerosene may 11.77 pesos nga pagsaka mga ka-K5. Sang presyo. Kaya gani kung kagabi, grabe ang pila. Kaya grabe ang hingagaw. Sang pila ka mga motorista, kag mga nagapanag-iya sang salakyan nila. Sa pila naton, sanay ka mga gasolinahan. Agod nga magpahingagaw pa sang diskwento sa pila ka mga gasoline station. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5 nga makatipid-tipid pa sila. Oh, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Pero subong, agwanta naman kita. Basi ko magsige-sige ni bumalik naman ini mga ka-K5 sa masobra 100 pesos nga presyo sang gatong. Amo nang malainda. Munang malain da, sakit naman ni eh, ang aton sini nga bulsa. Nagsalig-salig ta to sang gintalikdan nga adlaw binulan nga okay na kay do friendship na si Donald Trump kag ang bag-o nga presidente sang Iranian government sa aton sini nga mga ka-K5. Saling kaya kumpisa ni sang nakabato naman sang report ng Estados Unidos nga may gimbombahan naman ng Iranian government nga isa ka vising o kung sang isa ka shipping vessel naong nga nagkakuha ka nagkakumpra sang krudo dito sa may Middle East. Ilabi na gid sa alagyan nila dira sa may Strait of Hormuz. Sa aton sini nga mga ka-K5. Oras alas 4:40 sa aga. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kanginan, kopo ninyo sa tag sa kaga, kung naman si ka-K5 Ray Espeha Umalat. Ginaabi-abi tanang mga presensya sa aton mga online netizens. Overseas Filipino workers abroad, kinukupunta sa atong sinibar, wag pagpangalagad. I-like, i-follow, i-share ang aton sining nga Facebook Live para mas madamo pagid mga ka-K5 naton around the world na makapamati diri sa aton sining nga palatunturan sa tagsa kaaga. Updan nyo ako, malin na las 4:30 pa kanto las 6 sa aga mga ka-K5 sa pinanaton sinig ka mga labing talopang doon nga mga balita. Kag mga impormasyon na purang aton sinig mga unit field reporters. Kag ang aton sinig nga patrol. Upod kay ka-K5 AJ Cordoba kag Makoy Espeha. Good morning, Ma'am Josephine Florindo Diaz, Anida Pahalongo. Gapamati again. Good morning, ka-K5 Bray. Watching from Barangay Kagbang, Megao. Samtang nagainom sa mga init nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang aton partner every morning, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, ang kape nga kampiyon nga hindi pwede madula sa aton lamesa, ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Una nga higop para sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kema Rizon na Flora, good morning. Winifred Sarmiento, Ma'am Cheryl Lapating Branya, Agosto 5. Gakakibot ka lang, galupok na diya, wala oras, golpe ang sirena. Kag-alarm, nagasigabong dayon para lang magpamati sa balitang K5 sa umaga. O salamat kayo sir, Agosto 5. Brian Carl Diondo, good morning ka-K5 Ray Umalay. Alas 4:42, mga ka-K5, antes kita magkanto sa pila natong sirik, mga dalagkuan, mga topiko, kag mga follow-up report sa aton sini mga ka-K5. Baon tanay ang yam-yam-yam in the morning ni ka-K5 Alira Apin. Anong iya sini nga game preparar ang menu sa aton sini mga ka-K5 sa subong adlaw sang Martes. Ang menu for today ni ka-K5 Alira Apin drilang sa yam-yam-yam in the morning. Ngayong aga, ka-K5 Alira Apin, mataas na naman ang presyo hana isang gatong subong adlaw.
1: K5 Ray, maayong aga sa aton mga ka-K5. Tiyan mo na, no? Posible man nga magtaas man ang presyo sang LPG, kaya ti mataas man ang presyo sang gatong. Mm. Di ba la? Kay isang liga, nagtaas ang presyo sang LPG. Tungod man nga nagtaas ang presyo sang aton mga produktong petrolyo. Apang subong aga, mga ka-K5, K5 Ray, ang aton subong nga menu, amo ang pansit kanton. Apang hindi niya ang pansit kanton ninyo yung nga ginalaga, ha?
0: Nagi na bakal sa Changi.
1: Hindi na sayang ang instant noodles. Ang pansit kanton nato niya is real nga Mickey, no, K5 Ray, o kung real nga egg noodles. So, subong nga aga, mga ka-K5, manamit gid ini nga ipamahaw, no? Ako usually sa mga karinderya K5 Ray, kung wala pa sang luto nga sudan, amo gini usually ang gakakitaan ko nga ginauna nila nga i-serve sa bilang pamahaw, no, sa aton diya kay tina kinanda naman, no, nga ang pare sang aton nya nga pansit, no, o kun sang aton nga pansit kanton is tinapay o kun usually pandesal K5 Ray. Apang pwede man ini, no, nga isudan kag pwede gid ini nga ipamahaw man sa hapon. So para sa aton pansit kanton K5 Ray, no, mga ka-K5, of course kinahanglan naton sang aton nga pangsubak. So sa pangsubak naton, mga ka-K5, kinahanglan naton sang atay sang manok. So sa atay sang manok, mga ka-K5, ini ang nagapresyo sang 150 per kilo. Apang depende sa inyo, mga ka-K5, kung prefer niyo ya nga atay sang baboy ang inyo nga gamiton, apang kisa dapat aga kapasini, no, magbakal sang atay sang baboy kay tikis aga kahubsa na ini sa mga merkado. And then of course para naman gyapon sa aton nga pangsubak, kinahanglan man naton sang chicken neck. So sa chicken neck naton, mga ka-K5, o kun liog sang manok, no, ini ang nagapresyo sang 120 per kilo. Of course para sa dugang pagid nga pansubak no mga ka-K5, kinahanglan man naton sang squid ball apang depende sa inyo mayara yang nga nagagamit ya sang kikyam. So sa squid ball naton mga ka-K5 ini ang nagapresyo sang 60 pesos per pack. Ini ang depende man no sa klase o kon sa brand o kon sa kadamuon man sang inyo nga squid ball. Of course para sa aton automatics kinahanglan naton sang garlic and onion. Sa garlic and onion naton mga ka-K5 ang garlic ang nagapresyo sa 140 pesos per kilo no apang sa aton nga dish 20 pesos no kung 30 pesos nga garlic pwede na ini sa aton naman nga onion mga ka-K5 ini ang nagapresyo subong sa 120 pesos per kilo no apang same sa aton nga garlic 20 pesos so kung 30 pesos nga onion pwede na ina nga ipang pang aromatic sa aton nga pansit canton. Of course magisa kita mga ka-K5 so kinahanglan gid naton sa mantika. Sa mantika naton mga ka-K5 inisubo ang nagapresyo sa 110 pesos per kilo no. Apang sa aton nga dish pwede kita ya makabakalya sa tunga sa lipid no o kun isa ka lipid lang nga mantika. And then of course pampadugang sang aton nga lasa kinahanglan naton sang salt and pepper. So salt and pepper nato mga K5 makabakal kitaya sang tagpulo ka pesos no nga nakaripak na nga daan sa merkado. Of course kinahanglan man naton sang soy sauce no o ko na ang ginatawag diya sa aton ti patis pero ang patis ya sa iban nga lugar is fish sauce. Abang sa aton diya nga dish ang kinahanglan naton is soy sauce. So sa soy sauce nato mga K5 ang dako nga pouch sina mga K5 ang nagapresyo subong sang 15 pesos no. And then of course, kinahanglan man naton sang chicken cubes. So, sa added flavor naton sa chicken cubes naton, ini ang nagapresyo sang 7 pesos. So, sa dugang nga panakot mga K5, kinahanglan naton sang vegetables. So, sa vegetables, sa vegetable mix naton mga K5, ang tumpok sinasubong no sa merkado o kung na mayara na nga nakaputos na nga daan sa plastic, ina ang nagapresyo subong sang 20 pesos, tub-tub 25 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang aton nga pansit canton noodles. So sa pansit canton noodles naton mga K5 ina ang nagadepende sa kadakuon no apang sa aton nga menu subong no ang tag 55 pesos mga ka K5 nga ka pansit canton noodles no pwede na ina sa aton nga dish. So sa dugang pagid nga flavor ini ang nakadepende man sa inyo mga ka K5 kung gusto niya butangan sang oyster sauce no bilang kung hindi niya gusto ya magamit sang soy sauce pwede ka mo kagamit sang oyster sauce. So oyster sauce nato mga K5 ini ang nagapresyo sang 25 pesos apang ina ang depende man sa inyo no. Pwede man nga both ang soy sauce kag ang oyster sauce ang inyong gamiton, pwede man nga oyster sauce lang ang inyong gamiton. So para naman sa aton cooking procedure mga ka K5, of course una no, tinloan naton ang aton nga mga panakot nga chicken neck kag ang aton nga atay and then i-slice naton ini thinly o kung according sa depende sa inyo no pwede niyo na ina ma-cubes man mga ka K5 and then i-slice man naton ang aton mga panakot no ang aton nga mga aromatics nga onion and garlic. So una mga ka K5 magpainit kita sang aton nga kalaha no and then ibutang naton ang aton nga mantika. Once nga mag-init ng aton mantika mga ka K5 pwede na kita makagisa sang aton onion and garlic. So kung mabutang na nato mga K5 o kung mag-translucent na ang aton yung mga aromatics, dira na nato ibutang ang aton nga chicken neck. So sa chicken neck nato mga K5 pwede kita yung hulato nato siya nga mag-browning pagid no antes naton ilunod ang aton nga atay sang manok. After naton butang mga K5 sang atay sang manok, hulaton lang na nato no nga maluto no ang aton nga atay sang manok and then pwede na kita dira iya makabutang no sang aton nga mga seasoning nga salt, pepper and then ang aton nga nga vegetables no and then pwede man naton nga ibutangan na nga daan ang aton nga soy sauce o kun ang oyster sauce. After sinama K5 kung mas stir fry na naton no ang aton mga panakot no nga ang aton na mga subak kag ang aton nga vegetables pwede na ina naton nga i kuhaon no anay kay ti hindi pa na, naton pwede nga ilunod mismo sa aton nga ginpabukalan nga pansit canton kay ti madasig ina iya nga mag ano tawag sila maghumok ang aton nga mga cabbages and carrots. So i-separate lang na naton no, kuhaon naton sa mainit kag i-set aside ana yung aton nga vegetables. After sina mga K5, magpabukal kita sang tubig no according sa kadamuon sang inyo nga pansit kanton nga lutuon. After sina mga K5, ibutang ninyo ang inyo nga soy sauce for color and flavor, and then ang inyo nga salt, ang inyo nga pepper, ang inyo nga oyster sauce kag iban pa nga mga seasoning like inyo nga chicken cubes sa inyo nga gipabukal nga tubig. After sila mga K5, ibutang na ninyo ang inyo nga pansit kanton noodles no, and then hulaton lang naton nga maghumok kag magpanalupsop no ang sauce sang inyo nga pansit kanton. So once mga K5 nga magtike na bala ang sauce ang inyo nga pansit kanton nga ginpabukalan, dira na ninyo pwede nga idugang ang inyo nga mga vegetables. And then itoss nyo lang na mga K5 ang inyo nga noodles kag ang vegetables as well as ang mga panakot sini. And then after sina, kung perfect na para sa inyo ang inyo nga panamil no sa inyo nga pansit kanton, dira na ninyo pwede i-serve and i-enjoy ang inyo nga pansit kanton.
0: So was man no na nabit to na gutom ko namit magkaon sini ba? Oh, barato malani ko nga hungdon ta lutuon karon mo. Ikumprahan na to ni K5 AJ Cordoba karon sang kanton to sang Mickey ho. Oh, pero hindi na ka ano ha, hindi na priya sang iya sang noodles sang batchoy bla lain niya.
1: Oo.
0: Oh, kanton gid siya. Oo. Sa ato sini nga mga K5 no, may ara ganini nga brand gado perbi bla ginaluto aw na ang pato.
1: Pato.
0: Pato no. Sa ato sini nga mga K5 tapos pusaan mo sang kalabansi ba gramit. Pwede na gutom, kita agapa ka K5 balira. So ano na siya, pwede rin siya as budget friendly, hindi siya nga pansit kanton. Ang bal ni Ma'am Ning Ilumba, pwede man nga i-garnish or itap ang spring onion leaves, no? Sa ibabaw, sang imo sini nga kanton, no? Para doon may si spice gawa, kag doon may extra tawag ni hamot, no?
1: Mas hamot.
0: Rapista. Good morning, Kakepa Break. Pangapin ako sa Klinika DTX Coffee Mix sa Barangay Garita, San Enrique. Nga nagapamati gid sa inyo ni Kakepa Balira Apin. Salamat gid sa tanan-tanan naton sa inyong mga listeners, no? Nga nag-upod gid sa aton sa inyong pag-pangalagad. Kaya muna siya ang kanton, pansit kanton, why na sugpon? Pansit kanton lang.
1: Pansit kanton.
0: Pansit kanton special. Or pansit kanton homemade pansit kanton.
1: Hindi instant.
0: Hindi siya instant pansit kanton, ha? Kaya ang instant pansit kanton, kung matampan ka sila kakaon, diba, si kagbagi saka ang imo siniha na tawag ni or magka kidney stone ikaw da kay grabe ang seasoning ang alat sina da okay pa alira dili lang kita ya sa pansit kanton sige kakipay balirapin.
1: Sige ka K5 Ray, no? Gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5. Alirang inyo kusinera nga nagasiling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! In the morning, mga ka-K5. Gani kung samtang nagapanamit kakaon, inom ka sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Oy para at least siya protektado manimulawas kung ano-ano man ang ginasangsang muna si mo sini nga sungan. Lenza Lugosta, good morning! Kaya Sir Benji Astorias pa yung aga si mo, Sir Benji. Warlito Ornido, Jesse James Garvelias, kag ginatamyo tamansang mayong morning sa aton sining mga ka-K5, si Ma'am Josephine Florindo Diaz. Nagapamatigid always sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Ning Ilumba, Father Almighty, thank you for another chance to breathe and to witness a wonderful morning. I lift up your every family. Thank you for the gift of those we call home. Please strengthen our relationship, heal every hurts, and restore every heart that has grown distant. Well, fill its home with forgiveness and understanding. Protect each other, family, and keep them safe and surround them with peace. May every family remain united through every storm and challenges. Thank you, Father, for your constant love and care. Amen. A blessed Tuesday morning sa imo ka K5 Ray Umalay and ka K5 Alira Apin. Halin kay Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid, Ma'am Ning, for sharing the word of God agapa. Because every gising is a blessing. Brian Carl Diondom, nagapamati gid upod sa ato si Libarwa nga pagpangalagan. Alas 4:55 sa aga. Ara na si ka K5 AJ Cordoba karon bantayan ang mga presyohanay sang petroleum products sa pagbalik naton with ka K5 AJ Cordoba. Pero bantayan man naton ang pila ka mga dalagkuan nga mga balita sa aton sinibanwa nga mga topiko nga igahatag kay gadulong sa inyo sa aton sini nga pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Yari nang aton sini mga pangulong dinalan mga headlines kay gadulong sa atos kaluwan sang Klinika DTX 500 para sa balatian nga diabetes kag hypertension maginom sang Klinika DTX 500. May ampalaya kag di sugar cane extract nga halin sa panit sang tubo. Gingkakas ang matamis, ginpabilin ang mapait. We'll be right back.

0: kay Bai, Ray Espeha Umalay para sa Balitan kay Bai sa Umaga.
1: Magkasawa nga senior citizen nga ginpangtiro patay sa Pasi nalubong na. Apang suspect at large sa Gyapon, pamilya rin kapangayo sa ngustisya sa natabo sa duha ka mga tigulang. Driver sa multi-cab rin kapark ang nabugoan sa motorsiklo nga ginamaneho sa minor de edad. Nga napatay sa barwa sa Tubangas, wala pa mapasakaan sa kaso. Sa dugang mga balita, Iloilo City Police Office nagbando sa investigasyon matapos nagkaladula ang transmitter equipment sa isa ka AM station sa Lapus. Kag sa dugang mga balita, tatlo ka motorsiklo nagbungkuanay sa Banwasang San Dionisio, duha ka driver pilason, masobra 200 ka mga poor kag near poor ng mga Ilonggo na kabaton sang assistance halin sa Department of Social Welfare and Development. Lalaki nga nagapanglingling sa nagapaligo nga babayi sa distrito sa Mulo na Bunan. Ay kadamo sang linglingon ang nagaparigos pa. Datong sini nga mga kakipay, bambahan nila sa una, kung nagapanglingling, katuwaan ka sa nga timos-timos, o kila na kung duwak bilog, nga timos-timos, matubo, matamo. Pero kung mabunan ka, kag madarayunan ka, ati mo nang malain. Alas 4.57 ang oras sa atong sini nga pagpangalagad, pila ka mga balita nasyonal ang aton man sini barwa nga pasiplatan sa atong sini nga pagpangalagad. Ilang binagin ining mga ginabantayan aton sini nga mga statement sa aton sini nga mga kakipay sa pila ka mga witnesses sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga kakipay. Ikaduha na ining article of impeachment ang aton sini nga ginasubaybayan. Una nga gina-discuss mga ka-K-5, una gito ang kaso sang grave threat. No, nga kung sadiin mga ka-K-5 nga ti nauna nga dapat kahapon nga adlaw mag-attend sa hearing liwat ining si okon magatin sa hearing ining si NBI Director Melvin Matibag para tani nga mangin na isa pa ka additional witness sa kaso nga grave threat. O galing wala siyang Melvin Matibag na kitaan kita kapon. Kaya na tala na ini nga magtambong suno man sa pila ka mga report karon Martes nga adlaw July 21, 2026. Pero kahapon ginpadayon ang pagdinig sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Kag ang ginpang istoryahan naman te siyempre sa ikaduhang article of impeachment amo ining kaso mga ka-K5 sa graft and corruption sa aton sini nga mga ka-K5 particular na mga ka-K5 okon na ang ining sa article of impeachment rather sa aton sini nga mga ka-K5 ang naga tackle sa sining unexplained wealth no ni Vice President Sara Duterte kag ang mga wala madala sa iya sini nga salen no sa aton sini nga mga ka-K5 amo nagaling ikaduha naton nga article of impeachment sa aton sini nga mga ka-K5 nga gadiskusyonan no sa pito nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 no. Amo na nga ti sa aton sini nga mga kuturan. Sa Diaman kapon ang nagkalatabo dito sa may Senado no kay ti madamo sa mga pamangkutanon ang ginpang race sang mga senador particular na ining duha ka mga magutod nga Cayetano siblings no sa aton sini nga mga ka-K5 ang Cayetano siblings mga ka-K5 amuning bakas moangkot sa pila naton sini ka mga witnesses kag mga counsel ila binagid sang prosecution team sa aton sini nga mga ka-K5. So ang gisuryahan to ang mga unexplained wealth kag ang statement of assets and liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte o kung ginatawag naton sini nga salen. Mamo kung politiko ikaw kinanglan mo mga ka-K5 nga magsabit sang imo sini nga statement of assets, liabilities and net worth o consolidated para mabalaan ang imo sini nga manggad o kung pila ka milyon ng imo kwarta o may asawa ka, kung may bana ka, kinanglan mo man ina nga i-declare sa aton sini nga mga ka-K5. So that is an SOP mga ka-K5 sa pag-file sang imo sini nga mga manggad, no? Kung isa ikaw ka public official o kung public servant, which is ginaobra man aton ina mga kakipay sa aton sini nga mga kuturan. So may pila ka mga ginapatian, no, amo na nga ti na kalabot ini sa ginatawag nga impeachment trial, bangod may pila ka mga nakitaan ang aton sini nga prosecution team, no, sang pila ka mga probable cause. May kang tanan mga ka-K5 sa statement of assets, liabilities and net worth consolidated ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 ngati wala madeklarar sa iya sini nga salen ang pila ni sini ka mga manggad mga ka-K5 and those may araman nga mga ginatawag silang unexplained wealth, no, sa aton sini nga mga ka-K5. When we say unexplained wealth, dabe gin-discuss ni dabe kapon, no, nagapamatigin kita sa impeachment trial and Senator Alan Peter Cayetano asked the prosecution counsel in the person of attorney Cheljuk, no, no, and it so happened also that he is a representative of Bakbayan Party List. Sa aton sini nga mga ka-K5, gipabangkot sa ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon nga if you can differentiate or explain what is the difference between the unexplained wealth and ill-gotten wealth sa aton sini nga mga ka-K5. Ginasabat to ni Attorney Cheljuk, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti when we say unexplained wealth, ini ang manggad nga nakita si imo pero hindi mo maexplicar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Hindi mo maexplicar din ini nagkahalin, paano ini nagdako, paano ini nagdamo ang imo sini manggad, paano ikaw naka-acquire sang sini nga mga properties. And those are things that probably, no, mambal ni Attorney Cheljuk, no, we can call it as unexplained wealth if without any explanation from the person nga ginakusaran sang sini nga kaso sa to sini nga mga ka-K5 or from a person nga may madamo nga manggad in properties nga ti wala ya madeklara sa iya nga statement of assets, liabilities and net worth. Because kung ara mo na butang and pahamtang mo na tanan and you explained it well, kung di ini sila naghalalin ang ining kwarta nga naglulubo sa imo nga bangko, so mga ka-K5, wala siyang dapat kadibatian, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. So amo na ang explanation dito ni attorney Cheljuk, no, bilang katapo sang prosecution team mga ka-K5. Mamugin na question sang defense team, no? Paano nyo nahambal? Paano ka kita nakalabot diri sa impeachment? Paano nahambal nga may unexplained wealth ang vice presidente? Sa aton sini nga mga ka-K5 and damo patos ang pamangkot man si Senator Alan na Peter Cayetano. Now, when we say naman ill-gotten wealth, no, sa aton sini nga mga ka-K5, it's spelled out ILLGOTTENWEALTH, wealth, no? Ill-gotten wealth. When we say ill-gotten wealth, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Butchilingon sini, it is already identified as money referring to a money or a property nga gin-acquired mo through illegal, from the word ill-gotten wealth. Ill meaning illegal or unethical means. Paano min siya nakuha ang kwarta sa aton sini nga mga ka-K5, no? And when we talk about ill-gotten wealth, ang permini kasulod sa aton sini nga paminsaron mga ka-K5, no? Basta gani makabati kita sang pangalan o konsang tinaga o konsang word nga ill-gotten wealth mga ka-K5. Ang una dayon nga nagasulod sa aton sini nga paminsaron, di ba? Ang mga Marcoses, because of the alleged nga kagti ang iban sini gani na pamatud-an ang manggad o kon ang kwarta sang aton sini pungsod Pilipinas during the time of Marcos Senior. Oh, and kay First Lady Imelda Marcos, di ba? Sa aton sini nga mga KK5. No, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. When we talk about ill-gotten wealth, tamo na ito madumduman because ang ill-gotten wealth is refers to a money or property or any assets that acquired in illegal means or illegal aspects. Sa aton sini nga mga KK5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oh, karon amuna siya nga ginaimbestigaran si Vice President Sara Duterte because of as nakitaan based sa House of Representatives sa prosecution team sang probable cause para ipalabot ini sa impeachment court ang ining istorya o kon kaso may kangtanan sa unexplained wealth sang Vice Presidente because may mga ara sang nakita nga kwarta sa mga bangko and other entities nga mga connected sa Vice Presidente sa aton sini nga mga KK5 nga amount sang money or property nga wala madala sa gindeclare nga statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte mga KK5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga kuturan amuna no nga nakalabot sa impeachment court sa aton sini nga mga KK5. Balabantayan ini sa aton sini nga mga kuturan no kay ti si presiding officer Senate President Chis Escudero no sa aton sini nga mga KK5 gin overrule ini no ang pag ukon gin pa ang pag ginaprubahan niya ang pag request sa AMLAC sa aton sini nga mga KK5 sang bank accounts no ni Vice Presidente Sara Duterte no para nga mapakita kag ma-explicar sa impeachment court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. When we say AMLAC, this is the Anti-Money Laundering Council no, sila ang naglantaw ang ila sini nga rule mga KK5 no sa aton sini nga mga kuturan they cannot talk about kung diin no nagahalin ining mga deposited money or amount no sa aton sini nga mga KK5 sa bangko sang isa ka individual or sang isa ka owner sa aton sini nga mga KK5 no but they are only checking it sa aton sini nga mga KK5 in terms of the flow of money. When we say yung flow of money, just like for example, nag-deposit ikaw 1 million subong adlaw, pagkasunod nga adlaw, ging withdraw mo. Then, pagkasunod ka simana, nag-deposit naman ikaw kwarta. So, ginalantaw nila no sa aton sini nga mga KK5. Na-explain ta nini before, when we talk about anti-money laundering, there's a word nga ginatawag naton laundering. No? Kung sa aton paningaliman's term or terminolohiya naton, ginakusuan, ginalabhan, ginalimpyuhan. No, but silingon, mahigko nga kwarta nga nagsulod sa imo nga ginugasan mo para maglimpyo sa aton sini nga mga KK5 ka magtulog sa nga do imo gid. No? Sa amo na sa aton sini nga mga KK5 kung aton ini sa intindihon sa aton sini nga layman's term, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaya mo na mga KK5, no? Nga gina request para at least maka-explicar kag mapa-atag sang AMLAC sa aton sini nga mga KK5 ang nakita nila nga mga irregularities no sa bank transactions sang Vice Presidente sa aton sini nga mga KK5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati samtang wala naman ginpasugtan ni presiding officer Chis Escudero nga ipresentar ang pila ka mga foreign accounts sang Vice Presidente sa aton sini nga mga KK5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati tungod nga ti why ini makitaan sang relevancy sa gina present no nga facts o kon evidence sang house prosecution team sa aton sini nga mga KK5. And there are two words ka aton sini mga KK5 nga gina panalawsawan kag ginapamatian kahapon sa impeachment trial, no? So kaina nang we talk about the unexplained wealth and the ill-gotten wealth. What is the difference between them, no? Sa tonsyon ng mga ka-K5 now, may ara pagid sang tinaga kitang nakuha kahapon, no? If mamati ka mo impeachment trial, terminyo mabatian ang prima facie word, no? Sa to sini nga mga ka-K5, mga ka-uturan, no? This is a Latin phrase nga ang butsilingon is first sight or faced of it. Sa to sini nga mga ka-K5, this is commonly used sa law terms nga nag-describe sa evidence nga butsilingon efficient or sufficient. Sa to sini nga mga ka-K5, may basihan, there are basis of facts sa ton sini nga mga ka-K5, no? Sa ton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. So amo na siya ang but sini kun sang prima facie. Pa samtang ang fishing expedition naman nabatian nato ni Kapon. When we say fishing expedition, amo ni gin raise mga ka-K5 sang defense team ni Sara Duterte. Ging raise nila ini ang point of fishing expedition because when they ask the House prosecution team kung may ara sila sang sapat nga basihan para filean o para ipasaka ini sa impeachment court mga ka-K5 ang anong mga basihan nila, anong mga evidence nga ginlatag nila, no, para hambalon nga may illegal irregularity sa manggad sang vice presidente sa aton sini nga mga ka-K5. Tiang sabat sang House prosecution team, no. Abalya, our obligation is to see to it that there is a probable cause to file a case against an official, impeachable official, no, for us to be able to transmit the article of impeachment sa Senado para sa ginatawag naton sininga impeachment trial. So it's up to our senator judges to determine whether if there's this evidence or probable cause, no, para sa ila nga ginepresentar namon may dako nga basihan para i-impeach ang vice presidente. Ila na yung obligasyon, ang amon na obligasyon dere is sa amon nga level nga nakitaan namon sang probable cause, and it's up sa amon nga irepresentar ang pila ka mga ebidensya nga amon sininga na tipon, kag ang judgment sina is sa aton nga mga senator judges. No, amo nang eksplanasyon ni Attorney Chel Jokno kapon dito sa mga impeachment trial. Gintawag ini dabi nga fishing expedition sang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ini tungod mga ka-K5 nga para sa ila, no? Amo pa lang ya nag gather sang ebidensya, kagamo pa lang niya nag gather sa mga informasyon, no, ang House prosecution sa aton sining mga ka-K5. Subot silingon in a very first place kuno ni basihan para istoryahan ta ining kaso nga ni. So that's why gitawag nila nga fishing expedition. When we say fishing expedition sa aton sining mga ka-K5, exploratory investigation. But silingon nag-explore ka pa lang, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And ang imo sini nga mga ang imo sini nga mga ginapresent nga mga statement and facts is only speculative demands or speculative statements without any specific facts. Amo na yan para sa defense team ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Saton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So sadya, no? Saton sini nga mga kuturan, pero ti overall ni Senator Chesa Escudero nga balya, there is a basis, no? Saton sini nga mga ka-K5, amo nang balya nga prima facie. In a Latin word, saton sini nga mga ka-K5, but sini on there is a basis. In a first sight, in a face of it, there is a basis of facts. Sa aton sini nga mga ka-K5, and it is not a fishing expedition. sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo na gani, nga tigin na aprobahan niya, gisumpinaya ang AMLAC, ang anti-money laundering council sa ton sini nga mga KK5 to be present and to present the data sa ton sini nga mga KK5 nga ila sini ginauyatan sa masunod nga mga impeachment trial. Sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:16 sa aga sa ton sini nga mga ka-K5. Nami ni subaybayan kay istoryahan para at least kamo aware kamo kuno nagakilitabo sa ton sini pungsod Pilipinas and at the same time aware kita kung paano magmanggaranon ang mga politiko. Diin sila ga halalin ang manggad nila. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mapapasana all ka na lang ni sa ilaya, no? Sa aton sini nga mga kuturan, Benji Astorias, Bet Edar Lilia, nagabukal na ang sabaw sang Batchoy. Samtang nagapamati si Imo ka K5 Ray Umalay. Salamat kid Mama Bet Edar Lilia. And good morning lang kay Nanay Bet Dira Guanzon, kay Oting Guanzon, dira sa may barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Dugangan tapila naton sini ka mga detalye sa aton sini mga balita sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga o pura aton sini nga patrol with ka K5 AJ Cordova. Magbalik kita matapos gilabang ang mga importante nga paibalo. Standby ka mo.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino nga tayo,
16: happy kanunay,
13: DTX 500.
16: Masaligan,
13: epektibo,
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
16: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes,
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar,
16: DTX 500.
13: Sa Rigal Epic DTX 500 D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Oras ba nga ka K5 sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:26 aga. Welcome back sa balitang K5 sa umaga. Ko po Diyos Gapon, ka K5 Reyes, Peha Umalay. Ina-remind nato mga K5 nato nga magtumar ka mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy nga sarangin makabulig sa ito siningay kayong lawas. Sa mga ginahilan na tubot ng kaso si Pon, pneumonia, TB, mag-inom sa klinika D3 Bio. May antiviral, antibacterial specialist kasi naging makabulig sa ito siningay ikaayong lawas. Ang klinika D3 Bio. Basta gani may balatian, kag gusto mo mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Himo sa vitamin D3 kay extra virgin coconut oil. Hindi lang basta vitamin D3, dapat may extra cold press virgin coconut oil. Mga ka-K5 nga nakitaan na siyang mga eksperto naton. Ilabing hindi siyang Department of Science and Technology kung DOST nga may yaras ang antiviral kag antibacterial properties ang klinika D3 Bio, especially ang virgin coconut oil nga nagabulig sa pagtapna sa mga viruses kag mga bad bacteria sa aton siningilawas. Namura man na nagaguba sa mga selula kag mga nagadala sa hindi manami nga mga balatian sa aton sininga lawas. Mag-inom sa klinika D3 Bio para protektado kita perme, maparisan mo sa Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Basta ganit vitamin C, Mighty C. Amo na mga perfect combination ng suplemento ni Dr. Amil Itangoy. Mabakal sa pila naton sininga mga product center sa Haro, Kalinog, Pasig, Miag-Aw, Kagsara. Adto ka mo dira sa mga klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center naton, may mga free consultations kita, wala sang bayad, mga ka-K5. Adto ka mo, kag magpa-check up, mga ka-K5. Kag mag-abayan sa mga diskwento ng mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy. Alas 5:28 oras sa ato, sinibarwa ng pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga kauturan. Nagka-standby na si ka-K5 AJ Cordoba. Unahon tanay ang update sa pila ka mga presyo subong sang petroleum products o kon petroleum products sa aton sining mga ka-K5 sa pila naton sining ka mga gasoline stations diri sa may syudad sang Iloilo. Standby ka-K5 AJ Cordoba.
19: K5 Pantay Petroleum Update. Petroleum Update.
18: K5 AJ.
20: Ka-K5 Ray, sa subong madamo sang nagahingagaw patugong sa mga gasolinahan, no? Especially na ka-K5 Ray sa Petron Gas Station, no? Kung sa din makita naton nga malawig ang pila sa mga salakyan. Kaga naibaluan naton ka-K5 Ray nga ang Petron Gas Station, ang gasolinahan nga amo ang wala pa nakapasaka sang presyo sang ilang produktong petrolyo ka-K5 Ray. So sa subong diri kita sa Petron sa Barangay Kidinsalas sa distrito sang Haro kun sa din ang ila diri nga ang mga gas ang ilang krudo ka-K5 Ray maya ang presyo 73.60 ang ila sini nga turbo diesel 76.60 ka-K5 Ray ang ila sini nga XCS nga gasolina 71.50 ka-K5 Ray. Kagang ila sininga regular o unleaded nga gasolina is 70.50 ka-K5 Ray. Samtang sa Shell naman, no, may ang Shell wala pa man nagpasaka ka-K5 Ray. Ang ila sininga diesel may 76.20. Kagang ila sininga power nga diesel 81.70. Kag ila sininga unleaded nga gasolina ang 73 ka-K5 Ray. Kagang ila sining XCS ng gasolina o kung pula na bla, ang 74.50. Pero sa iban nga gasolinahan ka-K5 Ray, nakapatuman na sila sa pagsaka ka-K5 Ray. Mayara sa total nga 75.50 ang ila sining presyo sa gasolina, kag ara sa 81.50 ang iban nga ang presyo sa diesel nila kag Kipebre sa total gas station. So naibalo naton nga subong alas 6 nga alas 6 kag Kipebre magaumpisa

0: gawang mabuhin-buhin sa aton sini nga mga ka-K5 sa imo sini nga regular nga ginapatugong mga ka-K5. Kiti actually ang pagganubo ni gani why pa ni kuon nga nagbalik sa normal na ka-K5 EJ, no? Uh-huh. Kaya ang presyo ligad sa presyo subong sang diesel 75 to 75 pesos. Mataas pa ni 10 pesos kumpara sa una nga wala pagidya magumpisa tong gira sa Middle East nga ang presyo sang diesel nagalabot lang sa 60 pesos 65 ka-K5 BJ Cordoba. Te subong kung isip-isipon na ton sini ang 75 74 na taas pa na te nadugangan naman subong ka-K5 BJ.
1: Amo gani ka-K5 Ray, no? Kaga sa aton diri nga pag pangusisa diri sa atubang sang Petron gas station nga kagampi ko, no? Grabe ang pila diri sang mga salakyan halin sa Petron diri sa station gid. Kag naglampot ko, no, ka-K5 Ray sa may atubang sang police station 3 kun sa din grabe kalaba ang pila ka-K5 Ray nga sa mga salakyan nga nagapatughong. So sa subong makita naton may ara naman sang kuana sang apisar nga di tama kadamo pero lain gid ya ka-K5 Ray sa regular nga wala sang pagsaka sang presyo produktong petrolyo ka-K5 Ray.
0: Nagaingagaw siyempre mga aga para nga opisina makita nila nga star na din mata nila. May gagawa na gano'y nga star sa mata nila pagkita. Oy! Barato ni, barato ni, barato ni, spiya ka, gagaw tayo. Okay, pa ni Jay. Dapat ka po, nagpa-full tank na kamo. Nagpa-full tank ka na.
1: Maganik, okay, Pebre, pagbugtaw ko kagina, ang una nga nagsulod sa pinsar ko, taka namang gasolina. Do, hoy-hoy pa ko. Gid, kay Pebre, apisar nga gamay mo lang to sa gasolina. Pero dako na nga bagay, kay Pebre, para sa ato.
0: Baliga, eh lang si mga suki mo sa nga, ano, sa ang DTX 500, D3 Bayo, kag DTX Coffee Mix, babawi mo na na panggatong mo sa motor mo. Anong mga balita?
1: Ang choice ta, pagpasalamat kita kay Doc Ramil Oy, kay Maskin Papano, may ara siya sa ginatag sa aton nga extra income. Kay
0: sige. Anong mga balita tada sa K5 EJ, banati na?
1: O ba, ang update ta kay Pebre, no? Ang mag-asawa to lang agin tiro patay nga nasa puan sa ilan sini nga puluyan sa gwa sa Pasig City kay Pebre ang nalubong na sa Hulyo 19 kay Pebre samtang ang mga ang suspect padayon nga at large kay Pebre kag ang pamilya nagasinggitan sang hostesya sa gihapon nga matandaan ang ining mag-asawa ang ginasakwan nga wala na sang kabuhi sang Hulyo 5, no, sa gwa sang ilan sini nga balay kay Pebre. Ang lalaki among ginkilala kay Rofo Sobredo, 82 anyos, kagang iya sining asawa amo si Arcili Sobredo, 62 anyos, ang barangay Salngan, Pasig City, K5 Ray. Samtang ang 17 anyos, K5 Ray, no, atong nakabunggo bla sa nagapark na salakyan sa
0: Dumangas. Di ba na, K5 EJ?
1: Ang dedo na rival. Pero may update kita, K5 Ray, nga ang driver, wala pa na pasakaan sang kaso kay ang pamilya, daw hindi pa makabaton nga nadula sini ang ilang himata ka K5 Ray. Kung matandaan natabo ining aksidente sang Hulyo 19 ka K5 Ray Domingong adlaw alas 7 sang gabi. Pero bisan toro timprano pa kay ang area sa Barangay Dakutan panwasang Dumangas ka K5 Ray medyo madulom-dulom, no, sa sityo Pantalan dira sa may pagkadto sa port sa may Taytay ka K5 Ray. Suno kay Police Major Ken Albert Lipsia nga nagadiskarga ang truck sang karga sini nga Lansones nga gina-transfer sa multicab apang wala sini naka-hazard ang duha ka mga salakyan kag wala matalupang dan sang driver ka K5 Ray nga may naga-park gali nga salakyan nga naga-transfer sang ila sini nga karga ka K5 Ray. Te amo yato kag kuan mo ang sa tiyo niya doon kay Pebre, nagaulan-ulan, kag madanlog ang dalan, kag dugang pang medyo madasig-dasig ang padalagan sini, no, sa 17 anyos nga soltero, kag bumunggo, kag gindeklara nga dito na rival kay Pebre sa hospital.
0: Okay, gasalot ako actually si Mon, hindi mo kuguro mabatian. Gapamangkot ko to parte to sa senior citizen to bla sa Pasig City. Di ba una to nga payag to do pamilya malang nila malapit sila ang suspect.
1: Yes, kakay 5 Ray. Pero sa
0: Na-identify
1: Gapon,
0: na
1: may
0: siya, suspect
1: gina-validate
0: kakay
1: sa
0: 5
1: pulisan, no, para
0: agent ko,
1: at
0: no
1: least
0: ba?
1: nga ma-0-0 gid.

0: ang impormasyon kaga-aga maresto ang mga suspect ka kay Five Ray.
1: Okay. Sige, hindi mo ko mabatian kung magsalot ko si mo.
0: Nagachapi ka kay Five Ray.
1: Away ka chapi ah, kulang ka na monitor. Oh, minus 10 ka naman sa langit. Oh, finally patam na mo monitor mo kasalot ko si mo. Ay, hindi mo ko mabatian kung magdungan kita wakal. Yo, dapat talon mo monitor mo. Okay? Para na plus point ka sa langit. Ang suspect, kay suspect na din tawag mo, Busilingo, na identified na ni. Hindi sa person yes. of interest, kundi suspected.
0: Yes, yes, kaya kay Pray.
1: Anong relasyon sa mga senior citizen ni sa suspect?
0: Magimata ni kuno ka kay Pray, kaga kumadumduman na ito, no? Nga,
1: as in, malapit, Ged? Malapit, Ged?
0: Nagin pagwa ka kay Pray, nga, ti, agaway sa propiedad, ah.
1: Paduta, kuno to, pero malapit, Ged, sa ilang suspect?
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Dira man sa palibot nila. Wala lang in-establish ang police ka kay Five Ray kay ti
1: wala pa sila gingin, no? Again, release na... ng identity ya. Wala pa man identity ng suspect, di ba?
0: Oo.
1: Malapit ni si ila?
0: Yes, yes, ka kay Five Ray.
1: I mean in malapit, bala nga literal, bala, malapit sa balay nila.
0: Oo, ka kay Five Ray.
1: Dira lang sa palibot. Malapit, lapit, ah. Dira lang sa palibot.
0: Hmm.
1: Tingin po si Ringon, grabing kakignis ang suspect.
0: Yes. Oh. Edi suno sa ila daw medyo malapad-lapad ini ko nung propiedad nga gina kuna nila mo. Ginawayan ka kay Five Ray.
1: Ginawayan nila da. Oh. Mm. Basta gani sa mga uma, lupa gini kalabanan ang ano? Ang propiedad nga ginawayan ka kay Five Ray.
0: Mm. Amo gani nang hamalanon bala ka kay Five Ray nga ang pinakasadyab lang ang pagtililipon sang pamilya kundi ang agaway duta.
1: Hmm. Mayo lang ni kay Atonya, way kita ya duta gaging mana sa ginikanan ta, way tayo way kami ya wayan. Kipay BJ?
0: Oh, pero may duta ka na ya kay Five Ring, at least imo na gid ya kog lingon kag simo naka pangalan naka kaloyan sa ulihi nga kun ikaw magbata nga hindi pagawayan sa imong mga bata. Kay balan taman nga iplastar mo man na mayo sa imong mga kabataan.
1: Nga do mas nakabalo ka pa ya kumpara sa ako now.
0: May mga source man kita kay Five Ring nga malapit man sa
1: nga sigurado kaya nga sa bata kuya yatag ko ang lupa ko.
0: Di na under dana na kay Five Ring wala man Japon sa manumbling ba kundi ang imo man lang uniko iho or uniko iha sa ulihi.
1: Tapos nga ana balaan mo ya nga may lupa ko haw ano sobra ka pa imo ya sa NBI agent ba sobra ka pa ya imo ya kay NBI director Melvin Matibag.
0: Kita ko to gani.
1: Pero di na gani, Helen?
0: Ati, siyempre, kay Dok Ramil Uy.
1: Na, amo na yung klaro, da. Gusto ko mabatian si mo. No? Hindi niya Helen sa illegal.
0: Kaki 5J? Amo gani ni Kaki 5J, son. Masi ko no kung gusto mo pa inadlawan nga pahagbasantob lang kung magpatindog ka balay. Masi ko no kung gusto mo nga mayara ka sang lookout sa mga panday mo. Available gid kami nga doa.
1: Imbis nga tarong di ang obra mo gusto mo imuya sang lookout no kagadu kay balik ka kay Pabela eh look ang balik ka kay Pabela ra pin dire imo onya giman ka kuno nga lookout kung mabilin mo permi imo monitor. Sige kay Pabela wait oras.
0: Sige kay Pabela ini nga balita no ginadulog kay sa kalwan sang D3 Bayo para sa ubos ipon nila na trangka sumag D3 Bayo ay ginatambyaw tanang gali kay Pabela.
1: Oo, si ano da si Cora
0: and Dodo Store nagapamati again.
1: Oh Cora and Dodo Store, good morning. Mayong aga da sir ma'am, salamat din sa pagpamati ah. Thank you guys kay Pabela AJ Cordoba.
0: Kaupon sa patrol, si Kakipay Makoy SP. Ako naman si Kakipay AJ Cordoba para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
1: Sa Iloan tara, K5, kamusta? Ano po gato sining ng mga K5 sa Western Visayas, kag Negros Island Region. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, dugay-dugay, no? Sa aton sining ng mga K5, kaluluoy lang itong duha ka mga senior citizen to nga ginpang patay ito sa may barangay Salngana, Pasig City. Sa aton sining ng mga K5, amo nang problema ko mga manggad nga hindi ma-settled bala no sa aton sini nga mga kuturan amo nang gakatabo dumtanay kag hingabutay sa aton sining mga ka-K5 galing makaluluoy lang diri ano bing bato sang duha ka mga senior citizen sa sining suspect ngani mga ka-K5 ang responsable sa pag-obra sang sining krimen. Nagka-standby na ang K5 News si FM Antique kadtuan ta sila na una kay silang una present no. Good morning da ka-K5 Nestor, ka-K5 Melmar.
2: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Marami ang amon nga aga kay naka DTX Coffee Mix kami nga may simbog nga D3 Bio. Kami chimpo na mong dyan, kagkampiyon ng signal. Balik ka nimo, AVP.
1: Salamat, Ged, ka K5 Nesmar, dira sa may probinsya kang Antique. Kantuanta ang probinsya Itkalibo with ka K5 Michael Celorio.
3: Dere AM, good morning. Kampiyon ng signal. Manaya na yang chimpo ang naka DTX Premium Coffee na kita kag naka Detribayo. Sir ABP, good morning liwat sa Bacolod kag Rojas kag Antigua. Balik sa imo.
1: Salamat kay mga suki sang Extend Food Supplement ka K5 Babes Gantalao kag K5 Robert Pacardo dira sa May Negros Island Region. Good morning.
4: Good morning, ABP.
5: Extend.
4: Extend. Pero manog ko na pala ko manog inom pala ko sa extend para nga extend ang aton nga inop da nay mga kakipan. Kampiyon signal body pa ang problema back to you.
1: Sige, basta kanina ka extend bisan nalayan mo sang comforter nga basa hindi gid na magloy-loy. Diretso kita sa mga nagapanguna nga mga balita umpisahan ta dira sa probinsya It Antique. Kakipan ni Smargoed.
2: Mga talalupang dunamon nga balita diya sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, ang Overseas Workers Welfare Administration ng probinsya kang Antique nagahulat pa kakompirmasyon kag hindi pa ma-verify sa tulad ang diyang nagasulod nga balita diya sa probinsya namon nga may sangka seafarer nga napatay K5 Western Visayas rito sa pagpamumba sa bahin kang Ukraine no ang diyang drone or missile attack kang Russia sa may pungsod Ukraine sa pagpaging alok kapon kang K5 News FM sa UWA nagahulat pa sanda kang verification pa kay wala pa man kang data kag mga pangaran nga ginpagwa ang head office no kag ang subong man ang kumpanya kun sa diin nagasakay ang diyang mga seafarers nga naigo kang pag pamumba K5 Western Visayas matandaan nga 22 to ang nagkarapilasan kag daw sarato ang ginbawian gid kang kabuhi K5 Western Visayas rito sa may pungsod Ukraine.
6: Pagid nga mga balita nagareklamo sa talad K5 Western Visayas sa Negros Island Region ang pira ka mga barangay sa Sibalom, particularly ang mga barangay officials kang Tigbalua 1 Sibalom Antique kag gin-upload sa social media ang baho nga baboy nga ginapanagtag kang DSWD para sa supplemental feeding program kay ambal ni Kapitan Mark Raymond Kumbong kang Tigbalong ng Sibalom nga ginsilid sa plastic may discoloration daw color green ang color kababoy kag tuman kabaho so nagsabat ang supplier ang Kamapat Agriculture Cooperative ambal da dapat antis dagin baton ang tong baboy gincheckyar na danay ura danay kuno gin dara sa barangay ambal man kang MSWD sa Sibalom ni Mrs. Maria Dominga Saragosa ahilway man kuno nga kanen ang nasambit nga karne.
2: Amora so far mga balita namon sa probinsya balik kanimo diyan EVP.
1: Basta nabalan ko ang baboy nga paborito kanon ni Kakipay Babes Gantalao hindi ya mabaho. Kaya tuan ta ang kalibo Sir Michael Celorio.
3: Morning liwat kay Febis from Visayas, Sir EVP, Negros Island Radio. Ginpaidalom na sa Bybast, sa ginpatigan nga Bybast Operation. Ginpaidalom na sa drug test ang suspect nga nadakpan sa nagligad nga adlaw dito sa isla sang Boracay. Na-recover sa iya sa suspect nga 31 anyos nga taga-Banwa sang Tangalan ang napulo kasasya sang suspected shabu na may kabilugan nga 38 gramos mga kakayfay nga may market value nga 258,400. Kag sa body search, sige patigayin, na-recover pa nga isa ka .38 caliber nga baril. Para nasubong sa pag-inakop sang Malay PNP ang suspitsado. Kag magapangatubang ini sa kaso sa Republic Act 9165 mga ka-K5. Kag sa isla sang Boracay, duha pa lang kasimana mga ka-K5. Ha? From July 1 to 15, naglabot sa 79,023 ang tourist arrival. Meaning damo, turistang nagkinadto subong sa isla sang Boracay, mga ka-K5. Kaga, update na lang ini sa isa kalalaki nga nadakpan man sa Baybast operation, pero armas, duha ka klaseng armas ang na-recover sa iya, sa nagligid man nga adlaw, no? Caliber 45 kag caliber 38, ginpatigayin ini sang aton mga katapos ang kapulisan. Kag ginapafila na ini sang kaso kahapon, kag wala makapiansa ang 30 anyos nga taga-Banwa man sang New Washington. Amo na mga balita di Sir ABP sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan. Balik sa imo.
1: Salamat kedda ka K5 Bike Celorio sa luwan tara mga nagpangura nga mga balita dira sa Negros Island Region o pod si ka K5 Guapo Babes Gantaraw kag ka K5 Cute Robert Picardo.
4: Aya! Salamat da Sir ABP kay gasugid kag gitsang chakto.
7: Hindi kaya magpati ah. Hindi kaya magpati nga cute po. Handsome guru pwede.
4: Ang mga balita na mondri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ang mga tricycle kag mga tricycle lang. Tricycle kag motorsiklo, mga drivers hindi tingala sila nga dugo sa ako dakpanay subong sa nga LTO na yar di siyudad sa Bacolod ba? Na ano naman siguro, lain-lain ang aras sa sulod sa pinsan na, pero sabat sa director ni LTO NIR Director Jake Conlo, niya kanamo sa mga nagapagwa subong, ang mga pike, ng mga lisensya, kag ang duha o ang tatlo ka mga personnel dire sa LTO daw naghimbon pa sa mga pixer, tag city mail o ni gani 10 mil pesos ang sukot nila sa sining tricycle driver nga magkuha sang lisensya kagaan nila lisensya o galing kay tipiki gili amo nang gina-operate subong mga ka K5 diri sa siyudad sa Bacolod patong-patong naman nga kaso ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa sining nga transaction sa idalom sang Republic Act 1103 to ining anti-fencing law kag Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa idalo man sa Revised Penal Code ining estapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon sa sining transaksyon.
7: Sa iban pang balita, talamak ang shabu diri sa Bacolod kay isa naman ka estudyante nakuhaan sang guardia mismo sang isa kabulutuan diri sa Bacolod City kag ginabulubanta nga 1 million ka pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa isa ka estudyante diri sa amon sa Bacolod City.
4: Amon yung mga balita na amon diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region mga kakifab el
1: Castigador
4: Bonito. Wow. Re Espiha Umalay.
1: Ma-delay. Gani, ginahambal mo, no? Ginakulbaan ako. Alas 5.49 ang oras sa ito sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga po ng aton Western Visayas kag Negros Island Region. Si ka-K5 Jobert Lago sang Kapis ano sanay exempted sa anay subong kay nangayaw sa diri sa Iloilo. No? Sa aton sininga mga ka-K5 may seminar siya. Kay gani ang aton sininga mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo ari triple o lobrahon man isang una ni Babes Gantalao kag ni Robert Picardo pero nagbag-o na sila. No? Lalaki nga nagpanglingling sa nagapaligo nga babaye sa distrito sang Molo na bunan. Sakto, lubrahon nyo man isang una.
7: Oh, mo gani kami nga butangan lang ka babulga, mambal mo ang buho, tapos buksan lang kunara na.
1: Pero swerte nyo, kaysa kuna, timos-timos pa lang ang uso. Pero subong niya, magpanglingling ka, asos, matubuhan kay Moskilid. Pilason, si alias Reynold, 36 anyos, matapos nga ginbuno sang manghod, sang ginglingling sini nga babayo sa Barangay Boulevard Molo, sa siyudad sa Iloilo, pasado alas 12, sang kagahon, sang Hulyo, 20. Ang ginlingling amo si alias Inday, nga manami, sikse, lawas, guapa, lababuhok, puti-puti, kinis-kinis. 34 anyos, kag ang manghod sini nga nakabuno kay Reynold galing kay Ambalco kay ina ang ulobrahon isang pangningning sang una pero nagbag-o na kay Babes Gantalaw kag Robert Pacardo pero ang lain pang pangalan sang nagpangningning si Ray Reynold oh
4: Inabulubantayan ko ngayon ang middle name. Basi,
1: doon nagbalik.
4: Basi, yun po ito.
1: Kag nang bulo si Yamo si Jericho, nga 22 anyos. Nga lunsay malang residentes ang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Captain Ryan Chris Ino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, nga ti nagapaligo si alias Inday, samtang nagapumubos ang tatlo kabo sang tubig, nagreklamo ini nga daw may kaangay sang naga bulubutwa nga mata sa buho sang dingding. Nakita sang manghod nga si Jericho si Reynold nga nami ang posisyon nga nagalantaw sang Netflix. No? Mm-hmm. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa kilid sang dingding sang CR. Kay gani ging kumpronta ya ini nga nagapanglingling ka babes. Ah, nga nagapanglingling ka Reynold. Ang barsan nga sang manghod, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag gilayon nga nagbaslanay sila sang hindi manami nga mga tinaga kag rason nga gimbuno ini sang suspect. Gilayo naman nga nagresponde ang Iloilo City Police Station 4 kag ginadala sa ospital ang ining nagpanglingling para sa nagakaigo nga pagbulong kag ginahulat pang desisyon ni alias Inday kung pasakaan niya wala sang kaso si alias Reynold. Amo ning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo ah no. Ang importante lang sa aton diri ya why kita sang batasan nga nagapanglingling kay tindi naman nami ka K5 babes. K5 babes.
4: Ay kaya batasan nga panglingling pero gapangawat lang ta kwan.
1: Hindi na pagyambal. Gapamati si gapamati si Madam Vicky da. Kisa ang isda nga kadakpan sa baba. Langulango lang ng imo pero tuntuod niya balaan namon. Sa K5 ni Store, K5 Mamilmar.
2: Bye-bye. Awa! No comment, no comment! Basta inusinti kami
1: diya. K5 Michael, K5 Michael. May ano ang bal mo?
3: Kasi may assignment siya sa anatomy. Mangopia mo lang tani ito, sir.
1: Sige ah. Good luck sa imo ka K5 Babes Gantalaw. Magpuli ka karon. Salamat, Ged, sa K5 Western Visayas.
8: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Good morning kay K5 Bato Isyok Ilisan, Ernesto Isyok Ilisan, ang manghod ni Vice Mayor Lito Ilisan sang pututan na Iloilo nagapamati gid kay gupod sa to sini nga pagpangalagad sa 50 ka mga live viewers naton. Good morning sa kay nasan naman ang aton sini mga K5 taxi patrollers kay nagapasada ra kalibot aga pa kay Sir Arman, kay Sir Argel, kay Sir Winston, kay Sir Philip. Good morning sa inyo kay Annalyn Bahade, Erlina Tilar Magoles, sa kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid sa pagupod kag pagpamati sa balitang K5 sa umaga kay Sir Nonito Sumbong sa Baldo sa Lapas, Nagasigabong, ang radyo sa K5 News FM Iloilo, Sumbong Family, sa kay Cora and Dodoy Store, dira sa ila Kalanan. Good morning, salamat kid sa pagpamati sa balitang K5 sa umaga. Kita ay naman kita, Boss Ngadlaw, same time, same station. Kari lang sa kampiyon ng istasyon ang K5 News FM Iloilo, 88.7, mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si ka-K5 Reyes Pea Umalay nga nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
9: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
13: masalika
6: epektibo.
13: DTX 500
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3
13: nga may BCO,
6: ang BCO
13: nga may D3.
6: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
13: yung may VCO.
6: Ang VCO
13: yung may D3.
6: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
13: D3 Bio.
16: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio,
13: ang D3 yung may VCO.
6: Ang VCO
13: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid
2: kitang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
17: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
17: You may D3.
3: Mabagats mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
19: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
17: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
26: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Gadragsa nga punggod,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Gala o magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalapa!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasang ako!
34: Ang extend!
33: Supplement for men!
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
35: Yes, darling! Come to Mama!
34: X10 Food Supplement for Men.
33: May maca at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: X10 Food Supplement for Men.
33: Para sa matino nga dugo.
34: DTX 500.
33: Para sa healthy nga tayo.
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may mataas ka antioxidant.
33: Nga amo naman
34: ang nagatino sa imo atay.
33: Basta tino ang atay.
34: Happy kanunay.
33: DTX 500.
34: Masaligan.
33: Epektibo.
34: DTX 500.
33: Mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500.
33: Ikaw pala
34: ang may diabetes.
33: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
33: Ang may powerful compounds.
34: Nga nagapanupo.
33: Kagakontrolar
34: sa imo blood sugar. DTX 500.
33: Masaligan.
34: Epektibo.
33: DTX 500.
34: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
34: Yung may D3.
33: Mabagats mga butika.
34: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
34: Yung may D3. Mabagats
33: mga butika. D3 Bio with PCO.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
34: Yung may D3.
33: Mabagats mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
9: Iloilo
8: 88.7.
10: Ang oras sa Pilipinas, 6:10 na sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Hulyo 21, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, mostly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
13: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Ted Aujero, Francia.
13: Kag inisi ka K5, Kim Montaño.
10: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
14: Story of the day. Story of the day.
10: Bank Ambla kag tax records sang magtiayon nga Manase Scarpio kag Sara Duterte, tuyo nga bukaron sang Senate Impeachment Court.
2: Headline.
10: Sa balita lokal, Iloilo City Mayor Raisa Chu nalakip sa top performing kag most trusted mayors sa pungsod. Governor Arthur Defensor Jr. gin pasidunggan man.
13: More Power Corporation magapataas ang sukot sa kuryente.
10: Sa balita regional sa Aklan, ginatos ka mga pigado, nakabaton sang ayuda, halin sa gobyerno.
13: Sa atong K5 Network News, magutod ginbuno sa kila tiyo sa Negros Oriental, isa ang patay, sospek, ginutas man ang kaugalingon nga kab.
10: Balita National, Philippine Navy, duguon ang ulo matapos lampusan sang baton sang Chinese Coast Guard sa Ayungin, Seoul.
13: Senator Alan Peter Cayetano igapatawag sang FBI angot sa investigasyon sa 2019
10: SEA Games. Balita International, Iran liwat ginbombahan sang Amerika, duwa ka oil tanker sa Strait of Hormuz nagsigabong.
13: Sa balita sa negosyo, big time oil price hike, ipatuman, subong nga agad.
10: Balita sa inampang sa NBA, National Basketball Association, Lugents Dort sang Oklahoma City Thunder, gintrade.
13: Sa balita sa showbiz, Baron Geisler ginaparihab sang iya asawa.
10: Sa balitang extra special sa Scotland, adik nga ido ginrescue. Lasa is 14 sa aga, nagadula-dula ang signal ta. Sir Paul, please check anay. Thank you. Ga-feedback aton nga mga viewers kag listeners. Lasa is 14 sa aga, samta nagapamati kamo sang mga balita or gani nagahimos sa padulong sa office or sa klase. Magapangape DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes sa mga taga-Kalinog, Iloilo, kakaiping nga mga banwa sa Central Iloilo, hasta sa Tapas Capiz, Dumalag. Tingaliti ang free consultation kada Martes kada Biyernes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Antes magpadulong sa eskwelahan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Kung ay pa kamo makabakal, bakal na hingagaw na subong adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets.
3: The story of the day.
6: The story of the day.
10: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gin-grant o kung ginhatag sang Senate Impeachment Court ang hingyo sang House Prosecution Panel nga mag-issue sang subpoena para sa bank kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kag sa iabana nga si Attorney Manases Carpio. Sa separado nga ruling, ginhatag man sa Impeachment Court ang motion para sa pag-subpoena sang tax records nga may kang tanan sa Vice Presidente. Ginbasa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Guevara Escudero ang ruling sa ikapitong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte kahapon. Sino kay Escudero nga hindi ini ang una nga tion nga ang bank records ang ginusisa sa impeachment trial kung sa diin gintumod sini ang kaso ni Anay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ginpahayag pa ni Escudero ang ruling nag-authorize lamang sa pagpagwa sang mga record. Yaring kabayin sang pagbasa ni Senador Sis Escudero sang subpoena.
15: The court rules as follows. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manases Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m., with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent. of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Scarpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Scarpio and lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez, GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets, and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
10: Lasais 10:08 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka or hana nga trangkasohon, tumar na D3 Bio epektibo. Nalakip si Iloilo City Mayor Raisa Chu sa listahan sang top performing kag most trusted city mayor sa pungsod. Inibase sa Boses ang Bayan Index of Governance, Trust and Performance Ratings sang RPMD Foundation Incorporated o kon RP Mission and Development Foundation Incorporated. Nakakuha si Mayor Chu sang 83.86% nga trust ratings kag 84.12% nga performance rating. Samtang sa provincial governors, nalakip man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa listahan nga mayara sang 85.90% ka trust rating kag 86.5% nga performance rating.
13: Sa piyak nga bahin, nakabaton sang balor 2,000 pesos ang kapin 200 ka mga residente sang Iloilo City sa idalom sang Unified Program for Livelihood, Industry, Food and Transport o Konaplif Program sang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Base sa data, ang nakabaton ang yara sa 254 ka-poor and near-poor. Base sa Community-Based Monitoring o CBMS 2024 Survey, halin sa Philippine Statistics Authority o PSA, magluwas sa syudad sang Iloilo. Nagpatigayon man sang uplift payout sa nagkalain-lain niya mga lugar sa Western Visayas, lakip na ang Calibo Aklan, Banga Aklan, San Jose Antique, Dumalag Capiz, Buena Vista Guimaras, kag Haniway Iloilo. Sa kabugusan, yara sa 2,198 ka mga benepensyaryo ang nakabaton sang tig 2,000 pesos kahapon nga adlaw.
10: Lasais 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Ascorbic Acid, Mighty C. Gusto mong healthy, magtumar adlaw-adlaw, Mighty C. Magasaka sang 43 centimos kada kilowatt hour ang sukot sa elektrisidad sa syudad sang Iloilo sumugod subong nga bulan sang Hulyo. Ini ang ginanunso sang More Power Corporation. Ini nagkakahulugan nga mangin 14 pesos and 34 centavos per kilowatt hour na alin sa 13 pesos and 91 centavos per kilowatt hour sa nakaligad nga bulan. Suno sa More Power ang pagtaas sa sukot sa kuryente ang may kangtanan sa pagsaka sang 33 centimos sa generation charge bangod nagapadayon nga kulang ang supply kag limitation sang transmission sa Visayas grid.
13: Sa police report, nagmando sang maid-id nga investigasyon ng Iloilo City Police Office o kon ICPO sa liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa natungdan nga unit commander matapos nagkaladula ang transmission equipment sa radio station tower house sang isa ka local AM station sa Iloilo City. Ang transmitter equipment ang nahamtang sa barangay Lobok, Lapus kag nadiskubrihan nga missing na ang mga ini alas 6:30 sang aga kahapon Hulyo 20. Direktiba ni Police Colonel Parilla nga matumod kon ano ang mga sirkumstansya sa nasabit ni insidente, mga persona sa likod siniya kag makapasaka sang nagakaigo nga kaso. Lakip sa mga nadula amo ang apat ka tank coils nga human sa copper, isa ka 4000 volt capacitor, duha ka 565 kilovolt ampere equipment, isa ka 4 inch grounding strap nga nagalama sang 5 ka metros kag iban pa. Padayon sa karon ang pagtipon sa mga CCTV footage sa mga establishment establishments malapit sa area. Nagpaandam naman nini o nagpaandam ang ICPO sa mga matumod nga nagbaka o kung nag-uyat sa kinawatan niya mga pagkabutang nga mahimo man sila nga pasakaan sa kaso.
10: 6:22 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, madamos ang trabaho sa adlaw, kagda ka pulaw kung gabi, magtumar, Extend Food Supplement for Men. Nagapadayon ang assessment sang Land Transportation Office Western Visayas sa LTO Scholars Program, agud nga maitso pa ang kriteria para sa magpili sa mga beneficiaryo. Sunod kay LTO Regional Director Attorney Gaudioso Hidosman II, student permit pa lang ang nakuha sang scholars sa pilot implementation kaya nagahulat pa sang clearance gikan sa LTO Central Office sa Manila para matingob ang maining nga mapaidalom sa practical driving course. Ang sentro pa lang sa karon sang among programa, among ang maka-avail sini ang magamit lang ang lisensya para sa pangabuyan o kon livelihood purposes. Gindugang pa sang LTO nga maitso na ang criteria bangod nga sa unang batch nangin random ang selection. Inalamtaw nga mahimo sa masunod nga bulan makuha sang scholars ang libre nga driver's license.
13: Samtang natukiban sang Land Transportation Office Western Visayas ang sampaw-sampaw nga mga violations sang Iloilo based lawyer nga ginaaligar nangin irritable sang gin-flag down sang Mayo 5. Ini ang rason kung nga naaprubahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang permanente nga pag-revoke sang driver's license. Nag-ugat ang kaso sang gin-flag down ang iasalakyan sang deputized law enforcers matapos nga nakita niya wala sang seatbelt ang isa sa iya mga pasahero samtang nagabiyahe o kung maneho sang salakyan. Natukiban sa among tion nga nag-expire na ang registration sang iya salakyan. Siriin, siya ang nangin irritable bangod ginapanindugan siriya nga applicable pa sa iya ang extension sang registration base sa Memorandum Circular Number MVI-2026-5048 na hibaluan man nga wala sang driver's license record sa idalom sang iya pangalan. Samtang may separado naman nga client ID nga nagkapangalan sa abogado kag natukiban man ang lain nga profile nga nakarehistro sa iba nga pangalan. Base sa nasambit nga mga findings, ang penalidad amo ang permanent revocation sang lisensya nga gin-issue sa iban nga pangalan kag perpetual disqualification sa pagkuha sang panibag-o nga driver's license sa idalom sang iya legal name.
10: 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Cooling hubs sa siyudad sang Iloilo, ginbungkag na. Jenny Kaoyonan sa report.
7: Gin-dismantle na sang General Service Office o kung GSO ang mga cooling hubs sa siyudad. Ini matapos nga amat-amat naman nga naganumbo ang heat index diri sa Iloilo City. Sunog kay Engineer Neil Ravena, head sang General Service Office nga ang gin-dismantle nga cooling hubs ang saylohon sa iban nga lugar para sa iban nga katuyuan. Pahayag pa ni Ravena nga ang cooling hubs sa Diversion Road Mandurriao ang pagadalon sa Sunset Boulevard kag himuon nga opisina sang personnel sang Iloilo City Government nga na-assign sa mga lugar. Samtang ang cooling hub naman sa Plaza Latagay ang halinan sa YMCA para himuon nga outpost sa Iloilo City Police Station 1. Yara naman sa ginabanta 3,383 ang naserbahan sa among cooling hub sa masulod sang duha ka bulan. Samtang ginpasalig naman sa natungdan nga posible ni ibalik liwata kung magtaas ang heat index sa ginapaabot sa El Nino sa ulihing nga bulan sang 2026.
13: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Inisika K5 Jenny Kauhunan para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News. Sa dugang nga balita lokal, mayara sang due process sa pagkakas bilang hepe sa isa ka police officer. Ini ang paatag ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla kasunod sang pila ka mga palamangkutanon o kon pagkwestiyon kun nga atubtob subong nagapabilin sa gihapon bilang hepe sang Police Station 4 o kon Molo Police Station si Police Captain Ryan Christ Inot bisan pa nga madamo na nga issue ang ginahaboy batok sa iya. Suno kay Parilla, ang tanan niya reklamo bato kay Inot ang ginaimbestigaran sang maayo sa subong kag paranglitan niya mapamatud-an nga may kapaltahan ang hepe, may pag-aatubangon ini nga sanksyon. Madumduman niya sa tong Hulyo 1, ginsulod sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEGS ang Police Station 4. Bangod niya nakita sa lugar o kon bangod niya ginapahayag nga nakitaan sa lugar ang wanted niya dismissed police kaginaligar nga ginahimo nga asset sa mga drug buy-bust operation. Sa Hulyo 5, ginreklamo si Inot bangod sa ginapahayag pagpangplanted sini sa operasyon. Kagiban pa nga ginahimo sa operatiba kaangay sa pagpanakit sa mga subject. Pinakaulihi sa Hulyo 18, sa diin, may nagalapta sa audio recording nga may isa kalalaki nga nagapakilala nga police sa Police Station 4. Sa diin, iya gintawgan ang pamilya sang suspect sa buy-bust operation kaginapasalig nga mahilway ini sa prisuhan kag kaso kabaylo sang kwarta. Samtang, nagapasalig naman ang ICPO kag Police Regional Office sa kan PRO 6 nga patas kag wala sang ginadampingan ang investigasyon nga ila ginapatigayon.
10: 6:28 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Duwa ka kaso ang ipasaka batok sa call center agent na nagpakunukunong naging hold up sa Barangay Bulilao, Manduriao, Siyudad sang Iloilo sa itong Hulyo 14. Ang call center agent amo si Piling, residente sang Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Suno kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, nga kaso nga paglapas sa Article 363 o kan incriminating false statement for a private person bangod sa pagtudlo sa mga tao nga wala man sa may nahimo nga sala sa iya kag ang kaso nga adjust fixation sang kapulisan base sa una nga alegasyon sang babae nga nagwithdraw ini sang cash nga 50,000 pesos sa dako nga mall sa distrito sang Manduriao kapag abot sa SM Strata nagwithdraw pagid ini sang dugang nga 70,000 pesos kag ginaligar nga ginagaw kon ginsnatch aya bag samtang nagabantay sang jeepney hapang sa investigation sang pulis wala sang may nakita nga hold up sa lugar pagi sa closer kay television sa di nag-ako ang babae nga himo-himo lamang niya ang istorya.
13: Samtang barangay official sang Ahoy ginhana sa kongen train sa pagpabakod sang kampanya batok illegal nga droga. K5 Reggie De Mayo sa report.
16: Nagpatigayon sang Barangay Watchlist Management Workshop kag Strengthening Institutional Capacities of the Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun BADAC ang lokal nga panguluhan sang Ahoy sa Northern Iloilo State University o kun NESO Ahoy Campus nga gintambungan sa mga barangay captain, barangay secretary kag mga kagawad nga nagadumala sa peace and order halin sa tanan nga barangay sang Banwa.
17: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
16: Gintangunahan ni Investigation Agent 5 Nicolas C. Gomez sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA Region 6 ang seminar sa diin ginpatod niya ang importante nga papel sa mga barangay opisyal sa pagpadayon sang drug-free nga komunidad. Dugang pa sini, importante nga husto ang pagmonitor kag pagreport sa mga ginadudahan nga nagagamit sang illegal nga droga o kon ang persons who use drugs agud madala sila sa nagkaigo nga ahensya, mahatagan sang bulig agud makabalik sila sa normal nga pangabuhi. Naghatag man sang impormasyon ang mga representante sang DILG, Municipal Health Office kag Municipal Social Welfare Office, parte sa pagbuligay sang barangay, LGU kag komunidad sa pagbulig sa mga nagarecover halin sa paggamit sang illegal nga droga. Ginkadtuan man sang grupo ang Municipal Violence Against Women and Children o Convoce Center agud kan awon kun mahimo ini nga balay silangan isa ka pasilidad para sa rehabilitasyon sa mga nagarecover.

0: Alapus, maestro, dakop sa pagbaliga sang Cebu. Aaron Rifuyo sa report.
1: Mga ka-King 5, ang maestro mo kung taning isa ka maayong modelo para sa mga estudyante bao si sir na nag-part-time sa pagtudlo sa College of Criminology bao nakuaan sang 1.3 million pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa drug bypass operation sa distrito sang Lapus. Yarg report.
2: Bawal sa MITC, huwag na huwag allergy, huwag na huwag masakit. Salamat MITC.
3: Nakumpiskar ang 1,360,000 pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Halandori Estate Lapus, Iloilo City, alas 6:50 sang gabi, Hulyo 20. Ginkilalang subject si alias Jen Mark, 37 anos, kagresidente sa nasambit ka lugar. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, ang OIC sang City Drug Enforcement Unit na baklan sa isang kaplastik sa ginapatian Cebu ang subject gamit ang 12,000 pesos ka bypass money. Na-recovering on site ka mga heat cell transparent plastic say, kagduwakan na type plastic sang illegal nga droga. Dugang man nga nakumpiskar, among bypass money, kwarta, digital weighing scale, kag cellphone. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar, nagabugat sang 200 grams. Nagdangat sa halos 3 kabulan na nangin monitoring sa subject, sa diin, isa man ka criminology graduate, kag nakagrupo tub-tub na gintra sa illegal nga aktibidad. Aktibo nga nagatudlo sa mga bulutuan ng subject, pero wala nagareport sa klase kag isa ka army reservist. Si alias Saddam, ang inatumod sang kapulisan, nga source ang droga sang subject.
4: Iyan nga diskarte no, may mga ano man isa, mga may mga runner o may mga intelligence pa na sa gameplay sa iyang area. So that's why for almost 3 months, more than 3 months na nagastagasta mo ang trip such type, subong nato na accomplice ng ato na pagkandak sa mga operation. Kaya gamay lang din na kita niya ang ato ng mga profiles because nga may knowledgeable isa, gakasunog kita.
1: Kag mga ka-K5, nagpamaribad naman niya maghatag pa sa mga impormasyon ang subject matapos sa nadakpan sa operasyon. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Samtang arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Lambuna Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office ang isa ka high value individual kag estudyante sa Barangay Walang Lambuna Iloilo kahapon sang aga Hulyo 20 ang arestado amo Sunday alias Rolando 47 anyos nga ginclassify bilang HVI kag si alias Butchoy 18 anyos nga estudyante nga ginapahayag nagaserbe bilang runner. Suropa kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., ang officer in charge sang Lambunaw MPS, iyagin pahayag nga naglabot sa 2 kabulan ang ilanangin monitoring sa mga subject na kumpiskar sa mga arestado ang isa ka sachet sang suspected shabu nga bypass item kag 2 kadalagkuan nga sachet sa ila posisyon. Nagabugat ang recovery sang 65 grams kag ini ang may market value nga 442,000 pesos.
0: Lasay sa 35 sa aga oras kinatulong sang Mighty C. Nagpalabot sang pagpagigunong ang police or BNP Western Visayas Office sa pamilya sang ginpatay nga si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa KTV Bar sa Barangay Binatukan, Pontevedra, Capiz. Suno sa BNP Western Visayas, ginahingyo sini ang publiko nga magpabilin nga kalmado bangod sa ginobra na sang Philippine National Police ang tanan nga tikang agod nga masulbar ang krimen na ibaluan nga ginuthang sang sospek nga si Williman Jocampo, 38 anyos ang edad, sang barangay Halongahog, Pontevedra, Capiz, ang pulis nga gin-invite sa kahiwatan. Alas 6:36 na sa aga.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginatulong sang Mighty C Syrup for Kids. Sa Aklan, ginatos ka mga pigado nakabaton sang ayuda halin sa gobyerno. Yari ang report.
7: Nakabaton sang 2,000 pesos nga cash assistance ang 305 ka mga kwalipikado nga imol kaga near poor households sa 2 ka mga banwa sa probinsya sang Aklan sa idalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon ang Uplift Group 2 sang

0: Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Sa kabugusan ng numero sa mga benepisyaryo, 241 ang gikan sa Banwasang Banga, samtang 64 naman ang sa Banwasang Kalibo. Ang uplift program sa gobyerno nagatag sa nga pinansyal nga ayuda sa mga imol near poor kag low income nga mga pamilya nga naapektuhan sa nga padayon nga pagtaas nga presyo sang gatong kuryente kag iban pa nga mga nagapanguna nga baklunon. Sa idalom sa nga grupto sa nasabit nga programa, makabaton ang kada benepisyaryo sa nga tig 2,000 pesos nga cash assistance umpisa Hulyo tob-tob Disyembre karon nga tuig nga may kabilugan nga 12,000 pesos. Ang DSWD Field Office 6 nagapadayon sa pagpanagtag sa ayuda agod nga mahatagan sa nga kinanglanon nga suporta ang mga kwalipikado nga pamilya sa probinsya sa nga klane. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Sa dugang balita regional, investigasyon sa pagtiro patay sa pulis sa Barangay Pontevedra o kun sa Pontevedra Capiz, nagapadayon Myla Vasquez Fuentes sa report.
2: Nagapabilin karon sa ospital ang suspect na naglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos matapos nagangkon sang pila sa magkatuwang nga parte sang lawas. Tugas ang pagpangkastigo sa mga tao sa sulod sang KTV bar matapos ang pagpanglutang pasado alas 12 sang kaaganon, Hulyo Viente sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Matandaan, ginkilala ang suspect kay William Jucampo, residente sa Barangay Hulungahog sa Nasambit, Cabanwa. Sa investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag at ginabetahan lamang si Ampuyos sang tag-iya sang KTV bar nga magpanyapon sa mga lugar. Apang ginapayag may natabo nga pagbinaisayo kon komosyon sa mga customer, butang nagpangayo sang buligang tag-iya sa KTV bar kag ginpalapitan ini sang opisyal. Dugang pa sa naghana na nga magpalapit sa lugar, si Ampuyos ginapayag nga ginlutang ini ni Jucampo nga naigo sa wala nga dughana nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Samtang ang duha pa sini ka mga kaupdanan ang madasig naman nga nagpalagyo sa lugar matapos ang insidente. Sa pihak kabahin, ginatunan pa karon sa mga kapulisan kung mayara sa igo tugas ang pagpanglutang ang isa sa mga suspect matapos man nga ginlutang sang kaupod ni Ampuyos sang nakitaan nga isa ini sa mga suspect sa natabo nga insidente. Samtang ginklaro ni puno barangay Ramon Donton sa Barangay Hulungahog nga wala sang record sa ilang barangay si Jucampo. Bailo, nakibot na lamang ini nga naulamid na sa pagpanglutang. Apang ginkompirmar naman sang administrador sang nasambit nga banwa nga mayara sa nagakaigo nga permit agod nga mag-operate ang nasambit nga KTV bar. Sa karon, padayon pa nga ginaayam sang kapulisan ang duha sa mga suspect kag nagapakigangot naman sa mga ospital nga kon mahimo makigangot sa ila pananglitan mayara sa mga insidente o kon magpabulong sa ospital tugas ang pagpanglutang.
3: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita. K5 News FM.
4: 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty CD3 Bio kag DTX 500. Sa K5 Network News, sa Negros Oriental, magutod ginbuno sang ilatiyo, isa patay, suspect nangin matay. Rufa Devero sa report.
5: Patay ang isang 11-anyos na bata habang sugatan naman ang 6-anyos na kapatid nito sa isang krumagduman na krimen matapos silang pinagsasaksak na kanilang tiyuhin sa sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Manhuyod, Negros Oriental, alas 2:30 ng hapon noong Linggo, Hulyo 19. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office o NARPO, inatake ang dalawang biktima gamit ang isang kutsilyo habang sila ay magsasalo-salo na sana sa bahay ng kanilang lolo. Bigla lamang umanong sinaksak ng 28-anyos na lalaking suspect ang 11-anyos na batang lalaki sa kanang bahagi ng kanyang katawan at agad sinundan ng saksak sa tiyan ang 16-anyos na kapatid nito. Dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit sa Manhuyod para sa agarang pagamot ngunit inilang dado na rival ang 11-anyos na biktima. Pagdating ng mga responding miyembro ng Manhuyod PNP, natuklasan nilang kinitil din ng suspect ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigde gamit ang lupid sa isang duyan. Karugtong ng investigasyon, isiniwalat ng pulisya na may kasaysayan sa problema sa pag-iisip ang biktima habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Manhuyod PNP ipumatukoy ang lahat ng detalye sa nasabing na krimen. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Sa K5 Network News, driver sang motorsiklo patay matapos nabungguan sang bus sa Bulacan, Eileen Cuevas Sanchez sa report.
6: Nasuwi ang isang driver ng motorsiklo matapos itong banggain sa likuran ng isang pampasayerong bus kamakailan sa Bulacan. Sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jasmine Des, Central Luzon Police Director, kinilala ang nasawi na si Bingo Mondalo, residente ng barangay Dagat-Dagatan, San Rafael, Bulacan. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 11:50 ng gabi, binabaybay ng dalawang sasakyan kung saan nauuna ang motorsiklo sa bus, ang northbound lane ng Maharlika Highway sa barangay Kapihan, bayan ng San Rafael, nang masilaw ang driver ng pampasaherong bus dahil sa headlight ng isang sasakyang papunta sa kabilang direksyon o southbound na naging sanhi ng pagbangga nito sa likuran ng motorsiklo. Nagdulot ng matinding pinsala sa rider ng motorsiklo ang pagkakabangga at mabilis siyang dinala sa Baliwag District Hospital kung saan idineklara siyang dead on arrival ng doktor na sumuri sa kanya. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
4: Na 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang Mighty Sea na pilasan sa ulo ang miyembro sang Philippine Navy matapos nga ini ang bakulon sang baton sang katapo sang China Coast Guard. Nagluntad ang insidente sa confrontation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kahapon sang hapon, Hulyo 20. Suno sa Armed Forces of the Philippines nga sakay sa rigid hull inflatable boat o kon RHIB ang Chinese Coast Guard nga may 8 ka personnel kagin palapitan ang barko ng Republika ng Pilipinas o kon BRP Sierra Madre, ang outpost ng Philippine Military sa Ayungin Shoal, kag dito nagkuha sang litrato kag video ang mga Chinese. Pangodre, ginpalapitan sang AFP sakay sa rubber boats agot na bugo na mga ini. Apang naging aggressive ang Chinese Coast Guard, kagagin bakol sang baton ang miyembro sang Philippine Navy nga nagresulta sang pagkapilas sang ulo. Bangod sa insidente, nakaangkon man sang guba ang rubber boats sang Philippine Navy. Nasiguro sang AFP nga ginhimo lamang nila ang nagakadapat kung sa diin ginsunod ang rules of engagement.
1: Sa piyak nga bahin, ginpatod sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga ipatawag nila si Senador Alan Peter Cayetano bilang kabahin sang investigasyon sa ginapayag irregularidad sa atong 2019 Southeast Asian Games. Suro pa kay NBI Director Melvin Matibag, luyag nila nga maatagan kon nga wala nagwa ang pangalan ni Cayetano sa mga corporate records bilang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa piyak sang nangin papel sini sa kahiwatan. Base sa initial nga findings, nagagwa sunod sa iya nga si Cayetano ang gin-appoint bilang interim chairman sang PHISGOC sang Philippine Olympic Committee. Ginpahayag pa ni Matibag nga hindi miyembro ang senador sang board of directors sang organisasyon nga sunod sa iya, isa kadako nga palamangkutanon sa iya otoridad. Una na nga nabukaran ang pag-uyat sang pondo kag ang organizational structure sang 2019 SEA Games kun siriin nang host ang Pilipinas.
4: Lasais 46 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo, mag-cooperate si Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Bringas Dizon sa investigation sang National Bureau of Investigation o NBI may kangtanan sa inaligar irregularidad sa pagkaso sang pondo sa 2019 Southeast Asian Games. Suno kay Dizon, wala siya sang ginatago kag malimpyo ang iyang konsensya gani magatuman siya sa bisan anong nga sabina nga ipagwa sang NBI. Si Dizon ang chief sang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sang ginpatindog ang sports facilities sa New Clark City para sa 2019 Southeast Asian Games.
1: Sa pinakaulihing balita nasyonal, ginahanda na sang Philippine National Police sa PNP ang tanan nga preparasyon para sa seguridad sang ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Suropa kay PNP Chief Police General Mukon Police General Melencio Nartates Jr. Tapos na ang security plan kag nagapadayon na ang katapusan nga koordinasyon, rehearsal kag deployment sang mga pulis, kapin 20,000 ka mga kapulis na ang iga-deploy upod ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard agud mapasiguro ang malinong kag luwas nga sona. Nag-coordinate man ang PNP sa mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga pamunuan para sa maayong security operations kag pagdumala sang trapiko. Angot sa ginapaabot nga protesta, ginmanduan sang PNP ang mga pulis nga magpakita sang maximum tolerance, magpabilin nga professional kag respetuhon ang mga nagaprotesta.
4: 6:47 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
4: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, Clinica Spore Biotics sa Iran. Sa siyam ka asod-asod nga adlaw ginbombahan sang US forces ang Iran samtang nagadako ang kabalaka sa pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz matapos ginpahayag sang Iran nga duha ka oil tankers ang nagsigabong. Sa statement ginpahayag sang US Central Command nga nagsugod ini sang bag-o nga hugnat sang strikes nga nagatuyo pahuyangon ang ikasarang sang Iran nga mag-atake sa commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ang strikes kabahin sa nagasingki nga pag-atake sa tunga sang US kag Iran matapos sa wala na pornada ang interim ceasefire agreement nga ginpirmahan sa nagligad nga bulan.
1: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, padayon ang pagpangita sa pila ka mga missing persons matapos maglugdang ang isa ka depasahero nga ferry sa baybayon sang Guyana sa South America sang Sabado sang gabi. Suno sa mga otoridad, ang MV Barima ang may sakay nga 116 o 116 ka mga pasahero kag 17 ka mga tripulante. Sa karon, 67 o 67 ka tawo na ang naluwas, lakip ang 15 ka mga kabataan. Antes naglugang kun naglugdang ang ferry, nakapadala ini isang distress call nga nagresulta sa gilayon nga search and rescue operation. Nagpahayag naman si Prime Minister Mark Phillips nga magapadayon ang pagpangita tubtob maubra ang tanan nga posible nga rescue efforts. Nagpatukod man ang gobyerno sang Emergency Family Assistance Centers agud nga maghatag sang impormasyon kag bulig sa mga pamilya sang nagapabilin nga missing.
4: 6:49 sa aga, oras sulong sang pre-bio coffee.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Ang business news kinatulong sang DTX 500. Nagpatuman sang big time oil price increase ang mga kompanya sang petrolyo sumugod 6:00 AM. Nagsaka sang 3 pesos and 65 centavos kada litro ang presyo sang gasolina samtang 10 pesos and 68 centavos kada litro ang isaka sa presyo sang diesel kon crudo kag 11 pesos and 77 centavos kada litro ang isaka sang presyo sang kerosene. Sa reference rate, 61 pesos and 58 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 82 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 18 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 93 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 70 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 90 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 40 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 52 centavos ang Brunei Dollar, 16 pesos and 76 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 70 pesos and 40 centavos ang Euro, 12 pesos and 5 centavos ang Brazilian Real, 35 pesos and 90 centavos ang New Zealand Dollar. 199 pesos and 6 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 64 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 92 centavos ang Qatari rial, 160 pesos and 36 centavos ang Omani rial, kag 86 pesos and 97 centavos ang Jordanian dinar.
1: Sa ato naman balita sa showbiz, Baron Geisler ginaparihab o kung ginparihab sang iya asawa K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
8: Nag-ani sang atensyon online ng asawa ni Baron Geisler matapos nagbilin ini sa komento sa Instagram na nagaingganyo sa aktor nga magpaidalom sa drug rehabilitation. May unod ang nangin komento ni Jamie Evangelista sa isa ka Instagram post sang isa ka aesthetic clinic kun sa diin makita nga nagapa-facial treatment si Baron. Sino kay Jamie, mas maayo pa nga magpangita ang aktor sang rehabilitation sponsor nga makabulig sa iya agud masolbar ang ugat sang iya problema. Deleted na ang nasambit nga komento apang gilayo naman ini nga naglapta sa social media ang screenshot sini. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Keisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Oras, 6:53 na sa aga. Ted Auhero Francia.
1: Kagini si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
10: Paano gitbala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
11: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
12: defense. May mga barikada pa na.
11: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gituwag suplemento sang E3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
7: E3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
11: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
12: Oh.
11: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka di tribayo.
12: Daw import gali ni Dok.
11: Oh, import
12: siya. Yeah. Pa-import kaya.
11: Your second immune system.
14: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
11: mga train gipang train
14: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, kaga kinanglan na naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
11: Ang D3 Bio import immune system.
14: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
11: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
14: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
10: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
14: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
11: Part na sa aton kabuhi. Oh. Sulod lang na sila mo.
14: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
11: kagaw.
14: Paborito.
11: Labi na akong palakaong katamis.
14: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
11: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. My family history bala ka mausong diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na, TDX 500 na. Ang TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado. TDX 500 TDX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: TDX Coffee Mix. Mabaka mga butika. TDX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
15: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging upda sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang dyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang
0: tiyag ang hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman bala ka.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman.
28: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
27: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
29: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for men.
30: Para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
30: Basta tinlo ang atay.
27: Happy kanunay.
30: DTX 500.
27: Masaligan.
30: Epektibo.
27: DTX 500.
30: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
30: Masamit ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
27: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
30: Nga sa masami,
27: amo naman
30: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500.
30: Masaligan.
27: DTX 500.
30: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
27: D3 Bio. Ang D3.
30: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
30: Yung may D3.
27: D3 Bio.
30: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio. Ang D3.
30: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
30: Yung may D3.
27: D3 Bio.
30: Mabakal sa mga butika.
27: D3
30: Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Beer!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
6: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Martes, July 21, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa managapamahaw, magpangape na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nagata kita kortesiya, katahuran, sa managapamati sa radyo, sa ilang mga car stereo. Nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggo's Abroad, Filipinos Abroad, nag-review man sa aton nga video, sa aton program sa Facebook, kag sa YouTube. Ginaabi-abi namon kamo, ini ang Foro de los Pueblos sa kinaandan Lunes to Biyernes, kada aga, Ted Aujero, Francia.
6: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Ang mga headline ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500 effective. Ginaligar iskandalo ni Senador Alan Cayetano sa flood control nga proyekto sa Tagig. Ibuyagyag mismo sa yautod nga si Lino Cayetano. Barangay kag SK Elections sa Nobyembre 2 madayon gid suno sa Commission on Elections. Campaign period magasugod sa October 3 until November 9, 2026. United Kingdom o kon UK may bagong Prime Minister. Ano yung relevance sa aton diri sa Pilipinas kon may bagong Prime Minister ang UK? Ano aton abilabot? Pero kon lang taon ta, Ma'am Percy Abraham Pingason, Sir Adriano Ontoy Pingason, dira sa Salihid, Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, doro mga Pilipino, doro nga mga Ilonggo, nga tuya nagatrabaho, tuya do nakapangabuhi sa United Kingdom. Anong yasining significance diri sa aton sa Pilipinas? Standby sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Martes na Martes, ginsugata sang oil price increase. Not just oil price increase, but big time oil price increase. Ma'am Lynn Sologastowa, dira sa office ni Board Member Rolito Kahilig sa 6th floor sang Capitol. Ma'am Julian Poras, mga pumuluyo sang oil price increase. Lasay subong aga. Ang presyo sang krudo, Ma'am Kurit Pores Pagado, kay Ma'am Joy Poras, kay Ma'am Lynn Sulgastowa, ang diesel nagsaka sa 10 pesos and 68 centavos kada litro. Ang gasolina, 3 pesos and 65 centavos per liter. Kag ang kerosene nagsaka 11 pesos and 77 centavos per liter.
4: Foro de los Pueblos.
5: Ikon way ka man sinini sa lakyan, way ka man yaga tughong, ti daw hindi man na ni mugin mabatsagan. Pero kon may mga salakyan ka, may negosyo ka, batsagan mugin ini. And kon ikaw naman ya ginikanan, ang balik sini is because nga ang possibly pagsaka naman sang plete.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Ang kerosene naman ng mga LPG, bila liquefied petroleum gas sa Mambing PSA, Mami Ason, di ko mag-amo ini, Ma'am Persiping Gason, balik kita sa kahoy, no? Balik kita sa pagdigamo, gamit ang kahoy, mas mayad pagani, kag daw mananam pagani, ang hindi nga daw, mananam kaya, ang tinigang gin para ngayon sa kahoy, Mami Panik, no? Di ba? Ang imong ibos, ang imong suman. Kon gin para ngayon sa kahoy, Ma'am Betty Soloso, Ma'am Lynn Sulugastowa, Ma'am Monique, nanam tanay kumpara mo sa kuano kumpara mo sa mga gastob subong, no? Di ba daw amo nang realidad? Pero ti, we should live by our means. Kung hindi na ginman makasarang, mabakal sang kerosene or LPG, liquefied petroleum gas, balik kita sa paggamit sang kahoy. Ngahoy ka lang tos bukid. Hindi ka na magutuman, na. Galing kay tibangod nga fast pace aton pangabuhi, ti mo na nga one click na lang. No? Ti mo na nga kung gusto mong magluto or magdaha, ti da si guy na lang. Pero sa pagkamatuod, bisan ganyang pandilitse, kung naging paagi sa pugon, Sir Paul, manam? Mananam! Dibla, Ma'am Marivic Arca, Ma'am Bing's Best Day, La 7, just in 9 na saga.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Today in history, July 21, 1871. Balik-balikan ta kasaysayan, nabunag ang drama queen sang Pilipinas, queen of Philippine drama, nga si Praxedes Julia Fernandez. Praxedes Julia Fernandez, kagagin katawag sa nga Sweetheart of Manila.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Tahumugin man si Praxedes Julia Fernandez, ang iyang kalimbawa, ang bataon nga Panik Pinggason mo. Ang kalimbawa niya, ang bataon nga Ason Pineda mo. Ang kalimbawa niya, modern nga Betty Soloso mo. Ani, traditional kay Timas Gurang, tanak kay Mang Betty mo. Di bla, Mang Bengs. Mang Bengs, oh, lantaw bla si Praxedes Julia Fernandez. Daw umaamo ka mo, Mang Bengs, pwesti, Ma'am Laura, sumagaysay mo. Pasensya nyo lang ko kay Waiko, kinakapabugno sa inyo sa aton nga newscast, kay limited oras na ginalagas kami ni Sir Paul. Munang hindi na ko abakabugno sa inyo, ang JMLT Boys, Construction Boys ni James Arad, dira sa San Miguel, pang pinakabudra, DTX Coffee Mix. Subong dala ka mo bung doon, kay makagulugin hawan ako. Di si Praxedes Julia Fernandez, nabunag sa in 1871.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: July 21, 1853, nabunag ang Central Park, ang 750 acres sang duta sa Manhattan, USA. Gintukod inisa sa paagi sa New York State Legislation, it was the first major landscape or public park sa US and was designed by Frederick Law Olmsted kag Calvert Vaux. Amo ini ang Manhattan or ginatawag ini nga Central Park sa Manhattan, USA.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Sa Roman Adlaw, July 21, Belgium National Day. Kadungan ini sa pagpungko ni King Leopold the First in 1831. Nagsumpa sa allegiance sa constitution si King Leopold I, ang capital city sa Brussels, among host nga syudad sa diin hiwaton subong adlaw ang military parade, concerto kag evening fireworks kadungan sang Belgium National Day.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: La 7:21 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C kag BTX 500. Kung daw trang kasuhon, kabla Ma'am Corette Porras, Ma'am Julian Porras Pagado, dayon sa Pasay, din kadampi niyan sa Pasay, Ma'am Corette, kumusta ka doon? Gasimba ka pa, why doon? Jo Marie Bayuran, Ma'am Jonas Saldo, ario, ang manual elections, madayon gid by November 2, 2026. Tapos, pista minatay, eleksyon na yun, no? Laban-laban ka dyan, kinamangay. Laban-laban ka dyan, about buying, ilupot ka dyan sa putos ka, ibo, Sir Paul mo. Hindi bla, pista minatay, Ma'am Jonas Saldo, Sir Jo Marie Bayuran, Sir Julio Parcon, dira sa Tipaklahoy, gakaon kita sa mga kakanin yung mga mapilit bla, ang mga ginadaha ni Mami Panik Pingason. By the way, kung maglibod bala si Mami Panik, baklo nyo gid ha. Limpyo na yung nga, pagka, nga pagluto kang namit. From the heart na pagluto, magayom yuhum. Kita ang kaya, yan ang yuhum subong Mami Gingging oh. Di, ano na blang, minakaon mga pilit, basta pilit. May linugaw, may ibos, may kutsinta, may balinsana. Tidyo, November 2 ang barangay elections. Barangay, kag SK elections. Kumusta yan sa barangay nyo, ma'am? Koret pore, puras. Koret puras, pagado. Kumusta ka pamugno doon dyan yung mga, manog, mga wannabe? Sang unaway ka pamugno, bugalon! Di sabang ka pamugno na mo, gapanakop na sa plate, ay gapang sakop na plate, gapanakop na pamahaw, ay parintidya ka! Di barangay kag-esk elections, sunod sa Commission on Elections, Ma'am Rosemary Agramon, White Dragon Dordas McKerme, Benny Hermano, Madayon Gid. Kay ang campaign period will start on October 3 until November 9, 2026. Ginatag sa Commission on Elections nga magapabilin nga manual ang hiwaton nga barangay kag sang na kabataan elections. Bangod wala sang bag-o nga kasuguan gagin pabakod para baguhon ang election process akong timetable. Sino kay COMELEC spokesman attorney John Rex Laudianco, wala pa sila karon sang nabaton nga anuman nga kasuguan para ipaiway ang elections o kung pagbag-o sa mapamagi sa hiwaton nga synchronized barangay kag SK elections. Kaya magkamo ni inang manual gyapon, masulat ka sa balota and then basahon ina. That is why nga kinanglanon gid ang watcher ay hindi man sa pagduda kasi bala nga may impluwensya sa Board of Election Inspector. Although ti mga maestra ka maestro ini, taas ang kredibilidad nila. Pero konti may pressure abi from mayor, from congressman, or bisan pag sa mga politiko nga pahugon, di possible nga, imbis nga dihada ang nabutang to for kapitan, ang for kapitan, Ted Pranja! Bumag kapitan, ayan kita, sir. Pulano ay hano? Sino saya ato nga duha ang madalagan liga? By the way, may nanagtag to pulo ka motor si Amalia de Buki to sang Domingo. Bo, pero tika gutok, ya sports complex ha. Pero daw nami, ito ya kita ni Sir Jesse James Carvilla sa kilid ka, sa likod ka, kwan mo ka sports complex mo. Di, ang matabo sina, nga may ginatawag nga pidi ng daya da, nga lain ang nasulat, lain ang basahon, manatawag nilang dagdag bawas, hindi ni magamit subong sang vote counting machines. Kay bangod nga ti barangay, hindi na nga mabudlay nga i-imprinta ang balota, kundi sa isahon mo, mako mo na nga mag 42,006 barangays sa bilog na pungsod. Magtag isa-isa na, pero tinakagasto para sa Commission on Elections.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Eh, subong may mga nagabutang na sang tarpulin. Happy fiesta. Slow down. Don't text when you drive. Don't drive when you're hubog. Diba? Have a beautiful day from SK Chairman Karen Badilla. Diyan mo na ni mga pamugno nila. Naturala na, Ma'am Indi, katalang kadete. Ma'am Indi, dayan sa ang garidwi niya, sa gasugodon. Di, ang matabo sina, sa sitio arimayan, sa salangan, gali si Ma'am Kureta. Oh, very good, very good. Babli mo nga baby, Ma'am Kuret, no? Diyan ay pagdugangi. Kung may gapanguhit, gani, mabang, hindi lang anay, mahal yung gatas, kaya mahal yung kwanya dayaper. Alas 7:26 na sa aga.
7: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
5: So whether
4: Pueblos.
5: You like it or not, sa mga politiko, porma na kamuda, porma na, kay mga dayon kita eleksyon, suno sa COMELEC. Diri sa sudad, sa dyan eh, may manok ni si Jam Jam Baronda, may manok ni si Reyes at Chu, no, for sure. Kay masampok ni sila yung kaduwa sa 2028. Pero until sila magsampok sa 2028, subong ang Nobyembre, masampukan ay anay ilang mga mga kandidato. Di sa probinsya mo maning tabo, no? Di si Lawrence Defensor ka por Ma'am Lagan. Ha? Si sino pa? Ang banal sa iban, nyagi po si Ipos lang. Pero do Lagan man, si Natalie Di Buke. Amo na nga ang doon hamutan subong ni Lawrence Defensor, nga main vice gubernatorial candidate niya, amo si Barotac Viejo Mayor Nielo Bongbong Tupas. Daw Lawrence Defensor Bongbong Tupas mo. May information gani ako nga nakuha, iwan ni information nga may isa ka politiko na gambal, nya abukara nyo na ang baho sang quarry? Ilam ko sino may quarry dyan! Nga hindi mag-ako nga may quarry! Amo na na, but silingon, natiba si may break up nga matabo between the double D, the pinsor di buke, gibilan ko danay sila sang nagligad nga 2025 elections, sa Janis probinsa, basi biron basi magtiraw-tiraw man, no? Ti amo ng mga balantayan, ang mga politiko nga may plano sa 2028 elections, subong nga daan sa 2026 barangay and SK elections, may mga manok man sila.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Las 7:28 sa aga, ginapapreparar ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, si Senate Minority Leader Alan Peters Cram Cayetano sa mahimo pag-usisa sang committee sa flood control projects sa Tagig. Suno kay Tulfo, ipatawag sang Blue Ribbon Committee ang utod ni Senador Alan Cayetano nga si People's Television General Manager Lino Cayetano. Agod mag-testify, pakita tapos si Lino, agod mag-testify angot sa iyan ibaluan sa pamati 6 billion pesos nga flood control projects sa Tagig sumugod 2022 until 2025. Sino kay Tulfo nga dapat maganda si Senator Alan Cayetano bangod utod niya mismo ang inapatihan nga may nahibaluan sa isyu kag mahimo ini nga mabuyagyag sa investigation. Gipano ginani Senator Tulfo si Alan Cayetano nga mag-focus sa mga reklamo nga ginapangatubang sini bangod magluwas sa flood control projects, mayara man sang investigation ang NBI, National Bureau of Investigation, angot sa ginaligar 50 million pesos nga over budget sa 2019 Southeast Asian Games o kung SEA Games.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Magluwas kay Lino Cayetano ipatawag man sa pagbukas sa hearing sa flood control scam sa pagbalik sang session ang 18 kaanay bodyguard ni former Congressman Elizalde Salcedo Co. Matandaan nga nanging controversial ang pagsaway kag pagkontra ni Lino Cayetano sa iya magulang nga si Alan Cayetano sa pila ka mga isyu nga ginakaulamiran kaghayag nga nagapamatok sa pila ka mga panindugan sang iya nga magulang.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Sang damlag lang, nagpangayo sang pasaylo si Lino Cayetano para kay Senator Alan may kang tanan sa akusasyon sang senador nga nagakuha sang mando ang civic leader nga si Kiko Aquino D. Halin sa Malacañang.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Ang wine na sila tamang dalom, no, may Cayetano siblings feud, a bitter public political rift ang nagatuhaw sa pamilya Cayetano kung ang pamilya Yanson sang series kay linaway bangod sang ilang planorblion ang Cayetano sa Tagig may rift man si Cayetano abi si Alan Cayetano kulang taon ta daw perfectionist nga daw sila yung maram. O resentigin, bira niya naman si Senador Panfilo Lacson. Amal niya, kundi nga lang ni Panfilo, ni Ping, kundi Panfilo. Ang tawag niya kay Ping Lacson, bisan abi sa pagkabagulang lang ni Ping, tani bisan respeto na lang bla. No? Amal niya, si Panlito Lacson kuno. Panlito! Do patalang Lacson bla. Di, pabatiang mo si Cayetano, daw hindi makabuka itlog mo. Daw hindi makabuka butilya, ma'am kurit puras mo. Yan natabo sini, nga in 2025, ang tiayo ni Senador Alan Cayetano, nga si Lani, nagpadalagan ko ni Mayor subong si Lani dira sa Tagig mo, no? And then sa first district sang Tagig Pateros Congressional District, nagpadalagan si Lino Cayetano sa pagka-congressman. Pero, sa baylong nga suportaran sang iyang utod nga si Alan, sa iya bayaw nga si Lani, they supported Ricardo Ading Cruz. So,

0: must be something very deep nga konflikto nga nagapatunga, no? Eh kun di pala magutod ang magburugto ya Ma'am Kurit Poras, Julian Poras Pagado, ginapinay, di ba? May konflikto ka mo ni Jonah, ni Joy. Pero at the end of the day, di magbugto ang mga gyapon ka mo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ito'y tatlo ni sila magulutod mo. Ang magulang gid, si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano, 60 years old na. She was born March 22, 1966. Ay kadwa, si Alan Cayetano, nga nag-edad 55 years old, October 28, 1970 na bunag. Kaga pangatlo, amuning manghod, si Lino Cayetano, January 4, 1978 or 48 years old.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang yasining asawa si Fail Kainglit Cayetano. Si Fail Kainglit, taga distrito sang Molo, kag-anay player sang Ateneo sa patag sang volleyball sa tiempo na day Alaysa Valdez bla.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ikon ikaw utod bisan pa bi may masulusong good ka. Pero apinan mo pa na, Morgan, mihipos ka na lang. Dua malalang imong imoon, Sir Genesis Agnes mo, Sir Raker Mintia. Either mihipos ka na lang, or malikaw ka, pero iniya, mabuyagyag sa sangyan, ibaluan sa iya mismo, utod. Ang utod nga, perfectionist, bla. Oh, nga, why na nagkakabagay, pero sang ginhimo niya to sa house. Sang may term sharing sila ni, term sharing agreement sila ni Lord Alan Velasco. Nga unahon ma sa una sa 15 ka bulan as House Speaker sa tiempo ni Duterte, and then mabulos naman si Lord Alan Velasco nga taga Barinduque, tapos hindi siya ginpatrangkahan niya naman to kag ginbutangan barikada. Di siya mistrong inimo niya sa Senado, sa Senate Presidency, no? Ginpatyan niya sa aircon ang session hall, asa sa CR, asang internet, ginpakakas niya. Di lang to blang nga klase, blaka patraidor nga pamagi. Amo ina si Alan Cayetano.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: So may siblings feud, no? Kung buhi pa ni Gorong ginikana nila, basi gakahibi ni si Attorney Renato Cayetano. Kag si iloy nila si Sandra Scram, no? Kaukani sila mo daw, mixed breed niyang iloy nila foreigner. Kagang ilang amay, isa ka Filipino.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Beth Edarilla, Arturo Lilia, good morning. Drasan nyo sa Magpasang Kalinog kay Kim Panes. Bao, ado, bunga la toya, draple, no? Nami ka day, Sir Kim Panes, parisan mo ka DTX Coffee Mix.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: We'll pause for a quick break. Magbalik ta, report ni K5 Alira, may bagong Prime Minister ang United Kingdom. Mamakano yalabot na Tony's Pilipinas, Ted? Nga nga ipa-report mo gina. What's significant about that? Bantay ka mo kay Pat Patonto ni Duro Subong mga taga UK nga nagapamati sa aton. Damo pamilya nga mga mata nila, bata nila dito sa UK. Kada bulan dyan baton pound. Gapamiyo-miyo lang. May kilalagi ko kaday amang biti mo. Ilam kung sino day. Gapamiyo-miyo ay gitna at bugal. Ginikaya pa sa una. Bibot? Makapis ko ila kan nurseng? Nga pangunting mlangs biti to ga muchacha to songkong. Ha! Eh, dokaron, ano tabo? Tawhay, ito na sa tawhay, patnas puli sa pangabuhi ni papabot kang ni Ma'am Betty. Eh, ini, ano ang iasing significance rin sa aton? Standby sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kag-check naman ni karoon ng sitwasyon ni Darren. Kay man si Darren, Ma'am Adoracion Celeste, na kasiguhan. Ano ginimo ni Darren? Ang ginimo ni Darren ng lingling. Bawi ang giningling na bawi lam mega parigos. Gaparigos inday, no? Tapos guro nag kuan goro eh, basi nag-init lawas ng blaw. Bawi gin tuo nagidyaan nga matato sa may buho. Nga may mga yabok pa. Kaga panamit-namit gid mo ah. Gapananam. Samtang ka pananam Genesis Agnes Ma'am Betty, tituod Ma'am Betty. Aga pa ko kakadlaw ni mo. Dapat lang ginalab o tulong niya target ko Ma'am Betty nga magkadlaw timo mo. Ma'am Jonas Aldo. Di samtang ka pananam siya Ma'am Jonas Aldo. Sus! Nadakpan si Darren! Kinasigo ng lingling. Why din nagpundong ato yung sugilanon? Nga ang tao, may urge.

0: gid nga manglingling. Nga ang mga delikado, ang mga illegal, nga ang nanamitan gidya titate si Barrio Siloberes manong imbong. Ang tawong magimo. Bala niya lagi na nga manglingling sa may tsansa gid sa murakpan. Way pa nalabot nga ba si panglingling murak ro nito slok ya mata mo ka dagom, mapakuan ka gid ma mabulag ka gid. May matutod nga natabo nimo. Nang lingling sa Sir Paul daw dugay na gid nga may kwan sa bala daw may pagnanasa kon sa Tagalog pa saya nga board mate. Ginbantayan niya gid na kuha niyo gorong pattern kun anong oras bala naga nagapaligo. Tapos ginlingling niya pag panglingling niya naabot sang babae ginpreparahan sang dagom. Siya pangakig. Yanong imo naman, yung propanglingling niya ako, kung mga bula, gali ko naman mo lang. Yohom, yohoman si Pastor Bobby.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: 7:38, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal, sumangmuti ka.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500. Masaligan. DTX 500.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT, Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
21: Mami!
20: Angeline!
21: Walang masama sa okay lang.
20: Pero
21: sa Star

0: Sustansya na with proper diet and exercise. Panalo-panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
6: Ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
5: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas para ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Magabuti ka.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat, magabuti ka.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: May kumso!
13: Oras, alas 7:48 sa aga. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
14: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos sa mga may katuan na alas 8, 8:30. Di ko mag-alas 8, laban-laban, late ka din. Ang opisina, alas 8 gasugod. Ang klase, iba na alas 8. So, himos na ka mo, pero antes maghimos, dapat ka nakapaligo, kagid. Panghabon ka, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Parang ang mga punggod mo magkararanggas. Sabi ko may punggod kayo, nipagtudsa. Iba sa inyo, saga nyo ka kutihot, magsaga na tubang sa espiho kagala. Sige nga kutihot, kundi nagbaranag. Imoon mo, panghabon ka, lawadlaw, DTX Beauty Soap. Bilog at lawabi ng make-up ka. Organ nagbiyahe ka, mayabok gina. So dapat maka-facial wash ka gid. Gamit ka DTX Beauty Soap. Namini kay Wine nagahagot imo guya. Panit mo, di ba? Ang iba, may mga hambon nga mga isog, di ba? Panilagi ba sa pool? Inang paghabon mo di sa guya mo, dugo-dugo parang hagot mo. Pero nami ining DTX Beauty Soap kay organic ining habon. Kag nus si dayon niya irok mo ka Clinica Deo Fresh. Abay manging conscious ka kay mo nga personal hygiene. Iba niya daway gid jas bungog nila nga gapanimaho na. Paligo ka daw adlaw pagkatapos toothbrush ka, mouthwash, perfume ka dayon. Para bla ka paglabay mo, head turner ka bla. Hindi nga kung maglabay ka, butang sila panyo sa irong. Organic ka, soksok ka, lima kasampaw nga face mask. Kaya hindi magwanta. La 7:50 sa aga.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Update naton ini sa day number 7 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subong adlaw July 21, i-present sa prosecution si Attorney Melvin Matibag. Si Attorney Melvin Matibag, siya ang director sa National Bureau of Investigation. Angot ni sa Article 4, Articles of Impeachment, at tumalang pagpahog ni Vice President Duterte, allegedly, nga ipapatay si Presidente Marcos Jr., ang First Lady, Lisa Marcos, kag Anay House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Kahapon, ginaprobahan sa Senate Impeachment Court ang motion nga isabina ang records ni Vice President Duterte kagbana nga si Attorney Manasseh Escarpio. Tanan nila nga bank records. Ang record nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLA, ang tax records kag ang bank accounts. Kapo nagsalot man si Senador Robin Padilla, for the very first time, kundi si Robin Padilla, Yamam Analibade, Nadura Odiota, Sir Paul, please. Nadura? Dura? Okay doon? Okay na? Art Calzas, good morning, sir. Si Robin Padilla, niti kay Balon naman ka mong ati, kulang-kulang man, abi. Hindi mas ako ano, ha? Kulang mang idabi sa kapasidad bilang senador. Kaling kiti nagdaog bangod nga bantog mo, no? Pero kahapon, ang iya sining nga motion naman niya, why not nga kita, nga mga senador, niya i-allow naton nga buksan na lang aton nga mga records di kay we are public officials. This time around, siguro daw mamalakpa ka man kay Binoy nga may propunto man, no? Nga mapuruposlan man. Di, diri may baluan kung bala may mga tinago pangit niyang manggad ang BC Presidente.
4: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
13: La 7:52 na sa aga sa Pilipinas, oras kinadulong sang Mighty C kag DTX 500. Ang problema subong sa fire truck sa probinsya sa Iloilo, tamang kaseryoso. Ang mga Ilonggo nagmalakpak kahit may undersecretary Jed Mabilog na kita sa DILG mo. Ang concern sang DILG, ginapalabot sa iya. Pero daw pila nakabula niya, nakapungko sa USEC. But singon, second in command sa kay Secretary Juanito Victory Mulya, nga secretary sang DILG. Ang ba niya, ma-meet sa kay Mayor Raisa Chu. Why, mag-Japon. Ma-meet sa mga local officials diri sa sunod. Kasi sa probinsya nga, iyagin mismo nga hometown, home province. Ay, why, mangod, Taijed. Abi pigat, tanay bla na Mayor Mabilog, bla Yusek Mabilog, ang politika, bla. Why lang kamo na yan ni Raisa, dumugay lang kamo, dumugay. Ano man ako, tinaga nga. Kuala ka mo daya, wayan nyo lang politika, yakon manog eleksyon na ni Miguel Trinas na. Pero ti, anay, as Yusek, dapat nga neutral ka sa mga sitwasyon ngayon eh. Ati sa probinsya sang Iloilo, napulo ka mga banwa, wifi truck, wifi truck. Ti kun wifi truck ni, ti ano ang muna, na nang basahan na karon sang balde kaga kabo. Mario, sa probinsya sang Iloilo, may yara sang napulo ka mga banwa, wifi truck, banwa sang tubungan, Leon, Badjangan, Binggawan, Kabatuan, Anilaw, Batad, Carles, Lemery, kag San Dionisio.
4: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
13: This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
13: Dito ka funny, bro. Banwa sang Anilaw, lugar ini sang Vice Governor na Talidibuki. Wifi truck. Dumduman nyo nagliga to, may sunog sa Binggawan. Diin pa nagpangayo sa stance ang taga-Binggawan sa Banwa pagkakalinog. Di mo na sa mga local government officials, i-work out gini nyo. Kay vital ini mo, nga mga kinanglanon, kid, fire truck, ambulance, patrol car, for mobility sang kada local government unit.
4: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
13: 7:54 sa aga. Pagbalik ta, may bagong UK, United Kingdom Prime Minister. Anong significance niya diri sa aton sa Pilipinas? Kag para sa mga mata sa mga Filipino nga dito sa United Kingdom. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DTX 500 ka na!
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
19: na nagapanubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis
20: mo! DTX 500!
21: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
22: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts. Ang malablang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
21: Correct.
22: Saan pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko na?
0: Na.
22: Dapat kung... dapat ya wala pa?
0: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
22: Saan ka mainom di takes 500 gig magnesium? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kun di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
22: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
0: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
22: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi sir GP amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
0: Ay,
22: imo edad. Kung gusto ka indi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past indi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
0: Gusto.
22: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
0: Mga kainit mo, no?
22: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Ana. Before problema ko, gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: Mga buti ka.
25: D3 Bio.
27: Ako si Boy
3: Herbs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
6: Mag-abot ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalang durong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauhaw?
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, mabuti
6: ka.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.